0: Now drink responsibly.
1: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
5: 66th Palarumba Bansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarumba Bansa Special Coverage. Ihatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant. Mighty C, alkaline based vitamin C. D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. K5 News FM.
6: Oras sa K-Pub News FM Philippines, mga ka-K-Pub, lasosyo, tres sa aga. Well, this time sa ato naman yung pagpangalagad. As we mentioned, hindi nga bahayin na lang sa DTX 500 ng inyong superior antioxidant. Sabi ninyo, ang mapait na portion sa tubo, ang panawag na sila is D-sugar cane extract, DSE. K-Pub Eric, tasta as gali ang yasa nga antioxidant property.
7: Yes, amo na secret weapon da.
6: So, pamangkot nila, ti Kagipabil, dyan, ano na yung antioxidant niya? Perminyo na ginambali, Kagipabil, Arikaw. Ang antioxidant, mga Kagipabil, dakong mabulig sini mo. No? Kay inisya, nagahatag sang protection sa aton ni electrons. Ginaproteksyonan kontra sa free radicals. No? Ang free radicals, hindi lang alin sa mga higko, germs, ano sila, wasta. Ginaguba na nilang aton sa ni electrons, sinang aton nga mga cells sa sulod na blaw. Ining antioxidant nga ara sa DTX 500, anong benepisyo sini? Nagabulig ini para at least mapadubo ang risgo ta sa chronic condition pariyo sa heart disease.
7: Nan
6: mo na nga giinom ta na, no?
7: Mo na siya.
6: Then, ginabuligan ka man kontra sa diabetes. No? Kag ining mga antioxidant nga ni, gabulig protect against AIDS-related eye decline in support skin health. But siguro na mata mo ni, malikawan ang pagkakatarak mo da, katarata mo da, malikawan. Gina-delay niya. Kag, notice mo, kung pero may kagainom sa antioxidant katagas like DTX 500, ang aging process mo hinay.
7: Gadugay.
6: Gawbin
7: ka.
6: Like si Tanawablas Kipa Amerika, pila ka sa Malaysia. Ano gani ang bala sa Malaysia? Sige, hindi ka man senior citizen sa ilo ang spiak.
7: Nga hindi ka dadi to spiak to regular. Hindi ka senior. Hindi din na
6: spiak. Tama mo na ginambalta. DTX 500, mabakal nyo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kung ara ka sa may Escalante, Kipa Amerika.
7: Ara ka sa Escalante, balintawak public market sa ubo sa totoo, kadako, ganyan karatulang.
6: Kung sa kadi iska ka kay Pabere.
7: At isa kilid sa akon nga personal nga koleksyon, yung mag-Saysay Street.
6: Barangay Tres.
7: Barangay
6: no?
7: Tres ka, Cavite City.
6: Sa Cavite City, Son 3. Kung sa Sagay din ta.
7: Kung sa Sagay, siyempre sa radio station.
6: Sa compound lang.
7: Sa compound lang. Eh. Ang ginandaya.
6: Ipabalalan na taga Sagay. Kaga mo man di sa Victoria, sa Girl Building.
7: Girl Building.
6: Lapit City Hall.
7: Lapit lang na siya. Kag hindi mo mamiss kaming alam, lapit si Tior.
6: Correct. Kag
7: guard building.
6: Ti kantos lang dis makulod yun eh.
7: At iti Libertad Street, Hernais na subong.
6: Tudla yun naman.
7: Tumangan old nga gate sa paglaon.
6: Wow. Lain gaman ko nakaditribayo.
7: Kita.
6: Hindi gaman lipat. Gabi ka ano.
7: Serbi maintenance sa diabetes kag sa hypertension.
6: Power Trio ta. Mm-hmm. DTX 500 by TC and D3 Bio. Mm-hmm. Yun of course kung mga pika mo, mga balaan mo naman ang kampi, paborito nga kape na mga.
7: Pagbansang kape, DTX, DTX
6: Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: Thank you, General Jana. Huwag ko lagi nagutom.
6: Subaw?
7: Adando, duwa ka DTX Coffee Mix.
6: Yung muna ang epekto. Basta, amo na nga, kag mabakal yun na sa nagapanguna ng mga butika. No?
7: Yes.
6: Pero sabi kay Sir Ian Lo, no? Negros Grace Pharmacy.
7: Arana siya.
6: Available na da. Now, on the break, subo, hasta subong gilibion pa ibantang mga utod magpanumdom sa natabo to sa duwa ka sa mag, sa asawa nga napatay. Mm. Kay nagilapit sa Friday basi wala kami chimpo ni Pamirik. On Friday sa Saturday Sunday is Mother's Day.
7: Mother's Day na.
6: Ang amo ni pakita ni kag Pamirik is something like a the reality of life.
7: Yes.
6: Nga kung kaisang kabataan sako nas kabuhi nila hindi nakdumdum sa ginikanan nila. May ginsulat ang paborito ko nga si Apit Cruz, kung sino ni siya. Ginsulat siya ni that a reminder nga nga itong ginikanan, galing importante ganyang presence.
7: Yes.
6: Nami man may kwarta, but presence is different. Mga kakipaib, eyes on the board, prepararon niyo na nga daan ng inyong mga panyo. Dahil ba si magtululo, luha nyo ako gabla. Every time I watch this, hindi ko malipat ang emosyonal ko, Kipay Berry.
7: Yes.
6: Here we go, mga kakipay. Kaya man, katigulang namang ginikanan. Tamo, that's why nga, kung kaysa hindi takabisita, gaka-guilty kita, no?
7: Correct.
6: But we have to call them and visit them. Here we go with sulat ni nanay at tatay.
7: Here we go.
6: Audio.
7: Ano tan?
0: Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan. Kung nakatapon ang sabaw sa pagkainan, huwag mo sana akong kagagalitan. Parang dami ng isang matanda. Naawa ako sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihang bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Pasensya ka na anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtsagaan mo sana akong tulungang tumayo. Tulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawa ang pakinggan. Natatandaan mo pa ba anak nung bata ka pa? Kapag gusto mo ng lobo, ay paulit-ulit mong sasabihin yon. Maghapon kang nangungulit hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtyagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan mo na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Kaya huwag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo nung bata ka pa. Pinagtsatsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pagpasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, hinip na ako sa bahay. Paghapong iniisa, walang kausap. Alam ko, busy ka sa trabaho. Balit nais kong malaman mo na sabik na sabik ako. makakwentuhan ka kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko. Tatatandaan mo anak, nung bata ka pa, pinagsagaan kong pakinggan at itindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at maratay sa banignang karamdaman, huwag mo sana akong pagsawa ang alagaan. Pagpasensyahan mo na kung ako man ay maihi o matumi sa higaan. Pagtsagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Total, hindi naman ako magtatagal. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, hawakan mo sana ang aking kamay at bigyan mo ako ng lakas sa loob na harapin ang kabatayan. At huwag ka mag-alala. Kapag harap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama't ina.
7: Kasubo.
6: Okay. So, I hope may mapulot din ng leksyon, minsahi, realidad sa kabuhi, no?
7: Yeah, hinibi mga tagpalang oh, matita. Grabe. Kita, pati kita, kita, ululuha.
6: Ta. Ay, naton, no, galimaw, limaw, matabala, no? Galimaw, lumaw, matatanong. But, you know,
7: nanay mo.
6: This is the reality of life. Mm-hmm. We have to value our parents. Mm-hmm. Dapat tagantagin sila.
7: Correct.
6: Igtalupangod. Kaya bisa nanotak sa kos trabaho, tandaan tang sa una sang sako, sila way mas laga kulang tiyempo sa aton mo. No?
7: Nami ito, no? Yung sing una, sang istorya ka sa akon.
6: No, hindi ka malumambal?
7: Ang teddy bear mo nga daw, hindi ka ni makuha, ang ginasulit-sulit mo. Di ba yung mukagataka? Subong niya.
6: Kaya daw, hindi ko. Tapos kung daw, hindi ko kabati, doon mga kig ka pa. Oh. So maybe, it's a reminder. Nami,
7: sulat na lang, no?
6: So sa atong mga kultura na gindala na mo ni K5 Eric because is a sort of reminder na dapat tagantagin din mortansya atong ginikanan. No? Whether we like it or not, nga rin tadi sa kalibutan kung why silaw, granting di man na perfect ang parents mo, still they are your parents. No?
7: Oo,
6: no?
7: Maski ano na, nanay mo.
6: Ginikanan mo na.
7: Kita mo si Tita Flor Lingamin, Garbiobla.
6: Okay.
7: Para ka monitor.
6: Ka monitor si Tita Flor sa
7: ito na. Kaya Tita Flor sa mo.
6: Ay, glika. Tita Flor, good morning.
7: Oh, yung sobra ko ngayon, di kin patunog akong transmitter ta.
6: Masi mulupok.
7: Asya.
6: Ay, oh. Kung kaisa kinanglan. Ay, by the way, happy birthday kay Kim Manilio. No? Happy, happy birthday, Kim.
7: Kim, happy birthday.
6: Kay birthday niyang Lisbong. Inday Kim, happy
7: Kim,
6: birthday.
7: Happy birthday, ba? Te, ano na niyong?
6: Kabay pang you will have more birthdays in the years to come. Happy, happy birthday.
7: Subo-subo man kay Pebil dyan atong program. Subong ba mo ni nga mga ka-K5 kadamo kami balita kay inapas ang kagahon kaya plano kami ni kay Pebil dyan sang igarigalo sa inyo ti timing nga may sunog. So subong na lang ang kwan ang aton nga idalo.
6: Dugay-dugay balikanta to si kay Pebilson sa lugar nga ginabisitan tabadanlog nga lugar bla sa dalan nga ti highway di kimukita ginalumutan kay permigli kay tubod tubig kabasiwa to. Aba na ibalo onta kag parawagan ta sa Basiwa Prime Motor nga dapat tagaan nila sa attention. Now may let's go back.
7: Okay, Pebble Jan, i-mention ko lang kadali. No,
6: sige.
7: Ginapugaan niya na ako ng subong ang panyo niya.
6: Ay,
7: sa hibe, malokas
6: sino?
7: Robert Pacardo.
6: Ha? Huh?
7: Oo.
6: Toto Robert ka pa mati ka manda?
7: Niya ginapugaan ko ng panyo ko kag manawag isa sa kon ko hindi na pagpabatian sa radyo ng hibe mo. Pag hibe na lang dakong magpabuga sa panyo mo. Pabuga sa panyo.
6: Happy birthday sa tanang. Happy birthday sa tanang nag-celebrate sa ila naman nga kadlawan. Kung okay. Kaysa, nami man ang radyo nga ginagamit tanibi ang medium of inspiration, medium sang pagaptag, hope, paglaob. Okay, 5 News FM. Now,
7: okay.
6: Barikanta, larga bula, barikanta rin sa syudad. Kaya kay 5, Eric, formally, nagperma na sang kontrato nga barkila ang Forza. Ano? Forza? Or Forza? No?
7: Forza.
6: It's gonna be Forza. Development Corporation. No? Ang nag-represent si Cheryl Chua kag sa syudad ang nag-represent si Mayor Greg Gazataya. They already signed a lease contract or contract of lease. Markila sila by pulo ka hektarya. Sa pulo ka hektarya, baydan nila na 1 million a year.
7: A year, annual.
6: That is on top of the possible collaboration sa additional income nga mahimo dalon kag amo nang bantayan ta naman. Makontrata sila di ano naman ang share sang syudad. No? sa mangin income out of the waste to energy project nga ipatindog sa Forsa Development Corporation. Because we are all aware nga ining WTE, ha, PNB sa WTE, ang istorya na mo ni Kagipaybil, aware kita nga tatlo ka mga produkto ang pwede mapagwa sa waste to energy, Kagipaybil. The number one is fuel. Number two, methane gas.
7: Okay.
6: Kag number three, electricity.
7: Electricity, oo. Oh.
6: Ang maring tatlo ka mga produkto mo. Kung talawon mong proseso, medyo ginansya na niya si Forsa, kaya si Forsa is a subsidiary of iSwims.
7: iSwims.
6: In talking about iSwims, doon gina personal nyo na gina permin balay na mo, nung inyong inakot, yung permin basura.
7: Dito si mo?
6: O kadak si man na gina?
7: Hindi mo ginaboy basura.
6: Aras tubangan lang ginabutang, nakasulod pa sa plastic kag sa waste garbage.
7: Sino gakuha sa da?
6: Ting may galabay nga truck.
7: Kung madumduman lang.
6: Di permisa ginamuno ni Mrs. Nga daw ayaw. Kagapon ng muno naman, why naman ma-pick up? iSwims ha, kapamersonal na ka mo. Kapamersonal na ka mo, iSwims ha.
7: Naka-boundary ka na.
6: Naka-boundary ka na.
7: Isa na lang.
6: Ha? Basta naka-boundary ka na, iSwims ha.
7: Ang galing si Mana, pag hindi pa makuha ang basura,
6: nagligan mo nagligan, yung muno, kumantos nagligan. Ara naman, no?
7: Ara naman.
6: Oy, si Lister Patino from Ma'am Michelle. Oy, Lister.
7: Banana
6: ni Michelle.
7: Oo.
6: Abi ko laga si Michelle.
7: Hindi, mablogid siya.
6: Oh, happy birthday, Lister. Mablogid siya ko sa cake si Lister. Uh-huh. Baklagin siya ni Michelle.
7: Uh-huh.
6: Happy, happy birthday. Happy, happy birthday, Lister Patino, beloved other half ni Ma'am Michelle Patino.
7: May pick, may text siya kon.
6: Ano ko, no?
7: Forget your breakfast. Ako bahala.
6: Si Michelle?
7: Michelle.
6: Oy.
7: Galing kay hindi ni para sa ato si Banaya.
6: Sa Banaya.
7: Hindi ni para sa ato.
6: Pero nga bla.
7: Sabi ko ato ng digli.
6: Okay. Going back sa ato discussion, kakipay yari. Ginansya na niya sa ato niya si Forsa.
7: Yes.
6: Uh-huh. Ila ang collection. Kay kabalo ka, sa iba niya mga pungsod, gapamakal palis liya basura para lang i-convert into energy mo.
7: Yes, yes.
6: They are the one collecting the basura. Tapos, himo nila energy sa ato niya. Tanda ginaya kayo ya si iSwims. Ang guwata siya, tinuhog kita ni iSwims maya dayad. Amo naguro ko ang rason na iSwims na personal niyo ay, no? Huwag niyong ginakuha nga kung basura to. Pero gamay mo lang basura na mong kipaberi. Nakasulod na sa garbage, plastic garbage bag na itom. Nakasulod sa recycle bin. Nablang star margarine nga lagko, nabla. Nakasulod lang nga...
7: Doon ihipid yun dami.
6: Ipid. Tapos nakaputos. Kwaong mo naman lang. No. Pero sige lang, iSwim, ha? Naka-boundary ka na. Naka-boundary ka na.
7: Dason si Mana, pag hindi nyo pa makuha kay Kipemil, dyan lumpatanta ka mo.
6: Lumpatanta ng gids lang? Eh, ang ato niya nag-ayo lang. Taka hindi tiya gusto mangaway. Ang ato, trabaho lang niyo.
7: Hindi, ako lang mangaway.
6: Eh, ha?
7: Ako na lang.
6: Eh, balik natin sa ato discussion lang.
7: Ato na niya.
6: Now, ang ining basura sa bakulod, ang master tali iSwims. Sa iba niya pungsod, ang nag-waste to energy, sila niyang nagasakot sang basura. Kunwari ganis lang basura, gabakar lang basura para may convert lang ito energy.
7: Just like Sweden, gabakar sa basura.
6: Luwas lang niya sa kaimigo mo, sino ganito, nagipadala niya basura, edi sa ton. Kanadyan mo lang.
7: Kanadyan to, ipadala na basura.
6: Tuntun na container ba?
7: Damo-damo to.
6: Sobra naman to.
7: Pero slow. Dapat ipadala sa Sweden, kaya ginabakal sa Sweden.
6: Kaya gina-convert ito energy.
7: Gina-convert ito energy.
6: Ang gatakbo diri ang proseso abisang waste to energy. Tipunon ta sa mga balay, sa mga hotel, sa mga restaurant. Hakuton dalon sa dump site. Actually, hindi mo na ganito dapat yaboy sa dump site mo. Idirekta mo lang tuya sa ila kay sila lang tuya masegregate. Sungwa niya, subong yung ginabaydan ta si iSwim nga iya mga Forsa. Hakot sila. Pag-abot sa dump site, bulduson nila, iantal nila to si iSwim gyapon. Pero kung tanawon mo sa process ng WTE, sila na dapat makuha sang basura, isegregate nila, MRF la, then kuao nila daya ang mapuslan.
7: Correct.
6: I-process nila, una sila is processing, ang panawag tapik, PIC. Prosesuhon, initon, kag, konverteron.
7: Okay.
6: You process, you heat it, and then i-convert. Ang product tatlo, okay. Ang daw gasungaw-sungaw nga pros magbukas ka sa bukal sa kaldiro nga nag-aso.
7: Gas.
6: Methane gas.
7: Okay.
6: Ang isa na nga nagatulo nga liquid, fuel.
7: Biofuel. Okay.
6: Ang puwersa nga nagapatiyog sa mga turbina nga pwede ma-convert into energy, panawag sa is electricity. Tatlo.
7: Do 3-in-1 ba?
6: Now, subog kayo na pirmahan ha, but si ganun, masugod na ni Arkila isa ka milyon kada tuig to the tune of 100,000 pesos per hektar ang Arkila sang forsa. Kung masugod ang project, let's try to analyze the PNB of WTE. The practicability. Practical bla sa syudad sa Bacolod na may ara kita waste to energy. Dako ka practical kay number one, imbis ka magtumpok na ng abukid ka basura, magamit naton kay i-convert into energy.
7: Kaya mo nang dako tanga problema ang aton nga garbage, ang basurahan tabla, nagadamo ang aton nga mga sanitary landfill ang tawag ta.
6: Nakalabot na ta sa cell number 4 and we're about to open cell number 5.
7: Tikon yung di ta ni pag-ihimuon nga waste to energy, magadamo ang landfill, pilakadlaw bilog naton nga pilisas ta sa bago landfill lang tanana.
6: Ti amo nang isa sa mga practicability and pabangkot. Nisisidad bala naton nga magbutang sang waste to energy kung makabenepisyo ang marginalized sector. Nisisidad huo sa isa kang lugar nga pareho sining tinulada, pila ka tinulada ang ginaproduce ng basura everyday kay Fabric.
7: Kada nga aton nga ginaproduce dito gina maghambalan kita nga 80,000 tons sa halong lang.
6: 80,000 tons. Minano pa nato nakabuldos ka buldos mabukid ginagyapon. Because on the process nagakuan siya kay Fabric, nag-accumulate.
7: Hindi ka when talking about this city, we need power. Sa gusto ang hindi gusto tagi dia power.
6: Beneficial na sa benepisyo na niya. Di tanay sa necessidad lang bala na ibla.
7: PNB
6: like. No PNB. Eh kuno practical to para sa to. Gi kada mo basura.
7: Oo.
6: Ti necessidad bala ni sa to.
7: Necessidad.
6: Dapat mamandis ta mayong basura ta.
7: Correct. Correct.
6: Ti salamat I swim for tuhuging Bacolod ha. Yo ato tuhuging.
7: Tuhuging man.
6: Ubos ila tanan mo bugitorot mo. Ang guwa yes ni do nag do problema magasal ka manok.
7: Tuhuging.
6: Hindi na pasalamat sa ila kay nga.
7: Sabi ko Oriano.
6: Bugitorot gintaya mo. I swim believe nang kuya sa imo ya. Ano ay number 2 mo nga may ara ka, no? Nga natuhog ubos gidya.
7: Because they know the technology mo.
6: Correct. Isa na kabagay niya namin kasabat ni gusto ta. They have the expertise. They have the technology. Because ang aton di ginatanaw sa ila is hindi lamang ang ila. Kabalo ka kung nagligan tuig na kontrata man ta sa basura mo. Di karo nari is somebody who is expert on this matter. Hindi ta. Di ba? Kundi I swims. Okay.
7: Correct na.
6: Nisisidad.
7: Nisisidad.
6: Kinanglanon bala naton ang waste to energy. Sa subong panahon, kinahanglan ta, bangod nga nagamahal ang fuel, nagamahal ang elektrisidad.
7: Correct.
6: And, bisan ang LPG, subong kamahal kagipay, Eric, nanotice mo, bangod sa gira to sa Iran.
7: Correct.
6: Now, beneficiary, beneficiality. Beneficio number one, kung ang kurinti, abi, patugutan lang abi sang grid, sang gobyerno, nga idirekta abi, supply abi sa Bacolod, libre bilog ka kurinti sa NGC.
7: At isang solo ko ng GC lang eh. Mag 15 megawatts ang i-produce niya.
6: Oo.
7: Ang GC, basta mutagaan lang kita. Example lang ha. Ang WTE, abi, ang forsa will say nga, okay, of the 15 megawatts nga i-produce namon, ang 5 megawatts will be for...
6: NGC.
7: NGC, bulig niya sa NGC. I-minus nyo na daya, kaya tag namon na sa NGC. 10 megawatts ang bigyan namon. Dako eh.
6: Inaya kun matabo na. Second.
7: Dako eh.
6: Kung kita makapatindog sa kahit ay natural negosyo ni mapatindog na grosso sang forsa liquefied petroleum gas LPG ha?
7: May LPG siya?
6: Ti kay methane man lang isa ka produkto.
7: Ah, oo no. Oo.
6: Ti hindi ta na niya pagbalik mabaligya. Okay. Kung ginabakal ta subong 1005 ang 11 kilograms masiling sila bib kay iya niya ka taga Bacolod.
7: 500 lang ba eh?
6: Yung butang tabi, granting, hindi ba butang tabi, mas dubo kami ya. Dako ginabi diferensya.
7: Okay.
6: Kag available na sa market, hindi ta makabenepisyo.
7: Or pwede mo ganit mahambalang pursa, dalala ka mo di tangke nyo sa amon, kung taga-Bacolod, gadala ka ID mo, nga sa amon ka nang
6: barangay. At hindi na siya gumusugot.
7: Ha?
6: Bas hindi na sila magsugot, kini ko siya, tinis lang mo.
7: Ay na?
6: Manigusyo gina sila ya.
7: Negosyohan naman ang lady yun.
6: Ti 4 billion ang ila capital expenditure mo.
7: Bawi yun naman yun.
6: Oo, hindi po, hindi libre yun naman niya.
7: Okay, okay.
6: Negosyo, basta importante is, kung pag-abot sa taga-Bacolod,
7: barato.
6: Barato. Or mabutang sila gidya sa ila LPG
7: distributorship. Nga,
6: number one, makatag sila pangabuyan sa mga tao ari sa Bacolod. Second, makabenepisyo ang mga konsumidor nga barato yung ila LPG. Di ba? Benepisyo na istoryanta.
7: Gatan, gapamati ko sa istorya mo kay Pablo Jan, gapanampuay ko do gina-imagine ko do kanami.
6: Ang gapanampuay ka do gamay lang ginan siya mo?
7: Oo. Oh, no.
6: Ano? Ano buhin lang kaya mo niyang proposal tapo. Ang amo ni Yaya,
7: do kanami, do
6: kanami. We are talking about the realities of life. Good line na niya. At least ang amo niya is hawak mo ang bit in the brief. No? Sa isang kumpas. Namo mo na, no? Namaya mo na, bla? Wala niya kumpasan sa amon. Ang ato niya yung ginistoryan is not about kumpas. It's all about the reality of life. Now, katuanta naman ng fuel. Tikon, for example, i-allow the Department of Energy nga may gasolinahan niya ang syudad upod si Forza nga da matugong tricycle lang niya sa makulod. Da mabakal ang ano, mas barato ang gatong hindi ta. Pagpabangkot ko, will they do that?
7: Ano may choice mo?
6: Hindi pabangkot ko is kung nagabahal abiyo chinta sila mabaligya iya si Sinta para makontrolaya kontrolar nila ang market prices. Kay ti natural niya mo kag wala diya untat kay adlaw-adlaw produce niya basura sa makulod.
7: Ang basura ta di sa makulod kita nga daan ang aton alone ha. Ang basura sa makulod kun istriktuhon ta gid more or less nagadalagan kita mga 400 tons mo.
6: A day.
7: A day.
6: Ti sa amuna kadako butang nami na that's why nga kung gapamati si Forza. Maningwa kami nga malabot sa inyo, no? Because amo ni Dadni ang role ni Pursa mo explicar sa tao kag sila sang syudad, no? Ang explicar na sa tao 400 tons pila abi ka megawatts ang maproduce na kadadlaw.
7: Ang they will produce, ang ilagi diyan nga target is to produce 15 megawatts.
6: Ti pila na ya ka litro nga krudo nga biofuel ang ginistoryanta?
7: Kun i
6: ulti hindi kaya mo na produkto mo dapat mamplastari.
7: Dahil kay mangutan ko anay tanang ko kun pila ang maproduce sini.
6: Mga alubati na pan.
7: Dali lang bala.
6: Dos ka America lang ibo mo ko na mo sa ginalo mo sa akon. Pero nga bala.
7: Dali lang bala. Mangutan ko anay. Ikaw lang gabang. Pero very good, ha? Very good na siya. Dako na nga buling sa ito.
6: The historianta is, kung makabidipisyo mo lang sa bakulod, pero kung di mo ko niya nga negosyo to do, damidyo perdita to do, guro
7: din. Hindi man negosyo, kin siya kabawi. Hindi niya kung bawi.
6: Hindi ko namin kung tututudog yung negosyo. Unless otherwise, may klarong may share ang bakulod. Hindi lang yung tax, ha? Because base ba siya, gabayan mo kami boys. No. Ang amon da duta nga 10 hectares na kung maligya niya sa syudad, sobra niya milyon ang kitawon
7: na. Namiguro na kung ma-explain sa Forza or sa Bacolod, sa syudad, nga may certain percentage kita sa profit nila.
6: Yes, that's on one. Top of the tax that they're going to pay for the real property taxes.
7: Plus, ang free nga
6: business permit nila.
7: Kaya ang kuryente nga yatag sa to.
6: For example, labi masinin sila kay lapit ni sa amon ng Filisa. Ang Filisa, bilibriho na amon ng kuryente di.
7: Ha?
6: Oh, grabe, kalipay sa taga-Pilisa, guro.
7: Sa ilong sa taga-Pilisa.
6: Nga! Kay mareklamo na taga-Pilisa, number one, gisubong abon eh. Kay kung ginistoryan, Anton Kakipay Merik, manunog kita sa basura, ano ang ara sa sunog?
7: Tiyan sunog, kundi may ara na sa, may carbon emission na siya.
6: In carbon, English naman niya. Asola bala!
7: Asola.
6: Nag-in-English ka naman lang bala. Hindi naman sindihan niya, karong carbon.
7: Naging pasuha ko, ging. O, kumaso siya.
6: Kay kabalo kami ordinansa ang syudad.
7: Yes.
6: Nga hindi ka pwede kasunog.
7: You cannot burn.
6: Ba-burn sila to. Ti-revise na ng ordinance. Hindi. You cannot burn sa balay.
7: Ang
6: but you can burn sa...
7: Lain ang burning, kaglain man ang processing.
6: Ay, ugali, no?
7: Ang sunog yan, tutod ka lang, tutod.
6: Di ko lang magaling magtutod
7: ka. Hindi man itutod ang ila.
6: Ano ito, proseso?
7: Proseso niya.
6: Ah,
7: this is a process.
6: Pero tibay aso.
7: But there are mitigating factors.
6: So, amo ni isa kabagay. Hindi ayan asmahon ang taga-Pilisa?
7: Kung asmahon ang taga-Pilisa, dapat sa Norway, sa Holland, sa Sweden, damon asmahon eh. Kaya nga, games nila ko rin.
6: Hindi ayan nga, kung hindi kalabot sa Pilisa, kaya usually maglupok ang kanlaon, hindi epektado ang taga-kanlaon mo.
7: Tuno.
6: Ang aboy sa La Castellana mo.
7: Tuno.
6: Diba si, dito siya mago magtupa ang aso? Depende sa huyog sa hangin.
7: Basi mag may plaka
6: naman. Hindi, istoryanta ka ba ito? Nagayit kanya ka. Wala niya ang istorya ng tsaktobla. Paglupok ni kalaon, loko di buga.
7: Buga.
6: Di ka ito pang abo sa kalaon.
7: Sa yubo eh.
6: Tiwai siya ka ito pa. Amo na ginistoryanta. Kundi proseso, init, convert, aso, babaw langit.
7: So wala na sa Pilisa karon.
6: Why gina Pilisa? Husto ka sa ginambang mo. Why gina piktado ang taga Pilisa? I agree. Ang pabangkot ko kundi ng hangin. Kundi ito abi pa kanto sa Murcia kang lakarlota.
7: Ikaw ano Murcia?
6: Di pabangkot na sila. Safety ba lang aso?
7: Safety.
6: Ha?
7: Di ba di na lang.
6: So dapat bawir ni si Mayor Mayet?
7: There must be a technology explanation. Kung ano
6: yes.
7: Ang
6: gabi. Yes. Now, dumdumad ko pa sa una kakipay berik. So, usang nagtuhaw ining ikaw ya, natural agriyanta ka daya, pisa, hindi kita mapiktuhan.
7: Ilabaw mo.
6: Ha? Napaw! Pero sigurado mo, kasi sa Granada, ako na ngayon sa akin, dito na ito magtupa. Naku, ikaw problema.
7: Hindi ba isang maglambot si Tia Chok?
6: Ha? Bumabos. Kami masikot. Dipindi sa uyop sa hangin mo. Kung ang hangin, magbakanto to. Magbakanto sabi, going to Bukid. Murcia, Granada. Amo na to ya sila. Kung nag-uyop pa pabaybay, bago makanto na din sa piyak, hindi kita masakam si Melissa. By all means, hindi kita masakam si Melissa.
7: Gracia lang sa Melissa.
6: Let's talk about the technology. Ang Dorigal POV ang atong diskusyon nga duwa ba?
7: Di ga-explicar kita mo.
6: Why tag-explicar ko di gina-anticipar ta kag ano ang patag sini. What kind of technology sang WTE ang i-adapt ni PORSA para mapasiguradong hindi mapektuhan ng taga-Bacolod kag Ipamirik?
7: Ang pinaka-widely accepted nga technology on waste to energy is the moving grate technology.
6: Anong panawag sina?
7: Ang bilog nga basura iula sa isa ka daw dako nga sulodlan.
6: Amo na gani ginasiling ko.
7: Iula na siya.
6: Nga dapat tani.
7: Why na si
6: hindi na tani, hindi na tayo tani magbayad sang manugrakot basura kay ti ginegosyuhan naman yan ni PORSA mo.
7: Kay gamiton niya mo.
6: Di ba?
7: Tig po kailaman kumpanya, okay na lang gurun.
6: Amo na gani kambal ko si Botoging.
7: Iula eda.
6: Ang gwa, sungguaya sina, kuna muna mo lang niula, tikiula, yan ang panawag sa aba, anong panawag mo sa itong technology?
7: Moving grate. Moving grate nga G-R-A-T-E. Ay, isa na ka-global technology.
6: Only Alexander the Great, ang muna ba?
7: Hindi, great yan, gano'ng ginakagod ba? Greater.
6: Kayo habla.
7: Moving grate combustion technology. Iula ina da.
6: Dayon?
7: Tapos i-fire siya, ipakalayuhon siya.
6: Why na segregation gali?
7: Why na? Dason.
6: Kay nga, kung tanong mo process, pag-ayagya, may metal magnet, nga makuha sang tanan nga metal,
7: na.
6: May residue, nga makuha sang tanan nga mga residue.
7: Dito to siya makatawa.
6: Lai.
7: Amo na siya. So pero ayagun siya para na masunog ang tanan?
6: Pero modern niyang...
7: Modern, they will use... I hope they will do it. Kaya may matanapan pa man sa kaispekar.
6: Basi baroque technology niya.
7: Ang lain siya
6: basi, na ako. Basi kalan in the...
7: Siyano na kay Kipay Bire, kinambal nga modern great technology. Inisubong niya, is modern tutod technology. Tilain naman yung modern tutod.
6: Kita mo nga to nga ano to? Ano nga dito nga to nga, Juan? Alog Bati Garden.
7: Nadumduman ko naman. May mga tilapia kita, may mga lugbati kita, may mga cabbage
6: siya, kita to. Siya nga rin pa bangkot, the same technology in kawag siya nung kawa technology, panawag tala.
7: Na kawa, kawa to.
6: May lugay-lugay.
7: Lugay-lugay lang.
6: Is it a kawa technology or something like modern gid?
7: Modern ko na niya.
6: Ha?
7: Minus din pasalig modern ini.
6: Now, abi mo bala sa tutun, lang galibugulo ko kay Pabirik.
7: Oo.
6: Kay pwede mo lang gani yan nga hindi ta magbayad na pakot sila na yung makot kay sila yung makonvert mo. Makasave to mo.
7: May kontrata na eh.
6: Amo gani na ang guwa niya, supposedly, ang aton lang di benepisyon di magtaas, pero kung tanongon mo kung may iba niya, what if in the next few years, 25 years sila markila mo?
7: 25 years.
6: After 25 years, anong matabo?
7: Ang ako, tanaw sinin sa final contract, 25 plus option for another 25.
6: So, hindi pwede nga. Saan matapos si I-Swim sa'yo?
7: At every year niya?
6: Hindi pwede nga sa next year, ang malunta na. Oh. I-Swim, hindi ka naiya. Kaya nga, si PORSA na lang makot basura. Kaya direkta na lang nila to ya sa ila incinerator plant to.
7: It's a good point. I think we can make a Inapon. Renegotiation with I-Swim next year.
6: Ti.
7: Kaya kung nangaton nga budget for garbage collection, dapat buhin-buhinan, kaya raman PORSA mo.
6: Nalilagid.
7: Nami man to, no? Nami man to.
6: Ti ano na lang na iya?
7: Ti ang truck na yung agin kwanto, ginabunar.
6: But that is the practical way of buisi it, kakipabirik. Ngabot siya ganun, nga nga magasto patas amo ni kadako, kaya pwede man lang yan si PORSA, kaya kinanglan sa basura.
7: Mm-hmm.
6: Pwede nga siya gani mahakot. No, ang buhaya si niya karoon niya, nagpag-dekwatro lang to ya si PORSA. Nagpag-dekwatro si PORSA, nagkapital sa 4 million sa planta, nga we didn't really kill that, misa din sa makanto, makapital din siya sa planta. Kung may planta sa ka 4 million, kagula sa basura, nga kwaon mano siya. Di ba?
7: Iway siya gamiton eh. Raw material niya to mo.
6: Ang natabod eh, ang ilaligosyo ka basura, gimpungkuhan pag dila isa ka negosyo. In which, pwede ba lang syudad, masilingati, imbis we are paying you as big as this. Kaya pero lang PORSA ka kinanglan basura, baklo niya. Kay pwede ba niya kanimambal si baklo niya? Ti baklo niya man ang basura sa amon eh.
7: Ang aton nga basura, eh, ang budget sa basura is 437,450,000,000 annual.
6: Diba si ang
7: ginabayad ta kaya.
6: Diba si pwede na mabuhinan kasi pursa na lang makakot direkta sa iyayang incinerator plant?
7: Kag magamit pa nato ng 437 million?
6: Sa iban. On, kay ti after all,
7: okay, no?
6: Bra, okay ma, why man sa nabakal duta, nagarkilam lang sa saton mo. Oh. Tay ko paminsaro mo, hindi nga duta, gamay niyang 1 million a year kag ipabirik.
7: Arindo sa na niya?
6: Ha?
7: Arindo na niya.
6: Ang istoryante yan, tubo na.
7: Oo, oh, tubo na yan sa underdeveloped area.
6: But you know, Bacolod is a highly urbanized city. Whether we like it or not, in the next few years, ang aton development will spread from here, pagkanto sa Pilisa, pag Granada, tanan-tanan na muna nakita mo, mabuta, mabukas na ganit Jollibee in the future sa Granada eh.
7: Ah, meron na?
6: Oo. Oh.
7: Tumayo ah.
6: Tibot siguro sila ga-spread. Ti atong duta, itong asantuan ay binakala lang sa gamay, subong pila na ng bilibla. Damdaman mo, mga duta na nga wadagyan sa Panotsi Road. Mahal na. So, ang practical na pagtanaw amo ining pamangkot. Kon mag-operate na, fully operational si Forza.
7: Si Forza.
6: Pwede ba lang part sa deal sunod nga tuig magamay nang aton bayad sakot basura kay kinanglan man ni Forza kay dapat ani negosyuhan man sa Bacolod di. Eh.
7: Imbis nga 437 million ang ibayad dabi mambalta nga pwede 50 million na lang.
6: Pwede man ko na mo nang matabo kay pabirik. Sige amo lang yapon 450 million. But you have to buy ang basura da nga kwaon mo kada tinulada. Baligyan man sa syudad.
7: Ito, no?
6: Di para patas.
7: Kaya may gasto man kami sa paghakot.
6: Kaya gasto kami sa akot mo. Gasto man kami. Hindi libre ang tanan, ha? There is no such thing as free.
7: Ito, no?
6: Okay.
7: Dumayo.
6: Hindi kami ang magsukot sa akot sa inyo sa pursa. Total, harap man si Eswim gakot. Pero kung kwaon yung basura sa amon nga sanitary landfill, kada tinulada, baklo nyo man. Inaya ko maminsar ta sang gusto nga benepisyo sa Bacolod eh.
7: Magambal karon na busy porsa nga siya ko magamumrando kagamon tatontan lang ne.
6: Ha?
7: Ang tatontan lang ne. Hindi basura da eh kanyo na lang na.
6: Istoryante lang bla mayo bla.
7: Ko na mo medyo may manegosyar
6: kita. Manegosyar.
7: May negosasyon.
6: May negosasyon.
7: Kay kun indi
6: ta. Hindi ba mabal si porsa?
7: Oo.
6: Masilig sa indi may masulod bago.
7: Oo. Nya ti aton man tong laino.
6: Liyati kun di ka mangita na kami bagoy. Kay damo ni may interesado kag ipabirik mo.
7: Damo.
6: Tisting habla pagwa si porsa subok. Ito'y masunod na mag-usubok.
7: It is because ang waste to energy
6: is a billion dollar business.
7: $1 billion industry.
6: Ah, industry sa lako gali.
7: Nga sa ibang nga nasyon hindi sila kasunod.
6: Ha?
7: Hindi kasunod kay strict ang ilang layi dito on incineration. And Philippines medyo ligwa kita. Because there is now a pending bill in Senate nga ligwahan ta ang incineration because we want to harness waste to energy.
6: Ibutang ta sa usto nga perspective kag ipabirik. Okay na niya sa ato niya ang waste to energy basta number one question. Ang asobla will hindi siya harmful.
7: Ang panawag siya na i-mitigate. Mitigate.
6: Hindi ba siya harmful sa health sa tao nga makaklo sina?
7: Ang CO2 niya, carbon emission niya.
6: Second, hakot kita, bayad ta sa pakot basura.
7: Okay.
6: Bayad man ta sa pagplastar sang basura sa dumpsite.
7: Okay.
6: Di ko may magkuha sang basura ta na libre sila.
7: Hindi na madala sa inamigo lang istorya.
6: Hindi namin ko bala, tanang gabayad ta yan mo.
7: Oh. Di kung kuha o lang nila, kay ikikargan lang sila planta.
6: Di nga ang mabayad pa ta kailangan ito planta kadalaan nila.
7: Bagay no.
6: Butang na ito, sisa ka perspektibo kang ipabirik.
7: Bagay no.
6: Wala abi kwan
7: basura.
6: Basura.
7: Oh.
6: Wala basura.
7: Oh.
6: Papatidog sa incinerator.
7: Oh.
6: Sino ang makuha sa basura para sa ila?
7: Sila eh, kinanglan nila mo. Raw material mo.
6: Ti, subong hindi, libre sila.
7: May ling, bala.
6: Pwede na yan, kakipaberik. Baka binipisyo ay yan kung amunang deal. Nga at least, di, why man ka mabayad sa basura, why not ka muna lang hakot sa basura namun? Or nubuan na lang naton ang kontrato sa paghakot sa basura
7: kay
6: sister company nyo man. Sila man makabinipisyo at the end of the day.
7: I think that will be the best negotiation next year, 2027.
6: Di, pamangkota, pwede na.
7: Pwede eh, pwede.
6: Di, sino sila ma-open?
7: Si Mayor eh.
6: Ako ko sa bagay, we have a lot. Kasi Mayor, transparent na. Tanuman nyo subong transparent na si Mayor Greg. Balanta na nga 1 million a year ang income on. No? Pamangkot na ton, is it a good point? Kiba si Sala niya nga puntong gina-raise na ton kagipay Merrick?
7: Dito na nila da nga, tunulong storyam lang niya.
6: Hindi ang point ko bala, practical aspect of the operation eh.
7: Oo eh.
6: Hakot na bayad. pagtahantal tato sa paghantal tato sa damsite bayad.
7: May cost na.
6: Kosta nan, wala libre mo.
7: Kaya nabayaran to na mo.
6: Karon, nagpatindugan nila ya planta.
7: Dito.
6: Pagpatindog nila planta, libre kuha nila ya basura. In may other countries.
7: May ara sila grappler kung tawagon.
6: Oh. What if?
7: Tanto?
6: Hindi ilang nagakot.
7: Kung hindi ila, magasto sila eh.
6: Hindi bila, nakuha mo kagipa
7: biyari. May cost din sila yan kung hindi ila.
6: So in order to save man ang syudad, buhi-buhi lang ah. Buhi ka mo, buhi man ang syudad.
7: PNB,
6: ginagawa. PNB, practicality. Mm. Sige, pwede yan, nubuhinan talang cost na sa ngakot, kay inyo mo na. Di ba? Kasi after all, baklo nyo pa na yung basura kung sa ibang lugar mo.
7: PNB to.
6: Pero pamangkot mo managinobra sa ibang lugar ako.
7: Sa Sweden nga bakal sila.
6: Ha?
7: Sa Norway.
6: Nugay ka basura, baklo nyo pa ya.
7: Ginabakal nila just to fire the WTA. Gabakal sila. They're buying the garbage of Japan.
6: Niyo pati.
7: No, gabakal sila.
6: Ang basura sa Japan, nabakal nila.
7: Oo, kay Gidalon sa Norway.
6: Hallelujah, dibuinas si Pursa.
7: Di ma, balabing ang basura sa alangilan, baklon ko.
6: Dibuinas si Pursa, kung namunin nga sugid eh.
7: Oo, no, hindi pa dala ng labing official na iba.
6: Libre ang tanan. No?
7: O, pwede na.
6: Ah. So, kung namo gali, pwede tama istoryahan niya, team niyo manahakot, mm-hmm. Bayda na mo nakot, libre inyo kuha. In the practical aspect.
7: Sina, sumung wala pa na, PNB pa lang. Malo ka nang ang PNB.
6: Ano?
7: Pwede na, Brad.
6: Pwede na.
7: Sige, wipe negosasyon mo. Yeah, Brad, PNB na na. Yeah, tiyano, okay,
6: yeah, i-check ko na, si Wilson, ha. Panalaman tala in due time. Kay makuha ta, interview ta si Mayor Greg, iseta siya, bi. Anong possibility of that? Or Attorney Chu, no?
7: Lawyer na,
6: because
7: lawyer.
6: Let's talk about the practical aspect of this kind of project,
7: yes,
6: na makabinipisyo ka, makasave atong syudad. Nga ang ginuduso na ito na kakipabirik, every penny nga masave na ito sa million deal with the garbage collection, pwede ito pa magamit ya kakipabirik mo sa other services ang syudad.
7: Di ang 437 million.
6: Kung naka 50% ka lang dabi.
7: Butang mo 200 million. For Bacolod City, tanawang tabi, kung diin makanto. Pagkitatawa kong budget sa Bacolod, anong gastuhan sa 200 million?
6: Ha? Oh. Do pero sa pamangkot, saan naabot ang 200 million mo? Huwag ka nabi sa pamangkot, no?
7: I will check on the budget ng Bacolod, kung diin ang 200 million.
6: Sige, check ka kay Samtang, ginatawagan ta si Wilson, kaya yung shooting sa sila, ibalon ta pinakalites. Saan naabot ang 200 million sa Bacolod? Okay, kalami nga pamangkot, no? Saan naabot ang 200 million sa Bacolod? So, doon may dukar taman guru mayad mga tagpulamati, ta? Una mo na nga itong discussion kay Paberic. Ito niya, Mayor, is very transparent man.
7: Tanong ko kung di nagkanto, ang dindapit ang pwede
6: sa
7: 200 million.
6: Nag-ukay ka subong sang annual budget sang syudad.
7: Now,
6: diin ang may 200 million, ta? Okay.
7: Tanong ta kung diin mayo. Mamal, ang tanidugay-dugay. Pero may aton, ta, PNB niya.
6: Si Lisil gayot tinog ah, hambal na.
7: Ano siya kuno?
6: Siya sila akot, dapat libre para wala niya pagwa budget sa city. Buti nga nun na-adapt sa pabulyo, nakita nila ang praktikalidad.
7: Okay.
6: Oops! Ari na si Papa Tonsen. Imo yan, huwag ginag-imo yan. Dason kung dili ma-achieve ang ROI, i-abandon nilang project kag ipasa pa.
7: Ang 200 million, example ha, may savings tabi nga 200 million. That represents 4.2% of the total annual budget of Bacolod because the annual budget of Bacolod is 4.75 billion.
6: Now,
7: so may 200 million
6: na
7: savings.
6: Kung 4 pila, 4 point pila?
7: Ang budget sa Bacolod is 4.75 billion.
6: Now, katuan ta sa budget preparation. SK is 10%
7: of
6: the general budget.
7: General budget.
6: Calamity fund
7: another
6: 10%.
7: Ang
6: 5% ya kanon na, ang 1% is God. Subot si ganon
7: gender na
6: half some budget sang bilog na kalamidad sang syudad sa Bacolod.
7: Calamity
6: fund pwede mabuligan sang amuning nga savings naton kay Paberic.
7: Are. Kung if you have 200 million, pwede ta himuon ang 3,000 to 500 additional college scholarship dugangan ta. Can be financed by the 200
6: Oy!
7: Million.
6: Di ba nagligan niya graduation? Libre to ga. Libre tanan. Diba si pati na edukasyon, libre na ginya kundra ka sa BCC. Sa muna.
7: Or we can add more scholars.
6: O muna yung kampiyon.
7: We can add more scholars.
6: Idaya ko, gamiton ta ang aton nga panawag sina is negotiating power. nga ti inyo man ang tanan, okay. Hindi pwede buhinan talang gastos ang pangkulikta. Kay kamo man nakabenepisyo mo. Ang or kung gusto million, nyo, ibaligya na mo ng basura sa inyo.
7: Sa inyo, pili ka lang.
6: Pili ka lang. Buhin sa koleksyon. Or you have to buy every ton of garbage from Pilisa to Europe.
7: Nga sinagamit nyo.

0: na balan patas, hindi pwedeng one-sided black kay Pabirik.
1: Ah. So Ma'am Balabing gobyerno nga, okay, may 2x2 base kami sa W sa Ice Whims, kaya na may 200 million imbis sa 400, 200 na lang.
0: Pagkabati isang pursa niya, puli kami sa Manila.
1: Sino siya pursa niya, kasaban si inyo, nalabuwagin sa murto panghakot.
0: Oo, sige, puli kami ah. Di, kung wala di sila,
1: why man eh?
0: Do you think wala sa masulod yung bagong mas dako pagid?
1: Aray, natural. Aray.
0: Gadino sa ganay na ganito na ni.
1: Subo ganay ko.
0: Gadino ang gusto.
1: Yan nga siya, tuho tadi kami.
0: Correct. Kakipay mo rin, kakipay
1: mo. Kaya igubon, ito si Pursaki, kami blama bulog na.
0: Wala, Tiago Panay. Let's talk about the benefits ka pwede lang makuha sa syudad sa muna nga, ano? Hindi pwede nga sila lang tanan, amin nila lang.
1: If we have 200 million kay Pavel dyan, kung hindi mapagastuhon sa kundi housing, sa education, you can convert this as a smart city. Ang 200 million can be invested sa aton nga mga CCTV, kang computers ta, for a central command post.
0: Tisubong niya, ginambal talang ang pwede matabo. By neck, kundi, for example, may sugod na gidya operate. Subong hindi tanayang mo, bra. Pero in fairness, iSwim is a very good nga badugakot. Wala tagawa kung plate na baton. Kaysa muna, i-PM mo. Kita mo nung gadugay ka, PM mo siya. Sige mo, pati nga po makuha pa sa uran eh. I-PM mo. I-PM.
1: I-PM.
0: Kaya i-PM ka isa lang si Mana. May makuha ang basura.
1: Yung
0: kina to, pre. Yung kina, i-PM lang. Subong niya, in fairness, due tayo lang complain na baton ta. iSwim, ang amon is we're talking about the benefits of the people of Bacolod. No? Gaspark, inibangon ang muning feedback sa publiko. Pero balikan to na ba ito moro kay Pabirik? No? Tingwanta mo yung labot siya, Tony Cho. Among kung anong pwede.
1: Sa inmukal yung budget na drak lang pwede na makasave eh.
0: Anong update kay Sos Karatirohan dito sa Talisay? I-check na si Kipag Wilson Villena.
2: K5 News FM Live Report.
0: Wells, good morning.
3: Good morning. Salamat kay Five Aljamin, kay Five Eric. So, Claron, talang liwat ang shooting incident na doon sa Five Aljamin. Gusto sila sa may Purok Badjang o Conashelda Badjang sa may Barangay Lopez sa Silay City. So, natapuin yung pagpanglutang kagapo no, pasado la 5.30 sa hapon sa diin. Asang ada, kung sa nilang pilason, ini ang isang kalalaking nagkilala naman sa kay alias Jesus na 50 anyos na residente man sa nasambit na lugar. So, in sigida, nagpatigayon kagapo sa kuwan man sa manhunt operation ang kapulisan naton diri sa Maya sila sa pagpanguna ni Pulisita ng Colonel Edison na Garcia kasi negatibo kit ang naging resulta sa operasyon kasi ang kinaubra sa karon base sa aton nga pag-ulog nga pag-interview sa iya nag-backtracking sila sa mga K-5 Aljan and K-5 Eric no, especially ang mga CCTV footages na posible makatudlo kung di ay padulong ining duha ka mga suspitsado excuse me nasakay sa motorsiklo karon yun paklaro taman K-5 Aljan and K-5 Eric kung bala isa gin man ini si alias Jesus nga ini sa nangin ginatudlo mabala kun isa sa mga kinibestigaran angot naman niya sa kwan sa kamatayon sini sa Portales siblings sa Portales case naton ang hambal ni Police Lieutenant Colonel Edison Garcia separado man ini kuno nga kwan do wala man blight man konektado kay Fred Aljan kay Fred Eric ang pagpaniro sini sa kay alias Jesus ganing amo na subong blanco gin sa kiyapon ang motibo wala pa sang ginatan-aw rason kung ano ang posibleng motibo sini sa pagpanglutang sini sa biktima pero base naman sa pinaka-latest sini nga medical bulletin stable naman ang iya sa mga kondisyon kag padayon nga ginapulong sa may ospital sa Gordon Kiro Eric.
0: Okay. So kay Five Wilson ang aton ginatanaw mo ni, no? Why pagid babalan anong motibo sa likod? Kay tigid tiro to siya, may mga pasuni-suni, it has something to do sa previous incident, pero to na hindi.
3: Ano, sorry, kay Five Wilson?
0: Siling, itong istorya nga ti may labot ni sa Bornales, case whatever, hindi ni ma-confirm?
3: Hindi, actually, ang kagapo niya na-confirm sa na sa pamilya niya kay Five Wilson, kay Five Wilson. Pero ginpaliwata naman kipamangkot na naman ini sa kaya Police Lieutenant Colonel Edison Garcia, kagang hambal niya, although isaman ini sa kay Five Wilson, no, pero although separate case pala, hindi kunokonektado ang natabo ang ato sa pag-investigar sa iya, kag ining bago naman niya nga
1: papunta okay. Siya kay Five Wilson. At least klaro, nga wala labot.
3: Yes, hindi labot.
1: Na kung wala labot, ano ang rason? Nga agin tiro siya. Ano ang rason?
3: Mamo nang ginatulid pa kay Sir.
0: Why pa sila identity sa mga nagtira sa iya tong adok bilog?
3: Why pa gid kay Sir Jan kay Sir Eric? Why man sa ano kay CCTV kinapagita pa nila kung ina posible kay Victor Arias sa kinlutangan.
1: Tiway man to CCTV kay kampo to ya?
0: Oo, oh, bunlay to. Pero basi kilala, basi comment

0: Nerbiyo nila ang biktima. Ba si kilala yung man na nagpusang sa iyo to?
1: Kay buhi siya.
2: Kinatanaw ka sa Dadzal, kay Kesan Eric, may posible may CCTV footage kay King Katok Anta. Actually, ang lugar sa ginteruhan kay Kesan Dadzal at Kesan Eric, lapit lang sa lugar sa kinaubrahan man sa biktima. Actually, doon mga nasa 100 meters, 250 meters na dati ara na daan doon parkingan. Nga doon ako, may video kita lang ang ginsulit katapos na kinaparkingan sa mga tracking pala. Establishment doon kasi kay Kesan Dadzal at Kesan Eric, so most probably, may CCTV kinsa ina nga establishment na posible pwede man magamot sinasabot kapulisan. And at the same time, may ara man sang na-assign nga daw sa sagwa black kita na dyan sinasang establishment ina sa dalan mismo to may tanod outpost for lain na lipat ko to road something road security ang nakabutang na may naka-assign man ugaling lang pikakapot pag abot nato dito sa lugar lain na shift kaya naka-duty dito is 10 p.m. to 7 a.m. ang shift nakabaylo natin pag abot nato dito around 8 a.m. na so nakahali na ang ano nakahali na ang shift nga sa tabuan na pagpanglutang. Pero may naara, dito yung naka-duty dito kay Salvador kay Ferrer. Posible man, investigaran man ang dogod, may baluan man ang identity sa mga suspisado nga nagpiro. Bata na hon, may nasa kapulisan kay Salvador kay Ferrer kung na matulit pa ininila naman niya ang sabahin naman sa posible makatudlo sa mga suspisado, CCTV footage, kaga mga naka-duty that time dito sa daw tanod, I'm not saying na tanod out po siya, pero to ano siya, security, security po siya, naara lang yun sa tupad sa dalan nga posible labyan mga
1: suspitado kay Fred Aljan. Okay. Sige. Klaro.
0: Well, salamat, Gid. So, buwasantan lang sa aga, guru ng Basiwa, balikan ta na ba sa aga, 7:30. Drata maplastar.
2: Ari na kami din kanya. Actually, subong, pero sige lang.
0: Mabawin ta son, kiba si mamulta. Ta, salamat, Gid son.
2: Mamot-amot, kita si
0: Nicaragua. Oh, dali. Dali, ano son. Dali, ano son. Dali, ano son.
1: Dali, ano son. Dali,
0: sorry, son.
2: Si K5 Vincent Curalde, yun naman si K5 Wilson Juliana para sa kanilin sa balita, servisyo publiko, Kaligawa sa Negros, K5 Center.
0: Salamat, Gid, kapakitloy ng teknisyan. Sa pangalan sa naman technical partner, Daniel Alcantara, Ethan James Sarmiento, with our president, Dr. Ramil Uy. Ako, si K5 Elgin Castaño.
1: Ako naman, si K5 Eric Tenerife.
0: Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, Kaligawa sa Negros, K5 News FM. Bye-bye. K5 News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
15: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
18: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
19: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang gani-carots.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
18: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
18: Saling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
19: Basta.
18: Ano kayong interval?
17: Maedukar ka pa.
18: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
0: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
19: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
0: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom giga DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining doa Sir GP, amo kabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
19: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
0: Ang sabat Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
19: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
0: Usually pagpangluya, kisa, problema sa mata,
19: ay damo na,
0: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
19: Ay, do mga balatian adok sang mga tigula nga tao. Wow.
0: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
19: Lawas.
0: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permichins oil. Amunahin mo, Sir GP, permichins oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon kag regular nga pag-inom sining DTX 500 kag MITC or PureC, kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
19: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nagarelate sang reactive oxygen species uning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
0: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ni gan, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 MITC adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox, Sir GP.
19: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
0: Yes. So, ang diabetes, Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 MITC kag PureC.
1: My family history bala kamo usong diabetes?
22: Mag DTX 500 ka.
1: Mataas bala ang imo blood sugar?
22: Mag DTX 500 ka na.
1: DTX 500
22: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
22: DTX 500
1: garantisado
22: epektibo.
1: Aramis
22: DTX 500.
1: DTX 500.
23: Ano sa barangay po?
24: Ano ginabatsag mo sa
23: ako? Gapangalay sa kong tudlo sa mga kamot din sang
2: kurap-kurap sa akong mga mata.
3: Tumal ko. GTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
2: Three times.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Try gig ka mo sa GTX
4: 500. GTX 500. Informasyon sa ikaayong lawan.
3: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa GTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi. Amo ni ang pagtubo sa mayoma. Ang mayoma ang isa ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or mayoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells sang reproductive organs, kundi tanan nga cells sang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
0: So ang problema sa fibroids or mayoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo diyan. Sabi mo gabusong. May ara gani nga ang mayuma gaprulap sa vaginal canal or kinatawasang babae, Sir JP. Tingala kang gasakit kung mag-contact ka mo ni Mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang ito mga significant health issues ka nga isang gitawag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma isang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawan na. Kag yung ibang daing hormonal imbalances gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita DTX 500, inom tamay iti sa adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
3: baklan
0: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
3: hindi chocolate.
0: Misis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, mayara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
23: So isa sa mga problema sa chan Sir JP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
0: Biktima no? Ko
23: na. So suno sa World Health Organization masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amon ka bangdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Mo na nga himuo abalang daily supplementation ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong nga appendix.
24: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
0: Naglupok na.
24: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw.
0: Namigid kung adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty C, Sir Boy. Sakay ka lang sa tanki or armored car.
24: O kampiyon.
0: Protektado kaya, bisan ano nga balatian. kun adlaw-adlaw kaga inom DTX 500 kag mighty C, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo, lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, mighty C or pure C ka kada adlaw. Pero kun wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantahon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kun adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
5: Correct.
0: No? Nami ya. DTX 500, mighty C, kag pure C.
6: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
8: Ila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
10: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako galisyarye, nagtantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan, salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, mapalit sa mga butika.
26: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
6: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Informasyon sa ikayong lawas.
19: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
27: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo.
19: Maligo ka adlaw-adlaw.
0: Gamit ka sang DTX 500 beauty soap.
23: Oy, DTX 500 beauty soap.
19: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka?
0: Oo.
19: Beauty?
23: Kung pa-beauty?
0: Gindugangan ang ingredients.
5: Oh. Iba ingredients?
19: Nga beauty. Kaya kakulang, abi kung santon lang, no?
27: Kung natinloan mayo ang imuskin, kung na-detoxify
0: kung mayo imuskin, na beauty yan.
27: Beauty.
0: DTX 500 beauty soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gin-upgrade ang nanligad niya habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, sir boy, pirmi na to na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gin-gamiton ang gitawag.
19: Clinica Dio Fresh.
0: Para habon. Preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
19: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya MVCO, kaya tapnaon ang mikrobyo, nga gapabaho si mong ilok. That's why, ang Clinica Dio Fresh.
0: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
27: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imo metabolismo, magkape ka na, nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampyon, kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape, nga puno antioxidant, nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
0: Pero, kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So, namin eh, sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pang balitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
5: Stevia sweetener.
0: Oh, the healthiest coffee in the world.
27: Oh, ang bali. Oo nga, ah. Kidua ang antioxidant, may ergotionin nga rin sa gano mushroom, may DSE nga rin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, ang pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
0: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, sir boy.
27: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package nyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bakterya, pugay sa duwa ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bakterya and even fungi.
0: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio ah. Butang mo sa no sa kape mo.
27: Oh.
0: Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX kape. Premium.
27: Butang.
0: Kay sigurado inom na nimo bastante nami panguan ang imong batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee DTX Premium and DTX Coffee Mix.
3: Kung may bago kita nga abon, gin pa nami paginamon ng amon nga oil.
0: Bantayan ang bago nga magabot, DTX 500 liniment.
27: Pagkakada ka.
0: Amo na to isla na ang amon isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na na mo. DTX 500 liniment.
7: Bantayan nyo ha kay upgrade nga liniment.
0: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bago nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
3: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
27: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag-crabawas ka. Ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide nga linsimo silula. That's why ang imo body feeling young.
0: Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
3: Ginakadlokan na. Ginakadlokan o ginapangita.
0: Kasabat na. Ginapangita ka ginapangita na.
3: Ginapangita.
0: Budlay nang ginakadlokan.
27: Ma-extend food supplement. Oh, kampiyon.
3: Monster manoy. Monster manoy.
27: Feeling young. Performing young, kasi extend.
0: Feeling young, performing young.
3: Alright.
0: Wow, grabe.
9: Informasyon sa ikaayong...
3: Amo ka na galing, engineer.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
9: Talk ni Doc.
27: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kay wala na subong restrictions. Abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gid ni D3 Bio kontra tangkaso ubo sipon kagilanat Docramil?
0: Ti dugay na ni nga discussion sir boy mo. Nga kung pala inom ka D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na niya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, sir boy, kung may presence ang monolaurin ang imong cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
27: Hindi siya kapadamo.
0: Amo na ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy na makasulod gid ang kagaw.
27: Kung makasulod?
0: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
27: Kaya gapo.
0: Halimbawa, naulahis mo nulaw rin.
27: Oo, okay. Why ka na tumbar D3
0: Bio? O kayo'y nalipatan mo yung tumbar D3 Bio. Ti nakasulod gin siya, no? Si virus. Pagguha ni virus, patay man.
27: Patay ka po.
0: So, amo na permi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, sir boy, every 8 hours inom gika D3 Bio. Kag ang nakanami sa D3 Bio, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, sir boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 Bio. Te, biskan may HIV ka pa. Adlaw-adlaw walang inom. may promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imong lawas.
27: Kung ikaw bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3Bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely picomaric acid, ha, ginatawag nga SODs, ano pa gid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3Bio. Ang nami gid sa klinika D3Bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
0: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
27: Layo ka mapatay, kakugarain. Ang atay, amuni hindi ka matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobra sini. 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang D3Bio ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sang lawas, hindi lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo putiktahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra trangkaso o busipon kagilanat, gaklinika D3Bio ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair, ginapabakod sang klinika D3Bio ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3Bio.
11: D3Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3Bio. D3Bio.
12: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
11: D3Bio. Ang D3 Physio, may D3, Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
13: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
11: Mighty C, mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Rojas City, atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
15: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Dugangan ta sa mga binipisyo nga makuha niyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3Bio. Doc?
0: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
3: Gusto.
0: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong lawas, especially sa pag-increase ang ito ang metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice na ka intermittent fasting with Clinica D3Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo ng intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Klinika di Tribayo.
27: Kamu ka kampiyon sang Klinika di Tribayo, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa di Tribayo. Ha, sa Klinika di Tribayo is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka di Tribayo, ambal sa study sa 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa di Tribayo. May isa to ka quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
23: Kapalawig, ha? No? So, ang Klinika di Tribayo, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Klinika di Tribayo kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar naton sa nga di Tribayo everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sa pag-release sa inyong ginatawag appetite controlling hormones ka nga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nagabusok na o nagakontrol.
0: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
3: binder
0: imo dyan.
27: Oo, tungod na. Because your sensors, lapit si imo tinaing. Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na.
0: Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
23: Pareho lang ilin naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Klinika di Tribayo ka, tumagin na padamo niyang leptin, hormone.
3: Hindi ah, para dasig man mabusog, di kong tulok sa iban.
23: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese, no? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan nato ni na, kung naka-Klinika di Tribayo ka kadadlaw.
3: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag na ton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog na ton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take di Tribayo sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mula D3 Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland ko naga D3 Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
27: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Klinika D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid na kwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangi sang Klinika D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Klinika D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Klinika D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Klinika D3 Bio ka.
1: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 Gumay Physio. Ang Physio, Gumay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. We'll be right back.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Makaoni, kay amo na mahaladan sa busang balaklon. Imbis ipakaoni lang sa mga ido, hinito na lang sang tawol liwat kakaonon.
2: Hala. Hala, amo na gali ang rason nga kaiwat sa mga pagkaon subong sa basura, ha?
1: Laban hindi na nanila maabuya kay tikin na kulang man sila sa pagkahoni. Kita mo sa mga basurano, bisan ido gaping as pangitas ang pwede makahon.
2: Ha? Pati maan guro nga, pikado na kita no?
1: Nala.
2: Pikado na kita eh. Kita mo, nagkatamo naman ang kawatan kag mga hotaper.
1: Hala, sadya-sadya ay no.

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: Ipamangkot ko ni Tanisi mo. Kay kabalo ko yung updated ka sa mga balita eh.
1: Medyo lang, Boss ah.
0: Pahambol-hambol ka pa. Pahambol-hambol ka pa nga medtech kagid lang, pro.
1: Ha? Ay, ano nga medtech, Boss? Man nga wala gani ko, tinapusa niya.
0: Amo gani nga medtech kay...
1: Ano na nga medtech, Boss?
0: Medtech. Medioticalon. Hindi na pala magpambulambol pa. Sugid na pala.
1: Eh, Boss, masugid ko kung kabalo ko eh. Pero kung wala ko inugsugid, di wala eh.
0: Oh,
1: nga, Boss, ah, anong gusto mo mabalaan ah?
0: Hindi bala may krisis ubong sa Pilipinas.
1: Ay, oo, Boss eh. Bisan sino nga Pinoy, kabatsag naman sina.
0: Krisis sa ekonomiya. Ilabi na gid sa presyo sang gatong, hindi bala?
1: Oh, gani, Boss. Kabalo na sina mga Pinoy, ah?
0: Yeah. Hindi
1: ba? Na ano nga?
0: Akin ka!
1: Ah. Ay, hindi, Boss, ah. Nagpapaliwanag lang, ah.
0: Oo, oh, abi ko gani kung nakig ka.
1: Eh, hindi, may mo, Boss, nga ikaw ang kigan ko lang yan. Kahit ikaw ang Boss ko, eh.
0: Mayo balan mo!
1: Eh nga, Boss, ano to, Boss, ang concern mo?
0: Sa krisis mong sa nasyon ta.
1: Oo, nga man.
0: Ano ang mga nakita mong solusyon sa gobyerno agod maibsan ang problema?
1: Simple lang, Boss.
0: Kagano'y na kasimple?
1: Dakpo ng gauba sa dalan. Bawalan ang gainom sa higad sa krasada.
0: Amo na!
1: Pabaskugo ng pag-implementar sa korpyo.
0: Ato pagid!
1: Kag... Ibawal ang nagabidyoke hasta lang dapat alas 10.
0: Ni, do kalayo sa ang solusyon sa gobyerno, ha?
1: Ah, basta, Boss, ah. Amo na yung solusyon sa gobyerno, ta. Wala, natadya may mo.
0: Do pa buang-buang ni, ha?
1: May nagani, Boss, para tanan magbuluang na lang, ta.
0: Ah, sadya-sadyay na ko.
2: Hindi, man.

Kalahin. Kalahin agad sa pamatyag ko. Dumawadaan ako. Hangin hao. Kadawatumban ako. Ugalik. Kahuluya agad. Ang balo na karunila nga sinurbing uwik gali. Ay, agwantahon ko na lang. Kagkayanon, basta hindi lang ko di matumba. Kaya kahuluyangin. Kung malipong ko di, masiling sila nga pigaw na gali si Nurbing Bulitasan. Wala-wala na gali ang tris bulitas. Gamay lang alakat. Lipong na dayon. Hindi na ko gusto nga libakon ko nila sang mga kaangay sina. Dapat ya. Permi lang nila hambalan tanga si Nurbing Di Malunhaw. Rimis ang iya pagkatawo. Dapat. Abo lang na. Okay. Pero... Nagahuyo-huyo na ko. Kakakuro gagakon. Tuhon nga daw. Dumatumba na. Pero hindi. Piliton ko nga. Kaya hindi matumba. Kagipakita ko sa duha, kayot kagmarites. Nga may ipabuga pa ko. Kaya ko niya. Kung hindi kaya, di, kaya eh. Pero, para sa dungog ko, kagsangalan sang tris bulitas. Kayanon ko ni. Kayanon ko ang tanan nga hindi ako malipungan. Sadya-sadya ino.

0: Me går og lader dig. Stop. Stop. English, Meg ba? Hair na ito, Meg.
1: Amo nating bala ni Ma'am Burakday, Meg?
0: Oh, Meg. Kadiri man ang classroom ni Ma'am Burakday.
1: Anay ka bala, Meg. Sa dindi ang classroom niya.
0: Hambals ang search ko, Meg, sa may likod nila ako no kasilyas.
1: Wow!
0: Kabalo ka, Meg. Private teacher niya si Ma'am Burakday. Tikong pila lang ko no i-donate sa mga ginikanan, sa mga estudyante. Amo lang ang income, eh.
1: O titag pila man, Meg?
0: Donation naman ko na, Meg.
1: Di mayo gali, Meg. Kay donation lang. Wala gali pilitay.
0: Wala pilitay, Meg. Donation lang pero 500 ang nubo.
1: Wow! Ano ka bala, Meg? May minimum gali, Meg?
0: Oo, eh.
1: Alatood ka, Meg?
0: 500 ang bulan, Meg. Barato naman ako, no?
1: Tingay tayo, Meg. Ano ibayad ta?
0: Ayun to lang si Ma'am Burak dahil nga libre lang tayo.
1: Wow! O, te, masugot na siya yan, Memeg?
0: Tiskart yan na siya, eh. Kita pa, Meg. Tanda tayo sa mga diskart yan, ay. Wala ka salig sa abilidad mo, ha?
1: Sa abilidad tayo, Meg, may salig ko. Pero kay Ma'am Burak tayo, wala.
0: Sadya-sadya, you know?

0: 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto si Light, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Kusan tabuyan. Kasang wala pa kakain ng gluten na galabo ako sa nawan. Kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sa gluten na. Napasalamat di ko kay na dulatanan. Kada ko bisang magulid sa aking halawasan.
9: Nutrinamax Capsule and Nutrinamax Coffee Blend.
0: Makakal sa malapit na butika.
10: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tao, dinaproseso sang apat na mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, proteins, kag energy. Kag ang mga scientifico, nagpamatuod nga ang oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato nga metabolic energy production, ginahimo sang oxygen nga mahatag sang Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
11: Nadali ko lakas sa butika kag nagbukad. Ito Marco, tapos sa pag-exam namon, nakapasalit ko, nakuhit mulik sang Dr. Pinoy Capsule.
10: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.

0: Sir President?
1: Yes, Yusuf Kat. Este Castre.
0: Dugay-dugay maabot ng kampiyon ka, Surveyor.
1: Ha? Sisidungbot mo silingon?
0: Natural. Ang nagaisahanon nga pinakakampiyon nga Surveyor sa bilog ng Pilipinas?
1: Ate, wala na siyang ibang pada. Si Bong Sansaw gid lang.
0: Yes! Correct it, Mr. President!
1: Siya na gid ang dako. Ang mabulig sa aton nga mahakwat ang aton ngalan. Paagi sa pagpa-number one sa silingas sorbe.
0: Yes, Mr. President. Takugit niyang mabuligi sa aton. Kay damo niyang nagapati sa iya kung siya ang mag-survey.
1: Si Bong Sansaw pa. Daw hindi na ako makaulat pa nga. Maistorya ko si Bong Sansaw.
0: Eh, ugali kay. May fresh con ka man, Mr. President.
1: Hambala lang ang mga media. Legit man o kung tamburong nga maghulat-hulat lang anay sila. Kay may isa ko karon kamalita nga buksan. Ubuson ko pa nagtag sa ila.
0: Paldo sila guli, Mr. President, eh?
1: Paldo ka gani. Sila man eh.
0: Kung sa bagay, Mr. President.
1: Heh, sige. Bantay ito sa gwa si Bong Sansaw. Kag-updi siya pakantudi sa opisina ko.
0: Matuman, Mr. President. Eh, bantayan ko siya sa entrance ang palasyo.
1: Oo.
0: Eh, basi bala, sutabon siya sa mga gwardya dito, ha? Man, hindi nga daan masalaan nga surveyor si Bong Sansaw, eh. Daw, masalaan siya nga manugbaligya taho.
1: Sa-sa-sa-sa-hino.

0: Anong malagad to sa inyo?
1: Pwede kami kapainrol sa Sunday School nga lones ang klase, ma'am?
0: Uy, timingid! Timingid ka mo! Kay kulang pa ko duwa kay sudyante! May bakante pa nga bangko sa likod!
1: Okay lang, bisan sa likod kami, ma'am. Bisan sa buwan na lang gani, ma'am. Basta ka-eskwila lang kami, ah.
0: Nahaha! Ay, abaw! Kanami nga mga bata! Kay willing gid mag-eskwila, bisan sa guwa lang sila!
1: Ma'am! Kami pa ya? Willing to learn kami ya?
0: Abaw! Ma'am!
1: Pwede pa kami, ma'am?
0: Pwede, gid! Kuhaan talang kamo sa mga data, ha?
1: Okay, ma'am!
0: Okay! Para maobrahan ta kamo sa mga temporaryo ninyo nga IDs! Oh! Kuhaon ko inyong ngalan, ha?
1: Sige, ma'am. I am Bongkito.
2: And I am Ma'am Kulatiko. How about you, ma'am?
0: Ay, wow! Kamanga nami ng mga kabataan!
1: Nami ka to.
0: Ay, by the way, I am Ma'am Burakday Pandisyusa.
1: Hala!
0: Uy! Nga anak ibut gid kam ma.
1: Kanami lang bi ma'am sang apelyido mo. Daw pwede mapare sa kape.
0: Hala, sadya sadya ino.
1: Wow!

0: Jupiter, my loves.
1: Yes, Venus, my loves.
0: Nagbalik ka, how? May nalipatan ka?
1: Wala ko may nalipatan, ha. Nahidaw lang ko dahil sa manamit mo nga pinakas mo.
0: Wala!
2: Gatong si Cesar, ha?
1: Kanamit, big, eh. Hindi ya katul, balaw?
0: Oo, eh.
1: Kagwala sang baho. Kay nabulad mo git sa mayo.
0: Ginbulad ko gito yung maayo agad hindi magbasa-basa balahaw. Kay once nga basa, dira nagasugod ang baho.
1: Amo na gani nga wala baho. Kaganamit kita kauno ng pinakas mo.
0: Amo na kaling rason niya nagbalik ka di.
1: Oo, balaya. Matilaw ko liwat sa pinakas mo.
0: Alang-alang pagaling, my loves. May gabasa-basa pa.
1: Ay, hala.
0: Wala ko pa may nabulad eh. Pwede ka lang kahulat-hulat?
1: Eh, hulat nga, no?
0: Na magmala. Kay ibulad-bulad ko anay kadali.
1: Ate, sige ah. Mahulat kong magmala. Mahulat kong magmala ang pinakas mo ah. Eh, kaunon ko na yun ah.
0: Daligid lang ha. Kay ibulad ko anin sa babos ang atop ang pinakas ko. Wait a minute, my love.
1: Sadya-sadya, eh, no?

Pansunda pagidin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatid kulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubi sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
1: Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa yung Mighty C. Nag 1 cup for 3 and after 1 week. Nanigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, saka sales rep.
4: So una,
3: problema gid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 3 Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kugali si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang it's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ano ang UTI o kung urinary tract infection? Isa ini ka infection nga may kahilabtanan sa aton kidneys, ureters, bladder o kung urethra. Kag diri nagaagi ang aton ihi para ipagwa tungod ini ang higko kag hino sa aton lawas, kabangdanan sang bakterya. Ang poor hygiene kag unsafe sex duha ka common cause sang urinary tract infection. Kung ikaw nagabatsyag hilanat, nagakuro, pagpalanuka, kag palanakit sang likod, simptoma sang UTI. Gani hindi na paghulata nga magdala ang balatian. Ibalik ang ikaayong lawas. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Mapakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Riggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina. Na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold. Capsule. Adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Omega-3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imo good bacteria o probiotics sa imo chan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. DTX 500. Pasami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kagpagmanigaribyo. Sa lawas, ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga. Unto. Kagabi. DTX 500. Ang pangpawi. Kag Super Detox mo. DTX 500. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ganto ta sa extra benefits, sir boy, sa D3 Bio.
3: Na.
2: Kung pala inom ka or adik ka sa D3 Bio, adikid term ba? No? May madamo pa ang mga extra benefits kung pala inom ka sang D3 Bio. Amuning nakanami mo. So, kung lang tawo na to, sir boy, ang damo na yung nakatry nga nami gidyan D3 Bio, especially sa pag-fight against hypertension, diabetes. Ang iban gani alam na kayo, ginahalo na nilang D3 Bio kagawaan, DTX.
3: Amuning ang tapat, kid.
2: Now, D3 Bio, gina-increase niya ang absorption sa magnesium kag chromium. Pag once, ang absorption sa magnesium kag chromium nami, di sensitive imo insulin.
3: Kung sensitive ang insulin.
2: Kung sensitive ang insulin, dulong din niya ang glucose sa imo nga selula.
3: Kampiyon.
2: Nga may matabo pa nga diabetes. Meaning pa, may ang glucose mo, ma-absorb na siya, sir boy. Kag, siyempre, this lowers the pancreas workload. Kaya siyempre, nami ang kuhan mo.
3: Kaya tagagwa sa nga insulin. Ano mong efficient ang insulin?
4: Dulong niya dayon. Dayon.
3: Hindi na ko mag-imuliwat insulin.
2: So, meaning pa, kung pala inom ka D3 Bio, it will work hand in hand sa may mga may diabetes. Dali ang absorption sa imong glucose kag hindi magtaas imong blood sugar.
4: Correct. D3 Bio, sir boy, no, may asang MCT nga maka-provide sang energy, no, sa aton nga lawas, no. Ilabi na gid kon may ara kasang diabetes bala. Diabetes firme ka lang
2: gid. Luya, luya na ang diabetes.
4: Luya ka. So magtumar kita sang D3 Bio kadadlok may diabetes ka, hindi ka gutumon, sir boy. No, dugay ka gutumon kag may energy pa ang imong lawas nga hindi magtaas ang imong blood sugar.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Kung buot silingon ni Doc Sam, kung diabetic ka,

0: Iniiwasan kasi imo mga upod. Uy, nugay kaon kanon. Nugay kaon tinapay. Uy, anong kanon? Kumaluya ako ron. Iditribayo mo na. Iditribayo mo na. It gives you energy without elevating your blood sugar. Pwede?
1: Ang gripo nyo sa balay, ang tubo, Sir Boy, kung madamo na natuktok, kagdamo na sang mga lagdo, hapos niya kayo sulsugon mo lang. Pwede. Ang ugat mo yan, hindi. Hindi mo yan masulsog. Kagalain pa, hindi mo ni silingyang halang iihi mo lang, no? Oh. Malabay sa brain mo, malabay sa heart mo, magka-blockage ka, ikamatay mo. So, ang D3Bio, paano makabulig? Ini siya ang nagabulig padamo sang imo nga high-density lipoprotein, which is amuning taghimo sang LDL mo. So, with that, no? Ginapadamo yung imo HDL parang hindi mag-accumulate imo nga LDL sa imo nga mga kaugatan, hindi ma-oxidize, hindi magtapik sa wall, creating plaque. So mas nami siya. Ano pa? Ang D3Bio iniman ang makabulig nga hindi mag-oxidize ang imo LDL because
2: pag mag-oxidize, plaque gina.
1: Plaque ang
2: result. Mabaragi na ya.
3: Baragi na.
2: So the more nga gainom ka D3Bio, the more gadamo imo nga good cholesterol.
1: So kung si lolo mo, nakita mo nga napatay sa stroke, ginkulbaan ka, subong palang D3Bio ka na. Kay may history ka mo sang atherosclerosis.
0: Amuna ang importante da. And D3Bio, besides that, also help you fight hypertension by increasing the diameter of your arteries tungod sa nitric acid. No?
2: Ining
0: nitric
2: acid. Lanes? Mahimo nga 8 lanes.
3: Malapad, Sir Boy.
0: Imo siya 8 lanes. Ang imo 2 lanes, may imo 8 lanes. Hamak mo na. Tidin pa ng pressure da. Ki free flowing na lang ang imo dugo. Wala ka na sa ginatawag ng mga humps. Wala ka na sa ginatawag mga bara. Ki ara na ang nitric oxide nga halin kay D3Bio. So kung diabetic ka, hypertensive ka,
2: may
0: high blood ka,
2: may problema sa karason.
0: May problema sa karason. D3Bio mo na.
2: Na-infection ka, natrangkaso ka, nasipon ka, D3Bio mo na.
4: D3Bio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni misis ng D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat, mangabuti ka. D3Bio with Vizio!
6: Ako si Ana, before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, blah. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid
5: D3Bio ang D3Bio yung may Vizio ang Vizio yung may D3 mga butika D3Bio health news

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ha! Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio! D3 Bio! Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na? Ibalik kagprotektahan ang memorya! Mag D3 Bio ka na! Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
4: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
5: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
4: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi gid ko maka-count sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid katama.
3: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinat.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan ko nga napawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro ka pangkatol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty
0: Tiso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty So.
10: Bakal na sa mga butika.
0: Wala balasang may gana magistorya sa imo pangod sang imo nga bad breath.
10: Ew, yucky.
0: Magspore Biotics ka. Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Nestor, ang sinaing.
2: Luto na.
10: Ang labahan.
2: Nakasampay na.
10: Ang uniform ko.
2: Naplansa na.
11: Ganito ako.
12: Tigasi.
11: Tigalapa.
12: Tigasay.
11: Tigaplansa.
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing.
11: Dahil kasangga ko
12: ang Extend
11: Supplement for Men.
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo?
13: Yes, darling. Come to Mama.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: K5 News FM. Oras sa K5 News FM, alas 11 sa isang aga.
19: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
20: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
19: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Mga suki nato ng itig palamati, welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subungan law, pizza 7 na kita sa bulan sang Mayo, ang ikalima nga bulan sang tuig 2026. It's a Thursday. Din man kamo lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa amon Facebook page. Kadto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.

0: O sa tanan nga nagapamati, ilinom na kamo DTX 500. Imnan nyo na para nga... Imnan nyo na para nga... Healthy ang lawas. Kadamo sa binipisyo nga makuha kung adlaw-adlaw nag-inom DTX 500. Masolusyonan mo ang problema sa imong kurason. Cardiovascular diseases. Ano pa? Ang imong sugar. Hindi magtaas si blood sugar. That's why hindi ka magka-diabetes. Kunsigi ka inom DTX 500 adlaw-adlaw. Parisan gid permis ang Mighty C alkaline nga vitamin C. Ay abaw. Bro, dangilis na ito. Pagambal ko lang nga why ka nakatilaw agugo. Siri kwan nagsugpon da yun no si Riz, hindi ko. Yan may agugo ko di ba sir? Basin gusto niya.
1: Ito.
0: Ginatanyagan ba sa naol? Ginatanyagan. Hoy, dali lang. May good news ko sa inyo. May good news ko. Sa mga gusto makadusmil. Itan. So, nung makagusto dusmil. Gusto nyo nga magka 2,000 subong adlaw? Ha? Gusto nyo nga magaan 2,000 subong adlaw? Gusto nyo hindi? So, hindi nyo yata gusto. Pwede ka maka 2,000 subong adlaw. Te, okay man na? Okay man ang akon nga kwan nga proposal? May mahatag sa inyo 2,000 subong adlaw. Say yes kung gusto. Say yes kung gusto. 2,000 tod man 2,000. May mahatag, good news na sa inyo ha, may mahatag karon sa inyo 2,000 pesos. Bayong agad sa Campus Internal Security and Safety Office ng University of St. Lazal, Bacolod, headed by First Lieutenant Raymond Ibrado, sir. Abaw gusto gid ni LT Ibrado magka 2,000. Ara na tani prepare ta dugay ta na. Dugay i-play ta ang video kay siya ang mahatag sa inyo 2,000. Di dapat lang tawon nyo git. Kay may instruction sa video kung paano kamo maka 2,000. 2K! 2K! Oo! Isa ini ka pamaagi para nga magaan-gaan man kamo. Panghatag-hatag sa inyo. Hatagan kamo 2,000 pesos. So dapat preparar ang load kay ara karon sa video ang instruction. Damo ni kwartang mahatag sa inyo. Damo ni kwartang. Before sina makuan tanay, malawag tanay headlines. Diri ka muna sa akon programa, ya kay mihatagay dia 2,000. Kay Rods Palma nga programa sa El Castigador, wala. To ya hinatagay ah. Kay Sir mo Julius programa, wala. Manpigado man to. Kay Sir mo Iljan, kay Sir nyo Eric Tinirifi nga programa, ah, waay niya kipinanghatag. Diri sa akon yung mga hatag kuya 2,000 ah. Oo. Si John Saps, kung nga pangatag 2,000 sa uyab. Mga balita nga itong pag-istoryahan, Pabir Paman, i-play ang 2,000. Stepfather, ginaligar, ginpatay sang iya stepson sa banwasang Don Salvador Benedicto kahapon nga adlaw, Mayo 6. Dito ni kuno natabo sa may Purok Kapihan, Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Ginbuya, ginbutyag sang pabutyag sang suspect nga ginlampusan ini kadina sang iya stepson. kaginhanaan buno gunting. Ay aba. Istoryahan ta ni karon, istoryahan ta.
1: Grabe po.
0: Mga ambulant vendors ginpahalin sang City Legal Office Enforcement Unit sa South Capitol Road, siyudad sang Bacolod.
1: Grabe po. Dinunto ito.
0: Mag-asawa nangawat sang duha ka mga tangki sang petroleum gas sa Bacolod, ginkulata sa mga tawo.
2: Alright!
1: Grabe po.
0: Gaba. Lalaki or destruction of evidence sa mga nakompiskar nga mga sigarilyo sa siyudad sang Kawayan, ginpatigayon sa Talisay Sanitary Landfill.
1: Grabe po.
0: Lalaki pilason matapos ginlutang sang sa siyudad sang Silay, gintambangan sang duha ka mga persona kag ginlutang na igo sa iya sini nga dughan kag paa.
1: Grabe po ito.
0: Buhi pa ba? Ready na kamo sa 2000? Ready na? Mga tricycle driver nga nakabunit. Ano ni Ariel Apas? Man ka pamunit pang mga driver? Ayel? Gapamunit pa yagli mga driver ya? Sutil gini mo. Basi namin mo ni pang nakabonet. Nakabonet, hindi kinagapamunit. Ang mga tricycle driver kuno nga nakabonet, labi na kong gabi hangyo sa mga pasahero nga hindi lang kuno magbonet. Abi ko na ipamunit ni. Hindi ba munit? Bonet gili ya bonet. Sutil kag ibla Ariel Apas mo. You'll all remember, so come on and sing along. Come on everybody. Department or 22 ka mga barangay sa Cadiz nagaplano kuno nga pilion or palip-uton na lang ang mga programa sa ilang kapistahan. Oo, palip-utan nyo na lang, hindi na pagbambala si Kapitan. Uyang-uyang lang na oras.
1: Ito.

0: Goodell ni Sir Neil. Good morning, si mo Sir Neil Lucal. Ang mga barangay kapitan ko no sa Cadiz, nagaplano ko no nga palipoto na lang nila ang programa kung may mga pista-pista para nga may austerity mission. Hindi na padugayon tang programa. Sige, hindi na ka mo magalalambal, wala kang kagawad ba lang? Puro lang makamutikal kung magambal. Padugay-dugay lang na sa problema, palawig-lawig na mga speeches nyo. Dumilian na nga pagampamagambal ka mo ah. Katalaka, kisa kasimple sang programa, singing contest, ang pamalaybay sang kapitan, lawig-lawig. Amo na isang katalaka, bla. Nabla may pista sa barangay. Ahaw lang gid nga makuruna sa nagdaog nga super hot mom. Aba, ma-speech si kapitan, lawig-lawig. Katalaka. Why na natanin mo? Amo na rikta ng programa.
1: Sinuto ito.
2: Jim Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpangwapin sa mga ginaabuso.
0: Damo, nagahulat sang 2,000 kung ay pangatag. Department head sang LGU sa Kabangkalan kaupod ng alkaldi, nagsinapol ko para istoryahan ang mga tikang sa pag-takeover sang Dr. Gomercindo Garcia Senior Memorial Hospital. Kung islan nyo na, paliputa lang ang alan, be please. Sa pagkalawig-lawig, Dr. Gomercindo Garcia Senior Memorial Hospital. Mimuan na lang hospital. Kalawig pa.
1: Tinuto ito.
0: Isa kabalay sa inigara na sunog. Ahay. Sudad sang Kabangkalan may duwa kaadlaw nga schedule para sa presidential assistance payout sa mga farmers.
1: Grabe po ito.
0: Oh, arena o. 2,000 ah. Ay, din lang may birthday. Kaliso pong birthday. Ano yung birthday? Happy birthday, Ethan. Sa kay Kim Wanilio. Ay naman sa kapamati. Rinsay. Siya pa na nagmuno. Oh, dumduman nyo tong gwapa sa una nga si Kim Wanilio nga permiga sunlog sa akon. At ublang na-assign sa City Hall si Kim Wanilio. Naara siya. Ay, birthday niya, kabandira pa na sa una. Kaya ngalan niya sa una. Way, para sa kalambot niya na yan sa K5. Nag-resign na siya, ya. Ano pa pag K5? Buhay na siya. Oh, birthday subong ni kabanderang Kim Wanilio. Ah, way na sabi kabot, K5 mo. Kim, din ka man subong Kim. Tani si Kim ka man gyapon. O, di nga kabandira pa na nakaabot na gili K5 tapos kabandira pa ka K5 na tani eh.
1: Tinunto ito.
0: Ah, wala ko nung gintaman si Matt maghimo graphics. Kim Wanilio, happy happy birthday si mo mga alams na ah. Dulungi lang kami di kung ano nga kalanunon ah. Okay na kami. Mari na, 2,000 na, 2,000, 2,000 na. Bangod sa kapigaduhon subong. Bangod sa kapigaduhon. May isa ka nag-offer 2,000 ipanghatag. Ipanghatag niya 2,000 bangod sa kapigaduhon. Pamatii kung paano ka makakuha 2,000 bangod sining maalwan nga naghatag. Isa ka gwapa nga babayi nag-offer nga mahatag 2,000. Ari na. Pamatii kung paano kamo maka-2,000 bangod nga ining babayi tama gidya kaalwan. Ari na, pamati kung paano kamo maka-2,000. Tan, i-play with audio please. Pamati.
3: Basi may barkada, kamo da bala nga mga mahilig, bala sa agi, bala baklon, ta kamo ga toki, ga isa lang kaadlaw, kido ga pangitaan ko gala lalaki nga medyo chubby, bala i-PM lang ko kay PM, antaman ka, din ta dayon makadto, din ta malagaw, ihatag ko yung gusto, nga ginapangayon, basi ihatag mo man akong gusto, ha? Pakimension da sa video ko.
0: ko noon, chubby ka. IPM! IPM lang sa kuno, IPM! IPM lang para ka 2,000 ka mo. Liwata, liwata kay si Kwano. Liwata kay wala ang iba nakakuan. Wala ang iba naka ano ni. Nakabati. Sige na kay Yara. Ara, liwata pala, liwata pala ta, liwat. Oh, psst, psst, liwat. Psst.
3: Basi may barkada, kamo da balang mga mahilig, bala sa agi, bala baklon, ta kamo ga toki, ga isa lang kaadlaw. Kido ga pangita, agko ga lalaki, nga medyo chubby, bala, IPM lang ko kay PM, antaman ka. Din ta dayon makadto, din ta malagaw. Eh hatag ko imo gusto, nga ginapangayon, basi hatag mo manakon gusto, ha. Pakimension da sa video ko.
0: Te, why ko yan ang scam, ha? Why ko yan ang scam? Tuod na iya, gaan niya ka mo yan 2,000. Basta, IPM niyo sa kuno, IPM. De, isa na gid lang kasulit. Isa na lang kasulit. Kimi, arap, pawi ka bati, oh, gusto mag 2,000. Oh. Arana, be. Oh. Na.
3: Basi may barkada, kamo da bala nga mga mahilig, bala sa agi, bala baklon, ta kamo ga toki, ga isa lang kaadlaw. Kido ga pangita, agko ga lalaki nga medyo chubby, bala IPM lang ko kay PM, antaman ka. Din ta dayon makadto, din ta malagaw. Eh hatag ko imo gusto, nga ginapangayon, basi hatag mo man akong gusto, ha. Pakimension da sa video ko.
0: Suya kamo siya, suya? Suya kamo ay, suya kamo ay. Litsugas kasi nga jugi na. Don't worry, kinakabalos na kamo. Gin kastigo. Aray, ario, ipakita ta, i-play ta tan kung paano nga nakabalos ta kay kinastigo na siya. Play tan, go. Ay, sumpat.
4: Pingin ako. Iwan ako hilaptan. Iwa ka. Karun.
0: No. Aray, yung kastigo siya ay.
4: Ilabtanan ka
0: ha?
4: Ikaw, ilabtanan ka.
0: Na hilabtan mo gid ha, nagasto na kabla 2,000. Ah, nakabalos na kamo, kinastigo.
4: Hilabtan ka.
5: Nabulag ko karon na iwa ko. Wala ko nilom ra ko.
0: Liwat kay gusto pa to makakita ang iban nga ging kastigo siya, liwatan go.
5: Sana ko bulag dai na iwa ko.
4: Kena. Pingin ako! Iwan ako hilaptan! Iwa ka! Karun!
5: Oo, badlong sa kapatid mo!
4: Iwa! Karun! Gusto ka kang pangitin
0: yung iwa ka! Na!
4: Ito! Iwa kay Dahil, kaya nagmamagulo! Saan ka? Uy, nakadukol ako! Hilaptanan ka! Wala akong hilaptan! Iwa!
0: IPM! Na kay mang offer gid 2,000. Kabalo na gid nga pigado subong tawo magambal mo 2,000 ma okay na dayon nya mga tag na gid lang 2,000 ya mang lutgot by lulutgot gali ya 2,000 by lulutgot sa agugo. Ayo. Oh. Yeah.
6: Come on everybody.
0: kang interesado sa 2000 ba? Audrey Kitana, yung akin may ginapahalin. Subong nga mga ambulant vendors. Oh. Ang City Legal Enforcement sa South Capitol Road. I-check na malita. From, ni? From Carla. Carla, ay K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Carl?
6: Yes, KK5JP, mayong ugto. KK5JP, ang ambulance vendors ginapahalin sa City Legal Office Enforcement Unit sa South Capitol Road. Ini sila KK5JP, makapila na ini sila kabeses nga pahalin nun dara sa kilid sa South Capitol Road. KP, ginimo na ni nila tululugan, lulukuan, mayra dara nga nag-set up na ganit sa buluban niyo nila KK5JP.
0: May mga video ka na, Carl? Inilog. May mga video, may video kag kwan ipakita tablatan sa kilid tan ang mga video tan sige go.
6: Yes, ang ina nga video kay Kiper JP amo na ina kaina ang pagkuha sa ina o pag
0: mamangkot ko anay Carla. Mangkot ko anay. Ini nga din ang South Capitol Road man. Pause bi anay tan, ipos anay tan balik sa piyaktan. Ibalik ipi pag sugod. Ah, dining South Capitol Road.
6: Sa kilid lang ini sa nga Capitol Laguna kay K5.
0: Sa kilid sang Capitol Laguna. Ay nang raya na da sa kilid niya sa una do may Zuzu.
6: Yes, may ara pa na da iya Zuzu kay K5.
0: Ah, may ara pagyapon Zuzu bong.
6: Yes.
0: And then may mga tawod, may mga vendors da nga ginhimo na nila ya nga do may CR pagit sila ya.
6: Oo. Pero ti ang CR da kay K5JP ang ma ano man bala nila makuha man bala no. Tidira na sila gihig ko ga ano ni ga luto ga tinulog ga no, kumbaga
0: gini mo na nila balay bow tindi nami tindi nami gini mo nila balay may lutuan na may CR na nga portable ti kundi ang sidewalk yamang beyond the commerce of man yamang kay mudra niya dapat galabay ang mga tao nga hindi ka maipits dalan mo that's why sidewalk gani. Oo. Sa DBP nga side ko no. Development Bank of the Philippines sambal ni Lieutenant Imbrado. Sige, yes. Mayo kaging pangwa sila Carl, nagsugot lang man sila.
6: Yes, sa KK5JP willing man sila kag
0: nag why ginpang tutdan? Why sila ginpang tutdan?
6: Wala. Ginpang kwa lang sila, ginpang clear lang ini sila. I think sa pila na ka mga administrasyon kay KK5JP ginapapahalin ini sila pero
0: the why gid? Oo.
6: Yes, pero subong gina kay KK5JP the why man sila yan napasalig before nga pwede sila makabalik kag makabaligya. Isubong ipasalig sila nga pwede sila makabalik kag makabaligya pero ang gamito nila kay KK5JP cart na. Ang kakatabo bala sa North Capitol Road kay may ara na dira mga vendors man kay KK5JP magtungtong ang alas 3 gani sa hapon or alas 4 may nagapinilas para dira ng mga vendors pero pagka after nila baligya or after 12 midnight kay KK5JP gamat mas na hindi sila ya himo sa ina nga lugar kay KK5JP. Ti amo man na ang gusto man nga matabo dala man sa pihak na bahin sang dalan o kung sa may South Capitol Road na kung pwede cart na lang ang ila sini nga ganito na pag ti kung matapos ang ila sini nga pagbaligya himuson Manila sa gilayon kay KK5JP agunto nga magamit man ang dalan at the same time matinlo ang lugar kay KK5JP. Amo man lang na ang purpose kung nga aging kuha ina sila sa lugar kay KK5JP. Ti may harapan inis na yung mga rason kung nga adra sila nagatimir kasi malayo ang ila sini nga mga puluyan sa may Vista Alegre pa mga puluyan nila kay KK5JP kasi it is na before dala sila sa may Barangay 17 naga star galing kiti mga gimpang relocate ini sila dito sa area sang Vista Alegre kaya mo nang rason nila kung nga adra sila nagatimir ay tungod nga ti ang ila bala travel bala kalayo ang gati subo nga mahal naman ang gato nga pero tiyan mo na nang inayos ang syudad na kung pwede ticart na lang gaya ang ila siniya nga ano
0: niya yeah, bi mo Carla ining ila nga location da it's a perfect location kay man may mall nga daan sa kilid.
6: Yes.
0: Kung mahal ya ang kun empleyado kalang ya sang Ayala Mall kagway kay kwarta nga ibakal ya direk alang ya kaon mo. Oh, dagko income guro nila da kay manti pila bala kabilog empleyado sa Ayala Mall. Ti simple da na makaon makangapi-ngapi barato. Alangan nga sang Ayala kagaubra ang sweldo mo sang kanahot lang. dito kay sa Starbucks mainom kape. Kundi dira ka lang ya, may 15 pesos ka, may 15 pesos ka, may kape ka niya sa Styro. May 25 pesos ka, may isa ka niya ka pancit canton nga napaluto. May ara ka 25 pesos, may noodles ka niya nga mapaluto. Eh? Dito ka sa Ayala, yung tagsubrasin ang bihon. Tiini siya, makabulig ni sa mga empleyado da sa Ayala. That's why, ang ilan na daguro, way palabot mga empleyado sa Kapitol nga gutumon. Oh, yes, yes. Sa aga, abi, mga empleyado sa Kapitol, imo gina sa Kamda, empleyado sa Ayala. Pagpanira sa Ayala, kag Kapitol, ang mga gajiga-jiga, daga-date-date, nga wala budget, pwede imo pa na. Oh, maging customer mo pa ng mga jiga-jiga, nga wala budget. Ari pa, ang mga barker, ang mga barker nga kapangayo kayo, taglima pulo sa nagaparking, kung gutomon ang barker, dra lang man ang makaon. Dibla? Oh, kag ano pa, mga driver mang, driver sang jeep, makakaon, daya blue barato.
6: Mga riders,
0: pwede man da. Na, ti kalaw ang amula ng ilang mga pwisto da putag ko na income ang
6: nabagani kakipagjiti sa piso-piso pa lang ti ano geza maka ginagulo-ginan siya man hindi sila kakipagjp ti amula ng ilang silinga hinyo dati ikamay pa maprovidean hindi sila sang syudad sang cart bala
0: oh.
6: Na magamit
0: ang syudad ba yung mabakal sila na lang i-provide sang ila ah. Damo na sila na income da kumpurmi bala si Laimi Grande ya bakal para da idol kay ang ila bigya barato medyo barato na kumpara sa mall nga malmahal gid. Dibla. Importante why man sila gina indian nga indi magbaligya da. Baligya ka mo kuno indi pag imo abalay.
6: Yes.
0: Temporary lang bla kay timiara talayi nga daan mga iya ka Department of Interior and Local Government memorandum nga panghimuson nga dapat wala sa mga kwan sinamong samong kag obstruction sa dalanon, di ba?
6: Na under sa DILG. So
0: pakton ko hanggay. Pakton ko Carla, may mga bligyap na taguro kondom. No?
6: Kita ko to yung kape lang curls
0: kag wala kondom.
6: Wala akong nakita.
0: Ah, wala. Abi ko may ara pa na da. Akong gabi guro eh. Kito drop lang nakabakal ligad si Martin.
1: Hoy, tinan to, ito.
0: Oh, si Itan, nambali akong gabi yun. Oh. Nakaupod siya last time sa patrol.
1: Tinan to, ito.
0: Pero at least, subo man nga pangwaon da sila, pero ti dapat yes. Na nga himuon, no? Para magtauhay ang atong dalanon, mang.
6: Yes, sakto na kakit 5GP. Pero tiya mo na, nag-operar man na i-clear man sa mga vendors ang lugar kasi by next week, ti makabalik ini sila. Pero ti cart na ang nila sininga pagagamiton o kung nang tricycle na nila yung mua nila sa brutangan nila sa baligya nila kakit 5GP. Kaamo na yato si Dave at Chakeron next week kung magasunod gidman sila bala o hindi kakit 5GP.
0: Sige.
6: Yes, sa KKPMGP report, ikan sa Bacolod City Government Center, niya balitag na dulong sa Diriak sa Ronald Mighty Sikal Bing Pribayo. Ito si KKPM Carla de Pastor para sa kampiyon ng balita at sa Bisyo Pabiko Kagtalingawal sa Negos sa K5 sa News FM.

0: Salamat gid ita Aitan. Salamat gid Carla sa imong report. Gindulong sinyo sang DTX Coffee Mix. Nami nga inumon kay kaping kapina ga detox ka pa tilawin nyo blang lasa bla. Ang sabor sang DTX Coffee Mix ka na mitamit gid ya. Indi ka na binakal sang iban ka kapiwan sa katilaw kasi ni. DTX Coffee Mix. Ara ni si Jong diri kita sa Ahay. Stepfather ginaligar ginpatay sa iya stepson sa banwasang DSB. Abi istoryahi kay mi Jong kun anong natabo Jong. Jong i K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong. Jay, klarohon to blan, ay Jong. Do naglibog ang ulo ko Jong sa imo headline kag sang imo nga detalye. Sumala sala ka di Jong ikaw patyon ko Jong ha. Indi black laro imo headline kag kwan. Sumala sala gani ka kron explain ikaw patyon ko. Ari mo headline no? Ari headline pamatian mo ha. Stepfather ginaligar ginpatay sa iya stepson. Okay. Question. Oh, oh. Sinong ginpatay? Base sa imong headline.
2: Ang stepfather.
0: Ha? Stepfather ginaligar ginpatay?
2: Sang iya stepson.
0: Ayos to gali, no? Okay. Bangon si na Jong. Buhi ka, Jong. Buhi ka.
2: Ang suspek ang iyang manak.
0: Oh, ara na. So ang iya ang nagpatay siya iyang manak. Oh. Okay. Padayon. Natabo ini kahapon Mayusay sa Purok Kapihan, Barangay Bunga. Suno sa hipis ang pulis, ginpabutyag sang ila sang suspek nga ginlampusan ini kadina sa iya stepson. Nga ginhanaan buno gunting.
2: Ay, hindi. Ako na lang pala may speaker.
0: Ay, ba't ka mo naging butang mo sa imo sinopses? Sala, kagidya, Jong. Eh, patay ka, Jong, patay.
3: Ah, grabe po.
0: Jong, diin ka dampi. Diin ka dampi. Kaya ka doon, takabunalan, takakakadina.
3: Ah, grabe po.
0: Sala, gidya, eh. Sala, gidya. Diin ka kay bunalan, takakakadina. Sala! Ang imo nga! Oh, ang bali, Elizabeth, oh, intonsis ka, Jong! Palingin ka, Jong, palingin! Naglibog ang ulo ko! Kita mo, ikaw na lang ma-explain kay sala ka?
2: Sorry na pala.
0: Jong! Jong! Wagtang ka, Jong! Wagtang! Buka ka, Jong! Buka!
2: Sorry lang pala. Sige, ako na ma-explicar. Ano ginagin
0: sa, ito? Oy, ano comment ni Itan? Ano comment ni Itan? Sala, Aryo, hambal ni Itan, no? Sala, imo grammar, hambal ni Joseph Bulano. Gin-correct ka ni Joseph.
3: Tinunto ito.
0: Si Joseph pa ya ang nag-correct si imo. Gin ni Joseph po, sir, hambala si Jong, sir, sala, iya grammar.
3: Grabe po.
0: Nakabati ka lang sang 2K sang agi. To dumaano ka na. Kakasala ka na sa report mo.
3: Ah, grabe po.
0: Sige, sige, bi klaruhan ni Jong, klaruha Jong ka para hindi ta ka mapatay Jong, klaruha Jong.
2: Okay. Kapon sang aga kakita di mga alas 9 sang aga. Ang ining na biktima niya 39 years old niya si Lito Abordo ginaligar. Aksidente daw makabig ni siguro ng aksidente ng MGP kay according abi sang pahayag sang suspect sa atong sining kapulisan siya man niya ang una ginlampusan sang kadena sa iya si stepfather ang ining suspect nagaedad ini sang 21 anyos kaging kilala sa kay Janry Macuel residente ini siya sa barangay Pinuayan sa banwasang Disley. So paano bala natabo nga naglambot sa abo sini ang ining duha ka mag-amay sa iloy? Paano ni sila man?
0: Kay ano mag-amay sang iloy? Sala ka naman, Jong. Mag-amay sang iloy? Anong bot mo silingon mo, Jong?
2: Mag-amay sa iloy.
0: Anong mag-amay sa Iloy man? Hindi ka dyan eh. Hindi ka dyan pwede nga mag-amay sa Iloy eh. Jong amon eh, jong ho. Sino upor mo subong?
2: Si SM.
0: SM! Kontratahon, takapatsya gani si Jong. Patsya siya kay karon ako mapatay sa ugtas. Bot-bot diya, bot-bot. Amo ni Jong explikaran ta ka Jong o. Okay, kundi manak sang tatay. Manak, manak niya. But silingon sina, nangasawa siya nga may bata na nga daan. That's why ang bata sang iya gin asawa ang tawag niya sina manak. Par, oh, para maintindihan mo Jong, kung maintindihan mo, kung si Jean may baktin na, ginbakal mo si Jean, ang tawag sina nagpangasawa ka may nayon nga may baktin. Para maintindihan mo bla Jean, para maintindihan mo bla, butang tabla sa kay Jean, bla kay Jean. Kung si Jean kung nagbata may baktin na siya, kag pangasawon mo si Jean, ang gwa sina nang asawa ka may dala idik. Tin klaro?
2: Ate amo, ate amo na gani
0: kita. Oo, gani, amo na gani. Imuy galibog ang ulo ko. Mag-amay sa Iloy. Anong mag-amay sa Iloy man?
2: Hindi galing sila mag-amay. Sorry, sorry, sorry. Okay, ininduwa sa half ano na lang eh. Hindi man hindi pure nga amay. At the same time,
0: kagama! Kagama! Hindi pure nga amay. Jong manak na gani. Manak na gani, Jong manak.
2: Oh. Okay. So, ano pala?
0: Amo na lang ni Jong, para hapos, Jong, oh. Para hapos, ha. Hindi pure nga amay, man. Amo na lang niyo. Nakapamahaw ka, wala.
2: Gamay.
0: Oh, inom ka vitamins karon na para sa brain. Amo niyo. Amo na lang niyo. Stepson, stepson, kag stepdad. Okay? Oo. Stepson, stepdad. Okay na? Okay, sige. Go, go, go, go.
2: Okay. So, according sa kay Police Major Elendia Ribusquillo, kasi kita yung GP, kapon nga adlaw, ila nga nakuha ang impormasyon, halin sa sinayong suspect niya, suno pa, ang iya gali sini nga Iloy kag ang adtong timah kinag VP daw may ara hindi pagintindihan ay sang kinalikdan nga Martes daw naginaway kag nason ang natabo ang Iloy sini nga suspetsado allegedly nagpuli sa puloy-an sini suspetsado dito sa barangay Pinoyan kag
0: okay.
2: Nagpaliwa-liwa
0: oo klaro tapos, ne klaro na oo tapos
2: no. Tapon nga adlaw bumalik ang Iloy sining suspetsado dito sa puloy-an sining biktima kay sulok pa o damog na ang ila sining ginasagod nga baboy. Ang suspect ni nag-upod siya gali sa iya na Iloy kasita ng GP.
0: Uy! Tapos?
2: O, ginupdan niya dito sa puloy-an sa biktima. Ano kay natapos na sila pang asaw or pang damog sa mga baboy sining
0: dahil may baboy gid daw, may baboy gid. Si Linggo gid, may baboy gid. Di tsakto gitong ako nambal ginang about kay Jean eh. Kay may baboy. Tapos?
2: Literal niya na baboy. Ano kay isang malakas na pabalik?
0: Ma'am, baka nga literal nga baboy nga si Jean, ano, simbolik? Literal man biya na. Okay, okay, okay. O sige, balik na ta. Na-confuse ka na, na-confuse. Go.
2: So, karoon na, sang mapuli na sila ang ining suspetsado, kag ining Iloy, kakita ng VP pabalik sa may barangay Pinoyan, as alleged, umabot ang ining biktima. Wala mabalaan kung din ni Salin, kag din siya nagtagto. Basta kay daw na simpuhan man bala sunok pa nga nag-abot man dito sa iyaming man nga puloyan.
0: Hmm.
2: Pag-abot sa ining biktima, dito na daw may kumosyon.
0: Okay.
2: So, sa version sa sining suspetsado.
0: Mm.
2: May kumosyon, kag una siya, ang ining suspetsado, ini si Jandre, nga ginbunalan sang kadena, kay Fire GP, sa sining biktima, nga si Lito Abordo.
0: Okay.
2: Ang iyang version sa atong sining mga otoridad.
0: Mm-hmm.
2: Pagkatapos, wala pa kuno makontento, kumuha pa sang gunting, kay hana siya putani nga bunon, ang ining suspetsado. karon kay may na diparahan siya kay 5GP nga kwan inang homemade shotgun.
0: Okay.
2: Dito man sa sulod sa puluyan sa sining biktima. Amo to ang pinudyot siya kag iya man nga ginlampos sa biktima. Ante siya ini ginlampos.
0: Anong ginlampos siya? Ang shotgun?
2: Ang shotgun, oo. Ginlampos.
0: Abi ko na kadina ang ginlampos kay ina.
2: Una ang biktima ang suspect niya ang una nga ginlampos.
0: Jong tarong, jong pagtarong dia, jong.
2: Amo niyo nag-abot ang biktima hindi pala.
0: Ay, ambot ay! Ikaw ga report! Ako yay mo man kuton!
2: Dada pa. Nag-abot ang victim. Sang mapalakat na tani.
0: Sino ang victim?
2: Si Lito Abordo.
0: Ano na siya?
2: Siya ni ang stepfather.
0: Okay. Very good. Tapos?
2: Sang malakat na ining suspect niya si Jango.

0: stepdad ka din na. Amo na?
1: Maliktad ang stepdad among una nga.
0: Hayop mo! Is M! Abi ikaw na lang report.
1: Baliktad ay pagkakusang stepdad nagkuha ni isang kadena kaginampo siya dito sa stepson.
0: Ah, okay, okay, okay. Tapos
1: kagusunok pa wala pa nagtanto ang stepdad, kumuha pa ang stepdad ng gunting kay bunon niya pagitani ang ining stepson.
0: Okay.
1: Kay karon kay Jong? Stepson nakakita.
0: Mamangkot ka bi Jong? Gabisyo ka?
1: Sino? Di ba seryoso?
0: Anyway, basta mo na lang ni Jungwa. Ang ending, patay ang stepdad.
1: Kinag
0: balot ang stepdad. Ang bali G.C. Riblang, dumabuang sa kurusibo. Patay ang... Okay, okay. Tapos, kay patay na Jong, nadakpan Jong ang stepson.
1: Nag-surrender siya ako. Okay, okay. Nag-surrender siya sa talatapan sa Tinti. That's why, siya man ang nag-ako kung ano ang senaryo dito sa Puloyan, sining biktima.
0: Okay. Okay, Jong?
1: O, paano wala nga? Yes.
0: May gin-PM ko sa imo, Jong? may gin-PM. May gin-PM ko sa imo.
1: Daw kilala ko mo na nga, diksyon.
0: Basta mo to, Jong, ha? Amo na lang ni Jong, ha? Ginpatay sang stepson ang stepdad, period. Amo na, okay na to, ah. Okay na.
1: Yan mo gani na sa gitang video, oh. Okay, ang suspect ni Subong, ara na Subong sa Kasbiya, sa Don Salvador Benito to PNP.
0: Okay.
1: Atin kami i-follow up kung ano ang mga implastado. Kung bala mapasaka sa kaso ang mga himataman sa sining napatay.
0: Okay.
1: O kung hindi na kagibay GP. Kag wala man kung wala pa man na himaluan no ang ginawa yan sa sining napatay.
0: John?
1: Sa, yes.
0: Abi mo, Bladjong, pasalamat ka nga hindi si Trump ang imo presidente.
1: Kaya nga, ha?
0: Kaya kung si Trump, Jong, binumbahan niya na ka, Jong. Okay, kitapos ka na report. Kitapos ka na report, Jong. May ara da mental hospital. Ba konsulta, be? Ba konsulta ka, biyanay, Jong? Dali lang. Dali lang. Si Bobby may handa, wala. May handa. Why si Bobby handa?
1: Why?
0: Ti griton ta panisa? Griton ta panisa kay wife ni sa Glianda?
1: Tapos git. Ti ako na lang mag Glianda.
0: May bike di mo man sumungaw? Wiper! Oh, sige, sige. Ti grita na ta si Kwan ah. Grita na ta si Bobby ah.
1: Kurt! I know, gagapaminaw magkandaro ba. Happy birthday!
0: Oh. Bobby! Ba ako magdita si Abi.
1: Sige.
0: Bab. Kabalo ko, Bab. Anong rason nga ra ka na sa tubuso, Bab? Why gina kami magsala nga may uyab-uyab ka sa San Carlos? That's why naglikaw ka, nagbalik ka sa tubuso. Imagine, imagine, Bab, ha? Regular ka na. Hoy, ang nagchismis na sa akin si Jumarpat. Patya si Jumarpat, Bab. Itipa si Jumarpat. Oo. Amoto ko no, Bab, sang una, nga nadisgrasya ka sa motor, kinagdali-dali ka kay dumadakpan ka. Tapos ang imo lang din pasangil nga danlog ang dalan. Tapos amo na nga ginbakal mong 45 ko para may armas ka. May ibato ka.

0: Kung lusubon kapagid sa tubuso. Te, bangon birthday mo subong.
1: Grabe.
0: Ha? Pati a joke, buot na si Bobby. Pong. Buot na si Bobby. Si Bobby hindi. Ano matyagan mo si Bobby? Si Randy Kangki. Buot yung Bobby. Pang. Lain si Bobby, lain si ni Mels. Buot na si Bobby kung pikit. Ha? Si Bobby, ha? Si Bobby. Nga buot. Nagkanto sa Don Salvador, pang. Why ganyan nagreklamo? Bisan mahal tong Sudan. Lenya kay ni Mel siya nga. Nasakaan ng 5 kapiso ang linaga ng akig na saya. Si Bobby Incindido. Incindido. Wala gareklamo. Bisan mahal ang Sudan sa Don Salvador.
1: Ha?
0: Ha? Pasinsyoso. Kita mo ginakastigo sa permis ng misis niya daw. Wala lang siya. Amo ganyan nagkalaubos ng buhok isang ganit. Bab, happy birthday si mo, may nauras, Bab. Jong, bye-bye, Jong, bye-bye. Kita ay takaroon, Jong, ha. Bye-bye.
2: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy, amuning allergic rhinitis. Kaupod na sila nga diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
4: Ang allergen, Sir GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response, kundi ang imo nga immune system ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self, bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance kaangay sa mga pagkaon. In other words, Sir GP, daw kaangay lang nga nagminango ang imo immune system, ah.
3: Gusto, ano?
4: Nga, bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kung bakod imo immune system, kung alam ang imo immune system. Hmm. Paano? Dapat inom gig ka DTX 500 kag may TC or Pure C.
3: Allergic reaction. Hmm. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masami nga pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clog nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata. Pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
4: Hmm. Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sang world population ang may allergic Kadabang rhinitis. Mali, no? Kapin pa wala ga inom DTX 500 kag may TC or Pure C. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag may TC or Pure C. Adlaw-adlaw gid sir GP.
3: Pila sa mga common causes sang allergic rhinitis, Dr. Ramil, amo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbaras ang ilong sa chimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer. Ining pollen sang tubo bala ning bilaho kalabanan summer kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system. Musto tambali, Dr. Ramil, paalamon ta nga aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kada adlaw.
4: But silingon, sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na yauntat ang pagbarado sang ilong mo.
3: Sige-sige sa yan, no?
4: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Nagalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhan. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
4: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound kag inom ka Mighty C or Pure C kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time may ara man siya anti-inflammatory effect.
3: Gusto. Hmm. May mga external factors, Dr. Mel, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke kag ang aso sang sigarilyo.
4: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya wala ka, tapos subong ya, tanan-tanan na lang gina-allergic, meaning sina, gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, simpre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga naga-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakosang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Mm. Tanan, himuon niya agud, ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Naamini siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diinto ang ginaatake sang imo nga immune system.
2: My family history ba nakamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo ara mismo. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: K5. News FM.
5: Tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DTX 500. Sa mga butika. DTX 500. Health Alert. DTX 500.
6: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
7: Sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibig sa mga butika.
8: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headline.
8: Masauna na mga nagbabagang balita. Police Regional Office 8 nagbabala sa publiko laban kina Zadico, Atong Ang at 2 pang wanted person. Kontrata para sa Boracay Bridge Project fina-finalize na ayon kay Yusek Castro. Bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsala ng agrikultura sa lugar. Mga miyembro ng 4Ps at mga consumer ng kuryente na hindi hihigit sa 50 kilowatt per hour, beneficyaryo ng pinalawak na lifeline rate program ng Anteco. Cash aid para sa mga PUV drivers sa Puerto Princesa ipinamahagi na. DJMP Ungka sa lungsod ng Iloilo, 780% congested. Pamilya ng nasawing soft trooper na mula Jones Isabela nagluluksa. 70 years old na babae patay sa sunog sa Bacolod. At 7.7 million pesos na siya buo na kumpiska sa Cagayan de Oro.
2: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. top zone ang detalye ng mga balita. Police Regional Office 8 nagbabala sa publiko laban kina Zaldico atong ang at dalawa pang wanted persons. Detalye ng balita niya. Atin kay K5 Carlo Arisgado.
7: Nagpalabas ng babala ang Police Regional Office 8 sa publiko laban sa apat na mga kilalang individual na may mga warrant of arrest at patuloy na pinaghanap ng mga otoridad. Sa inilabas na impormasyon ng Pro 8, kabilang sa mga pinaghanap ng mga otoridad ay sina dating Kongresista Zaldico, ang negosyanteng si Atong Ang, Rafael Dumlao III, at ang dating Bucor Chief na si Gerald Berdugo Bantag. At para mapabilis ang pag-usan ng hustisya, hindi biro ang halagang nakapatong sa ulo ng mga suspect. Aabot sa 20 milyong piso ang pabuya sa makapagturo kay Atong Ang, 2 milyong piso naman ang inilaan para kay Gerald Bantag, habang mahigit 1 milyong piso ang pabuya para mahanap si Rafael Dumlao. Giit ng Pro 8, malaking tulong ang pakikipagtulungan ng komunidad upang mapabilis ang pag-usad ng hustisya. Kaya naman, panawagan ng kapulisan, maging alerto at agad na mag-ulat kung may mapansing kahinahinalang individual sa kanilang mga lugar.
9: Para sa MyTizen Network News, ito si K5 Carlo Arisgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
10: MyTizen Network News. MyTizen Network News.
8: Samantala, kontrata para sa Boracay Bridge Project pina-finalize na ayon kay Yusek Castro. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
11: Nilinaw ng Malacañang na walang maiiwan at lahat ay makikinabang sa planong pagtatayo ng Boracay Bridge ng San Miguel Holdings Corporation. Sa press briefing nitong May 5, sinabi ni Jose Claire Castro na kasalukuyan lang pina-finalize ang kontrata para sa nasabing proyekto. Ayon kay Castro, tiniyak umano ng San Miguel Holdings Corporation na pakikinggan at tutugunan ang lahat ng concerns at isyo ng lokal na pamahalaan at iba't ibang stakeholders kaugnay sa pagpapatayo ng tulay. Anya, ito rin ang naging pahayag ni Secretary Vizo ng DPWH bilang tugon sa mga tanong tungkol sa kontrobersyal na proyekto. Sinabi pa ng kalihim na inaasahang makikinabang sa Boracay Bridge Project ang mga turista, residente at mga manggagawa sa Aklan. Lumabas ang pahayag sa gitna ng patuloy na pagkontra ng provincial government ng Aklan, lokal na pamahalaan ng Malay at iba't ibang grupo sa nasabing proyekto. Kabilang sa pangunahing ikinababahala ng mga tumututol ang posibleng epekto nito sa kalikasan at kabuhayan, lalo na't wala pa umanong isinagawang public consultation para rito. Para sa MyTizen Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
10: KC Network News.
12: MyTizen Network News.
8: Bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental, nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsala ng agrikultura. Kabuang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Don D. Glodove.
13: Nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental matapos ang isinagawang pagpupulong nitong nakaraang araw. Ang hakbang na ito ay bunsod ng malawakang pinsala sa sektor ng agrikultura na idunulot ng nararanasang matinding tagtuyot sa rehiyon. Ayon sa huling tala, umabot na sa 6,323.8 hectares ng lupaing sakahan ang apektado na direktang tumama sa kabuhayan ng humigit kumulang 1,528 na lokal na magsasaka. Batay sa datos mula sa Municipal Agriculture Office, ang mga high-value crops ang nakaranas ng pinakamabigat na dagok kung saan 1,838.71 hectares ang nasalanta na may katumba na halagang 458.8 million pesos. Maliban dito, nakapagtala rin ng pinsala sa 184.65 hectares ng mais, 35.1 hectares ng palay at 1145 hectares ng kamuting kahoy. Sa kabuuan, tinatayang 32% na ng kabuuang agricultural area ang binabantayan ang tuluyan ng napinsala ng tuyot. Ang kasalukuyang krisis ay nagriresulta sa mabilis na pagbaba ng produksyon ng pagkain at pagkawala ng kita maliban sa mga magsasaka na nagbibigay ng banta sa seguridad at pagkain sa buong bayan.
14: Balita mula sa K5 News FM Bayawan, Don Diglodovi, K5 News FM.
10: YTC Network News.
12: YTC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mga miyembro ng 4Ps at mga consumer ng kuryente na hindi hihigit sa 50 kilowatt per hour, benepisyaryo ng pinalawak na Lifeline Rate Program ng Antico. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Jojet Murillo.
12: Maaari nang makatanggap ng diskwento sa kanilang singil sa kuryente sa pamamagitan ng Expanded Lifeline Rate Program ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ang 4Ps at mga konsumidor na hindi lalampas sa 50 kilowatts per hour. Sa panayam ng K5 News FM kay Ms. Ruth Ann Fadrigo, tagapagsalita ng Anteco, kanyang ipinahayag na ang programa hindi kinukuha sa pondo ng gobyerno ngunit binabayaran ng mga hindi kwalipikadong konsumidor ng programa sa buong Pilipinas. Ayon kay Fadrigo, may git 4,000 beneficiaryo ang nakikinabang sa programa base sa pinakauling datos. Ipinahayag rin ni Fadrigo na 100% discount ang makukuha ng mga beneficiaryo sa ilang bill tulad ng generation, transmission, distribution, supply and metering at ang natitirang bayarin lang ang dapat babayaran. Ngunit kung kasama sa Provincial Electric Power Subsidy o ang PEPS ay maaaring hindi ito mabayaran. Dagdag pa niya na ang mga beneficiaryo ay mga miyembro ng 4Ps na kasama sa listahan ng DSWD at kung sila ay miyembro ng nasabing programa ng gobyerno ngunit hindi kasama sa discount ay maaaring dalhin sa kanilang tanggapan ang pinakabagong sigil sa kuryente at 4Ps ID. Samantala, ang mga hindi miyembro ng 4Ps ngunit kumukonsumo ng kuryente na hindi lalampas sa 50 kilowatt per hour ay maaaring magsumiti ng Certificate of Indigency mula sa Local Social Welfare Development Officer, pinakabagong bill sa kuryente at valid government ID. Para sa MyTC Network News, ka-K5, Joe Jen, Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
10: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Gawin din cash aid para sa mga PUV drivers sa Puerto Princesa, ipinamahagi na ang kampiyon na balita niya. At hindi kay K5 Grace Pelostrino.
15: Ipinamahagi na ang cash aid para sa mga pampasaherong jeepney o PUV drivers sa Palawan. Sa ilalim ng Cash Relief Assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang bahagi ng sabayang payout sa buong Region 4B Mimaropa kahapon, May 6. Isinagawa ito sa Balayong People's Park sa Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Matatanda ang una ng sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na dumaan sa beripikasyon ng listahan ng mga kwalipikadong driver bago ito ipinasa sa DSWD. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 5,000 piso. Bahagi pa rin ito ng tulong para sa transport sector dahil sa mataas na presyo ng petrolyo sa bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
10: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Samantala, BJMP Ungka sa lungsod ng Iloilo, 780% congested. Balita hatid ni K5 Kim Caluyo.
16: Labis na ang congestion ng mga dorms o selda sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Ungka Haro, Iloilo City, kung saan nasa 780% na ang congestion rate as of May 6, 2026. Ayon pa kay Jail Superintendent Denver Beltran, jail warden ng nasabing pasilidad, nasa 148 lang sana ang ideal capacity, ngunit nasa 1,322 na mga person deprived of liberty o PDL ang nasa kustodiya nila ngayon. Dagdag pa niya, may mga selda na 5 PDL lang sana ang capacity, ngunit nasa 15 ang naka-occupy. Sa 1,322 na mga PDL, 90% sa mga ito ay may kaugnay sa illegal na droga. Ang kaso. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
10: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Samantala, pamilya ng nasawing staff trooper na mula sa Jones Isabela at nagluluksa. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Dan Chavez.
17: Nagluluksa ang pamilya Francisco dito sa Barangay Barangkwag Jones Isabela matapos masawi sa isang ambush ang kanilang pinakamamahal na si Police Corporal Kelvin Francisco habang sila ay magsasagawa sana ng pagsisilbi ng mandamiento de arresto diyan po sa may bahagi ng Mindanao.
18: K5
17: Tinutuban na umano ang kapatid at ina ni Police Corporal Francisco sa huling pag-uusap nila na tila may kakaiba matapos itong ulit-ulitin na ipagdasal siya dahil may misyon ulit silang susuungin, bagay na naganap nga matapos silang matanggap ang masamang balita. Labis-labis ang hinagpis na nararamdaman ngayon ng mga naiwan ng bayaning SAF trooper dahil sa mapait na sinapit nito sa kanyang destino na malapit na rin sana niyang lisanin para sa bagong work assignment. Perpektong anak kung ituring ni Nanay Virgie Francisco ang uniko iho dahil sa taglay na kabaitan ng bunso sa dalawa niyang anak, kaya't tila gumuho ang mundo nito nang malaman ang sinapit ng kanyang napakamapagmahal na anak. Doble naman ang nararamdamang sakit ng kapatid nito matapos malamang sinama pa rin siya sa mga beneficiaries ng kanyang kapatid. Isang patunay anya na kahit pamilyado na siya ay hindi pa rin siya iwinawaglit sa isip ng kanyang nakababatang kapatid. Labis naman ang panghihinayang ng mga kakilala at kabarangay ni Police Corporal Francisco na mas kilala sa kanilang barangay sa alias na KK sa kanyang maagang pagpanaw dahil sa dami ng mga pangarap na hindi na niya matutupad. Plano pa umano ni KK na ipagdiwang ang kaarawan ng ama sa Setyembre, tapusin ang tahanan ng mga magulang bago pakasalan ang kanyang kasintahan at bumuo ng pamilya sa itatayong bahay nilang mag-asawa na pawang magiging mga pangarap na lamang. Samantala, sa kabila ng pagsubok na pinagdadaanan ng pamilya Francisco, ay patuloy ang ginagawa nilang paghahanda at pagproseso sa mga kailangang dokumento para sa pag-uwi ng mga labi ng bayani nilang mahal sa buhay. Police Corporal Kevin KK Francisco, saludo kami sa iyong kabayanihan. Salamat sa pagbuwis ng iyong buhay para sa ating inang bayan. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
10: ITC Network News. ITC Network News.
8: Guardian 70 years old na babae patay sa sunog sa Bacolod. Balitang hatid sa amin, Deka K5 Sunshine Lacson.
15: Binawian ng buhay ang 70-anyos na si Nanay Rosa sa naganap na sunog sa lungsod ng Bacolod sa Negros Occidental. Nangyari ang trahedya alas 11 ng gabi sa Barangay Alihis kung saan umabot sa apat na mga kabahayan ang nilamon ng apoy kabilang na ang bahay ng mag-asawang Aming at Rosa Magbanwa. Base sa salaysay ni Tatay Aming, sinikap nilang mag-asawa na makaligtas mula sa malaking apoy na mabilis na kumalat sa kanilang bahay. Magkahawak kamay umano silang umalis ng bahay at paakyat na sana sa pader upang mailigtas ang kanilang buhay. Ngunit hindi na makaakyat si Nanay Rosa at sinabi na lamang ng biktima sa kanyang asawa na iligtas ang sarili nitong buhay. Namatay si Nanay Rosa at nakaligtas si Tatay Aming, ngunit nalapnos din umano ang likod ng matanda. Bago ang sunog, may sumabog umano na butane canister mula sa bahay ng pamilya Baradas na siyang pinagmula ng apoy na kumalat sa iba pang bahay. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
10: MyDC Network News. MyDC Network News.
8: At 7.7 milyong pesos na siyabo na kumpiska sa Cagayan de Oro. Detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
18: Nakumpiska ang 7.7 million pesos na siyabo sa isinagawang drug bus operation sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Arestado ang 21-anyos na high value target na si alias John, residente ng Barangay Cugman, at ang dalawa pa niyang kasamahan. Kinasanag CDEU, CMFC Kokpo at Pidayatan ang operasyon kung saan nakuha mula sa mga suspect ang sling bag na naglalaman ng 17 pakete ng hinihinalang shabu at ang 10,000 pesos na buybus money. Mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 ang mga suspect. Samantala, mas pinaigting pa ng Kokpo ang operasyon laban sa illegal drugs.
19: Ako si K5K Buscaino. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
10: ITC Network News. ITC Network News.
8: Mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, iniulat ng World Health Organization na naitalang 7 kaso ng hantavirus mula April 1 hanggang May 4 habang nasa biyahe ang cruise ship na MV Honduras. 2 kumpirmado at 5 ang pinaghihinala ang kaso, kabilang na ang 3 nasawi. Sa isang payag, ibinahagi ni Director General Tedros Adhanom na itinuturing ng World Health Organization na mababa ang panganib ng virus sa pandaigdigang populasyon Ngunit patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at maglalabas ng mga update kung kinakailangan. Kasama sa ginagawang aksyon ang masusing investigasyon, pag-isolate at paggamot sa mga kaso, medical evacuation, laboratory testing upang matukoy ang sanhi at pagkalat ng sakit. Maaari itong magdulot ng malubhang sakit tulad ng hantavirus pulmonary syndrome at mga kidney complications.
10: YGC Network News. YGC Network News.
8: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Palawan, Dumaguete at Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik ng ka-K5 Ray Almuda, ka-K5 Rex Santos Cantos, at ka-K5 Darren Salomeo Henson sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalik K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
10: K5 News FM.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron at lawadlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatugas sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga. Unto. Kagabi. DTX 500. Ang pangpawi. Kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. 11 Mbps. Balita kag public service.

20 minutos, magaling at chatak na alas 12 sa ngunto. Balik na tayo sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso niyo anchorman. Damo kabalasang ginaatubang nga problema. Haggard bala permi mo tsura. Gusto mo bala nga maglaway kag magmasakit? Para malikawan ang stress kag anxiety, magbulad sa isilak sang adlaw, kag mag-exercise para nga makabatyag kapag sick sa lawas. Kag sunod sa mga eksperto, ang sunshine, nagapabulig sa utok para pagwa sang serotonin, nga nagapakalma sa lawas kag huna-huna. Kag ang pinakaimportante, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini ang nag-oxygenate sa aton kaugatan kag ginapapagsik ang aton lawas. May omega 3 man ini nga nagapabaskog sa kurason kag nagaprotektar batok sa heart attack. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule, iwas stress. Pili ka, stress or peace? Ang stress makapatay. Choose peace, choose Dr. Pinoy. Because health is wealth. Mabakal sa Silay Drugstore, St. Daricos Pharmacy, Blessed Pharmacy, Wakong, Marix Pharmacy, Sincere Drugstore, St. Mary's Drugstore, Grace Pharmacy, and Visandros Pharmacy. Mikos, Mikos!

0: Gina Purano, Leonardo Rilos, Rumar Duran, Merlita Malbas, Bornalis, Goles, James, Bings Delphine, Roda Angelis Knight, Mami Ispe, Insohin Soli, Nanilin Disinal Shiflet, Grace Kreutzer, Gina Purano, Bings Delphine, Manong Joel and Marilu Subirano sang Joel Cartin, si Paul kag si Michael, Bing Piñafiel sang Grand Upholstery, Margie Fruitstand, Mitong Michap, Mercy Martisano, Mr. Bros Chicken, Zila Vilchis Iscamos, Lisnat, shout out Lisnat, Samoya Temart, Hyacinth Galieto, Chuna sa Panta Barko, doon nagniwang ka bala, Chon? Chon, doon nagniwang ka bala? Si amo na ka mo kadako ni Jade. Duwala mo na galing ka, duwala mo na kabagay mo. Either nagniwang ka ginman tuon o si Jade ang nagtambok.
1: Ito.
0: Di na yan sa duwa, Chon. May paglantaw ko bala, Chon, nagtupaday ka mo ni Jade. Bala, doon nagamay ka. Ay pamangkot at duwa lang mana. Duwa lang mana kabagay. Either nagniwang ka, Chon, or si Jade ang nagtambok. Nagpareho na ka mo. Si Migo ko Santos Eldes. Ano gani pang imo nga first name? May tubian na to sa sandumanan mo. Kulas! Si Kulas gali. Kulas Santos Eldes. May mag-asawa nga nangawat sang duwa katangkis ang petroleum gas sa Bacolod. Bagin kulata sa mga tao. Berto, i-K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Bert?
3: K5 GP, kadungan sang sunog kagabi nga nagluntad sa may Alihis. Sa may eryaman sang Alihis, isa pagit ka insidente man. Duwa niya ka persona mag-live-in partner, no? Kuning mag-asawa ang ginkulata sa aton sining mga residente mandira sa may specifically dira sa may area sang Asento Market, no? Nangawat ni sila sang duha ka mga tangke sang LPG abi kag 5 GP kuning petroleum gas kagati sunod diri ginagaronda maning tanod kagabi.
0: Bert. Dire kay blana kay tubo sa lamukan kusang kuminta ni Rudang Lis. Kasi na bad sa bad gini bless si Rudang Lis night. Siling ito Berto. Ya kun magniwang si Miga Chuna sa Panta Barko, hindi na siya barko, bangka na lang. Ini bala si Ruda, bala ko makapanglait bala. Oo.
3: Abali ba si Ma'am Roda na bing
0: ano?
3: Ipos ba ba? Pusa ka ba?
0: Ano, guy, kada Eberto, yung mo eksina, yung may dos mil ka, may toke ka? Kung wala ka toke, no, guy ka eksina, di kay may isa, di kinakagi, yung mga tag toke, yung. Kamate ka to, Gina, kung wala ka toke, no, guy ka eksina. Why kaya, Berto, kung why ka toke, ah? Oo. Na mo na da, mo na din, okay, si nada kayang perdi ka to sang agi ginaw mga tag sa 2000. Oo, basta i-PM lang. Oh, anyway, nangawat ni mag-asawat ano gud man tawag man, kawat in tandem. Duwa sila yang ha, bahila, kigi dati sino na lang karon ang mabantay sa bata nila kay duwa gis lang na pinangawat.
3: Ay, but actually may ari ni sa tatlo ka bata.
0: Ay! So, paano na lang?
3: Ay, ambot. may tatlo ni sila sa information tabla kasi 5GP. May tatlo ni sila
0: Bert
3: ka bata.
0: Bert, inagi bala, Bert! Atak, ako inagi gani ko
3: Di man, nagi ako.
0: Ay, inagi bala tingog bala. Kasi nga pala tago-tago, bala Bert.
3: Taga Barangay Singkang Airport.
0: Yung tinuduha niya pagin pa dako. Bert pal, ano na bala namon nga agi kang?
3: Live ni sa radio, sir?
0: Nakisagi mo pa katago-tago ka magpilitin siya.
3: Ha? Ang mga tao to sa konser, ano na agi na si Berto Gaket?
0: Hindi ah, bayin on lang, bayin on. Pero... Ay, mga kakutod-utod ka. Birto, matyaga ko blam. Ito may kapilit pa sa puwak mo. Ito hindi kaya kambal. Idupla blam na Bert. Bert, ang ginaugom-ugom mo blam. Idupla na blam. Kapilit.
1: Tinunto, ito.
3: So, amo na eh. Oh, kadungan ni kagabi, timing dito pag respondi ito sunog. May natabo man nga, the same barangay man, alihit.
0: Uh-huh.
3: Naman, Asenso Market, may ginkulata, ginkulata, gini nga makono, may picture kita diri nga isura sa laki, dugoon jed, no? Ang lalaki, ang babae nga asawa, yati nakaguman sang pila, singuramos sa mga babae nga mga residente, kaga nakitaan jed mismo kono sang tag-iya, sang tangki, nga ila ginkawat. Now, may picture kita dira, nakit, makitaan dira nga ginsakay sang patrol, tricycle bala sang tanod sang barangay Alihis ining duha kagin dala sa may police station, sa may police station 7 sa barangay Mantilingan. Tinukuri kapika duhon ang ila sini ko nung ginrasom sa aton.
0: Beto, pingapigado man ta, tinga nga YMT ka pangawat. Gabayad gani ka Bert, di ba lang? Pigado ka man, pigado ka man, Bert, pero gabayad ka man gani. Oh, di ba la? Di ba la, kita mo to sa una, Bert, ang SUV. Tidumduman, ikaw na nag-report. Dumduman mo tong SUV. At ito nga pagtapos gulo. Tapos gulo sa ba-ba. Dumduman mo tong SUV, yung report mo. Nga tapos siya gulo. Tapos siya gulo sa iyang pangtughong sa ba-ba. Sang SUV, sang napuno ng ba-ba, sang fluid. Nagpadalagan. Tindi ba laway mo na ya ginahimo, Bert? After ya, after ya no sa ba-ba, ya gabayad kaya bay?
1: Tinunto, ito.
3: Dogi na pa bati-batian mo ko haw?
0: Hindi ba, hindi ba na tsakto na? Nga tapos nuno sa baba, gadlagan kaya, gadlagan ka ba? Yan kaya bala pang 150.
3: Nagkati si Sir Rolso, ba na Bicobert na tapos mo na nabayad? may conversion man ang tao.
0: Hindi, oo, patugmaw ka. Anyway, Berto, tiyang punto ko bala yan, hindi niya rason ang kapigaduhon biya, Bert. Di ba lang? Kagi ka na maging dalaganan kapang tapos tugongaw. Wala man, di ba? Na, te. Tinga nga manguha, gidya gasul. No.
3: Wait lang, gito, parang may nalalaman ka, wa.
2: Ang bak... Ang bahaging ito ay rated SPG.
0: Are go.
2: Ang bahaging ito ay rated SPG. Sus, Puria, Gabo.
0: May mo ko na disclaimer, dagdag lang ha.
2: Ang bahaging ito ay rated SPG. Sus, Puria, Gabo.
0: Di okay na, Bert? Tapos, Bert?
3: Ano?
0: Tapos?
3: Amo to eh. Duda mo ka na nabalan
0: eh. Why na gani? Ibalik na sa report mo, Bert? Oh!
3: Ayaw lang bala, kaya si iba niya magbarkada. magmikuhay makitanay pwede pa pero di ko mag-asawa gid kamuya nang awat
0: diri sa sini. Matinding pang kailangan nila yung bangbang yo. Ano may tricycle pa sila? Ah, ano man galakat lang na sila? Iyan ni Gilia patrol ya ka barangay sa na all may tricycle. Amo na gini kapigado. Amo na gini kapigado sa buong barangay tricycle. Kaya unfair no?
3: Abi ko gani ginawatan man na nilang tricycle.
0: Gani subong ko lang nakita ng mingalan barangay alihis police. Grabe no, ang salakyan sa mga kapitan niya di aircon sa mga tanod niya nga sige duty kung gabi ya tricycle. Ang mga kapitan nga wala ga kaigo sang tunog. Wala man ga painit kaya ra man sa aircon ang mga salakyan porting ang mga mahal nga mga di aircon. Ang tanod nga ga duty ulan init ya tricycle.
3: Kagi pa jeep, hindi niya tricycle ah.
0: Ano na?
3: Angkar-angkar
0: na. Anyway, nadakpan sila. Ha?
3: Duso yaun pa, hindi man.
0: Oh, hindi man, oh, hindi man, girl. Wala bala? Ay, wala ah. Kung ano to yun? Gambal, ito yung tsakto.
3: Ambol pa niya bala.
0: Ha?
3: Ambol.
0: Ay, ambol talang. Tinanong siya nung, ay, hindi pa nakupigit sila nga duwa.
3: Ay, tina, car shells yun sila eh.
0: Ay! Na, hindi ka pinangawat. Tina, ano, ba, ilan daw sila kaso, again? Again?
3: Ang bana, bala, do ano pa, do may itsura.
0: Pero ang do namnamon, do namnamon mo pa, yapang.
3: Hindi, sa laki, do may itsura pa. Tapos, ang babae?
0: Oo.
3: Ay,
0: di agawa, agawa bird, agawa ang laki. Para naman ikaw naman kawatan, liwat.
3: Hindi kaya bala tuya ako.
0: Why ka pagkanya madudla sa mga kawatan nga nakawatan ka na cellphone? Ha?
3: Tura, may nag-chat niyo, punta ka.
0: Ano?
3: Tura, ako naman sa babae, doon wala ka bayad, doon ganon.
0: Pati batian mo naman si Michelle ha, pati batian mo naman ha. Pati batian mo naman si Michelle ha. Giyagin, giyagin.
3: Wala na siya ka utang, siya nung gano'n sa paitay sa
0: kutuwa. Sige ah, tinan mo importante na dakpan sila pagkag nakastiguan na okay na ah.
3: Kastigo ka, actually, lawag man niya kung kastiguan, ano. Ti apprehend lang eh. In fairness, atong sininga barangay tanod, ti sila man nag-apprehend, sila man nagdulong dito sa Blue Station 7. Sa mga balita, bantayan na sa atong sininga video report sa ibang nga public affairs program sa G5 News FM Bacolod.
0: Go?
3: Go? Extra na?
0: Oh, ang inagi ba lang extra ba na? Palalaki lalaki ka nga hindi Berto ang ahaw langit ba lang ang lalaki si mong burangos mo
3: agtingo ko eh
0: sige na tapusan na na pagwa na sa kulor mo sige ka pa deny
3: ang balita ginadulong sang D3
0: kanta na ya kanta na ya daddy.
3: Agit, agit.
0: Yes, agitoy.
3: Kita tay galan. Kina, kayo yung mga ang balita ta ginadulong sa kaluan sang MyTC sa gusto dira magpabako di immune system ninyo MyTC dahil kalin-based nga vitamin C. Pon sa patrol, si Kipay Martin. Ako si Kipay Berto Gakit. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko. Galingawan sa Negros, K5 News.

0: luluwa mo sa kadlaw si Roberto. Agi nagid lang taguon pa. Hindi na pala mo tago-tago, bala burn. I'll take you back to the old days. Ayo. And I will sing the songs. May mga sigarilyo tublang nga nagkaladak bandom duman yung kadamo gitos kawayan. Agin pang wasak ni lagin pang guba ni lagin pang destroy ang ini nga mga ebidensya sang mga pinakiti pakiti binabox box nga mga sigarilyo dito sa Maytalisay Sanitary Landfill. Check na si Red Salgado. Red, K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Red.
2: Yes, kita JP kagina sa aga gid patigayon inig disposal of evidence sa kagina sa aga dira sa may Talisay Sanitary Landfill dira sa Barangay Batambang. Kita JP ini siya masobra 11,000 ka mga rims sa mga sigarilyo gati ang brand name sini Dunston, Fort, Casablanca, kag Champion. Inig tatlo gid ka mga brands sini sa sigarilyo ti do wala gid ni sa aton sini ka pungsod eh. Pero ang Champion makita naton pero galing kating ini ka K5 JP ang ginapatihan gikan pa sa ibang nga pungsod ini siya ang ginaagi sa Mindanao kag tigitingwaan or ginipilit din isulod rin sa Isla Sagdagros o galing kapati tungod sa pagbantay o rugot na pagbantay sa dagat sa aton sini ka Maritime Police ini na ito
0: K5JP. Bang, bang. Yes, kita kong picture dito. Pagkadamo, galaway ni Guru. Ang gapang wasak ni Guru, galaway ni mo. Kanugon ba? Kung nagapanigarilyo ni pang ang wasak, kanugon man ni Sir Man.
2: Ang kwa ni K5JP, gani, magkot na ginakot. Sir, masit.
0: Pinanghatag na lang tinilan sa publiko.
2: Hindi,
0: hindi pwede nga ipanghatag sa mga priso para dasig magkalamatay.
2: Hindi, pwede ko may
0: hoy, kasayang, grasya, bala na. Ang imo, ayan, bot, ang imo nga signal doon ka namin, man piso nun. Ay, tawagin na sa liwat. Tawag ka kaliwat kayo mo signal o ilaw ay pang pwerte man niya kadamo sigarilyo ba yan?

0: damo si Carillo, ginpang basa gali ni kang ginpang wasak. Why kita da? Ara na si Red, ara na Red.
1: Yes, kita MJP ni kembali kita sa aton sining report. Tina kita MJP kita bulubanta 9 million pesos.
0: Grabe, 9 million ang si Carillo pang value. Grabe ka daku mo.
1: Important, di gali kita ang problema. Lang din kita MJP, wala sa nga kaigo na permit eh.
0: Matyagan ko may mga iba na nakuha na da before naging sunog. Yes, sir. Sir, nga tabi, hindi, sinugo na mo lang. Isa nung dobla ka rin mo. Hindi mo na mabalaan, ah. Simo, be. Simo, be, pagtansya, be.
1: Wala ginduro ka sa MJP. Wala ginduro ka. Ba't hindi mawala sa ila, eh?
0: Hindi mo sure.
2: Tinong to, ito.
1: Kaya galitin, ako lang sa MJP, ginaisip, gininaan.
0: Atun lang, ah. Yagin, yara, sigin weget. Basigin weget ng iban.
1: Imported na daan eh.
0: Tiyan mo na daw gani. Bongga na. Kasi Carillo, ganisang plaza ha. Kapaya si Carillo, ganisang baratohon. Inapang mahal. Ang namin ni Balapang, taugon si Boy kagpalang tawon dao. Ina madepress, madepress ko si Boy kagpalang sa iti mo. Ang mga ikaw abi ka pala pa ni Carillo tapos amo ni makita mga balita kadto ginapang sunog lang sa kadamo nga si Carillo ho. Anxiety kagid kag ma-depress.
1: Amo ginagim MJP kag manti drink ng MJP ning Dunston galing ang brando 4,300 karims.
0: Oh, tiyan tawa bala papang. Hindi pwedeng parayahon nyo da ang mga manog si Carillo. Sila na lang ubos. Oh, hit-hit ka mo, hit-hit.
1: Galing kayo ni Kitab JP, doon nag-expire na ko na eh. Kasi gincheck na, ito mga sigarilyo, Kitab JP, doon mga tagiptip na niya, sinig ang mga unod.
0: Amo gali na! Amo gali na nga daw ay naganang mga polis, kimi tagiptip na.
2: Grabe po.
0: Ati pati na ko ah. Ati pati na ko nga why gid mais laging kwa ah. Oo. Kay tagiptip po na ah.
1: Pero hindi kita yung JP operation sa atin sinigandag sa Central Maritime Police Station sa pagpamuna ni Police Major Carl Bonilla.
0: Ano man si hinablo si Sir Bonilla?
1: Oo, hinablo.
0: Ati tutum! Ati pangway na yung panggapangwa pang! Way na yun! Bisan niya wala pa na yung matagip-tip. Hindi na siya yun. Ang tiyo, bala sa namigo ko rin. Way gibla ka timbri-timbri rin. Bag-um lang yung ginlawag na Bonilla, gali na? Kigan ko na ni Ma'am Layla, di.
1: Gali man si Benjiri. Pero kwan niya, snappy ni sila kayo kasi yung safety.
0: Anay Bonilla, bala nga hindi snappy. Snappy, gindi.
1: Pag-quay ko siya kasi yung safety, when it comes sa mga operation, di alos nuway na di kanya katulong para magbantay lang sa ikan, sindala, ang dagat kasi yung safety. Agad may maluan ang mga nagkasunod rin sa atong isla sa Negros.
0: Ah.
1: JP, ang ginibo sinipigin shred kat pagkatapos sinihini siya ang ginpangbasa ang ginubong dito yas na ba yas na din at ang tarilan yas sa may syudan yas ang talisay
0: kasayang kasana sayangan kung blapang damo pa natanikan si Ron. Nasayangan ko sa mga sigarilyo kaging sunog lang damo pa natanikan si Ron sina.
1: Ang pano daan kay MJP, kamati hindi sila, wala na daan kay MJP na gabayan sa taxi. Tiko ni mo, siya manubo-nubong, iya sila nga presyo, pero kahit di kung mag-akini sa BIR, madalagat, 100 pesos.
0: Mm.
1: O na mga estimated price kay MJP. Hina, malas dan din, guro mga 70 estimated price, sa mga pumuloy according mo sa ila kung wala sa tax ni MJP. So ano yung vice ayat is Major Carl Bonilla ang pumuno sa Maritime Police Station diri sa Negros Occidental.
0: Okay.
3: So ini nga mga ginadispose naton sir sa dakpan ni sang PNP Maritime Group sa May 19, 2025. Last year pa ni sir sa kawayan ni siyang operation namon.
4: So balikwa ni sir sa may kilid sa Maribay nakasakay sa Baruto ni sa
3: Yes sir. Amo na nga nadakpan siya sa PNP Maritime Group kay ginsulod, ginpilit nila ni isulod sa Negros Occidental, paagi sa ginatawag nilang kumpit.
4: Okay. So may inisyal kita, sir, possibly halini sa iban nga pungsod o sa Mindanao?
3: Initially, halini sa iban nga pungsod, ginagi sa Mindanao, then gin-travel din pagkanto sa ato niya. Ano, sa Negros na, sa Dres sa Negros.
4: Okay, so ini sir, may ara, nag-idias ang court order na yung ati ipaidalom na sa destruction niya.
3: Yes sir, may order na si prosecutor naton nga disposal of evidence. Amo na ang ginaksyonan namo, nag-coordinate kami sa LGU Santalisay with their presence, with the media and other agencies present para sa pag-witness ang aton nga destruction sang evidences.
4: Okay. Ano ni sir nga mga kwan branch sa mga sigarilyo sa ano di karon sa aton diri sa Lagbi?
3: So may ara kita sir sang Dunston, sang Fort, sang Casablanca, kag may ara man sang Champion.
4: Mister, may pasang kumpilan ni Kabilog na rims, kagang iya sininga baliyo kon pila ni sir.
3: So, Kabilogan si ni sir, ara kita sa 11,000 rims. So, ang estimated value grabe niya, ba? Gina-praise, is nasa 8.9 million.
0: Bawa. Greg, grabe, galiri, no? 11,000 ka mga rim?
1: Dako, damo-damo, ganyan na kita MJP, kag gini ti kalabanan, gikan, gini sa guwa sa pungsod eh. Kag gini ka MJP, ti, muna masabi, gini sa sa informasyon nga nakuha na ito, gina balikya sa mga bukid ng area, dari sa probinsya.
0: Ibulanti na ito sa mga tabo, pang?
1: Yes, kita MJP mo gina. So, muna ka MJP, ni padalatan picture mo na sa si Police Major Carl Bunilia.
0: Ari na, nag-kwan na, nag-ambal na si Berto niya, gin-like ko na siya.
1: Oo.
0: Type, ambal ni Rovic niya, sir, type kong lips.
2: Tinunto, ito.
0: Sige. Ha? Okay. Sige na rin kito, na-stress ko kay John kaina.
1: Amo na kayo JP at siya nagbalita na madulog sa program mag 11 Mbps. Kinadulog sa ato sa Power 3 o naton sinig ang DTX 500 Mighty C kay Clinica D3 Bayou in VCO. Magkaraton man sinig ang DTX Beauty Soap sa Bayco na nakapanit may aras ang anapap. Muni po kag acne, magamit lang DTX Beauty Soap. Dasig na resulta maging putis, artista ka pa. Kagaton sinig ang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kapun si Patron K5 Vincent Coral. Daya po naman si K5 Red Salgado. Para sa kapitin ng balita, servisyo publiko pag Galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Red, sa mga report. Gindulong sinyo sa Klinika D3 Bayo. Basta gani, ginaubo, ginahilanat, ginatrangkaso, gasakit ang tutunlan, may tonsillitis, i-D3 Bayo mo. Dasig ka mag-ayo, kami ari inisang kapasidad nga magpatay sa mga kagaw nga nagasulod sa lawas mo. Anuman klase kagaw, kayang-kaya. Hindi ka

0: lalaki na magnyadrito bahay sa may asan na pagka, barangay Ilo, sa syudad sa Silay, matapos ni Kibuthang, pasado lang 5.30, kagapot sa Kaanahon, K5JP. So, bakit sa pagpamutisa, nato na sa Isaiah Sinipotilya, patulong may isang tanong sa Isaiah Sinipotilya, sa actually driver, sa contract, sa nginali na lang ini siya kinapantayan sa nagduwa ka mga lalaki na nagkatakay sa motosiklo. Actually, nakita ay pa ini ang duwa ka mga lalaki na nagkatakay sa waiting shed, K5JP, ilang malayo sa lugar, kundi ini siya kinlutang. Karon na sana kaya kita tukiban siya nga daw nagdulog sa kay maliko na sa Black Hill GP haw. Din palapitan siya kin naghingagaw sa kay ining duha ka mga persona sa motor kag kinhingagaw sa maswerte lang git nga tuwa lang ang naigo, tuwa lang ka igo ining angkon sa isang biktima, isa sa may dugan kag isa sa likod sang porsyon sa taas.
1: Di abi mo ang dugan fatal na na kun na igo ang heart kag lungs siya da.
0: Yes, actually fatal kay Tajib, but as to the latest medical bulletin naman sa pag-interview sa sila ay si DTLB Kaloyan na nangyong stable naman iyan sila yung kondisyon kagapatayo naman niya kinamonitor na kinabulong sa Giyapon sa K5JP hospital. Kagasubong, actually kagapon, right up to the incident ng kandak pa sa 100% operation ng ato nilang kapulisan o gali na nina negatibo man ang resulta sa operasyon sa buhay matapat hindi mga hospital. So sa karoon nagka-backtracking sila kita JP sa mga possible sa CCTV footage na ara sa lugar kasi ito may ara sa establishment na malapit sa lugar na posible makahatag man sa image no, sa mga suspensado. Pero as to the family kasi to the victim o ay pa man sila sa may kinatanaw kita JP na motibo sinisang pagpanglutang pero pasi naman no, sa pag-interview na kung sinisang ipata niya inigali ang lalaki na inigali sa JP. Isama nili siya sa kipaitalong sa investigasyon sa K5JP before. Sana tumduman mo ito ang Bornales case sa K5JP.
1: Ang ano?
0: Ang Bornales case, tumulang tatlo ka mga kapataan. So,
1: ang nadumduman ko lang yan si James Bornales Gules.
0: Lain na siya.
1: Oo, oo. Tiyan na, ano ito na tabuaw? Istoryahan tas na mag-alas dos? Aw, aw.
0: Bakit mo ba? Yan mamot-amot.
1: Okay.
0: So, muna ilang niya ipaitalo kasi sa investigasyon kaga negatibo matunong resulta. So, that's why blanco isubong ang kapulisan kaga pamilya kung ano ang motibo sa isang krimen sa iya kay by JP.
1: Okay.
0: Kaga kay ongoing pasigyan po ng investigasyon sa kinahulat-ulat lang ang matuhan pag ipinibiktima apuhoy sa isang nagluntag niya kung pasay pala may pagpamahog sa iya kapuhoy before na wala iya pa ma, ano, mahahambal naman niya sa ato sa iya kapulisan kay by JP. So, pagkakasana niya. So kung may time pag-away, naguro ka kasi mamalayra ito.
1: Nga, ano, why na ko time? Ano tani ito?
0: Hindi kayo nag-send ko na ng video kita GP sa isang kakawatan na sulod katedral sa Sulod Gatisa.
1: Kawatan sa Sulod Katedral?
0: Sa Sulod sa Katedral.
1: O sige, B, sige, B, pakita ang video kadali, B. O dali lang, o pakita ang video, B. O, kawatan sa Sulod Katedral. Ari na. Kapon, kapon. O sige, play pang. By the way, samtang ginapreparar itong video, dali lang. Tamyaw ko lang o mga classmate ko sa lamp. Ara, subong ga kwan. Ga pamati sa ton. Dali lang gid. Hay. Dali lang. Ay. Dali lang gid ga Wilson. Ari na o. Si Brother John Mistas. June Baad and Arms Riofer. Ayan. Kag si Brother Edmond Alejo. Ari ng kawatan, no? Sige, play, ah. Sulod katedral. Buto na, no? Mga awat, sulod simbahan, no? Na. Araw. Sa likod, sa kapungko, nan! May bag sa bow kinawat. Kinawat yung bag. Why, gid kamaan. O, oh, si?
0: Wala pa nang lakonsensya. Kasi kawatan, kaya naganisa pa.
1: Gamisa, samtang kapangawat. At iway man sila yapang, iway man ipili ang kawatan niya. Ang nami, pag ginaulat to na nila kung kapangamuyo, ang kapiyong, kagin bala. Tema, kon mo na, may yawa pa yung susulod simbahan. Sige, sige, kasayang. Tanihan mo na lang naging balita mo, hindi lang itong isa. Ah, bago lang? Oo, sige. Sige. Bang! Meg! Bago lang man nag-53 so ah.
0: Yan niya, right na. So, muna balita, ganito loob, nato sa kaluan sa may PCTV, may PCTV, punato sa patrol sa

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska,
10: epektibong sexual potency herb,
9: stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Ah! Sa pulmo, baby!
9: Extend Supplement for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata, Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: na.
1: Maayong hapon mga ka-Gay 5. Ang aton oras, alauna, 12 na sang hapon. Welcome sa program It's Your Time to Shine. Today is Thursday, May 7, 2026. Gina-welcome nato diri sa aton nga program ang aton nga mga suki nga mga tricycle drivers, especially ang mga suki naton nga mga nagamaneho sa motorsiklo diri sa Barangay Takulin. Salamat gid sa pag-monitor sa K5 News FM. And of course, ginapasalamatan man naton ang mga nagapamati na nga mga bus drivers, mga konduktor, mga jeepney drivers, mga taxi drivers, kag mga vendors nga nagamonitor dira sa downtown area. Salamat gid for joining us. 1:13 PM ang aton oras mga ka-K5. Makaupod ninyo Sunshine Lacson, tugtog alas 3. It's your time to shine.

Sa mga KSS members nga naga-monitor man right now sa bilog nga Bacolod, pagbilog nga Negros Occidental. Salamat gid sa inyo. Let's have our weather update. May duha ka mga weather disturbances nga gina-monitor sini nga adlaw ang PAGASA. Ang isa LPA, kagang isa kuanan ni do tropical storm na ini kahapon. And sa 24 oras nga forecast sang PAGASA kaina mga 4 a.m. mga ka K5, isa ang Negros Island Region. Kupo ng NIR. Sa mga rehiyon diri sa Pilipinas nga maapektuhan sang low pressure area o kon LPA. Ang ginpalayag diri sang PAGASA mga ka K5 magluwas sa Negros Island Region. Apektado man sang LPA ang Central Visayas Region, Eastern Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region kag Zamboanga Peninsula. Ini nga mga lugar suno sa Weather Bureau mag-experience sa mga pagpanaguob, mga pagbubo sang ulan. Kagmangin magalumon man ang kalangitan. Sa NIR, kag sa iban pagin nga mga lugar nga gin-mention naton just a while ago. Alas 3 kaina ang LPA do nakitaan ini sa kalayoon nga 120 kilometers southeast sang hinatuan Surigao del Sur. So nagpaandam ang PAGASA sa mga residente sa mga lugar nga apektado sang LPA nga maghalong kay may posibilidad nga magbaha kag magluntad ang landslides, especially kung magbubo na ang mabaskog nga ulan.

maayong hapon lang sa mga suki naton dira sa Baguio City. Ginakumusta ko man ang andon nga mga suki dira sa Banwasang Hinigaran. Nagsa tanan-tanan nga nagapamati sa aton sa Banwasang Pontevedra. Good afternoon sa inyo. 1:16 PM ang aton oras diri sa K5 News FM. Nakatumara na kamo sa inyo DTX 500 capsule.

mga ka K5 magluwas sa bagyo nga or magluwas sa LPA nga ginamonitor sa PAGASA, may bagyo man sa guwa sang Philippine Area of Responsibility nga suno sa PAGASA padayon ini nga nagapalapit sa teritoryo sang pungsod. And kaina mga alas 3 na monitor ini siya sa kalayuon nga 2015 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang northeastern Mindanao. The hardest thing I've ever done is nangin isa na ini siya ka tropical storm. Ang iya sini nga international name is Hagupit. Amo na ni siya ang bagyo nga siling sang PAGASA kung magsulod na sa teritoryo sang Pilipinas, pagatawgon ini siya bilang si Bagyo Kaloy. Ang iya sininga puwersa is from 65 to 80 kilometers per hour. And do kadasig sang iya sininga movement, kahapon was 10 kilometers per hour, pero kaina sa monitoring sang PAGASA as of 3 a.m. Ang iya sininga movement padulong diri sa Pilipinas is 20 kilometers per hour.

0: Mayong hapon sa kay Indang Hilado Saran. Mayong hapon man sa kay Sir Jonathan. Nag-monitor sila subong sa It's Your Time to Shine program.
1: I know.
0: May ginapatamyaw di sa akon si Indang. Siguro mga taga GK man eh, sa Sumag, Sir Edgardo Bongaidan, Ma'am Nelia Cabio, Ma'am Rosana Transfordo, Sir Nonoy Gonzalez, Ma'am Honey Gonzalez, Ma'am Grace Tabalado, Ma'am Ruth Caporal, Ma'am Corazon Ibanez, kagsakay Sir Ramel Baladon. Talaga monitor man right now sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo. Alauna 22 sa ngaton oras, mga ka-K5.

sa mga nagasaulog sa ilang kadlawan today, May 7, 2026. Happy, happy, happy birthday sa inyo. Sabi ko gani kung may birthday greeting si Sir Bongsaw sa Lumaino. I-check ko karon Sir Bong, basi sa page ko sa Sunshine Lacson Original, basi may nag-PM sa akon, may nagpadala sang mensahe, or basi may nagpadala sang ilang birthday greetings. Kabudlay man abi mag-silo kay kung mahina ang aton nga internet connection, amo nang problema, hindi kita makasulod sa page. Sir Bong Saw sa Lumaino, maayong hapon mga taga Barangay Banago, nagapamati man right now sa It's Your Time to Shine program. Sa mga nag-celebrate sang ila birthday today, kabay pa nga hatagan ng kamusang maayong alawa sang Ginoo para mas makaupon nyo pagid sang mas malawig ang inyong family. Kag ma-enjoy nyo ang inyong mga apo, mga kabataan. Salamat gid sa mga naga-monitor once again sa Barangay Banago at sa mga taga-Barangay Yubo sa La Carlota. Happy birthday once again ha sa mga friends naton nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Alauna 25 ang aton oras mga ka-K5. Nagapahibalo si Ma'am Rowena Villaran Erbito nga nagapamati sila subong dira sa may Purok Maasin sa Barangay Dulaw sa Bagaw City. Kainom gid sila kuno subong DTX Coffee Mix.

kahapon man sa kay Ma'am Josie Gareza, nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Ma'am Josie, taga-diin ka gani, Ma'am Josie, nga barangay. Mayang hapon din sa imo, Ma'am Josie. Salamat din.

0: Sir Franklin Martinez, maghapon sa imo, Sir Franklin. May pa sa ilan ni Sir Franklin, may halo-halo. Oh, thank you, gid, Sir Franklin Martinez, for joining us. Salamat, gid, sa imo. Sa kay Ma'am Christine De La Cruz, mayong hapon. Salamat man sa kay Ma'am Jonah Dugaduga. Amo ni mga suki naton nga every afternoon. Wala gid naga absent. Ginapasalamatan nato ang mga taga-syudad sang Sibalay nga naga-monitor man right now sa It's Your Time to Shine program. Hindi ka mo maulihi dara sa mga klinika products kay may branch kita dara sang klinika sa Sibalay City. Kun hindi ko magsala ara sa Barangay 2 or Barangay 1. No, ara dara ang klinika. Kompleto man ang aton mga klinika products dara sa Sibalay City. Pwede ka mo makabakal dara sa klinika D3 Bio, DTX 500 Capsule. May Extend Food Supplement mandara. By the way, nagapahibalo si Ma'am Rowena Villaran Erbito nga dara sa Mel's Tambayan sa Barangay Dulao. No, sa Bagaw City, available ko no dara ang DTX Coffee Mix sa gusto maghapit sa Mel's Tambayan. Pwede ka mo maka-order coffee dara. Amuning kahapon siling ko ginasuggest ko gina. Sa may mga kapihan, balangan negosyo, no, mas manami kung makabutang ka mo dara sang Clinica Products, ilabi na sang DTX Coffee Mix. Kay may ara ginaya sang mga, you know, mga motorista or mga inang gusto magstay sa kapihan nga mag inom sang coffee nga safe, no, nga may health benefits, mangita gina sila yan. Especially kung mabatian nila sa radyo, pagkatunan nila sa kapihan, ma-order na sila. May DTX coffee mix kamudi. So mas mayo na yan nga naka-ready, nakamungadaan. Basi kung may mga medyo may edad-edad na nga mahilig sa coffee, kag maghapit na sa kapihan ninyo, kag mag-order sang DTX coffee mix, very safe ini sa aton nga mga tatay kag mga nanay nga may mataas ang blood sugar level, very safe ini sa mga utod naton nga diabetic. 1:31 PM mga aton oras, mga ka K5 ang oras ginadulong sa inyo sang DTX herbal soap. Yes, may DTX Herbal Soap man nga produkto ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Pwede ni magamit sa mga kabataan nga may mga infectious diseases. Pwede magamit sa mga kabataan nga ginatubuan sang rashes. Pwede magamit sa mga kabataan nga may mga katul-katul sa panit. DTX Herbal Soap, it's available dira man sa syudad sang La Carlota sa E&R Herbal Center sa Yungki Street sa kilid sang BDO nga bangko.
1: And to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.

Mga ka-K5, gusto ko lang ni i-share. Ang Department of Health, wala untat sa pag-propose nga dapat ang paggamit sang vape hagan-haganon diri sa Pilipinas, or kung posible, kag kung pwede, i-ban naton ang vape, no, diri sa Pilipinas. Total ban sa vape amo nang ginaduso sang Department of Health. Kadamo na sa mga kabataan, bisan diri sa aton sa Bacolod, sa Negros, damo na ko may nakita ng mga bata, pagidya mga kabataan, ang iba na estudyante nagagamit sang vape. Wala na sila makahibalo nga ang mga international experts nagasili nga delikado ang paggamit sang vape. Kay abi nila, nami ang baho, mahumot, tapos may flavor ba? Siguro ginapaminsar na sa mga kabataan nga, ah, safe niya sang sa magamit kita sang sigarilyo. Abi nila safe ang e-cigarettes nga ginatawag. Kung magsiling kita nga vape, kuwani mo, nabilong ini siya sa e-cigarettes na. Ang masubo lang abi diri kay ang mga negosyante nagasiling nga safe ang vape. Pero may mga medical doctor nga may mga pasyente na sila, no? May mga medical doctor nga nagbulgar nga may mga pasyente na sila nga naga-edad sang 22 anyos pa lang, may 23 anyos pa lang nga nagpositibo na sa balatian sa baga. Actually, kadamo na ko sa mga informations nga nakakuha. Nakuha, no? Nga ang paggamit sang e-cigarettes, ang paggamit sang vape, mga ka-K5, nagaresulta sang ginatawag naton nga lung injury. I remember last time, may ginsend sa akon si Mama Annabel Alonzo. Kay ang anak, as far as I can remember, ha, ang istorya daw anak sang iyang amiga nga napatay bangod sang cancer. Ang edad sang anak sang amiga niya was 22 years old. Naghabok ang iyang liog, so gin-confine siya, gin-ospital siya. Pero why siya nagdugay, nabawian siya sang kabuhi. Doon mo nang nadumduman ko. Sagin share sa ako ni Mama Annabel Alonzo. Amo na gani siling niya, Miss Shine, i-share mo na yung information para ang mga kabataan ma-discourage sa paggamit sang vape. Abi ninyo, may mga eksperto diri sa Pilipinas nga nagasiling nga mas grabe. Even international experts ang nagasiling nga mas grabe ang epekto sang vape sang sa sigarilyo. Pero wala ko yan nagasiling nga dapat magpanigarilyo na lang kamo kag hindi kamo magamit sang vape. Kung mahimo pa lang, hindi na kamo magamit sang sigarilyo, hindi man kamo magamit sang vape. Sabi ninyo, ang pagpanigarilyo, ang pag-vape, pwede ina magtugas ang cardiovascular disease. Pwede mag-develop ang balatian sa kurason. Pwede mag-develop ang lung cancer. Kag iban pagid nga mga balatian sa baga. Ang isa pagidira is emphysema. O inang nagakipot ang mga suludlan sang hangin dira sa inyo nga baga. Kag hindi ka mo makaginhawa, mabudlayan gid kamo, no, kun magamusin ni kag hindi na ni matrite ang emphysema, eh. Amo ning ginasiling naton nga balatian sa baga nga irreversible. Hindi na siya magbalik sa normal. Ano man ang na-damage dira nga parte sa inyo nga baga, hindi na siya mabalik sa normal. Hindi na siya matreat. Amo na sa kaso sang emphysema. 1:37 p.m. ang aton oras, mga ka-K5, please take your supplements. Take your Clinica D3 Bio, proteksyonin ninyo ang inyong abaga against bacterial infection, viral infection, and fungal infection. Stay tuned, everybody. We will be right back with more pagkatapos sini.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang perming nga pagkaon sa mga junk foods nagapuwersa sa aton lawas sa paggamit sang madamo nga oxygen. Paano kung ikaw kulang sa oxygen?
8: Sa tion nga mag-atake ini, tuman gid nya kahapdi sang akon nga tiyan. Sa sulod lang sang isa ka bulan nga pag-inom ko sang Dr. Pinay Squalene capsule, wala na ko kabatsyag sang kasakit sang akon nga tiyan. Natula na ang akon nga ulcer. Salamat gid sa Dr. Pinay Squalene capsule kay nagatagi din isang alibyo sa akon.
7: Ang kakulangan sang oxygen amo ang kabangdanan sang pagsaka sang acidity nga ginatunaan sa pagdamo sang toxins sa nagkalain-lain naton yung mga organs sa lawas.
9: Dr. Pinoy
7: Squalene capsule na ga-neutralize sang acidity.
10: Luter naman. Kaya ni Balis Tunina, ako may kinabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod, nagawbag ini sa akong nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max capsule. Nagnami ang ako pamatsyag, nagpupo sa akong arthritis.
11: Luterna Max.
12: Luterna Max capsule and Luterna Max coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
13: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay ng bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako,
16: ang linya ko,
15: isang kapsula ka na.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend!
16: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
16: Extend supplement for men.
14: Isang kapsula ka lang.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas binabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

Ma'am Bings Delphine, good afternoon Ma'am Bings. Sa mga nagapamati sa aton sa Mansilingan, mayong hapon gid sa inyo tanan. Mahinablong sa pagigali si Ma'am Bings nga nagamonitor right now, no? Si Ma'am Mary Joy Barcelona and si Ashley Villamore. I'd like to greet also Ma'am Ninita Delphine dara sa may Bloom and Treat Smile sa Village 2. Dara sa Banwasang Mursia, nagapamati gid sila subong sa program. Thank you very much, Ma'am Bings Delphine. Maayong hapon once again.

komando inesperado si Inday Jingle Tigar. Upon niya gali ang pinakagwapong husband sa bilog ng kalibutan. Si Sir Salvador Bongbong Tigar. Mayong hapon gid sa inyo nga duha, Jingle Bells. Sir Bongbong, thank you gid. Ang ila apo kuno nga masyado kakulit kag very hyper gid sa upod Manila subong hapon, Alexa May Tigar. Thank you sa ila Junior kasi RJ. Naga-monitor man right now sa It's Your Time to Shine program. Thank you, Manang Gloria Banaag Tumpag. Sa mga suki natong dera sa Libertad Public Market, nakatumar na kamo sa DTX 500 capsules. Abi ninyo, manggaranon ini sa vitamin A. Kung kulang kita sa vitamin A, nagaburon ang aton nga pananaawan. So ang advice ang iban, kaon kamo ang palaya. Kaya ang palaya manggaranon sa vitamin A. Pero ang palaya is grabe kapait. So mag DTX 500 capsule na lang, no? Para hindi kita mapaitan. Manggaranon ini sa gihapon sa vitamin A because ang DTX 500 capsule himo sa palaya. Kag di sugared sugar cane. Kung adlaw-adlaw nagatumar kita sang DTX 500 capsule, may supply kita sang vitamin A every day. Hindi magburo ng aton nga pananawan. Especially if you are already a senior citizen. Kabalo ko buron-buro na ng pananawan sa mga senior citizens. Pero kung magtumaro sila DTX 500 capsule, syempre, hindi maglala ang sitwasyon. Alauna,

54 ang aton oras mga ka-K5. Mabakal ang DTX 500 capsule kagang iban pagid nga mga klinika products sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Balik kita pagkatapos sini.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ganto ta sa extra benefits, sir, boys, ang D3 Bio.
3: Na.
2: Kung pala inom ka or addict ka sa D3 Bio, addicted term ba, no? May madamo pa nga mga extra benefits kung pala inom ka sang D3 Bio. Amuning nakanami mo. So, kung lang tawo nato sir boy, ang damo na nakatry nga nami gidyan D3 Bio, especially sa pag-fight against hypertension, diabetes. Ang iban gani alam ni kayo, ginahalo nilang D3 Bio kagwan, DTX.
3: Amo ginang tapat gid.
2: Now, D3 Bio gina-increase niya ang absorption sang magnesium kag chromium. Pag once ang absorption sa magnesium kag chromium nami, di sensitive imo insulin.
3: Kung sensitive ang insulin.
2: Kung sensitive ang insulin, dulong din niya ang glucose sa imong selula.
3: Kampiyon.
2: Nga may matabo pa nga diabetes. Meaning pa, may ang glucose mo, ma-absorb na siya, sir boy. Kag, siyempre, this lowers the pancreas workload. Kaya siyempre, nami ang kuhan mo.
3: Kaya tagagwa sa insulin. Ano mong efficient ang insulin?
4: Idulong niya dayon. Dayon.
3: Hindi na ko mag-imuliwat insulin.
2: So, meaning pa, kung pala inom ka D3 Bio, it will work hand in hand sa may mga may diabetes. Dali ang absorption sa imong glucose kaya hindi magtaas imong blood sugar.
4: Correct. D3 Bio, sir boy, no, may asang MCT nga makaprovide sang energy, no, sa aton nga lawas, no. Ilabi na gid kon may ara kasang diabetes bala. Diabetes fermi ka lang
2: ginabutom. Luya na in diabetes.
4: Luya ka. So magtumar kita sang D3 Bio kada adlaw kung may diabetes ka, hindi ka gutumon, sir boy. No, dugay ka gutumon kag may energy pa ang imong lawas nga hindi magtaas ang imong blood sugar.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Kuba, kung buot silingon ni Doc Sam, kung diabetic ka, iniiwasan kasing imong mga upod. Uy, nugay kaon kanon. Nugay kaon tinapay. Uti, anong kanon? Kumaluya ako kanon. D3 Bio mo na. D3 Bio mo na. It gives you energy without elevating your blood sugar. PD?
6: Ang gripo nyo sa balay, ang tubo, sir boy, kon madamo na natuktok. Kagdamo na sang mga lagdo. Hapos niya kayo sulsugon mo lang. Pwede. Ang ugat mo yan, hindi. Hindi mo yan masulsog. Kagalain pa, hindi mo ni silingi ang halang iihi mo lang, no? Malabay sa brain mo, malabay sa heart mo, magka-blockage ka, ikamatay mo. So, ang D3 Bio, paano makabulig? Ini siya ang nagabulig padamo sang imo nga high density lipoprotein, which is amuning taghimo sang LDL mo. So, with that, no? Ginapadamo yung imo HDL parang hindi mag-accumulate imo nga LDL sa imo nga mga kaugatan, hindi ma-oxidize, hindi magtapik sa wall, creating plaque. So mas nami siya. Ano pa? Ang D3 Bio iniman ang makabulig nga hindi mag-oxidize ang imo LDL because
2: pag mag-oxidize, plaque gina.
6: Plaque ang
2: resistance. Mabaragi na yan.
4: Baragi na siya.
2: So the more nga gainom ka D3 Bio, the more gadamo imong good cholesterol.
6: So kung si lolo mo, nakita mo nga napatay sa stroke, ginkulbaan ka, subong palang D3 Bio ka na. Kay may history ka mo sang atherosclerosis.
3: Amuna ang importante da. And D3 Bio, besides that, also help you fight hypertension by increasing the diameter of your arteries tungod sa nitric acid. No?
2: Ining mahimong nitric acid. Lanes? Mahimong 8 lanes.
4: Malapad, sir boy.
3: Imo siya 8 lanes. Ang imo 2 lanes, may imo 8 lanes. Hamak mo na. Tidin pa ng pressure da. Keep free flowing na lang ang imo dugo. Wala ka na sa ginatawag ng mga humps. Wala ka na sa ginatawag mga bara. Kay ara na ang nitric oxide nga halin kay D3 Bio. So kung diabetic ka, hypertensive ka,
2: may
3: high blood ka,
2: may problema sa karason.
3: May problema sa karason, D3 Bio mo na.
2: Na-infection ka, natrangkaso ka, nasipon ka, D3 Bio mo na.
0: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.

0: Mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine we
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages

0: Wow. Kagwapa git sa imo, ha?
1: Siyempre, no. Kabalo-kabala ko na ng secret ko.
0: Secret? Nga.
1: Yeah. Mm, pakta.
0: Ano yun, ha?
2: Kat!
1: Ay! Si Ives may direkon! Nungalok lang yung direkso!
0: Sorry ka, direk.
1: Na, nung nasayang ko niya.
2: Wala na bla sa script. Kayo ha gani ang pag-act, ha? Say ang kliyente ta. Nagatanaw. Basi hindi na ina mag-renew sa aton sa masunod. Kung hindi siya manamian.
0: Sorry ka, direk. Nadala lang abi ako sa emosyon, eh.
2: Okay. Sige. Ma-take three kita. Guys!
3: Sir, Rick!
2: Prepare the lights!
3: Okay, Rick! Okay.

0: Babe. Oh. Babe. Nano ka? Nga nagligaw ka sa kiss ko sa imo.
1: Pang toothbrush to, babe. Basi may germs ng lips mo bala.
0: Ara ka na naman. Nagapangimon ka na naman.
1: Sa banta mo, Yves. Hindi ko mangimon, ha?
0: Babe, shoot lang ato. Para sa commercial.
1: Commercial? Pero daw bold ang ginashooting niyo yan, no? Grabe ka makalaplap sa upod mo.
0: Babe, sana siling ko na. Shoot lang ato. Ikag-isa pa. Nadala to yan sa script.
1: Ano nadala, man? Ha, Yves? Hungod mo gito, ya?
0: Babe, sorry na, babe. Abi, hindi na magsunggod, ay.
1: Sa dasun gani nga mo pa to, ha? Humanda ka lang sa akon, Yves. Humanda ka lang.
0: Babe?

0: Tol, may pakilala ko sa mga bagong model. Kwan, medyo inosente pa. Need lang gid training, Tol.
1: Ano?
0: Oo.
1: Hindi ko yung director, Tol. Ginakasman lang ako ni Direk. Dapat, dito mo siya ipakilala.
0: Eh, siyempre, Tol. Lakas ka kay Direk eh. Abi, ikaw na lang pakilala sa iya.
1: Ati pwede man. Nga, sino na siya?
0: Tagamon, Tol. Kakuan na-discover ko niya sa mga vlog, ya. Murin na lang galing, Tol, pero taong lawas. Dubagay gid bala sa mga short film nga mga ulubrahon, blaw? Naglahimu niyo, blaw?
1: Ah, ba?
0: Oo.
1: Ate, sige, boss, Tol. Dala siya sa office ni Direk.
0: Ayos, Tol, ah.

0: Perfect gid ang beauty mo sa short film kong project.
1: Thank you, Gederek. Ay, kwan. Kagwapo lang sang mangin leading man ko.
2: Dumuhuya man ta si naman. Mas ikaw ganing gwapa eh.
0: Miss Heaven, okay lang bala sa imo nga may kissing scene kita sa shoot? Pero slight man lang.
1: Ay, wala gid sang problema, Direk.
2: Grabe nga beauty, ba? Do pinasahi sa iban. Do makatilintar nga itsura. Do makatilintar.

0: Babe, ikaw pala. Sobra-sobra na pagpangimon mo, ha?
1: Tungkol sa sobra na nga ginahimo mo!
0: Ano nga sobra man? Ubra lang na iya. Pranay ka pala. Kung mag-asa ka sa akin, doto ba lang asawa to na ka?
1: Ah, gali! Kung mo kay nobya mo pa lang ko, wala na ko isang right na mangimon, ha? Sige! Sugod-subong! Pag gusto ko na sa imuon mo!
0: Okay, sige. Amo nang gusto mo? Sige! Ihatag ko yung nasa imo. Bulagay kung bulagay!

0: G3 Bio. Gusto mo ba na dami imumbut? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag G3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sang imo good bacteria o probiotic sa imo tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming imumut. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga. Udto. Kagabi. DTX 500. Ang pangbawi. Kag Super Detox Mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Mimi.
2: Dali kasi napit akong tuhod.
1: Arthritis na gali.
2: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C,
1: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan,
2: wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
1: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinat.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid-o yon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Wala balasang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
9: Ew, yucky.
8: Magspore Biotics ka. Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Nestor, ang sinaing.
11: Luto na.
10: Ang labahan.
11: Nakasampay na.
10: Ang uniform ko.
11: Naplanta na.
12: Ganito ako.
13: Tigasi.
12: Tigalapa.
13: Tigasay.
12: Tigaplansa.
13: Sa araw si misis ang masusunod.
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing.
12: Dahil kasangga ko
13: ang extend
12: supplement for men.
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo?
14: Yes, darling. Come to mama.
15: Extend food supplement for men.
12: May maca
15: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
12: para sa tinigasing performance.
15: Extend food supplement for men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas ginabasko, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabasko sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sabagbutan sang IK Drops adlaw-adlaw. IK Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Tol, dumay oi, igwa ta subong ha.
1: Oo, Tol. Kada ko sang TF ang ginhatag ni Direk.
0: Aba?
1: Wala labot nga. Guwapa pa sang leading lady ko.
0: Ops. Tol, may nubyo na na. Kaobla mo.
1: Wala sang kaso, Tol, ha. Nubyo pa man lang na. Kagisa pa. Single naman ko subong eh.
0: Ha? Hindi ka magsilinga bulagay na kamuli, Lois.
1: Doon hindi mo to formal, Tol. Kiti daw, nagasingitaan ay kami. Ah, pero, bayad na siya, Tol, ha?
0: Ikaw wala mo. Pero kung ako magtanaw, Tol, mas guwapa si Lois. Kagpalangga ka.
1: Agree ko na, Tol. Pero, sobra-sobra na akong magpangimon, Tol. Dato ba lang, daw asawa ko na siya?
0: Ay, di natural lang na yan, Tol. Kiti, nubyo ya ka eh.
1: Babae na siya, Tol, ha? Talagin labla, Tol.
0: Hmm?
1: Tawagan ko si Heaven. Basi kung available siya, paapasong tadi siya.
0: Ayos, Tol, ha?

Labitin ko sang inom na mo ni Dol Jason ba? Doon nagdugang pang sakit sang ulo ko. Kaya ginbalibaran ako ni Heaven. Wala siya mag-upod sa amon inom. Doon gina-challenge kin ako sa babae nga to. Siya ang una nga babae nga nag-desire sa pag-imbita ko sa iya. Ang maayo pa, i-search ko siya sa FB. Kagi-add, kagi-message. Ano abi kay? Number lang niyang ginatag niya sa akin eh. Oh. Ba? Hindi. Daw si Lois man eh. Kagkasiksis ang yagi ginasuksok na tupis oh. Hindi. Nagsulod siya sa isa ka adult industry? Hindi pwede ni. Hindi pwede ni.

0: Oh. Di bala wala din yung sama mo, subong.
1: Oo. Ganit na sigun ta ni.
2: Kat! Kat! Hindi mo sida. Dapat wild game.
3: Hindi pwede.
2: Ikaw naman na naiikon mo, Ged. Ha?
3: Nahimo ni Lois.
2: Ah, sige, sige. Break anay kita sa magkatanay.
3: Nahimo ni Lois, hindi.
2: Pasahan yung script ninyo.
3: Sukataon ko siya.
2: Hop, hop, hop, hop, hop. Anay ka. Sino ka? Nga nakasulod ka diri sa set. Ha?
3: Sir. Ako gali si Ives. Nobyo ni Lois.
2: Ah, okay. Ano ka daw kilala, taka? Anyway, kay break pa man ni Yara siya. Nasiga lang paliwaga kung mag-talk sa iya, ha? Kay may shot na kami dugay-dugay.
3: Salamat kay Direk.
2: Okay. Oh, time! Break na, break na, break na.
4: Hi, sir.
2: Break, break.
0: Anong ginabuhat mo, Direk, ha?
3: Lois, ako ang dapat mamangkot sinasay mo. Nga ginabuhat mo yun eh.
0: Wala mo makita? Actress na ako, subong.
3: Actress? Actress sa bold?
0: Ives, be professional. Dapat makarelate kasi niya nga obra kay ti. Amo man di ba ang obra mo? Hindi bala? Well, sige. Mashoot na kami ah.
2: Oh, balik na sa set. Sige na.
3: Lois?
2: Lois, balik na.

0: Gabay pa nga. Already sila sa apartment niya. Gusto ko siya may istorya. Wala gina akong magunahunang. Masulod siya sa mga bold niya pelikula. Ito. Doon may mga lalaki nga nagpakadto pakari. Doon sa sulod sila magaling. Anong ginabuhat nila sa apartment ni Lois man? Ara. May masugata ako. Meg! May adlaw. May ano na sa apartment ni Lois?
1: Kwan Meg, nag-shoot kami. Break pa, Abi.
0: Ah, amo bala, sir? Salamat kin sir, ha? Oh, nag-shoot sila. Kagdira pa sa apartment ni Lois. Hindi pwede ni. Masulod ako.
2: Ops.
0: Oh.
2: Hindi pwede ka sulod.
0: Siya niya yung nagligad niya nag-direct. Direk, ako atong nagligad nga nagkato sa set niyo.
2: Okay, pero hindi pwede ka sulod kiti masila ng ginashoot na mong subok eh.
0: Ano nga hindi pwede, Direk man? Nubya ko si Lois, sir.
3: Ives? Ano naman kinabuhat mo, Direk, ha?
0: Lois, please. May istoryahanay kita.
3: Para sa ano, Ives? Wala na sang kita. Kan pwede bala? Naga-focus ko sa obra ko. Kag wala ka na sang labot kung ano man ang ginaobra ko subong.
0: Babe,
3: di bala mo man ang gusto mo? Kag isa pa hindi takabana, okay? Gani, please lang ha. Magaling ka na liyog, Ives.
0: Lois?

Sa subong sa Manila na nag-oobra si Lois, kag-actress siya sa isa ka-adult movies. Nagalalain ako tungod ang inosente ko nga nobya sadto, nagsulod sa amusina nga butang tungod sa akon. Ginapamensar ko na lang nga choice niya ato. Pero naghinulsol ako nga amusad tong pagtratar ko sa iya. Nahidlaw na ako kay Lois. Mainatipanon siya kag nagapangimon tungod man sa obra ko. Sa subong, ako naman ang nagapangimon sa obra niya. Pero wala man ako sang right nga magpangimon tungod wala na kami. Madamo gid nga salamat sa paghatag ninyo sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, I

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang aton oras mga ka-K5 las 2:31 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics isa pagid ka produkto sang Clinica di Alternativong Medicina and Wellness Center nga may madamo sang health benefits. Ang aton nga lawas may good bacteria, may bad bacteria. Ang mga good bacteria mo nang naga-protect sa aton against bad bacteria. Kinahanglan gid nato ng good bacteria sa aton nga lawas. Ang Clinica Spore Biotics makabulig pa gid ni kun masami ikaw nga ginaataki sang LBM, kun gina-constipate ikaw, no? Pero may nagasakit ang imong tiyan, no? Hindi healthy ang imong tiyan. You need Clinica Spore Biotics. Mabakal ini sa mga Clinica branches sa bilog nga Negros Occidental. You can also purchase the product sa aton nga mga KSS resellers sa bilog nga Negros Occidental. Mayong hapon gali sa mga suki naton dira sa Banwa sang Kawayan. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Gilungan, Kawayan. Salamat gid sa inyo sa mga taga barangay Mambugsay pagid, no? I know kadamo sila dira sila I know kadamo sa ila dira nga naka-tune in, no, sa It's Your Time to Shine program diri sa K5 News FM. Balikan ko lang ang istorya sa drama nga Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Gusto ko lang klarohon ha sa mga nagasiling masyado ka silosa or siloso ang ilang boyfriend or ang ilang girlfriend. O nagapangimon ang isa ka babayi or ang isa ka lalaki, ina bangod my relationship kamo. Alangan mangimo na siya sa imo kun wala man lang kamo relasyon. Siyempre paminsaron mo, may relationship kamo. So muna kun nga nagapangimon siya kag may luyag si babayi, may luyag si lalaki. No, that is why may pagpangimon sa relationship. Pero kung madula na ang pagpangimon nga ina, isa lang ang sigurado, syempre, hindi na siya interesado sa imo. Abi ninyo, hindi manami ang mga lalaki nga lapad mata. Inang mga lalaki ba lang sa kadamo sang ilang ginarelasyon anti sila magpangasawa, makasiling pakita nga ay amo ginayang lalaki kay may ara sa mga lalaki nga mauti nagapili gid sang ilang palangasawon. So kadamo sang ilang nga nangin girlfriend, no? Amo man sa mga babae kadamo sang ilang nangin boyfriend anti sila nagpamana kay nakahibalo sila nga once maasawa mo na ang isa ka babae, hindi mo na madali-dali uli sa ilang aginikanan kung hindi ka na sa iya. Amo man na sa mga babayi nga nagapamana, kung hindi nila maluyagan ang ilang asawa or ang ilang abana rather, hindi ka makadali-dali gwa sa relationship kay di kasado ka mo. Pero inang mga lalaki nga may karelasyon na, inang mga lalaki nga may nobya na, matulok-tulok pagid sa iban, daw maka-insulto sa ilang nobya. Inang mga lalaki nga may karelasyon na, mga luyag pagid sa iban, matsat-tsat pagid sa iban, mapa-ekrat pagid sa iban. Hindi manami. Kung amo sina ang himuon sang isa kalalaki, hindi ang babae ang maguba dira. Ikaw mismo nga lalaki ang maguba
ikaw mismo ang nagaguba sa imong kaugalingon, sa imong record. Hindi bala. No? Hasta sa ulihi nga, wala na sang babae nga maluyag sa imo. Kaya hindi manami ang imong background. Kaya ginapang-dubli-dubli mo ang mga babae. Di sino man abi nga matarong nga babae ang mag-relasyon sa imo. Kay kabalo siya nga. Hindi manami ang background mo. Kay kabalo siya nga tagtatlo kabilog imunubya, ginadululungan mo ah. Tagtatlo kabilog ang imo karelasyon, ginadululungan mo ah. Nga daw ato balang wala ikaw sang kabulusgan. Kag wala ka kontentuhan. So kung magkarelasyon, dapat one at a time. Tapuson anay ang isa, antes nga magrelasyon na naman. And sa mga babae nga mabiktima sa mga lalaki nga malapad ang mata, hindi manami nga tungod lamang sa boyfriend mo nga maluib, gubun mo ya ang imo kaugalingon. Paminsaron mo, there are a lot of guys sa kalibutan, kadamu-damo sa mga lalaki sa kalibutan. Kag may ginaman, ginaya ang Dios para sa imo, so hulaton mo lang. Two 38 p.m. ang aton oras.

Salamat gid sa mga KSS members dira sa may Mansilingan, especially sa Purok Himaya sa Bangga Seres. Ara dira si Inday Tona Zapanta Barco. Thank you gid Barco family. Salamat gid for joining us. Siling ko gani kay Inday Tona, baw katultol ka na makabalo ka na kun kabalo ka na kun diin ka matsa. Thank you, Inday Tona Zapanta Barco. Katultol na gid siya kung diin siya matsyon. Mamir na hambri-hambri, salamat gid nagapamati right now sa iyang radio set. Salamat gid sa kay Ma'am Pasita Lumukso. Las 2:41 ang aton oras mga ka-K5. Pasiguro sa Department of Health nga may ikasarang ang Pilipinas sa pag-detect sang hantavirus infection. May mga laboratorio gali kita diri sa pungsod Pilipinas nga pwede magpatigayon sang test para mahibaluan kung ang isa ka persona is positive of hantavirus infection. Nagpagwa sang statement si DOH spokesperson kag Undersecretary Albert Domingo. Kasunod sa mga reports nga may 38 ka mga Filipino nga nagasakay sa cruise ship nga MV Hondios nga mga pasahero dito, tatlo ang mga nagkalamada bangod sang hantavirus infection. Morning barko nga naglayag dito sa Atlantic Ocean. And then gulpi lang nagmalasakit ang mga pasahero. Tatlo ang nabawian sang kabuhi, ang iban nga mga pasahero positibo pagid sa infection. Isa ni ka viral infection ang hantavirus nga ginabantayan subong isang World Health Organization. Basta virus ganit daw ginakibang nakita, no? Las 2:42 ang aton oras mga ka K5. Protect yourself against viral infection. Wala pa kita nagabatsyag sang sintoma. Dapat may ginatumar na kita ng mga produkto para mapaiway ang viral infection. Pwede kita adlaw-adlaw magtumar sa Klinika D3 Bio. It has virgin coconut oil, may VCO, inisa nga nagapugong sa pagmuad or pagdamo sa mga viruses, bacteria, and fungi sa sulod sang aton nga lawas. Balaan mo na ako ng isa ka-individual positibo sa hantavirus. Kay mahilanat na siya, ma-chill, ma-reklamo na siya nga nagapalanakit ang iyang mga maskulo, nagapalanakit ang iyang kalawasan, nagasakit ang iyang ulo, nagasakit ang iyang tiyan, nagapalanuka siya, and naga-experience ang ginatawag natin nga diarrhea. Information ko kaina nga nakuha, hindi lagi ko sigurado, pero do sa UK, kundi ang hantavirus outbreak nagluntad ini sa cruise ship no, nga nagalayag sa Atlantic Ocean. Amo to gin-mention ko kaina ang MV Hondios. Pero do may isa nga nag-positive sa hantavirus infection dito sa Europe, nga why man siya makasakay sa cruise ship na nga gin-mention ko just a while ago. Amo pa ni subong ang ginatalakay sa mga health experts. Kung bala ang hantavirus, pwede nga maglinaton-laton from one person to another. Las 2:44. Ang aton oras, mga ka-K5. Ma'am Pasita Lumukso, good afternoon. Kung
gusto ninyo magpakonsulta, libre. Kadto lang kamo sa Hernai Street, sa Dubang Sanggate sang Paglaom Sports Complex. Ara dera ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center. Free ang consultation. Ara man dera ang mga produkto sang klinika. Mighty C Syrup para sa inyo nga mga kabataan nga nagaedad 15 years old below. Nagabulig ini sa ila para mas mangin mabako ng ila resistensya. Nagabulig ini sa ila para mas mangin active sila sa eskwelahan. Hindi sila magluya, hindi sila magmasakiton. Mighty C Syrup mga ka-K5. Siyempre, kita nga mga active men and women para hindi kita pag, you know, pag-apuyon, hindi kita dali-dali makapoy, adlaw-adlaw, especially adlaw-adlaw sa pag-report natin sa aton nga trabaho, kinahanglan magtumar kita sang Mighty C Capsule. Si nanay kag si tatay, ang mga senior citizens, dara sa inyong abalay, patumaran ninyo sang Mighty C Capsule. Pwede nyo ni gani malakot sa ilang tubig eh. Kung may mga ginapainom ka mo sa ilang mga juices, butangin nyo ba lang sa Mighty C Capsule? Oo, ang unod sa Mighty C Capsule, amo nang ilakot nyo na sa mga juices na ginainom nila. Especially kung may ginabatsag sila or ginatrangkaso sila, galain nila pa matsag. Aside from Clinica D3 Bio, pwede ninyo magamit ang Mighty C Capsule. Nami pagid gani kun parison nyo ni ang duha Mighty C Capsule and Clinica D3 Bio. Para hindi maglala ang impeksyon mga ka-K5. Ma'am Zinaida Magbanwa, good afternoon. Thank you very much also kay Ma'am Mia. Ma'am Mia Idukalan. Family Idukalan sa Sitio Labayin, Barangay Tugi sa Hinigaran. Mayong hapon gid sa inyo. To all the members of Family Iupan, dira sa kilometray 112 sa Dangkalan sa Ilog. Uy, nakakadto na ko sa 113. I know, 113 gali. Solid lang ko nga nagapamati sa imo Tita Shine bilang bisan sa speaker lang ko nagapamati kay wala kami radyo. Sa cellphone pwede man. Thank you very much. Doon na dumduman ko man sang una nga nagasaka o sa Dangkalan ba. Miss Mary D. Makilan. Sa mga nagapamati pagid sa aton, dara sa may Adela Market, good afternoon. Sa kay Ma'am Mary D. Montorio. Noong imo nga last name, Ma'am Makilan, no? Miss Mary D. Montorio. Salamat, gid. Sa mga nagapamati sa aton sa Nonoy Store, dara man sa Adela Market, good afternoon sa inyo. Las 2:48 ang aton oras, mga ka-K5. Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Kadtuinin niyo. Kung nagaplano ka mga mag-offer sa mga klinika products dira sa inyong barangay, ibaluan ninyo kung kadamo sa nagapamati or damo sa mga nagapangita sang DTX 500 Capsule, DTX Coffee Mix, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup. Kung damo nagapangita sang Klinika D3,

right now sa Barangay 2 sa Hinubaan. O, salamat gid sa mga taga-Banwa sang Hinubaan for joining us. Taurus, ari ng aton kapalaran for the day. Taurus, April 20 to May 20. Sa mga estudyante, dapat nga mangin mapisan kamo sa inyong pagduon para kuno nga malipay man ang inyong mga ginikanan. Makabaton ikaw sang isa ka phone call nga importante gid ang iya nga ihambal or idulong nga mensahe sa imo. Gemini, May 21 to June 21. May kadalag-an nga nagahulat sa mga nagahimo sang maayo or may kadalag-an nga nagahulat sa mga ginahimo mo. Base kung nagaplano ikaw nga magnegosyo, basta may pasensya kakuno sa negosyo, may tiyaga, may pasensya. Madinalag-on kagid. Cancer, June 22 to July 22. Sa paka na mga tao nga ginakainitan mo or ginaugdasan mo, ilabi na gid kuno ang imong ugangan. Leo, July 23 to August 22, mag-aabot ang solusyon sa imong mga problema and pasalamatan mo ang tanan nga nagbulig sa imo. Virgo, August 23 to September 23, magabunga ang imong pagdingwa. Madugangan ang imong negosyo. Basta may negosyo ka nga ginumpisahan. Libra, September 24 to October 23, magamadinalag-on ang imong mga projects. Scorpio, October 24 to November 22, untati ang chismis. Kag kun ikaw ang gina-chismis, mauntat mana sila. Mauntat sila kung himuon mo kuno ang isa kabagay. Ambot kung ano nang himuon mo. Sagittarius, November 23 to December 21. At ipanon mo ang imo ikaayong lawas. Makabaton ka kuno sang promosyon sa trabaho. Capricorn, December 22 to January 19. Madiskubrihan mo ang isa kabagay nga makabulig sa imo negosyo. Aquarius, January 20 to February 18. Bangod sang imo kadalag-an, mabuligan mo ang imo pamilya. Financially siguro, may mga, basi financially, maging stable ikaw. Kung may mga negosyo ka, or basi magsaka ang imong sweldo. Mauti Mayo, kay mabuligan mo gid ang imong family. Pisces, February 19 to March 20, kinahanglan mo ang disiplina. Para nga may swerte man nga mag-aabot sa imo. Kinahanglan ko no, be positive para ma-attract mo ang mga blessings, ang mga swerte. Aries, March 21 to April 19. Uy, makabaton ikaw sang bonus.

Salamat gid sa kay NN. Nagamonitor dira sa Dutong 4. Dugidugay na ni mga mensahe nila. NN Jen Yabla. Thank you very much. Salamat man sa mga taga-Barangay Felisa, sa bilog nga taga-Barangay Felisa, hindi lang sa mga taga-Tutong 4. Sa mga taga-Tutong 3, pagid kayo kadamudamo sa nagapamati dira. Salamat gid sa inyo. Las 2:54 ang aton oras, mga ka-K5.

0: Salamat gid sa kay Sir Bornales Goles Gems. Good afternoon sa inyo tanandara sa Tuoy Himamaylan City. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amo ning allergic rhinitis. Kaupod ta sina nga diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
4: Ang allergens, Sir GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response, kundi ang imo nga immune system ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance kaangay sa mga pagkaon. In other words, Sir GP, daw kaangay lang nagminango imo immune system.
3: Gusto, ano?
4: Nga, bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kun bakod imo immune system, kun alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom gig ka DTX 500 kag may TC or Pure C.
3: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masaming pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clogged nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata. Pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
4: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sa world population ang may allergic rhinitis. Kapin pa wala ga inom DTX 500 kag may TC or Pure C. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag may TC or Pure C. Adlaw-adlaw gid sa GP.
3: Pila sa mga common causes ang allergic rhinitis, Dr. Ramil, amo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollen sang tubo bala ning bilaho. Kalabanan summer kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system. Musto tambal ni Dr. Ramil. Paalamon ta nga ton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kada adlaw.
4: But silingon, sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na yauntat ang pagbarado sang ilong mo.
3: Sige-sige sa yan, no?
4: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
1: Magalingin bala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka may TC or Pure C, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system, at the same time may ara man siya anti-inflammatory effect.
3: Usto, may mga external factors, Dr. Ramil, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke. Kag ang aso sang sigarilyo.
4: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya, wala ka, tapos subong ya, tanan-tanan na lang gina-allergic, meaning sina, gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga naga-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakos ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Nami ni siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag may TC kag Pure C para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diin to ang ginaatake sang imo nga immune system.
2: My family history bala kamo
5: usong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
5: Mag-TDX 500!
2: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
2: TDX 500!
5: Garantisado!
2: Epektibo!
5: Aramis
2: TDX 500!
1: TDX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy!
6: K5 News. K5 News FM.

kamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Ano ang ginhalinan sang asma? Isa ini kabalatian nga nagaapekto sa aton airways nga amo ang nagadala sang oxygen pakadto sa aton baga. Ang asma wala na sang kaayuhan pero mahimo mapunggan pinaagi sa Dr. Pinoy's Quinine Capsule. Epektibo nga suplemento.

0: Pinoy Squalene Capsule. Protektado ka!
1: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
2: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
1: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
3: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
5: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, mag-joyride na ta.
6: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Siyempre,
6: naka-extend ko yan.
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go! Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
15: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Number one. 1.5 K5.

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: makapungkot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Lalaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
6: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapulan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang mataho mga kasumpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayogid makuhaan sang pagtunuan ng ginatig-uluhan. Rehas! Sa kasaysayan!
1: Disiplinaryan, kuya!

0: Ute, kamusta man ang wala nag-eskwela? Taway, no? Shadow kataway. Wala sang tulunan. Uluhigda lang, ah. Oy, Charlie. Jessica. Nakabakal ko to sang pinta. Pintahan yung kisamita, ha? Gagangding-ding. Para may pulos man kamudre sa balay. May ruler ko to kag brass nga ginbakal.
1: Melchor, basi hindi masarangan nga obrahon sang kabataan ang pagpaminta.
0: Hindi sila kasarang? Bulikan mo eh! Absent ka buwas.
1: Ha?
0: Oo. Kagbuligin sila paminta sa bilog gabalay. Kagusto ko, pagkabot ko ni sa gabi, hiloob na pinta ang bilog gabalay.
1: Pero, Melchor!
0: Nakabati ka mo?
2: Oo.
0: Ano nagkasabataw? Ano ka mo, mga bungol? Sabat!
1: Melchor, kadako sinikatama nga ulo brahon. Hindi ni madali-dali. May duha pa ka kwarto. May kusina, may sala.
0: Marason ka pa. Tatlo ka mo, oh. Tag-isa pa. Anong pulos ang padada ko sa mga animal ngayon, oh? Kung hindi sila mag-ulo brahon sa sulod sang balay, dapat nila serbisyoan ang ginagasto ko sa ila. Ilabi na ginikaw, Jessica. Man, gantumutin ko sa imong animal ka. Magkasabat-sabat ka sa akon, do ikaw nagapalamon sa akon. Labutanay kita pilakadlaw, bro. Labutanay kita.
3: Tiluwan mo eh.
0: Be, anong siling mo?
1: Melchor, Melchor, ano ka manari kita sa tubang sang grasya? Gabaan din kita sininga, wala kita sang ginapili nga lugar, kagtion sang pagbinastos ta.
0: Adi pong kulang baba mo! Magapuisit ka mo!
2: Tay! Tay, tama na, tay! Sobra na na! Tama na, tay!
0: Ikaw, bakit? Abi mo, wala ko ka panilang nag-ainagi ka! Abi kay lumusan, taka sa sabaw, talidig, lumusan, taka sa sabaw!
3: Shirley! Shirley! Shirley!
0: Lumusan, taka sa sabaw! Shirley!

0: tú no em panulayo. Wala lang ko kapugong kain na pag pagdakop yang sa ulo mo kag pagnusnus ni sangguya mo sa iyo nga may laswa. Tubon on ko nagit siya sang tinidor mong.
1: Hindi naging ko kagwanta kay tataya.
2: Oh. Oh, Shirley. Jessica. Oh. Oh, sige na. Makaon na kita kay wala nasang samok.
1: Oh.
0: Makakaon ka pa, Nay? Oh. Ikaw kaon na! Hindi na magsunod ang pagkaon sa tutunlan ko.
2: Jessica.
0: Ano ka man? Bulag ka? Ha? Ano ka kaklase sa nanay, ha? Okay na sa'yo mga ginakastigo kita na natin sa balay.
2: Diyos ka, wala na kita sa mahimo.
1: Buti, malo na lang, tatay. Mapasukot na lang tang amon na sinadlaw-adlaw ni tatay.
0: Mahali na ito, dinay. Wala, yes, tatay.
2: Wala kita sa kwarta ng giyoon. Kabudlay ka, tama.
0: Ligod, hindi ka diya magalit. Kami yan ni Charlie ang mahalay kami, te.
2: Saan ka bumakad to, ha? Kay lolo niyo mo reto? Hindi siya makapangapin sa aton. Ay,
0: grabe ka, ganyanay, ha? Grabe ka, ganyanay. To, hindi ka inoy. Wala ka sa nabala ka sa amon.
2: Jessica, hindi ako magampalisin na. Kung wala ako sa kabala ka sa inyo, hindi na ako magpailabot kung kinasakit ka ba sa ama niyo. Ang dalawa. Puno sa lago ang lawas ko.
3: Ano ba nga sa mga ayong iman? Yan lang kung bayaran naman bago.
0: Kaya kinapasugtan mo! Kinatolerar mo! Kita mo sa hono, pwede mo mahi mo, Nay! Kita mo sa pwede mo mahi mo, paano mapangat pinahan mo kami?
2: Jessica!
0: Patulugan na siya, malangat pa siya!
2: Jessica!
0: Para tapos na lang ibang antos na!
2: Jessica!
0: Pa't siya na lang na siya, kaya wala pa siya yung bulos! Mayula na siya magpamuot-muot kung sa ibang tao. Pero kung sa aton na pamilya, yan dagdemonyo siya. Bagay na siya. Bagay na siya, kapatsyon. Patsya siya, dahil patsya siya. Patsya siya, nah.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ugo.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: K5 News FM.

0: nang kumpatsyon siya ni nanay. Mapriso si nanay eh.
1: Di ako mapatay sa iya eh. Wala ko yung nahadlok mapriso.
2: Diyos ka, Diyos ka. Patsyon
1: ko sa inay. Patsyon ko sa iyo. Patsyon ko na, patsyon ko na sa iyo.
2: Hindi ka mag-imusang magtangay nol. Salan mo sa pilakan. Hindi ka magpadala sa kaakit mo. May katapusan ka ng tanagkini.
3: Katapusan ka.
2: Ambulang kita sa mahal nga Diyos na.
1: Ay, nay, Diyos ko. Hindi na gusto mo ka pumisaro, nay. Kabatay ka na sa mga sayings, ha? Nga nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa.
3: Jessica!
2: Hindi po, silingon sina nga mag-imo ka sang malain.
3: Saling lang ito sa Ginoo na. Matapos ka dito na. Matapos ka dito na. Matapos ka dito.

0: absente, Monsieur Mariel?
1: Ho, sir. Base kon yung kastigo naman sa sangbanaya, balahaw.
0: Kinaskastigo sangbanaya?
1: Oo, bala, sir. Sa nagligad to blasimana nga absent man siya, kay damo-damo to siya lagob sa butkon, sa likod, sa tiyan kag sa dughan, sir.
0: Ay, violence against women, anak niya? Pwede na yung mapreso ang banayo niya?
1: Mangani, sir. Kaluwig, bala kay Mariel, sir. Kag ang duha nila kabata, sir. Naguntat na eskwela.
0: Ay, i-message ka si Mariel. Habala siya nga, hindi mapapuyan-muyan pa. I-report niya na sa DSWD ang banaya agud mapreso. Ipamatay gani sila. Ambot na lang gid.

0: Masugod na kita pamintagod nga mahilob tang bilog nga balay.
1: Imposible na yun nga matapos na ipinta sa isa lang kadlaw. May tani kong isa lang kakuting, tatlo pa kakuting ang ambas ang demonyo.
0: Kung hindi man matapos, ako nang bahala nga magrason sa iya. Ako ang masalusang tanan nga akig karon basta sugdan tanan eh.
1: Ikaw ang masalusang tanan nga akig? Tapos kami naman ang masalusang inumulya?
2: Malagyo na lang tabalan, Nay. Dako pa katabang tiyempo kay timprano pa niyo.
0: Mga anak, sige lang bala. Kay heart to heart talk ko na karon si tata inyo. Ayhan ang pagka-disciplinarya niya. Dalaman ina sang ka-istrikto sang una ni lolo ninyo sa iya. Last na lang gid ni nga panunot sa amay niyo mga anak. Pagkatapos ini, wala na. Mabulag na gid kita sa iya. Pangako ko ina sa inyo. Pangako ko ina sa inyo mga anak.

0: Tom.
1: Be.
0: Melchor.
1: Ano ini? Wala nyo natapos pinta?
0: Be.
1: Ulangin ka muna hadlok sa ako, no?
0: Hindi, Melchor. Amo ni ho. Tatlo ka coating abi eh. Pero talawa bala kay kahipit sang obra namon. Hindi bala? Pero boss, matapos na gid ini. Hatagan ta anay time nga magmala ang second coating.
1: Alam ka pa sa ako, no? Alam ka pa sa ako?
0: Agay yung buboko, tay. Agay tayo yung sakit, tay.
1: Ang kontra ko gid sa tanan. Nga ginakontra ang gusto ko.
0: Agay tay! Ay, ulo ko. Niigo sa kanto sa misa.
2: Nay!
0: Dugo!
2: Nay! Dugo! Hige! Gasupit ang dugo ni nanay sa ulo. Nagsis ka! Sinanay! Sinanay!

0: K5 News FM. Moderna
1: Max, Max Epekibo. Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang Extend.
6: Supplement for men.
7: Gordes.
6: Tapos ka ng maligo.
4: Yes, darling. Come to mama.
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend food supplement for men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ito at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ado pangginayahan ng matamu sa kaigayunan niya to. Mga abyan, sunda pangginin niyo buha sa pagpamati. Ang makahalawat hawat nga katapusan niya bahin sa atong drama sa kaginan. Inyugid makuhaan sa pagtulunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan disiplinaryan kuya. Ginsulat kag sa direksyon ni Linelia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Proteña. Switch Operator Kuya Kinit Oy. Kagini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful! Good good ah, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay! Salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Muter naman.
8: Ito. Ang imong sugar, pila na lang subong?
9: Ito po, when pass ang imong kong laboratory.
8: Ang una, pila?
9: 35 kilo. Ilawin nyo ang Buterna capsule. Itipibog.
10: Buternamax capsule and Buternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
11: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-spore biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka na.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend!
13: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
13: Extend! Supplement for men.
12: Isang kapsula ka lang.
15: Number 1.5 K5 News. Orasang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
17: Number 1,
16: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: El Castigador!
16: Ang tinig ng bawat mamamayan.
18: El Castigador!
16: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
18: El Castigador!
16: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
18: El Castigador!
16: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Pinabigos. Maying hapon ang Western Visayas, maying hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 7 kita karon sa bulan naman sang Mayo, sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Alin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga kaki 5. Sa aton sige palatuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki na ton nga mga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa linggaman nga bahin sang Negros, may mga pipila kita ka mga radio stations kung sa diin na pwede ka mo kapamati. Sa sur nga bahin sang Negros sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa may CPSU. And sa norte naman nga bahin sang Negros sa 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga kaki 5 sa numero 1 ng estasyon nga may resibo. K5 News FM Bacolod 101.5 is the official overall number 1 radio station sa bilog nga sudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Base naman sa resibo, galihalin sa Kantar Media Survey and Nielsen Media Survey. Ginapdan ako sa akong singamahangkilan nga mas paring parda sa technical side. Upon sa kay K5 Raymond, the Master Pugi Alcantara, kag si K5 Adrian Gantalao, ang Loyloy 4, ang Butchog, Ocho! Panaman yung Sinko Boss nga lagad, si K5. Pamati na ko sa ato singa mga suki dira mismo sa may libertad. Pamati na kamo sa K5 News FM ha. Nagalanog ko ang K5 News FM dira sa mong sa may bagsakan area. Sa mga tricycle drivers, e-bike drivers, sa POJ drivers, kag modernize bus drivers. Pati na ang Ceres bus drivers, nagpamati na sa aton. Nagkaungot na sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa mga vendors sa aton, nagabaligya sa Burgos Public Market, Central Market, kag Libertad Public Market. Sa mga tropa, kudra kag sakon si mga kuya, dira mismo sa may Hall of Justice. Nagkapamati sila subong samtang nagapangape. Mga K5 ha, nami gidi Paris ang El Castigador. Sa mga topiko nga dapat naton nga pag-isuryan sining hapon, samtang nagapamati ka mo sa K5 News FM, iparis nyo gid ang DTX Coffee Mix. Ining kapi nga may kapi ka na, may pang-detox ka pa. Way nagapasaka sa naton sing stomach acids. Kabalo ka mo kung tamaan ka grabe, may taong gulpiada lang gasaka ang stomach acids. Once ganyan batyagan nila, nagapalang luya sila, ginakuga sila, ginahapus lang. And ang iban sa ila heartburn. Tiga sulok nila kung makapangape. Pero pag tilaw sang DTX Coffee Mix, sling nila, why na? May migo ko gani dira mismo sa may banwa sang Murcia, sa may banwa sa may barangay Santa Cruz. Nya, why ko yung kapangape sang una kay makainom pa lang ko kag makasimhot ko sang kape do nagadigwa na ko. Pero pagpatilaw ko siya sa DTX Coffee Mix, yan na maninga kape. Why nagasulab sulok-sulok ko? Why nagasaka ang akon ng stomach acids? Tigin disinyo, inikaginhimo, ining DTX Coffee Mix para magpanglimpyo sa lawas na ton. Kay may ara man ni siya sa ang pinakamataas ng antioxidant. Nga siya ni ang nagapatay sa mga free radicals lawas ta. Ini mga higko, mga latak, mga tuktok sa lawas ta. Natuga naman sa ginhaklo ta, ginsimhot ta, and at the same time ginkaon ta. E paano mapagwa ang mga toxins sa lawas naton, mga free radicals? By taking ups o kon by drinking sa aton sing DTX coffee mix. Nanong mga balita ang aton karon kabagay suryahan sini nga hapon. At agitanay sa mga balitang pangulong dinalan na mga pangulong dinalan ngayon pati andulong mas kalawan sang Mighty C, the alkaline base, vitamin C, nagbabakod na nagpabik sa aton sininga immune system. Parisan sang DTX 500, kapalag kamang DTX 500, may ara ini mga kaki 5 sang tatlo ka anti-diabetic properties. Ang charantin visin kag polypeptide mga kaki 5. Nagapanormalize sa atong blood sugar and at the same time, nagapanami sa atong singa blood pressure. Di parisan mapagid sang D3 Bio with virgin coconut oil. Okay, kinang vitamin D3. Pero mas mayad, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Sa aton singa mga suki, ah, nag-ungot sa atong pagpangalagad. Live kita sa aton singa official Facebook pages. K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Yaring atong singa mga pangulong dinalan. Una kita sa mga balitang lokal, lalaking managoblang kuntani. Pilason, matapos nga mabungguan sang motor sa may banwa naman sang ilog. Samtang talakayon taman karon inig 25 anyos nga babae nga taga syudad sang Bago naglumpat sa may barko halin sa Iloilo pakadto Bacolod. May lang kanya salbar kagindala sa ospital. Samtang alkalde sa Bacolod nagpalabot taman sang bulig sa 69 anyos nga lula ay makaluluoy kag kasubo nga kuanay nga balita. Nga napatay bangod bla sa sunog dira mismo sa may barangay Alihis. Ato man ni garon kabaga tutukan ining kinawatay sang sular sa Cadiz. Amat-amat na kuno nga nagkaladula matapos nga ginpa-alerto sang Biantedos ka mga barangay ang ilasing nga mga barangay tanods. Para malanggali nga pwede malanggali ma-utilize mga barangay tanods ta kundi nagbuluhinan ng mga kinawatay da. Kagkapin 9 milyon pesos nga balor sang smuggled cigarettes ginpang dispose sang maritime police sa may Talisay sanitary landfill. At ang manigabag at tutukan ginaligar duha ka mga ginpatihan katapos ang NPA ang napatay sa inkwentro naman sa banwa sang Kawayan. Kagsatong nga balitang nasyonal, check na nakaroon kay Kaki 5 Shine Lacson. But before sina, ang aton sa mong kapag-istoryahan, gabay dalon ko lang niha. Pulit nagligad ng mga inadlaw ang Kaki 5 doon natabunan naman ang impeachment complaint. Sa isa na niya ka-adlaw, bangod siling pagka-aresto sa Masiling Naton CEO sa PGMN nga mo ining si Franco Mabanta. Gamay lang gid nga background ti kwan ko nimo do katubo-tubo bla klasing tawo. Antes siya magka-key 5 graga ulo intra komentaryo, political commentary, mga pangtira-tira man sa Facebook, social media accounts. Pero ti nangin isa ni siya ka masiling kita nga model. Model sang ti isang isa ka pasayod. Kundi ba dumduman to sa tuglaigdan nga adlaw gin intrap sang National Bureau of Investigation. Nagpatigayon sang entrapment operation right after nga nagpakigangot ining si Franco Mabanta sa kay former House Speaker Martin Romualdez. Kung sa diin kita pangayuan siya sa masubra 300 milyones ka pesos. Grabe, no? Daku-daku bang? Bangod naman sa ginaligar man ni Franco Mabanta nga ti may mga video siya, may mga pipilas sila ka mga dokyo nga mga ebidensya kag pamatuod sa involvement naman ni former House Speaker Martin Romualdez. Di ginakuan niya, gina-message niya si Congressman Martin Romualdez na sumong isa man kaakusado sining flood control anomalies nga hasta sa gihapon may pamanya Japon di masugdan. Pinangayuan sang kwarta hasta nga nag-file naman sang kaso ining si former House Speaker Martin Romualdez kag nagpangayo bulig sa National Bureau of Investigation. Mga pilakas ba na nga pulo panilag kag set up sa entrapment operation sa grupo ni Mabanta, tinagligad adlaw na kwangid na finalize gid. kag na zero ingid ining si Franco Babanta kung sa diin na nalakpan na yara mismo sa isa ka function hall sa diin sila nga nag-arkila. Pero antes ko na yan, di ko na magpatpat gilawig. Diri ko, ah, sin o kakilalahon tanay. Siguro sa mga pariyos akong edad, nga mga 40-hon, nag-30-hon, madumduman tigid ni si Franco Babanta. Una ni siya nga nagwa sa television sa isa ka-commercial, sa isa ka-pasayod, blati lawagon na lang ah, sa isa ka-soft drink nga commercial. Ipakita ko bala para sa ma-remind tayo ka K5. Lantaw ka mo ha sa K5 News 7 Bacolod 101.5 para maibaloan nyo kung kagbasi mahibaloan nyo kag makilalaan nyo mani. Nga siya naglig na lantaw ko gina-idolize ko sa una. Ari ka K5 Adrian, may ginpreparar kami di nga mga daan ng mga video na ginukay ni ka K5 Adrian sa baol ni Ma'am Vicky. Kaya mo amon ni chimpo mo. Abi pakita ta para makilalaan nyo kung sinugid si Franco Mabanta alias Jasper sa commercial sang Coke. Go ahead ka K5 Adrian. Audio.
1: Tayo 12, right? Ubus ng prepaid ko. Buti na... They're so tagal. Gee, may globe na nga pala ako. Pare, Jasper to. Kita tayo 12, right? Ubus ng prepaid ko. Buti na lang I got a Coke.
2: Sabi ka bang gumamit ng cellphone? Sagot ng Coke, pati prepaid card mo. Uminom lang ng Coke and look under the ground for free globe, handy phone, prepaid plus cards instantly. May free Coke products pa.
1: Pare, 12, di ba?
0: Okay na lang, kaya pwede rin i-video lang na continue lang. Kuhay lang audio, i-video lang. Siya na si Franco Babanta, mga kaki-five. Ngagin, naghimo commercial, mga earliest 2000. And pagkatapos si na mga kaki-five, damo na nakanotice siya nga ti kabalong mag-acting, kabalong mag-hambal. That's why nga nakasulod ba na siya mga kaki-five sa ginatawag naton isa ka video jockey o kung VJ sang ginasiling naton nga mix. Di madumduman ko, madumduman ko sa unay sa mix sila ni Heart Evangelista, sila ni ano bla ang lalaki na bla nalipat ko, basta mga sagad bagalambal, no? May nga tanda nga mga VJs, hindi a BJ ha, kundi VJ video jockey. Basibla ko online ang pag-i-chindi nyo. Hindi niya BJ ha. Ubo ko juice. Video jockey niya ha. Kisya na si Franco Babanta. And sunod naman sa ginapanaliksi ko kay na. Samtang ginabasa kong article diri. Halin sa isaman ka masing naton promoter. And at the same time nag-hold man sang kwanay mga talents. Iyan ni talent si Franco Babanta. Kagsunod sa iya, tinanotice niya sa una pangadang pagka-agresibo kung kasi taon eh. And in fact, si Sam YG, isaman ka VJ man, kag isaman ka DJ sa radyo, naingkwentro ni Burakay man, kag dito siya ginadalaan niya kung ano yung sangkwan eh, mga barkada niya. Ti medyo maulo isog-isog ini. Bali naman, o kung base naman sa impormasyon nga nakuha naton.

Di sa mga kaki 5, amo ni sa una hasta nga naglabot punto nga nag patukod siya sa iya sining network. Bangod naman dai ka balog ka kung nami ka communication bla kung ang communication skill mo perte. Damo ka gidya makwan, damo ka gidya masiling ko ma-follow sa imo. Nami ka magambal mo. Kag may mga pipila ka mga kwan nga impormasyon ngayon si Franco Babanta sa nga during sang kampanya ni Duterte Marcos nga tandem do siya maning isa kag ginatawag naton ngati naghimo mani sa mga videos, mga post, mga content para naman ngati magdaog ining nga tandem ni Vice President Sara Duterte kag ni President Bongbong Marcos. Kag nangin na komentarista man siya, political commentator man siya. Nagapanira man siya sa mga iban nga mga aras gobyerno ng mga tamaran. Mas nga ito, dokumentarista man Pero tinahulog git siya. May mga palaw pamangkutan nun. Nga nagaginuwa, sumong nga this is kuno, ano ni pamangkot sang iban mga kakipab set up di man bala? Or this is a legitimate operation? Entrapment operation sang National Bureau of Investigation. Ti ginadeny man niya ni Franco Babanta mo. Siling niya, wala kuya sang kilabtan nandri. Yun sit up lang ko. Kaya ang natabo mo ni mga kaki 5. Gamay lang nga background. May agent sang NBI nga nagpakuno-kuno nga staff ni Martin Romualdez. Nga nag-istorya sa iya, nagkita ay sila. Nag-ulo-istorya. Kagati naggasiling ati may kwan kami di. Mahatag kami di sang ano ni. Sang kwarta sa imo. Di una nga hugada do nag-decline siya. Siling niya hindi ko magbaton da. Pero dalaan nyo sa isang lugar di may duwa to kataw nga nakasuksok sang face mask. Dito nyo ihatag. Di nagpanulong dito may kaki 5 ang mga agents sang National Bureau of Investigation. Kag dito nilagin duhol ang tatlok maleta. Nga nagaunod sa nga grabe no? Million nga kwarta yan. Hindi basta-basta. Hasta nga ti ginsunod sa NBI, gindala sa duha ka tao dito sa sulod sa ginarkilahan nila nga lugar. Kag pagkakuha impormasyon nga ato na dito, ang mark money, kag ang kwarta sa maleta, ginsunod sa NBI ining lugar. Kag dito nila mga kaki 5 na abdan nga ra mismo man si Franco Mabanta sa lugar. Dito nila gindakop mga kaki 5. Iba ko lang taon ta, first hand, waya mabato ng kwarta, kaya nag-deny siya mo. Nag-refuse kumbaga si Franco Mabanta. Ang nagbato niya mo itong duwa ka mga lalaki nga mga kaopdanan niya nga mga empleyado sa iya sininga ginapanagiyahan nga network. Ti mga kaki 5 hasta nga sa punto nga nagkwa na natribukaho ng bilog ng kalibuang Pilipinas. Pero may mga palamangkutan nun pagiging mga netizens naton. Medyo ba sigasig uras tagli no? Kinanglanta lang hirap up ni. May mga palamangkutan nun sa tutuod lang pamangkot gin set up giman bala or ining aligasyon batok siya may kamaturan.

0: anong skandal? Di kon limpyo man ang konsensya kung way kuya skandal. Di kuya magatag si mo. Nga i-extort mo ko, nga kilkilan mo ko, kay way mo kuya sang sala. Sa totoo lang magkakipipe, ang punot dulo diri nga rason nga may extortion o kon may pangkilkilanay kag may entrapment operation because of the allegation nga may mga video footages, may mga ebidensya, kag may mga dokyo silang nga ara sa poder ni Franco Babanta nga pamatuod nga may involvement si Martin Romualdez. So, balik kita sa example ko sa akon ko galingon. Kung limpyo man ang konsensya ko, wala ko sa ginhimo nga kasalanan, bisan anong pa ang pato-pato, dahil sige, go, ipakita. Kung ako guro, i-challenge ko pa na. Go, hindi na ko kinanglan nga, sige, mabayad ko si mo para maghipos ka. So, meaning, in that scenario, magka-K5, makita naton, kay there might something wrong. Oh? Something wrong nga mapatol man si Martin Romualdez nga magpadala man tao, magpadala sang kwarta, magbayad sang bribe money sa kaya Franco Babanta kung huwag man sa kamaturan na ginahimo o kung aligasyon ni Franco Babanta. Dibla? Kung huwag ka man kamaturan, so why sit nga kinanglan pa ko yung magbayad, bing? So dira naglabot sa punto, nga kadamu-damo na nga mga istorya, aligasyon, sa magtimbang abahin nga ginatag na lang ganib si Auntie Claire ganib mo. Oh, may mga kundi nagligad tos na singko na nangindako maning kabulig when it comes sa social media platform inin si Franco Babanta kabalok ka ang mga troll la. Sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa ano pa ginang iba ng mga social media da? TikTok. Dako maning bulig niya sa administrasyon. Nasa subong dugin suli na gani mo. Kay gitsong una dugin akusahan siya nga ti pro Marcos siya. Ti asta sa ulihi daw nag-DDS na siya. Daw nagsamu-samu na mga kakipive sa diin ginibala si Franco Babanta. May kamatuuran bala ang aligasyon batok sa iya? If this is a legitimate operation, question, no? May kamatuuran ang ginaligar man ni Franco Babanta regarding sa mga ebidensya nga yara mismo sa iya. Kaya sa subong diri pa lang kitaya nag-discuss, diri pa lang kitaya nagtakol magka K5 sa ginhimo nga entrapment operation. Why pag kitang naglabot sa punto nga ginimbestigaran sa National Bureau of Investigation, may kamaturan ayan ang aligasyon. As what I have said earlier, kung wala gaman sa kamaturan nga kinanglan ko bigid magpatol. Diba? Kag may aligasyon man, bisan gani si congressman, 1 minute na lang. Si former commissioner Ruena Guanzon, nag-question man. Ikaw di ginagamit lang ito, budol man eh. 1 minute na lang gidya. Sige ah. Buwas naman amat-amaton na, diri lang tayo na esta. Diskusyonan tani. Damo pa ko dito tani, balon nga may nga kwano. Kalingin ko nang babuyan, kaya 1 minute na lang. Mag-plastar ta karon na. Buwas, ibalikan na lang nga diskusyon. No? Kinako na nga isyo eh. Mabuhay tani commercial, pabalik namon, tutukan tani mga pipila ka mga balitang lokal nga natipon sa ngaton sa kamahangkilan nga mga field reporters. Pagkatapos sining, pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500!
2: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
2: Masamihin na kapalatian?
1: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
2: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
2: DTX 500!
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amon yung allergic rhinitis. Kaupod ta siya nga diskasyon. Si Doc Ramil Oy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
4: Ang allergens or GP, ang isa ka klase sang anti

0: allergen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response, kundi ang imo nga immune system ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance kaangay sa mga pagkaon. In other words, Sir GP, daw kaangay lang nga nagminango ang imo immune system ah.
1: Gusto,
0: ano? Bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kun bakod imo immune system, kun alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom gig ka DTX500 kag may TC or PRC.
1: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masami nga pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clogged nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata, pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
0: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sa world population ang may allergic kada rhinitis. Magali, no? Kapin pa wala ga inom DTX500 kag may TC or PRC. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na ya makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na ya. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango nga immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX500 kag may TC or PRC. Adlaw-adlaw gid sa GP.
1: Pila sa mga common causes ang allergic rhinitis, Dr. Ramil, amo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollen sang tubo bala ning bilaho. Kalabanan summer, kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kung may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system mo sa tuang bali, Dr. Mil. Paalamon ta ang aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kada adlaw.
0: But silingon, sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na ya untat ang pagbarado sang ilong mo.
1: Sige-sige sa yan, no?
0: Bilog yang atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
2: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
3: Magalingin pala ang imong nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imong blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
0: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka may TC or PRC, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
1: Husto. May mga external factors, Dr. Mil, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke. Kag ang aso sang sigarilyo.
0: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya, wala ka, tapos subong ya, tanan-tanan na lang gina-allergic, meaning sina, gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga nag-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nag-cause ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud, ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Naamini siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag may TC kag PRC para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diinto ang ginaatake sang imo nga immune system.
2: My family history ba ka mo sang diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
2: Mataas ba ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na.
2: DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: garantisado,
3: epektibo,
2: aramis.
3: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: D3, Bio.
7: Problema sa pangkaso,
6: hinana, sipon, kagubo,
7: tugasong virus, kagmikrobyo.
6: Ang D3 Bio ka na.
7: Ang D3 Bio,
6: puno sang lauric acid,
7: na ginahimo monolaurine sang aton lawas,
6: nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
7: Mag D3 Bio,
6: adlaw-adlaw.
7: D3 Bio,
6: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio,
7: ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabagat sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
11: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
6: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
12: Pugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C.
7: Mababaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Sport Biotics, makabulig sa pag-

0: Pagdas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ang oxygen nga ara sa Dr. Pinoy's Choline Capsule. Amo ang may pinaka-powerful kag primary role para sa aton ikayong lawas tungod ang tanang proseso sang aton metabolism gina-regulate sang oxygen.
2: May nagin nga indigi maguantahan kung nag-atake. Lakot sila over-fatigue na sa school work, over-stress sa problema. Nakilawan ko na ang damo lang ang herbal medicine pero wala agit alivyo. Apang one time, nag-try ako sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Sa subong, maayon na agit ang palatsak ko kag adlaw-adlaw ko inig.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Muternamax,
4: Ternamax, Max Effectivo. Ako gali si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatsyagaan ka mag-ana.
5: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah. Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo man usik.
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
7: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo tibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Red Horse Beery, Numan Wisdom.
16: Wala sa OTP sa pag-overthink? Relax lang.
15: Tama. Red Horse Beer. Dabit. Sulit.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Nani!

0: bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansag.
6: 66th Palarong Pabansag.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansag 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
7: 1.5 K5 News. Welcome back mga K5 sa programang El Castigador, alas 5 just na sang hapon. Hindi magalipat permi ha, magtumarsang suplemento. Suplemento nga makatag kayuan sa itong kalawasan. Mag Mighty C, the alkaline base vitamin C na. Parisan sa Clinica DTX 500 kag Clinica D3 Bio. May nga po sa itong sing mga suki nga tagpalamating nga nagaw po sa itong kapagpangalagad sa itong sing programa. Sa kay Marian Olvido, sa Lil Vido, Jasmine Olvido, Yen Wong Lee. Sa kay Christine Joy Paradas. Kay Tintin, nagpamati man. Big Sal Delphine, Made a Guy. Check na mga kaki 5 ang pipila ka mga balitang lokal na ton. Ibalaon ta ang balita, agi ka naman kay kaki 5 Wilson Villana. Ang balita ni Kaki 5 Wilson, Dolomas Kalawan, sang paborito sang tanan, ang Extend the Food Supplement for Men. Nami ni sa pang blood circulation. O, para at least masuplayan ang mga magagmay ng mga kaugatan. Basta ka kung nami ang blood circulation mo, tanan nga mga nutrients ma-deliver mayad sa iban mga kaugatan. Hasta sa ugat nga mayor. Extend Food Supplement himo sang Labuwas kakag maka nga nagahatag naman. Oy, ayo matamyaw kog li anay sing isa ka happy birthday. Ari ang bad non si mo ay gaong sanay gamay lang nga time ha. Standby na kag Kipay Wilson ha.
8: Maligayang pati sa iyong
7: ka. May Japanese ko din nga kwano nga birthday celebrant. Hey, okay. Ay, si Kim Galina, biko Japanese. Happy, happy birthday sa amon sininga upod sang una, no? Si Kim Juanilio. Kuka, kwan ba di kay Kim? Kuka, ano, kagamay pa di siya, oh? Do bata pa di sao, subong do bata man Japon. Happy happy birthday hamal niya ang pinakagwapa gig ko no. Pinakagwapa, pinakasexy, pinakabuot kag pinakamahinatagon. May spaghetti kuno kag kay Pedro no. Happy happy birthday Kim Wanilio. Timabalik ka na di Kim. Nagihiwat subong si Kim sing yasin nga ika 18 nga kadlawan. Happy happy birthday Miss Kim Wanilio. Kung nabugatan ka Kim, mari lang ko di ah. Mahabulig kami pasan na Kim Wanilio. Happy happy birthday. Tapat kagid ka Kim Pedrian, maging pakita mo tanda niyang pictures oh. Happy birthday sa liwat, Kim Wanilio. Ang tagpanamayawag ka naman sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Klinika di Alternativo Medicina Nuala Center. Sa naghiwat sang kadlawan, happy happy birthday. Sa naghiwat kahapon, belated happy birthday. Kasi sa maghiwat buwas, advance happy birthday. Sa ato na nga mga balita, check na busy ka K5 Wilson. Kay nakuwaan sang CCTV footage mga K5, arika watan na naman ang pagpangawat sang cellphone sa isa kalalaki sa sulod mismo sang simbahan. I-double dead ka na? Nangawat ka pa sa sulod pa sang simbahan? Diba ang simbahan kakagto ka na para mag-fellowship, para magpangamuyo, mag-repent, mag-hinulsol, mag-confess sa iyong mga kasalanan, pero siya ay nagsulod simbahan para magdugang sang sala. Check na si Kaki 5 Wilson Villena sa line number 1.
9: News FM Live Report.
7: Kaki 5 Wilson, ibalita mo.
10: Yes, Kaki 5 Ross, may hapon. No, may hapon nun sa akong kalingat at salamatis sa El Castigador. Ako, Kaki 5 Ross, kabaluka ko ng iba na kapatulong sa simbahan agad magpamuhin sa ila sa mga sala.
7: Dali lang do sala, do wrong grammar mo, wrong grammar. Do lain ang pag-i-chindi ni Ma'am Vicky. Kasi niya si Ma'am Vicky niyang pamuhin do lain ang imbut si Lingon. Magbuhin sang sala kay mas linga magpamuhin niya do ka lain yang Kaki 5 Wilson. O nagapabuhin o kung nag-confess, nag-hinulsol, oo, sang sala. Amo nang simbahan mo. Sige. O, anong natabo ni?
10: Kining lalaki niya kasi sa dos na nakuhaan sa CCTV footage, sabi mo ma-attend siya sa misa.
7: Oo.
10: Nagawalin na ang pare na kasi sa mga nalikiliki sa niya sa mga liog, ang mga tika-tika niya.
7: Oo.
10: Kaya target siya niya sa kinaros ang cellphone sa lalaki nga rin pa sa iya sinigatubangan. Actually, nakita
7: mo
10: sa CCTV footage ang lalaki na tulang niya. So, ang lalaki na tubang niya kasi sa dos na nagpa-urok-urok pamatik sa kwali, ang matagal iya sa suspitado, cellphone ang target niya karon, ikuha niya ini ang cellphone sa tinangag sinulod sa iya sinigadala ng atakpak.
7: Wow!
10: Daga naglakat lang at wala lang sa natabo na kay Pedro.
7: Cute-cute pang backpack yan, ano kwa, no?
10: Ginbutang niya pa sa tubang kay Pedro sa iya sinigadala ng backpack. Daga pagkuha niya, wala lang may natabo. Ano nang kitbala sa kagunpes sa mga 3 seconds.
7: Ang backpack yung ginhimo, yung front pack. Sa diin ni natabo kaki Kipa Bulson sa diin nga simbahan man
10: natabo ina kagapon si Kipa Bulson sang hapon sa third mass na hapon no dito sa Mayan San Sebastian Cathedral diri sa siyudad sa Bacolod.
7: Ay!
10: Si Kipa Bulson sa cathedral din ina natabo
7: dira sa San Sebastian sa may plaza gidyagali sa mayor nga simbahan naton
10: sa plaza
7: tidamu-damu na dan sila.
10: Actually, nagpatulong kita to kagapon sa cathedral agod sekyaron ang ila siling susimento. Actually, kasi 5 roads, security lang. May mga blue guards, may TNT, madara ng personnel na nagabulig sa pantay. Kahit may pipila, magkani ko naman si 5 roads na na-identify, nakit man ay anila. Kung kumakitaan nila dara sa lugar, inatapok na itigida o galing, kinipatko ni kasi 5 roads na nabidyuan. Bago naman hindi ko ng persona na nagpatulong.
7: Kinaka-mask pa sa kaki 5 Wilson. Kabalong ka sa simbahan. I don't know lang gina kay T. Hindi ko ya katuliko. Subong kaki 5 Wilson mo. Lain yung way of prayer namon. Lain yung fellowship namon. Tila yung man yung katuliko. Pero sa simbahan, what if karoon ka piyong-piyong mata mo kaki 5 Wilson ka nagapulo pangamuyo ka dira? Gulpiada lang gamit mo, bag mo, cellphone mo. Wallet mo, why nag-leak diyo niya?
10: Pebro, sabot lagi ko na baka kiyo lang ko na mga santos kuro sa tubang o baka magagurin pataki na nawatan kung mga pangapal na lagi sa patiaran sa sulok sa tahan nawat pagkita wala wala na kita sa ayo kay Pebro
7: tiway amo ni bala ang sagrado nga lugar ginhimo nila yaas crime scene no dira sa gimo krimen pangawat kag Five Wilson tilang tabla magkagto ka sa simbahan para mga muyo ka Ginoo, patawara ko sa akon mga malahing nga mga binuhatan. Mga ginhimo ko nga mga kasalanan do, patawara ko. Ang iyaya, makagto ko sa simbahan kay mga awat ko. Grabe man yung kawatan ka, Asab.
10: Ang lahat, ito na nga kay Pedro, hindi pa katoro-puro, Lord, patawakan sa akin, pakasala.
7: Oo.
10: Sa gabi yung piyong. Okay, tapos pag muklat mo, matuyayaw ka naman, kinadulay mo gabi.
7: Diba, si Balang Ining Kawatan, makita, hindi biya tag sa CCTV mo, pero ang bayhon niya, siguro mga or less, aras siya sa 20 to 30 years old, no? And,
10: ha? Medyo may pagkalalaki nga, may pagkalakwit.
7: Ay to, oh, gano'n nagali-aliad siya, oh.
10: Oo, oh, nagali-aliad na to.
7: Daw si Juan maglakad o si Berto?
10: Oo.
11: Oh.
7: Oh?
10: At tawag sila nila kay Febros ang lalaking tuaki-aki yun, katawatan Matilda, natawag nila Matilda.
7: Matilda?
10: Oo.
7: Oh, oh, okay.
10: Baka makalam yung kamot ni Matilda kay Febros.
7: Hindi, Juan, ano siya, hindi siya kilala sa pulis, kahit ilang taon, the familiar ng itsura, ang hagyo eh.
10: Hindi siya kilala kay Pebros kaysa na istorya na doon kanina security sa simbahan.
7: Uh-huh.
10: May mga persona na sila yung na-identify na nag-uulubra, sinasaka mo na, ginatabok na ganit nila. O galing, inaabago naman ako no sa'yo kay Pebros nga kawatan kasi amo na nga wala man nila mamonitor. Kaya actually, ang simbahan wala man nagkakulang. No, kay magsulot ang taho, ginapahambalan man nila mga taho nga tagoon, ginagamit.
7: Mm-hmm.
10: Hindi pala pag-ibutan kung DDN kay Pebros kasi hindi mapaktan ang mga nagwa-sulot. Wala kasi kaka
7: amuning mabudlay kay Five Wilson kay on your sa aton part B magkagto simbahan komportable ka mo simbahan na mo una komportable ka kay ti istoryahon mo na Ginoo mangayo ka pasensya mangayo ka patawaran sa mga kasalanan mo dira sumining ibubo mo na tanan nga mga problema gilibion kada sa pagpangamuyo at the end of the day may ara baya gali nga nagatake advantage sina.
10: Actually, siguro kay Pedro sa ulo, niguro sa kawatan, Lord, last na lang kini Lord, kaya pag-isa, subong, last na lang kini Lord.
7: Ang lain, malang ko nagkumpisar sa nayaw, niya, nabuina, namisala ko, di may imo kuliwa, tapos makumpisar, pero hindi niya dapat, ya, at ako yung ginatulirar, ko ni ginatulirar, ginakondemned ko ni, amun yung mabuluhat to, why? Sagrado na yung lugar, simbahan na iya, dira kaya mahimo sa kasalanan? Ti hindi niya dapat ano hindi dapat tularan sa mga kabataan ta sa mga tawo nga nagahimo sang amos nga mga bagay mahuya kamus Ginoo kuway ka nahuya sa bata naging kuaan mo we don't know kung naging ng bata na amo pa nang ginagamit ya cellphone sa kontak sa pamilya niya at the same time sa pag-eskwela niya gindulaan mo na siya sang gamit at the same time gipakawian mo kaugalingon mo ang pinakadako mo nga sala kagi Pebuson sa balay piya sa Ginoo, di ra kayo mo maghimo sa kabulastugan?
10: Minus, ano na na siya kay Pebros?
7: Minus 1 million sa langit
10: minus,
7: na siya?
10: Minus 1 million points na nag-flex si Jesus. Sorry, minus 1 million points na siya kay Dietrich sa balay. Nangawat.
7: Grabe, no?
10: On go week pa man ini ang investigation sa kato si mga kapulisan yung go pulit at yung katakpan na ini kaga patistingan kita kasi ito pala and dito lang sa sulod simbahan
7: hindi na nami why kaki sa siling ko na kaki Five Wilson basta simbahan gani bisan ako komportable ko sa simbahan magsusimbahan komportable ka kay ang bugat mo nga balatyagon mamag-an kung magsul ka simbahan mo kay nga aman ginasugid mo si Ginoo mo Ginoo patawara ko sa mga sala ko Ginoo salamat sa mga grasya. Kablo ka kaki Five Wilson, duha man lang dang ginaayo sang tao magsulod simbahan. Ha? Ang katutuod gid ka simba. Una, ang unahon gid sang tao may arabi tao different kind of personality sang tao nga magagto simbahan sige lang tong pangayo nga pangayo. Oh. Tikita ya na nati nga Lord, salamat. Salamat, salamat Ginoo, salamat sa tanan. Bisan sa mga trials, sa mga gini kanta nga even the trials come, oh, our way. Thank you, Lord, no, for everything. at least nabatyagan naton nga buhi ikaw Ginoo. Miya mo nang wala nga bahanon para sa Ginoo kay Kay Wilson mo. Pero ingilaya ginhimo nila venue inang simbahan nga sagrado para mangawat. Hindi na nagurukis alang natabo sa simbahan kay nadumduman ko na before may nadula madra bag ito ya. Bag kay Kay Wilson nagaluhod.
10: May laptop.
7: Mayara pag ito iban, nagaluhod. Kitiga pa nga muyo ka gani, nagaconcentrate ka. Unlike sa iban, dahil gasulod na nagatsob, imbis nga magsimba, pasikat ng iban simbahan. May lain naman yung tao, nga magkagtoto ay masimba ang jinding to ga-date-date sila sa simbahan. Di dapat liwaton ta na nga mga kinaiyab, laka Kay Wilson, kung simbahan gani, respetuhon nyo. Kung wala ka mo respetos, pari, daway ka mo respetos, pastor, respetuhon yung Ginoo. Kaya una nga, bes, mahuya ka mo, nakakita, galantaw sa simo mo. Ano yung balmi sa uli, nga, magkuton ka sa Ginoo. Ay, Berto, anong ginhimo mo sa duta? Di masabat ka na, Ginoo, ako tong nangawat. Di, proud ka na, nga isugin mo sa Ginoo, nga nangawat ka sa loob simbahan.
10: Ano
7: san
10: ila ihaboy
7: gid
10: San Pedro
7: ang manok. Tingaton diri kay Wilson is san liwat siwat ginakundinar nato na amo nga mga buluhaton. Magunos dili man kamo ay. Oh, hindi kamo maghimo sang amo sina nga mga bagay kay kahuluya sa mata sang Ginoo. Makalusot ka man sa mata sang tao, mata sang gobyerno, mata sang kasuguan, pero sa mata sang Ginoo kay Kay Wilson niya atubangon gina.
10: Kay Pablo. So,
7: amo
10: na
7: itong
10: giyanta na lang ni Kay Pablo.
7: Boss, follow up mo ka Kay Pablson. Ukayon tatong data sa Bacolod City Police Office Station 1 o sa BCPO records and data section. Mangkuton tato kung pila kabilog ang mga kaso sang ginawatay sa sulod mismo sang simbahan. Not just only simbahan sang Katoliko, simbahan sang Protestante, simbahan sang Iglesia ni Cristo ang nagpa-record sa police para may waluan ta nga may ara gidyagli tawo nga demonyo gidya.
10: Sige, ano tara na i-check sa Kay Pedro's kiti. Isa lamang dyan, yung patimaan sa Kay Pedro's kiti lang ni first time na tabo sa sulod ng simbahan. Kasi given nga kapila na matabo kasi ginputangan na ganit sa CCTV footage ang even ang sulod ng simbahan kasi how many types na natabo dira. So, tanahon ta naman kung ang record sa kapulisan natin kung pila ka-insidente sa pagpangawat naman na nagbubad sa sulod naman sa tag-tag sa simbahan sa siyudad sa Bacolod.
7: Sige, salamat kay Kay Wilson.
10: So, mula na ng update sa Kay Pedro Severino sa iyo sa kaluhan sa my PCB Trivati Detect 704 at sa Vincent Coralde at naman si Kay Wilson Villena para sa kampiyon ng balita sa Bisyo Publiko kagalingawan sa Negros K5
9: K5 News FM Live Report.
7: Grabe ka pa nga gapanginit magkapangakig man si Kuya Ramil Bagsik Palomares oh. Yan grabe na ganyan nga kwan. Grabe na ganyan nga mga buluhaton sang tao. Nga mga batas nyo man tuod no so simbahan ka mo yung himukrimen. Si Maricel Arevalo Bendol, yaga init ulo ko sa sa maglantaw. Bal ni Papang Joel Flores Adela. Oh. Yan sir, gigo po ni DTX Coffee Mix. Daw idigwa ko ang DTX Coffee Mix tungod sa kahuluya sa ginimo, sa kawatan nga na. Leonardo Relos niya ka... Ay, kalain ko ng batasan. Benjamin Taiko, si Nuli Dandoy, kag si Bro, Nestor Antonio Dandoy, nagkapamati man daw. Kag si Howard Fuentes. Ay, sagat-sagat si Ward Fentes na kuha na, sunod-sunod kung kuha igid ang tingog ni Duksam at ni Sir Boy sa may dira sa 7-11 sa may Concentrix Dampi Blanc. Gabi nakita ko siya, ginvideohan ko gid siya. This time check naton si K5 Red Salgado. Kay kayo nasang aga, exclusive sa K5 News FM. We are only media lang na nag-cover sa sining distraction sang mga smuggled cigarettes nga na-intercept mga kaki-5 sang police o kon maritime police sa pagpanguna ni inablos ni Kuya Bonilla ni Police Major Bonilla man sang maritime police dira mismo sa Maytalisay landfill. Kaki-5 Red
9: K5 News FM Live
7: ibalita mo.
11: Yes, Kay Febron, exclusive kanina ka nakuha sa K5 News FM.
7: Dali lang gid kay Febred, dali lang gid, dali gid. Kay Febred,
11: mga smuggle.
7: Kay Febred, dali lang gid, before na magkagto sa balita mo, any advice pa sa mga taong kawatan simbahan bi para at least kibalaan kuya kay ti kabalo kang isa ka public servant, dapat may panumdom ka sa mga tao bigyan naghihimo krimen. Anong ma-advise mo sila, be?
11: Well, actually, kay Ron, sa katong sinig-advise sa ila, mas mahalit na lang siguro kung magpagita kita sa trabaho. Bala, kamanti kung magpangawat kita dara sa mga kagamitan, may hindi dara aton, di posible, yun ka manakpan ka kag problema pa na kay Ron. Kagang lain, pati isunod pa sa simbahan sa Ginoo.
7: Correct?
11: Ang malain na sila kung magdakwa kasundon man sa kabataan, ti inakitimrod sa problema. Gina.
7: Hindi namin ang ehemplo.
11: Yes, correct. Ang inakitimrod siya, hindi katapusan, hindi makapalagyo pa sa una ka bespo, sa uli niya. Hindi makapalagyo ang kitimrod.
7: Oh. Ginoo, nagid ang masugata mo. Ayo. But yes, anyway, salamat kasi mo advice lang, hindi ako managkapitan sa Barangay Estefania. Ano tong balita sa may tatalisay? Kita lang to nakakagtukay na?
11: Yes, kita lagi di kini Rod, siya ang nakakadong ang inad, raya sa Maya Landfill, sa Gatasay, sa Gipatagayon, kanina na disposal or evidence disposal, sa Maytime Police, iya sa Negros Occidental.
7: Ang video, kaki Febred, amun niyong shredder niyo, dumudamos garilyo ba?
11: Oo, dumudamos, kaya kiki Rod, ang value sila suno sa kay Police Manager Carl Bunilia at kay Vrots himata mo din ni Sir Bunilia sa katul siniga traffic enforcement unit sa siyudad sa Bacolod kag sinusigya kay Vrots iling ipatigayon iaga disposal sa mga sigarilyo ini sa kay Vrots na tabo sa kagayina sa aga dra sa presensya man sa Talisay LGU. Inakitin ron sinang mga nakumpiskar ng mga smuggled ng mga sigarilyo sa noon sa Kaiser Bonilla, ginatihan, inaagikan, paiyas na may Mindanao. Pero ini siya ang gikan niya sa luwas ng pungsod, Kitin Ron.
7: Uy, imported galin eh.
11: Imported na Kitin Ron.
7: So meaning, mas mayad-mayad ni siya nga sigarilyo sang sa dira lang ginhimo sa Kalamanga, no?
11: Oh, what is siya? Quality.
7: Quality nga sigarilyo, just so happened lang, wala yan nag-agi sa tsakto nga proseso. That's why smuggled cigarette sa wag siya, kaya way nag-agi sa, ano mo, sa tax, wala, sa, ano to, BIR, wala tanan.
11: Wala sa selyo, di abo na kinibras, smuggled din siya.
7: Wala ka to sa may nakita, nga may nagtago, isa ka, ha?
11: Ha,
7: di po kanina,
11: wala, gid.
7: Pero, dali lang, gid. Ini nga mga sigarilyo, sa di ini nga mga na-recover sa mga otoridad naton, sa di ini nga mga operations, amo na niguro sa singkang, ang ligad tuwig ay.
11: Well, actually, kay Vance, panaklaruhon na, actually, kay pamangkot, kagira, nakumpiskar sa may Talisay, hindi na siya nakumpiskar sa Talisay. Dito na siya nakumpiskar sa may syudad, iyasang Kawayan.
7: Ay, Kawayan.
11: Oh, natabuhin siya kay Vance sa itong Mayo 19, 2025. Di malawid-lawig pa rin siya, tiginagi pa rin siya korte, tag sa ulit, nagbagwa na sa...
7: Mando ang korte.
11: Mando ang korte. Ngayon, nagpaydalom na sa disposal or evidence disposal, kag ti inikipro sa gitana or to kagiging...
7: Para sa kaisa, ano, ng information of everybody kay Febred, ang magiging himo sa korte. Sa nagpamangkot about sa illegal drugs, blah, about sa Cebu, always ko nakakita sa komento, di nagkakagtong siya buh. Di ba? Kumadakpan, di nagkakagto, gina-ruling, gina-recycle. Hindi. Basta gani, mapasakal ang kaso, kung pila na dang nakuha, kinilo mo na siya kay Febred, ikuan pa na yan, ikuan pa na sa korte, i-file pa na. And then, kung magpagwa ng mando ang korte, kag matagaan na sang, ano ni, tawag, panghusga, o, ining mga imbulbado, may kuan na dyan, may court order na dayon nga i-dispose ining mga nakumpiskar, just like sa sigarilyo, tiyan mo man ang droga, ang sa droga, ginabasa man, kag ginalubong stubig, tila mo man ginabasa, kag ginalubong man stubig, kag Febred?
11: Yes, correct. Amo gina ka proseso kay Kitay Bronze. Kaya kanina sa pagkikita na ito sa mga sigarilyo, ti ang term na nila expired na rin. Kaya ang tura sila kanina, ang kada stick dito, ti...
7: Ariano ng fourth, imported ni ang mga sigarilyo. Kaya ang balaan ko lang yung makita ko lang di bis Pilipinas. Ang kwan lang mo, ang arat, ang isa ang pangalan, sang tao.
11: Sa Blanca. kay Yara Madra gani kita bronze kay ti inabalang champion ti to kinalaman na gani sa una sa aton eh.
7: Oo.
11: Oo, puti nga siguro. Pag ti may ara madara sa fourth may Dunston man. Actually, pinabako tatagi na Winston pro Dunston gani kita bronze.
7: Ha?
11: Dunston, ining brand name niya. Then fourth Casablanca tag champion apat ini ka brand sa Gasigarilyo tag ini siya sa Kabilogan 11,450 ka mga rims ganagabalo sang 8.9 billion peso sa Kitebrod.
7: Mamangkot ko ka Kitebrod as witness and para man ni sa nagapamati man kada gapamangkot niya basi bala kun may ginatago da nakita mo gid nga ginguba gini gin dispose mayad ginbasa sang tubig li ko basi bala kun pakitang gilas nga ginpakita kita tapos do gin panghakot liwat hindi man
11: well actually kin words wala kita na nakita dito ni isa nga gitako
7: actually
11: gin isa-isa gid ni abri sa kada ka ha mo siya mas red kuno mga karton eh
7: so
11: gid ko pagiita gid bululigan pingina sang mga personal man sang gatamin sa LGU ang mga kakas ila sila sa mga arim and then mga kakas sa ila si diga ha gid butang dra sa plastic and then gin bubo ini sa shredder pag gid nagtupa ini sa mga sako binasa pagin
7: oy very good
11: pag gid dra sa landfill pag gid lubo
7: amo nang gusto na tumabalaan kay kabalaw ko naman ang mga tao nga nagalantaw sa aton subong nagka-komentar nya basi bala kon sa pila to ka rims gani ang balmo
11: dito kay Rod City ang nakadamuon tuya sa rims kada kita tong kagaina ara sa mga 11,150
7: ka rims. Kaya basi 11,000 ka rims to ang gin-destroy 1,000 lang ti ang 11.
11: Hindi.
7: Ginkuan mo gidyagin. Ati okay very good ah. Ti ikaw ni gini nag-witness na mo.
11: Oh, yes, correct. Actually, gin by group to nila. Sa amo na yung mga brands sa Sigari. Dito na kita na ito. Kasi tumpak yun ang mga kitikipin brands.
7: Very good.
11: Kag dito, sa nakita mo ito na gina, ti ang persa sa Gatalisay, LGA, tumpa dito. And of course, tinglawagon ba natin si Police Senior, Master Sergeant Arsenio.
7: Oo.
11: Sa natin sining Maritime Policeman.
7: Kaya mo nang pinakabakod ko lang ang kuya na.
11: Oo, si Sir Arsenio, kumina. Sa gitong ginagabati-bati sa kay Sir Bonilla kagigina sa iling patagayon, iling disposal sa iling siya mga
7: dumudamo
11: ng mga smagod.
7: Ang baho, iya kung ikaw i-compare mo, Bi, nakita mo man to ang mga fake nga mga cigarettes nga na-recover sa may alihi, sa may singkang mo. Sa may singkang, sa may atong blagin ano raid sang oo kag sa dito sa may Kalumanggan at yo way tumayo baho iniya makita masimuta mo do sigarilyo ged
11: sigarilyo giniya kay Kevin Bronze ang kulang na sini ang mga silyo sa GVIR and of course ining permit abulan ng kulang eh. Ang sa pamangkot ng putotong ina kay wala na siya sa permiti baratong ipagbaligya sa Nikiteng Rods. Hindi na siya maglapaw estimate nila sa mga 100 pesos na kanakahay.
7: Wow.
11: Ang ating namanasing sila ang pag-dispose na Kung galay ka natin sa istorya kang ina na sa Bunilla sa ato na sa ito nagligan nito yung bulan sa Gabayo, ginbutang ini siya sa Baruto, Kiteng Rods. Agod na ti makalusok na rin sa isla sa Negros. Matungod kay ti maid ining monitoring sa aton siniga Maritime Police iya sa probinsya ini sa Kitam Roads ang napumpiskar kag ti amo na Kitam Roads ti gindala ini sa court kag napapalauga na sa desisyon para iya sa disposal. So ari pamatian aton si Police Major Carl Bunilla ang aton siniga pamuno sa Maritime Police diri sa Negros Occidental yare.
12: So may ara kita sir sang Dunston sang Fort sang Casablanca kag mayara man sang champion.
13: Mister Mito, kung kapila ni Kabilog nga rims, kagang iya sininga value kung kapila ni sir.
12: So, Kabilogan si ni sir, nara kita sa 11,000 rims.
7: Wow.
12: So, ang estimated value niya, gina-appraise, is nasa 8.9 million.
7: Almost
12: so,
7: 9 million ba?
12: Sa makita
7: ba?
12: Subong, gina-shred, gina-isa-isa naton, ginabuksan. Ang mga packaging sang sigarilyo kay para mas red naton in accordance man sa rules dire sa aton nga sanitary landfill sang nga ginpaulam sang siyudad sang Talisay then aton man ni nga bas-on kay para totally nga guba na gid ang mga ano mga smuggled cigarettes
13: so posible man sa sir ilubong right after sining kwan
12: Yes, sir. Ilubong naton eh. Kay tungod nga isama na sa mga patakaran diri sa siyudad sang Talisay nga pagkatapos nila ay segregate ang mga basura, ginalubong na nila diri.
7: Mm-hmm. Okay. Very good. Okay, at least at hag kay Pebred, kay Kabalok ka, may mga basi, may mga kemikal ni Bla, no? We don't know lang gid ang paghimos ni. Di ta gusto nga ti, naibalawan nga daan, nagligad sa kalumanggan to, mga kemikal to, mga sapiyo to, guro sang agis ang sapiyo. O, kahoy to, ginbutangan niya sa kemikal para daw baho sa garilyo. No? Ti makahalit.
11: Yes, kung ikaw ba nagaling moral sa kabal, isang mo niriya kagay ina, kung nilaw ay nagagi, kung niya sa gobyerno, sa quality control, kaya moral, posible, kati adoble pag ining halit, yan
7: ang
11: awas. Tanti, butang dati sa radio, may malayang ibang epekto sa sining awas, pero malalik yung masimula time straight pag ining, kaya posible, kati kung may masakit, kaya sa kurason, madalman kagay, kati,
7: yes.
11: Masya mo na ikapahamak pa sa mga konsumitor kay Kebrod.
7: Sige, salamat kay Kebrod.
11: Salamat kay Kebrod sa mga sining malita ka madulong sa programa nga El Castillo. Itong sa ato sa Power T. Ang atong sininga DTX 700 Mighty C ka Clinica D3 by UNDCO. Kaga atong man sininga DTX Beauty Soap sa may good na napanit may aras ang kalapap. Muli po digat ni magamit ang DTX Beauty Soap na sinteresan tamig in kutis artist na kapa. Kaga atong sininga DTX Copinex nakakapi ka na nakadetox ka pa. Kapun si Patron kay K5 Martin di maisip. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko magkalingawan sa Negros. K5 News FM.
14: K5 News FM Live Report.
7: Madamo salamat kay K5 Red Salgado, exclusive sa K5 News FM. Thank you so much sa Maritime Police for trusting K5 News FM. Muna dapat ginapang destroy na pakita sa tao lang nga ginapang guba gid para tis wala sang huring-huring just like sa mga droga. Tiyog isang pinayag katawag man sa aton for disposal man sang illegal drugs. Hindi na-cover man ito, ano? This time check namin si K5 Obre Suspenye. May duwa ito nga patayo sa may banwas ang Kawayan nga ginaligar mga katapo sa New People's Army. Check namin kay amuning nagligad doon lang ay nadlaw nga may inkwentro sa may banwas ang Kawayan. Hoy si Ma'am Mila Pera sa sityo Mantamilok, Barangay Isyo, banwas ang Kawayan. Lapit man sa may armida mo. Aming hapon da, taga Sityo Mantamilok, Barangay Isyo, ang mga guwapa kagwapo ng mga pumuluyo dira. Mamila, pero Sityo Mantamilok, mga guwapa, gin Mamila. Check tabi si Kaki 5 Obre. Nang taong kong taga Kawayan man siya, kay basta taga Kawayan ko, no, guwapa mo. Check ta si Kaki 5, aran sa pang, si Kaki 5 Obre. Kaki 5 Obre, please stand by. Kaki 5 Obre, teka, Kawayan ka? Ibalita mo!
15: Kaka-K5 Rod, huh? Nalipat. Taka-diin ko ha. Taka-ilog ko wala ka-K5
7: Rod. Ay, ilog kaya, gali. At ikon mga gupagwapa sa may, akong gwapa sa may Kawayan, mga taga-ilog, mga gupagwapa, nada ko na mo.
15: Ha? Huh? So, dali kita sa taka K5 Rod. So,
7: di ka pa magpatiyaw?
15: Sakto na ka-K5 Rod, hindi ka...
7: Oh, anyway, sa ilog tas balita mo, kundi nagligat, sa ano ganyang sugo ng kwentro? Itong ligat at law, no?
15: Yes, kay K5 Broads, Mayo 4, ni sa kay K5 Broads, nagsugod sang alas 5:25 sang aga, kagagin kumpirmara ni Lieutenant Colonel Dennis Martinez sa interview naton sa iya kagina, nga ginaaligar kay K5 Broads, nga duha ang napatay sa katapo sang grupo Hublag, apang ka K5 Broads, ginapadayon pa ini nga ginavalidate.
7: Uh-huh.
15: Kasi sa ilang informant, may duhagin man kay K5 Broads nga napatay sa bahin sa NPA.
7: And that duha ka mga napatay ng mga lawas na recovered sa otoridad, why?
15: Wala pa ka K5 Broads. Ang
7: okay.
15: Muna nga ang aton siri as ang 47th Infantry Battalion.
7: So ang statement sa Army is allegedly may duha ka nasiplatan nilang ginatuwangan patay sa mga NPA pero wala pa yung body recovery.
15: Wala ka K5 Broads.
7: Okay, go ahead.
15: So padayon pa na ka K5 Broads nga ginavalidate ang among impormasyon. Kagka K5 Broads, ginpahayag man ni Commanding Officer Dennis Martinez nga ka K5 Broads liwas sa hindi ka K5 Broads hindi bala insakto ang ginpagwa, propaganda lang ang ginpagwa nga statement sa NPA nagligad nga adlaw.
7: Uh-huh.
15: Based naman niya sa statement sa NPA, hindi ka K5 Broads ka mga katapo sang 47th Infantry Infantry Battalion ang napatay. So propaganda lang.
7: So duwa ka bahini. Sa statement sa New People's Army, nga may duwa ka mga katapos ang Philippine Army ang nagkalamatay.
15: Yes.
7: While on the other hand, ang Philippine Army nagpagwa man statement, allegedly, may duwa ka mga NPA nga nagkalamatay.
15: Yes, okay.
7: So ang common denominator dari kay K5 Obre is may duwa nga nagkalamatay. We don't know kung Army o kung NPA. Dumuha muna.
15: Yes, kay K5 Broads.
7: Oh.
15: Broads, sa karon ang 47th Infantry Battalion, kung sa mga pumuluyo, especially sa mga sa lokal nga pangaluhan sa Kawayan, sa pagposible nga pagkakita sa bodies ka K5 Broads para mahatagan man kay K5 Broads ang insakto nga pagpalubong ka K5 Broads.
7: Grabe, pinakadlaw to ang inkwentro. Alin sa Mayo 4 asa sang san o ganito?
15: Isa lang siya kaadlaw ka K5 Broads kag wala man bi ka K5 Broads ang evacuees di kapulit dayon ang ining mga tao dito ka K5 Broads.
7: Oh. Pero at least kay K5 Obre wala naglawig ang gera, kay damor nga galawig ang inkwentro, damo nga mga collateral damage da mga pumuluyo sa lugar. Damo ko dadan parinti dra sina ng area kay K5 Obre mo.
15: Actually, kay K5 Broads, hindi kin man siya super, ano git, layo git
7: pa. Oh, hindi siya damo da tao. Actually, sa ubos-ubos yung damo tao mo.
15: So, miyara man sila kay K5 Broads nga na-recover, no? Duha ka mga long magazine sang 5.56 caliber rifle. Isa ka short magazine sang amuman nga kalibre sang armas. Kag may mga radyo, mas laki kay K5 Broads.
7: So, duha ang recoveries ng mga magazine, tanan, wala yung armas.
15: Yes.
7: So duwa ka high cap, matawag nga nakalaba, iya high cap ka high capacity nga magazine sang 5.56 possibly yan nakarma light. And isa ka nubo, which is the normal magazine sang armas, bali tatlo nang ka magazine.
15: Yes, kay K5 Broads.
7: Okay. Sige.
15: K5 Broads nga mga gamit na kita dito sa area ka K5 Broads. Sa karon padayon pa sa gihapon nga ginahibalo sa aton sini nga team kag update man kay K5 Broads gikan sa aton sini nga 47th Infantry Battalion bahin sa ginaaligar duha ka mga NPA nga napatay sa inkwentro ka K5 Broads.
7: Aha, salamat kay K5 Obre.
15: Thank you so much kay K5 Broads. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa DTS 500 Mighty C kag D3 Bay. Report gikan diri sa sur nga bahin sa Negros Occidental ini sa K5 or resistance eh, para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K-News FM.
14: K5 News FM live report.
7: Maraming salamat kay K5 Obre Suspend gikan naman sa may banwasang Kawayan. Oy si Pastor Jan ang tulong, migo ko, migo. Ang SB members sa Kabankalan City mayong hapon da. Check tabi si K5 Carla Defensor Longa. Natabo ang sunog sa may barangay Alihis. Masubo nga balita may K5 may ara na patay. 69 anyos nga lola. Ang alkalde sang syudad wala ginagpahuway. Gilayon nga nagdali-dali pakagto sa lugar to check sang nasunugan, kag-check sang pamilya, kag naghatag gilayon sang bulig. Amo niya dapat? Oh, imbis nga ipungko tada sa aircon, kagto sa lugar, check ang constituents naton. Amo ni ginhimo ni Mayor Greg Gasataya. Check tabi ang balita gikan naman kay K5 Carla. K5 Carla, way pa?
16: Grabe po.
7: Abi ko piyo na ng sinyas mo. Kada magsinyas da ng teknisyan, na ginakulbaan ko mo. Ang teknisyan sa mga boss namon. Kung mag-program kami sila nga mong boss. Humandam na kamo hindi na tapos namon program. Check taliwat si K5 Carla. Kung walang alam si K5 Carla, sa iluta sa kay K5 Berto. Gali! Ah, si Berto. K5 Berto. Tingala ko man kagipay Berto.
14: News FM live report.
7: Anong sistema kagipay Berto nga naglumpat ni sa barko ining biktima haw? Ibalita mo.
10: K5 Rods, bago lang kita nagtawag sa Philippine Coast Guard, no, natuoy ining babayi nga 25 anyos na pagdating ditagi. 25 anyos nga babayi ang naglumpat.
7: Dali lang kayo kay Berto, may ginapakita kami din nga video sa Facebook Live naton. Ining sa tungas ang bye-bye nga nagalutaw-lutaw, amuning video?
10: Actually, wala kita na video. Lain na yung video.
7: Ay, lain niya guro kay Kifay Bidrian. Hindi niya guro. Kaya may radio, may video nga daw nagkakampay-kampay, bla? Amo ni siya? Amo ni siya ang video kay Kifay? Check me, double check ba hindi niya mo?
10: Double check na nga karo.
7: Oo.
10: Pero dito nagkakwapatas ang detalye, especially ang video halin sa Philippine Coast Guard git mismo sa aton.
7: Kaki Pepe Drian, ko alam nanay, guro, basi hindi niya mo?
10: I-detalye.
7: Ay, oo, amun agili ko na si Iban. Amo ginasa ko nung Kaki Pepe Berto, gali, amun ako nung.
10: Yes. Kaki Pepe Broad, sa aton silingan ako ang information, halin sa Philippine Coast Guard, alas 12 kaina, ang lakatan sang Roro, ang roll-on vessel, specifically Montenegrone, nga sa Barco Abe, halin Dumangas Port, alas 12 mahalin, going diri sa may Bacolod. Sigusulo diri kay Sir sa Coast Guard kaina, si Sir Anakan, mga ara sa tunga-tunga na sanglawod.
7: Uy!
10: Kinrespondian nila ining 25 anyos alias Andriani.
7: Uy!
10: Alias Andrea, taga Bago City. Ito nga nagpuntat ang biyahe kagagin salom, kagagin respondihan, no? Sa mga katapo. Man,
7: ano kung nung natabo? Ano nadagdag siya? Naglumpat? Anong sistema?
10: Sunod din sa una naton nga information, naglumpat din din, no?
7: Kasi Yala.
10: Galing sunod sa Philippine Coast Guard, ginakwaan pag nila detalye kung inibala lumpat o nahulog eh. Pero ang information natin una, halin kay inasang udtogit, may naglumpat nga babae, kaki 5 rods, no? So amo pa lang ng mga detalye naton, ikwaan ta na gate kung ano ginang matulit gate, naglumpat o kung nahulog o kung na slip lang bala, kaki 5 rods. Pero ting ato lang din subong, nakuha naton ang iya sining personal information, taga Bago, 25 anyos, kaki 5 rods, no? Information naton isa ini ka estudyante mo palang ning ginakwa naton ginakuha sa aton sininga Philippine Coast Guard alas 12 ni no so sininga mga tilion ka Kiva Broads kin paghulog ya ginrespondihan nakuha kag nagdesisyon diri ang kapitan sang barko nga magbalik ang Coast Guard tuno sa Coast Guard ipabalikon balik dito sa may Iloilo ang ining barko kag gindala gilayon sa ospital ining 25 anyos. So, sining mga tinon, ginatinguan ta nga makuha ang medical bulletin, sining babahi, ginaligar, sinaglumpat, no, o nahulog sa Roro, nga ginasakyan niya going diri sa Bacolod.
7: Sige. Salamat, Kaki Five Berto.
10: Sige, Kaki Five Rods, no. Ang dato, sining nga balita, inudulong sa kaluan sang DTX 100, D3 Bayo, May TC, kag DTX Coffee Mix. Upon sa pato, si Kaki Five Martin, di maisip. Ako si Kiva Berto Gakit para sa kanilang malita sa emisyon publiko. Galingawan sa Negros, K5 News FM.
16: K5 News FM, live report.
7: Maraming salamat kay Kiva Berto Gakit. This time, check natin si Kiva Carla, Defensor Longa. Sakit maning kwan mo, aning sunog at nagluntad, tira sa may barangay Elihiso. Nagsakripisyo maning Stintay Nueve, anyos nga lula. Ara na si Kaki Five Carla. Sa ilota sa kay Kaki Five Bomba Marilo, ano? Check ta si Kaki Five Bomba Marilo. Kay dito sa may siyudad sa Cadiz, nagliligad ng mga inadlaw damo-damo.

0: Huwag kayong ano, huwag kayong magnakaw. Kahit na halik, huwag niyong nakawin. Maglisensya kayo. Oh, before kayong maghalik. Nga sa halik-halik na naman. Check na si KK5 Bomba. Check ta, aran siya. KK5 Bomba, ibalita mo.
1: Yes, KK5 Rod, sa mga tinalikdan ng mga binulan, asod-asod rin KK5 Rod, saan kinawatay sa solar, nga gibalita, taman gali nga nagatindog pang poste, pero tiyang solar panel, why na, nag-fly away ng solar panel sa KK5 Rod, posible, ginabaligya manigit sa mga kawatan kay KK5 Rod, kasi mas madamo man ang magamitan. Sining, pang KK5 Rod, sa mga nagiligad ng mga sinimana, pag sapol sa mga asang ABP or Association of Barangay Captain, din hugot nila ka KK5 Rods nga pabantayan sa mga tanods during or kada gabi nga kung sa diin sa mga tagtaka mga street lights na may mga visibility sa tanods kag iba natang maara man ang mga kapulisan kay mga force multiplier. That is why ka KK5 Rods sining nga mga binulan kaluyan sa bulan sa Abril at sining Mayo wala gid sang na record kay KK5 Rods.
0: Ay, very good. Nami kay gina-inventory gali ni. Nami na, very good. Ginaisip na. After a month, check. Oh, may ara pa. Ang iba na gurong posti na lang. Hindi, wala sa babaw.
1: Kaya sa tinalikdan yung mga binulan kasi KK5 Rods, sa lima, gid ka mga barangay ang ginsulod sa mga kawataan. Kaya may ara na karoon sa mga project. Wala nga project.
0: May estimated ka na nga presyo, KK5 Chister, kung pilang presyo sa solar lights da?
1: Agin na tanaw ni KK5 Rods ang isa sinika solar panel na gabili ini sa range nga ara sa 1.5 to 3,000.
0: Wow!
1: Kung kung kunawatan, bisan isa lang kalibo, yan may mabakal niya.
0: Ah, eh, biligya ka ni 300. Ligya na. Magkawatan niya, wain nega makuha sa presyo niya. Biligya niya barato, kay para at least makakwartas lang. Mayo man kayo napinsaran sa barangay, ah. Mga barangay... Oo.
1: May ara kita dala mga litrato nga ginpagin pasang ang poste
0: na
1: tindog papula ng solar.
0: Ariyo?
1: Man kasi pabrod sa mga tinalikdan yung mga binulan, may mga ginasaka mo. Ti, posible mga...
0: Kataas niya poste yung ginasaka, Japon?
1: Oo. Amo ng poste kasi pabrod. Ti, kuha na ng gatindog pang poste pero ang solar wala na. Ang pagbinuligay sa mga barangay tanod, sa mga force multiplier, at KK5 Rods, yan itong mga ginpangkawat, ginpakuan na naman, butangan na naman solar, kag...
0: May advice ko, ihatag mo na yung advice ko ha, balloons na, butangan na sa IT, ang kwan, sa IT. Dalanggit ko na kasi niyas na technician ko, 1 minute left na kukunaw.
1: Kaya muna, sa subong daw kaluyan man, tungod sa hugot yung pagbantay sa mga sa barangay tanod, sa iban pang mga force multiplier, kag aton carry city PNP, nalikawa na ang pagkaladula sa mga solar nga nagatindog sa street lights kay KK5 Rods. Report na gikan diri sa siyudad sa Cadiz, sinis kay KK5 Chester Jan Garoque para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingaw sa Negros, KK5. News FM.
0: Madaming salamat kay KK5 Chester Verong kay AKA Bomba Marilo. Mayo mo na kay magkita ka mo ganing kakabit-kabit ka mo daw sa pustida. Butangan daw sang ano ni SIT, magladanlog ka mo. Ayo, wait ka panahon. Bukas naman, same time, same station. Sa kala naman sang bugos ka puwersa sa K5 News FM Bacolod sa mga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kay K5 Idrian, kay K5 Remuel, ko naman si K5 Ron sa Palma para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, sa tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, namigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: GTX,
2: mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. GTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. GTX Beauty Soap. Dala o magputi. GTX Beauty Soap. Puro katul katul. GTX Beauty Soap.
7: GTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. GTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga puti.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud hindi na makahalit sa aton lawas.
9: Sinis ang doktor nga may sakit sa heart ko nga hindi maka-abot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsinin siya, sistingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Dagdag mo, nagigil ko si dito, admit sa hospital. Mo, nakuha na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong na nag-start kami na duwa sa Dr. Pinoy Squalene, naka-rest lang heart ko. Kaya ang
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutami sa balatian.
10: Kusan sa buyan. Kadang wala ka kakainom sa Glutena, galabwa akong tanawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulatanan, kada ako bisang magulid sa aking kalawasan.
11: Glutenamax Capsule and Glutenamax Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
7: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sport Biotics ka!
12: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito!
13: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo 95.7, K5 News FM San Jose Antique 100.9, K5 News FM Rojas City 97.7, K5 News FM Dumaguete City 88.7, K5 News FM Iloilo City 95.7, K5 News FM San Carlos City 89.7, K5 News FM Sagay City 102.9, K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Oras sa K5 News FM, lasais 2 ang gabi.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number 1.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: D3 Bio Evening Newscast.
19: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagkapalig ng D3 Bayo Evening Newscast. Subo nga Webes Mayo 7 tig 2026.
1: Makita kita live sa Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island kag mabatian magkita sa 101.5 MHz sa ising mga radyo.
0: Sa mga panuukon pangulong dinalaan nga dala sa inyo sang MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal ginaligardo ha ka mga ginapatihan katapos ang NPA napatay sa inkwentro sa Kawayan suno sa militar.
1: Kag sa balitang nasyonal, 215 ka mga miyembro sang House of Representatives nagasuporta sa impeachment ni Vice President Sara base naman sa resulta sang konsultasyon.
0: Sa balita international, Pope Leo natala na nga magbisita sa Spain sa malason nga bulan.
1: Kag sa balitang sports, sa Inyo Bulldogs sa ginlutos ang FEU Tamaraw sa Game 1 sa UAAP Season 88 Men's Volleyball Finals.
0: Kag sa ato naman, balita entertainment, Riza May Dizon ginregaluhan ang kaugalingon sang salakyan. Lasay sa 5.
2: Ulat Panahon.
0: Sa aton Ulat Panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
3: Ginalauman nga magasulod na sa Philippine Area of Responsibility sininga weekend ang ginabantayan nga bagyo sang Pag-asa. Nagapabilin nga isa ka tropical storm ang bagyo Hagupit na ulihin nakita 1,850 kilometers sidlangan sang northeastern Mindanao. Maximum sustained winds ang bagyo ang nagadangat sa 65 kilometers per hour kaggaso kung pagmadlos nga nagadangat sa 80 kilometers per hour. Nagapadulong ang bagyo Hagupit sa natundan nga direksyon sa katasigon nga 15 kilometers per hour. Sunod naman sa forecast sang Pag-asa, ginalauman nga magasulod sa par ang bagyo Hagupit sa hapon o kung gabi sang Sabado. Pag nakasulod na ini sa par, pagataganin isang pangalan nga Kaloy. Maka-experyensya naman sang mga pagulan ng madako nga bayan sang Visayas kag Mindanao bangod sa epekto sang low pressure area. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa Luzon lakip ng Metro Manila. Apang sa hapon posible ang mga pagulan kag thunderstorms. Dili sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon buhas, kag posible ang mga pagulan kag thunderstorms. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon, kag 34 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ni si K5 Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: La size 7. Sa mga detalye na sa aton mga balita lokal, sa pinakauna nga balita, nagpatigayon sang autopsy si Dr. Raquel Fortun, ang pinakauna nga Filipina kag isa sa duha lamang ka mga forensic pathologist sa Pilipinas sa 5 sa 19 ka mga individual nga napatay sa operasyon sa militar sa Banwa sang Toboso.
1: Ginpatigayon ni Dr. Fortun ang autopsy humalid sang Abril 25 to Abril 29 sa pangabay naman sa mga himata.
0: Suno kay Dr. Fortun, isa sa mga bangkay ang mistakenly identified o kunsala ang pagkilala.
1: Dugang pa sini, 3 sa mga biktima ang madamong sang igo sa bala kag may mga sinyalis nga hindi husto ang pag-recover kag pagproseso sa mga bangkay.
0: Pahayag pa ni Dr. Fortun, mabudlay ang pagkuha sang importante nga impormasyon bangon nga ang mga akusado ang nagproseso sa proseso sa retrieval ukon pag-recover sa mga bangkay pagkatapos ang ginaligar nga inkwentro sang Philippine Army.
1: Ginapaligod man ni Dr. Fortun sa mga pamilya sa mga napatay nga hindi pag-i-cremate ang mga bangkay igon mahimo sa gihapon nga mausisa ang mga lawas kon kinahanglan.
0: Samtang Sagay PNP nagpatigayon sang pinakauna nga sports fest. May kampiyon nga balita si K5 JR Helan Tagaan. Lasay sa 8. Ginaaligar duha ka mga ginapatihan katapos ang NPA ang napatay sa inkwentro sa Kawayan suno sa militar. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Sospenye.
4: Pinapahayag ni Lieutenant Colonel Dennis Martinez, commanding officer sa 47th Infantry Battalion, nga ginaaligar duha ka mga katapos ang ginapatihan New People's Army ang napatay sa inkwentro sa Sitio Pulo, Barangay Masaling, Kawayan, tinalikdan nga Mayo 4, 2026. Dugang pa, parayon pa nga ginavalidate ang among impormasyon kag nagaparawagan naman ini sa lokal nga panguluan sang Kawayan kun na diin nagindala ang lawas ng mga napatay, agud makilala kag matagan sang husto nga pagpalubong. Samtang ginklaro naman Lieutenant Colonel Martinez nga wala sang kamatura ng ginpagwa sang Armando Sumayang Jr. Command New People's Army nga duha ka mga katapos ang militar ang napatay sa engkwentro kag propaganda lang ini agud matabunan ng ilang problema. Na-recover naman sa lugar ang duha ka mga long magazines kag isa ka short magazine sang 5.56 caliber rifle, isa ka commercial radio, duyan kag iban pa nga mga personal nga mga gamit. Dugang pa niya, remnants sang Southwestern Front New People's Army ang naengkwentro sang 47th Infantry Battalion kag ginabuluban ta pito ka mga katapo sini ang ila nasagupa. Sa karon, nagapadayon pa ang hot pursuit operation sang militar kag sa posible nga pagkakita sa mga lawas sa mga napatay sa engkwentro. Ini si KK5, Aubrey Suspendia para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Galingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Samtang sa Gay PNP, nagpatigayon sa pinakaunang ng Sports Festa, may Kampiyon nga Balita si KK5 JR Hilan Tagaan.
5: Hindi magbungladuha ang gobyerno sang Sagay sa pagpaimplementar sa nagkakaigo nga kaso kag silot sa idalom sang kasuguan batok sa bisansino nga driver o kung operator nga mampamatud-an nga naghimo sang pang-pag-abuso o kung sexual harassment sa mga estudyante. Ini ang mabaskog nga paandam sa lokal nga panguluhan dungan sa promesa nga padayon ng ila koordinasyon sa universidad. Mga toda, ang kapulisan agud masiguro ang proteksyon sa mga kabataan sa Sagay. Agud malikawan ang peligro, inapangabay ang mga estudyante nga mangin mabinantayon paagi sa pagsunod sang sinin nga mga tikang. Dapat unahon gid ang safety kag mapabilin niya alerto magbiyahe upod ang grupo kon mahimo likawan ang pag-agi sa mga mamingaw kag madulom nga lugar kag i-report nila yon sa mga otoridad o kon PNP ang bisan ano nga kaduda-duda nga aktibidad sang driver. Ginapanugyan man nga magsakay lamang sa mga tricycle nga may mga franchise agud mahapos ang monitoring kag antes magsakay dapat picturean ang body number o kon ID sang driver kag isend ini sa mga pamilya o kon sa abyan. Bilang madasig nga aksyon, prioridad sang syudad ang pagbutang sa mga CCTV camera sa mga dalan halin sa San pagkadto sa mga terminal kag iban pa nga importante nga lugar. Pagadungagan man ang mga street lights sang dalan sang universidad tubtob sa kauswagan agud masiguro ang masanag kag safe nga lalaktan sa mga estudyante ilabi na kun gabi. Ini nga mga tikang ang ginaprobahan matapos ang ginpatigayon nga pagsina upod ang Peace and Order Committee sa pagpamuno ni SP Member Sherwin C. sa Gay PNP kag mga pamuno sang Tricycle Drivers and Operators Association. Sa amuman nga meeting, natukiban sa initial nga investigasyon nga ang mga ginareklamo ng mga driver lunsay nga mga kulurom o kung wala sing rehistro. Rason nga mabudlay sila matulid o kung matris sa mga otoridad. Ang nasambit niya pagsinapol, ang natigayon matapos sa formal nga ginpalabot ni Dr. Rinante Igkas sa administrasyon sa State University of Northern Negros o kung saan ang mga reklamo sa sexual harassment nga nagkatabo malapit sa ilang campus. Agud matagan sa nagkagaigo nga madasig nga aksyon para sa kaluwasan kag siguridad sang tanan. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5JR Gilan Tagaan. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
0: Sa dugang pa nga balita lokal, lalaki ginkawat ang cellphone sa gisa ka sumilimba sa Bacolod samtang nag-attend sang misa, kapulisan may pahanumdom. May Kampiyon nga Balita si K5 Wilson Villena.
6: Kahapon sang hapon, samtang nagamisa sa sulod sang San Sebastian Cathedral sa siyudad sang Bacolod, makit-an ang ining lalaki nga nakaputi nga wala nagapamati sa misa kag may ginatika-tika. Target gali sa among lalaki ang cellphone sa isa pa kalalaki sa atubang sini. Matapos makuha ang cellphone, gilayon niya ining ginsulod sa iyadala nga backpack kag naguha nga dawala lang sa may natabo. Suno sa simbahan, nugot man ang siguridad kag panugyan sa mga sumilimba apang hindi gin malikawan nga may maimpon nga mga makalamang kamot sa tunga sa nagaguwa kag sulod sa simbahan. Nag-report na biktima sa kapulisan kag padayon pa ang ginatumod sa karon ang suspitsado nga posible iniman ang responsable sa likod sa serye sa pickpocket sa downtown area.
7: Una-una, isalungan nato ng ato ng mga kagamitan na kay sinara kita sa sulod sa simbahan. Hindi kita magsaling na bantayan sa iba niya tao ang gamit. So, mas mayuguro nga araw sa mga bang natin, mga pouch natin, ito na araw sa mga bulsa natin, hindi natin mabayan ang ating mga gamit.
6: Upo sa patro si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villena, K5 News FM.
1: LGU sang Don Salvador Bidicto ginaplanuhan nga pagbakal sang anti-venom vaccine para naman sa mga pumuluyo sang Banwa. May kampiyon nga balita si KK5 Rad Salgado.
8: Plano sang LGU ka Don Salvador Bidicto nga magbakal sang anti-venom vaccine nga kuno protektahan ang mga pumuluyo. Ginsiling ni Mayor ni Himaya de la Cruz nga maga-coordinate sila sa probinsya ang Department of Health o DOH at sa pagbakal agud may baluan kung may ara sang available nga vaccine para galayon nga mabuligan ang mga pumuluyo sa tion nga makagtan sang manog. Sa madumduman sa nagligid ng semana, may isa ka manog na nakitaan sang guest sa sulod sa Ginidoro sa isa ka resort sa Don Salvador Benedicto, ang giniagan na ligar, King Cobra, na ginapatihan nagpangita sang mabugnaw nga lugar tungod sa tuman kainit ng panahon.
9: Coordinate ko sa ako ni Mitch, okay ba si ma-purchase kami sang anti-venom vaccine in case there is snake bites nga poisonous, no? So ako ma-coordinate ko anay sa DOH if the DOH region or province may ari sila available nga anti-venom vaccine para sa snake bites. So para at least ang aton nga mga pumuluyo, aton community mas safe. Amo man lang na yang ako.
8: Ni Mayor de la Cruz kasadig si initial investigasyon sa DENR isa ini ka banakon nga manog nga pamilya Mansang Cobra apag ini ang ginpadala pa sa central office sa ahensya agud ini ang makumpirmar. Para sa D3 Bio Evening Newscast, dali sa K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, mga delegado sang prisa ginabi-abin sang Bacolod City Tourism Office. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
10: Nakinit ni gimbaton sa Bacolod City Tourism Office ang pag-abot sa mga delegado sang National Private Schools Athletics Association o kun prisa A. Luwas diri gindungangan sa Bacolod City DRMO mga water tanks sa lima kabiliting area sa mga delegado sang prisa A. Nakumpleto naman sang City Engineering Office ang pagpakayo sa mga dalan kag mga mayor nga paghihiwatan sang hilikoton. Sunod kay Bacolod City Mayor Greg Asataya, luwas sa pagpakita sang talento sa mga atleta, makabulig man ang PRISA 2026 sa pagpauswag sang lokal nga negosyo, transportasyon kag turismo sa syudad. Ini nga balita nga dulong sa usang MediaX 500 MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, din si KK from Carlo Defensor para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. Kay
2: News FM. Balitang National.
11: Balitang National.
2: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasays Jesse Size sa mga detalye na sang aton mga balita national. Ginpaliyag ni Bicol Saro Representative Terry Ridon nga naglabot sa 215 ka mga kongresista ang nagpabutsag sang suporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Sulo kay Ridon nagkuha ang sambit nga datos sa sigit pa digan naman nga konsultasyon sa mga miyembro sang House of Representatives.
0: Agud mapasaka sa Senado ang impeachment case kinahanglan nga makuha ang 100 size nga kalamuon sang boto sa House of Representatives.
1: Ang Senado amo ang magasilbe o kung magaser bilang impeachment court sa igapatigayon nga trial.
0: Samtang sa iban pang balita, matapos nga naaresto ang founder sang Peanut Gallery Media Network nga si Franco Mabanta, ginbulgar sang NBI nga madamo pa sa mga government officials nga nagpangayo sang bulig sa Bureau bangod sang pagpangilkil.
1: Nagpamaliba naman si NBI Director Melvin Matibag sa pagbulgar kung pila ang nagdangop sa NBI kalakip man sa mga posisyon sa mga government officials apang ginkumpirmar sini nga magluwas sa mga officials sang gobyerno may mga pribado man nga mga individual nga ginaligar biktima sang extortion kalaga pangayo sang bulig.
0: Gindakop si Mabanta sang NBI pinaagi sa isa kat entrapment operation.
1: Si Mabanta ang gitatubod nga nagpangilkil sang 350 bilyon ka pesos kay anay sa anay House Speaker Martin Romualdez kabayo sa mga ginaligar ebidensya sa mga anomalya sa flood control projects.
0: Isa si Romualdez sa mga opisyal sang gobyerno nga gintumod nga imbolbado sa nasambit nga iskandalo.
1: Magluwas kay Mabanta, may apat pa ka mga kaupod ang suspect nga ginarestuman sang NBI.
0: Ginpatigayon sang NBI ang entrapment operation sa titilikdan ng Martes ni inakuha ang 300 milyones ka peso sa gikan kay Mabanta.
1: Sa dugang pangamabalita ng National, ginpabutyag naman sa Philippine National Police o kung PNP nga handa ng inahanay kapag monitor sa presyo sa bugas sa mga balaligyaan.
0: Una dirigin palayag sa Department of Agriculture kung DA nga kalakip sa ilaplano among paghingyo sa bulig sa PNP agon nga mangini-estable ang presyo sa bugas sa tanan ng pampubliko ng merkado sa Pilipinas.
1: Magluwa sa PNP, gintumod man sa Agriculture Department, ang Department of Trade and Industry o kung DTI nga magapatigaw naman sa strikto nga market surveillance angot sa presyo sa bugas sa merkado kagiban pa nga mga balaligyaan.
0: Sa karon ginahulat pa sang DA ang executive order para sa pagpatuman sang price ceiling para sa imported nga bugas agud maproteksyonan ang mga konsumidor sang epekto sang pagsaka sang balaklon.
1: Sa pagpatuman sang price ceiling kinahanglan nga ga monitor sang PNP kag DTI ang implementasyon sinisabilog nga pungsod.
0: Pero kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. naghatag na siya sang direktiba sa mga local police angot sa deployments ang PNP personnel sa mga merkado kag grocery stores agud hibaloon ang presyo sang bugas nga ginabaligya sa mga retailers.
1: Ginalauman ang pagsaka sang presyo sang bugas sa Pilipinas kasunod sa pagsaka naman sang presyo sang fertilizer bangod sang kinagamo sa Middle East.
0: Sa katapusan nga balita national, ginpasiguro ni Commission on Elections sa CONCOMELEC chairperson George Erwin Garcia sa publiko nga magapadayon ang 2028 national elections apisar sa mga espekulasyon nga hindi ini madayon na.
1: Sunod kay Garcia, 50% top to 60% na nga handa ang COMELEC para sa 2028 election. Kaginasunod nila ang mandato sa idalom naman sa 1987 Philippine Constitution nga mag-require sa presidential elections kada anum katuig.
0: Ginpagwaman ni Garcia ang pahayag may angot sa 2028 matapos nagpahayag hayag si Vice President Sara Duterte kung sa inagalaom siya nga madayon ang presidential election sa 2028.
2: Lasay 20. Balita International. D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, ginkompirmar sang Holy See Press Office Miyerkules nga natalanan nga magbisita si Pope Leo XIV sa Spain sa ukon madasun nga bulan.
1: Sunod sa pahayag sang Vatican Press Office, nalakip sa biyahe ni Pope Leo ang dusinan ka mga speeches, apat ka mga misa, kag napulo ka mga pagsinapol kaupod ang mga political, ecclesial kag mga civic letters.
0: Magbisita si Pope Leo sa mga syudad sa Madrid kag Barcelona kag magapadulog man siya sa Canary Islands.
1: Magasugod man ang iya apostolic journey sa Hunyo 6, padulong sa Madrid kung sa diin, makikita siya sa hari sang Spain nga si King Felipe VI.
0: Natala naman siya nga magapanguna sa inaugurasyon sang Basilica of the Sagrada Familia sa Barcelona sa Hunyo 9.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Inyo ginlutos sang FEU sa Game 1 sa UAAP Season 88 Men's Volleyball Finals. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuel.
11: Ang nagdaog ang National University batok sa Far Eastern University sa Game 1 sang Finals sang UAAP Season 88 Men's Volleyball. Nalutos sang NU ang FEU pagkatapos ang lima ka mga set sa scores nga 21-25, 25-19, 21-25, 25-20, kag 15-8. Nagbalusay ang duha ka mga team sa kada set apang nakuha sang Bulldogs ang ika-apat nga set para mapilit ang kalimang set kag maangkon ang kadalagan. Ginpangunahan ang Bulldogs ni Jade Disquitado nga nakahimo sang 21 points kag 20 ka mga receive. Nagdugang man sa Dileo Rojales kag Boots Budin sang 22 kag 20 points. Para sa balitang sports, nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
0: Para naman sa aton balita entertainment, Riza Mae Dizon ginregaluhan ang kaugalingon sang salakyan. May chika si K5 Ivy Cordova.
12: Nagbakal ang TV host kag anay child star nga si Riza Mae Dizon sang bag-o nga salakyan bilang early birthday gift para sa iya kaugalingon. Sa Facebook post ni Riza, iya ginpakigbahin ang litrato upod ang puti nga Toyota Hi-Ace Super Grandia Elite nga iya ginbakal. Ang nasambit nga salakyan ang nagabalor sang kapin 3 milyones ka pesos kag ginakabig niya ini nga big girl purchase para sa palaabuto niya nga 21st birthday. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Ang galing ng ano niya?
1: Cha-cha. Oh, cha-cha.
0: Ano na?
1: Okay, kuha na sa 8 Bulaga, si Raisa May.
0: Dali lang pala, ano ito galing salakyan niya? Super Elite Grandia.
1: Grandia.
0: Ano to? Namayara man na si Doc.
1: Daan na ni Doc actually. Ah? Daan na ni Doc. But congratulations to her. Ha? At least, nagliga to si Dimples Roman.
0: Oo, nagbakal sa sports car.
1: Si Subong, si Riza May Dizon, Buas Julius Maribelis.
0: Sabi ko,
1: ayaw, galing.
0: Sino?
1: Kwan pa, nang soon.
0: Hindi nyo ba napaghilawa ang mga bagay?
1: Na, hula na yun. Hulat-hulatun tanay.
0: Hulat-hulatan nyo. Kung saan na sa hulatan nyo.
1: Uy, kasi niya.
0: Na, one minute.
1: Sige, boost na sila subong, pero pagkatapos program, mandam kung saan mo.
0: One minute. Ay, lambot na lang sa inyo. Kaya pa ni Ama yung hapon, morning gabi, sa mga kakayipayim natin. Hindi ako kabalo kung nangyambal ko kay magkasin niya sa 1 minute. Ay, ambot na lang. Oo. Pero ako muna siya. Congratulations. Ano na? O wala pa. O 624 pa lang. Ako ko naman malayran. O si Sir Julius ay ano niya na. Welcome back, Sir Jules. After duwaka adlaw. Sige, boss naman ko no kay overtime na ta. Mga ka-K5, amoy itong dalag ko nga mga balita sa mga Webes, Mayo, Chete, Tigdus, Mil, 26.
1: Bante man, boss, nga adlaw, pati bagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magasunod ng Larga Visa Program, kaupo ng nagbabalik, ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos nga puwersa, sang numero 1 nga istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita. Ako si ka-K5 Jane Shatita.
1: At ayon sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM, ako naman si ka-K5 Ron at sa Palma.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editure mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
10: 101.5 K5 News.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, champion.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 36 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Lorga Vista, kagako si Julius Mariveres.
0: Lorga Vista.
1: Namahog si Pangulong Donald Trump sang Amerika sa pagsugod na sang pagpamomba sa piyak sang parayag sang pungsod Iran nga ini ang magasabat pa sa 14-point proposal nga ginahatag sang pungsod Amerika. Karon dugay-dugay, we'll be having more party sa kahimtangan dito sa Middle East.
0: Lorga,
1: in the meantime, halin sa Middle East, rekta kita dire sa Kapitolyo Provincial, ginpatigayon kaina o kon nakahapon nga adlaw ang clearing operations sa pila ka mga legal structures sa Capitol Road. Hibaronta, let's have retired Colonel Levy Pange tonight sa City Legal Office Ordinance Enforcement Unit. Colonel, good evening.
2: Good evening, yes.
1: Yes, sir. Salamat, kid. Long time no hear. No hear. Sir, first of all, na anong natabo sa inyong clearing operations?
2: Actually, gintagan na kapila naglagin ng issue at ng notice kag may appear ang provincial capital. Din ano na sila namang iwat ang mga kawalo na nakabisis at sila ginapahalin kung may mga okasyon, but sa kahapon din ano na sila ngayon dito na pwede nakabalik na mag-ligya sa sidewalk. So ginano natin sila nga ilimpyuhan balayos kahit ilang ligyaan sila dugay may tapungkan may katri na may pulling bid na
1: pwede
2: hotel na
1: muna
2: ang public.
1: Uy. Sir, I'll go back a bit now. Diin nga part ni ganit, North or South Capitol Road?
2: South Capitol Road. South Capitol Road.
1: South Capitol Road. Diri, linya sang land bank. DBP. DBP. Bali, may nakita ko to nga part nga doon may kawayan nga pensa. Iyan ni ka na Gross Forest and Ecological Foundation. Dira nga part.
2: Ilan.
1: Oh. Nauna, best sir, di ba may ara, ginman gina-allow dira nga ambulance vendors kung gab ilang?
2: Yes,

0: problema ay tipuro na sila tanan na may ginatawag na daw karito balayo.
1: Yes sir.
0: Nagbigay mo sa lakyan tapos nagagawa ina sila yalain doon na sila yagatulog
1: ay
0: kaya ano na nila pulitan araw na daya gyapon.
1: Oh ang gwa nila doon manog bulang te utan gali sa libertad
0: daw mo amog ito po doon mo amog
1: ay
0: may dilidugol may mga kalangarang.
1: Now, I mean, to be fair about it, di ba may city ordinance na nga nag-stipulate ng North Capitol Road lang?

0: ang Telsas kaya nito ka bugan nila Panginoon.
1: Uy, di, pero pila kabilog ang na-clear ta ka inala, Colonel?
0: Mga pito na sila kabilog nila ang din pang-clear naton. Nag-super daw nag-cooperate ni pila kagalibyagin naton ang South Capitulo.
1: As in, pito kapamilya dira nag-idya nag-apangabuhi?
0: Actually, may ala nga iba. Pero sa mga pito na daw apat, nag-aang may bata ay nag-blos.
1: Uy.
0: Nag-tigulang nga. No?
1: Uh-huh.
0: Nag-amo na sila dati. So, ginigip siya natin. Kasi ginanaman na, mga wala man sila ginadilian. Actually, ang ginapagawin, okay, ginan natin. Pero minano na naman, mga layos, kaya pikahig ko.
1: Oo, ah.
0: Sa sidewalk. Sa dala na magyan, sidewalk din na magyan.
1: Oo.
0: So, isang atin yung mga pumuloy ito, kabudlay, bala.
1: Oo, kagkaroon talang, Colonel, technically, illegal ang ila ginahimo eh.
0: Illegal gid.
1: Oh, I of course understand. No, ngati kun hindi man magulag ang City Hall, kamo man may sala.
0: Siyempre, kiti tanaw galayos, no, pila na kadekada, wala gid na sila katilawalin.
1: Oh. Ay, ti hindi man naguruya pwede nga ginagawian ta na. Dason dira man sila iya ma and the fact is bisan limpyo sang ila ko galingon nga basura wala gid. Oh, tikon maggawi sila ya sir kon mag CR sila diin dira man
0: wala sa likod eh oh
1: na
0: open nitong kanalan.
1: Ha, hala tood pito ka pamilya practically amo nang ginahimo nila.
0: Oy, pamilya, balikya, butang alamis ha, dugulay may folding bag na, dugulay sirado na, dugulay may CR na.
1: Oh, ti ang baho, gali isang ila CR, labot to sa mga sapat sa Negros Forest to.
0: Ati, labot yun din, hindi, labot yun din sa ato, na may kapitol, ang lapit sa may, kung sa may intersisyon da.
1: Oh, Diyos. Well, but anyway, ginkakas sila, pero may ginprovide nga relocation site ang syudad.
0: Actually, yes, may mga relocation site na ina sila dito.
1: Ay! Te!
0: Ang tigulang na mo, may balay na nato. Galing kiti emang iya na sunod sa iya, pangabuyaan niya ko na muna na kiti sulo na sa tigulang.
1: Oh.
0: Yan na lang isa nga pangabuyi. Ito mo na wala.
1: Uh-huh.
0: Kasi ano mo naman, itibuligan mo na kiti gusto na ni Mirvig na nabitang mga hatun, yung mga windows na ma-plaster man na sila mayo, na limpyo, kasi doon magbaligya sila. Nga, doon si Pabli, makuwin mga bisita kita. Hindi ba lang bigis nga ang ato niya, no, nga, ang kapitol natin is a landmark. Tapos si Go Arada is na tanang ginagabaligya ka din doon sa
1: ating
0: kapitol.
1: And kung pabayaan mo na tingwa, tani anarkiya ang Dakbanwa sini eh?
0: Iyan mo na matabo eh, imbis nga City of Smile, City of Smile na lang.
1: Correct. Oo. But anyway, ining pito sila ka mga pamilya, may relocation sites na ni sila sa una pa.
0: Yeah, na ang duwa na daan, tigulang na kaya bata, yun may nablos na sa subong, tapos may arday siya yung pangayong dugay naman, pila naman katuig, ara man nagdira. So, kina-propose kaya nga mo, subong yung kaya sabi man nga, kung pwede, tagaan sila sa financial assistance na lang, tagaan man sila sa cart nga. Wala po siyang tablo nun yung magbaligay.
1: Oo.
0: Oo.
1: Yes. Kagti, practically, sir, mayor na yung adalan, ang South Capitol Road, kung ara kada sa kilid, hindi tayo kapakot kung may hubog karon.

0: At least, Mayo na lang na may ginaubrang syudad, sang sa wala.
1: Okay mo na lang tingnan mo, yun nga, at least, bisan paano na mag-cooperal lang din sila, matamata na mo nini. Kaya magtawa. Kaya yung problema na sa plug-in.

si Colonel Levi Pange, hindi man ta manimag-uni sa iyang record, I could personally witness and say nga nag-report man ako sa iya career as a police officer halin sa traffic pagkadto sa iban nga mga assignment.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria.

0: sa 101.5 MHz FM. Nagapalayag man kita sa aton nga Facebook page, K5 News FM Bacolod 101.5, Facebook page naton. Live streaming kita dira subong kag mabatian man kita live sa aton mga igsuon og sa mga lumulupyo sa Banwa sang Toboso. Nagapaminaw sila mayong gabi sa Toboso Radio, Fabulous Radio, Click FM. Nagaangot na subong sa aton live broadcast. Lorgo, mayong gabi man sa aton nga mga tagparamati nga nag-tune in karon sa Radio Mascovado nga nakabase dira sa CPSU Dakbanwa sang Kabankalan. Lorgo, sakay station manager Flor Lingamen kag sa tanan nga mga katapo sang Radio Mascovado mayong gabi kag sa mga pumuli sang Kabankalan kag kaiping nga mga lugar nga naga-tune in live sa aton. Welcome sa inyo para tuntunan. Lorgo, and sa K5 Chester Verunke nano ini ang tikang sa pila ka mga barangay angot sa ila sini nga mga kapistahan anong mga adjustments nga ila ginapatigayon bangod sang singkal nga init as we go towards a super El Nino karon nga tuig, although expected ma-peak by 2027. Lorgo, pero ini-sensible ini ha ang ginaubra sa pila ka mga barangay kapitan. And let's have this report gikan kay K5 Chester. Chess, good evening. Please come in.
1: Mayong gabi kay K5 Jules, may kantanan sa austerity measure sining siyudad sang Cadiz. May ari kita diri 22 ka mga kabarangayan nagsinapol ini kay K5 Jules paagi sa liga ng mga barangay sa pagpamuno naman ni punong barangay Ugol Villasin kun sa diin kay K5 Jules ginaduso nila nga may ara ya sang una ka K5 Jones sa kinaandan ta may ara na event nga sinimana ang piyesta mo. May ara ginabihan nga mga programa, may ara sang mga banda-banda kag iban pa nga bunggahanay nga papiyesta. Si karon ka K5 Jones tungod sining kadamo sang napangatubang karon nga krisis kag ilabi pagid ka K5 Jones medyo ang aton mga kabukiran medyo failure gid ang production sang mga katubuhan diri kay tinga mo malalig na sa digan sa mga nabukid nga bahin sang sang syudad kag ti kalabanan diri kay K5 Jones may mga produkto nga mga utanon ti failure kalabanan K5 Jones it's because ang init. Now gintanuhan sang liga ng mga barangay agod nga makatipid ka K5 Jones kag bisan pa kani ang pagduty diri sa syudad sang Cadiz sa tagsa ka mga barangay lakip na sa syudad Lunes hasta Biyernes Lunes hasta Huwebes naglang ka K5 Jones kag sa tagsa ka Biyernes wala na yasang duty agudto nga makatipid man sa kuryente kag iban pa ka K5 Jones ti ama may hagna diri ka K5 Jones kag kung anay nga tag 5 days 5 nights nga event 3 days 3 nights nga event sa piyesta na kasugtan ka K5 Jones kag ginatun-an nga himuon na lang 1 day 1 night activity ka K5 Jones
0: ay nga, correct okay gin palipot. Okay. And then
1: agod niya hindi man magastuhan ka K5 Jones ang tagsa ka mga kabarangayan.
0: Oh. Ay sala gali ko na mo Chester. Mm-hmm. Sala ang gin-headline ko hindi gali ya sa tungod sa El Nino, tungod gali ya sang kapiot sang bulsa. Kag para mangin kabahin sang austerity measures.
1: Ti lakip na ka K5 Jones, dala na sa El Nino kay ti isa sa mga rason nga naga panubo man sa produksyon sa agrikultura ang El Nino ka K5 Jones, dala naman na dagyapon kay ti ang kalabanan diri ang syudad sang Cadiz sa nasiling tana agrofisheries ti kun magtig-ilinit failure gid nubo gid ang produkto sa mga utanon kag lakip na ang mga pangisda ka K5 Jones medyo nubo man ang produksyon kay ti tig-ilinit ka K5 Jones. Dugang ko lang, may ari naman di ka K5 Jones, dugang ko lang, sa syudad sang Cadiz, nagproseso na naman ang masobra 3,000, tanan ka mga tricycle drivers, for the second, ano na yung matawag naman, second batch na naman nga fuel subsidy.
0: Bow?
1: Alain naman niya kung di nagiligad to national fund, to halin to sa national fund, pero ini ka K5 Jones, may ari naman di ginproseso sa syudad sang Cadiz.
0: Second round?
1: Halin naman iniya,
0: local funds na ni.
1: Halini ka Key 5 Jewels sa DILG.

0: posible mayapon nga from National Fund ba na linya sa Department of Interior and Local Government.
1: Ah.
0: Kaya itong nauna ka si Ted Goals, halinto ya, kag ang nag-facilitate sa to, halinto sa DSWD, itong Department of Social Welfare and Development, subong niya, another second fuel subsidy na naman sa mga taga-Cadiz, ang mga tricycle driver ka Kifa Jules, nga makabaton sila sa fuel subsidy. Nagbalik kita dito sa isa ka Fisher Fox sa Bangkiruhan, siling nila ka Kifa Jules, ang mga tricycle drivers, kadoa na, sabi nga mga Fisher Fox, wala gin kami nakapaas ang fuel subsidy.
1: Eh, anong plano sang local government?
0: Pisa karon ka Kifa Jules, last day kahag kaina, last day kaina sang pasahay sang requirements, no? Last day ang pasahay kaina, kag posible the same amount man ka Kifa Jules ang nabato nila nagliligad to sa DSWD nga tag 5,000, the same amount man ang mabato nila from DILG na naman ti dako-dako kabulig kag another fuel subsidy na naman ka Kifa Jules from the government nga mabato na naman sa mga tricycle drivers diri sa siyudad sang Cadiz.
1: Ang Fisher Folk lang galing niya kaluluoy kay wala pa.
0: Oh, wala pa ka Kifa Jules ti in sila wan taman gani nga malambot diri ang Office of the Agriculturist kay Ma'am Jocelyn Sai kun bala may mga plano man nga makabaton man ang mga Fisher Fox agud nga makabulig-bulig man sa ila nga mga kwan makabulig-bulig man sa ila nga pagpangisda sa matag adlaw nga tanan kay sa nasiling tanan gagamit man sila kurudo sa ila nga mga sakayan ka Kifa Jules.
1: Ti Prudan ay panga DILG aw.
0: Amo na gani ang palamang kutanon kay Kifa Jules kay ini nga anunsyo halin ini sa Cadiz City Franchising Regulatory Division, isa ka division nga under sa City Mayor's Office dere sa siyudad sang Cadiz. Nag-anunsyo sila pagi sa ila official Facebook page nga ma-apply liwat or mapasa liwat requirements ang mga registered tricycle drivers kay Kifa Jules. Agod niya makabato na naman sa fuel subsidy. Kag ini naman niya, ang mga dihon sini or mga paang mga facilitate sini. Amo naman niya ang DILG. Kaya itong nagliligad niya. Itong tugod ko nga dobilog to yung Pilipinas. Kaya sabios daw DSWD to.
1: Yode. DILG ha? Wow. Daw, I mean, wala man na problema. Ang importante, nagatupa ang ayuda. No problem with that, no? Pero galibog lang ulo ko nga DILG. Kay kon fuel subsidy, usually DSWD. Hindi gani DOE. Pwede. Iniya DILG. Hindi blan, may ara huring-huring years ago nga si Secretary Remulla mapadalagan presidente.
0: No, may ara. Kay Kifa Jules, bitan niya din sa mga kurdoy na yun. Nagagawa ang ala niya.
1: Uy! Ay! Why tayo gahambal nga mamalisya kita ha? Gapamangkot lang tayo. Ay ba? Do ka timing eh.
0: Ari gani ka Kifa Jules ang ilang paibalo.
1: Oh.
0: Basahon ko lang sa official page ng isang Cadiz Franchising and Regulatory Division or CFRD. Malila, sa tanan nga nakarenew sa ila franchise 2026, may ara naman kita sa fuel subsidy from DILG. Oh, gani ginahangyo namon nga liwat magpasa sa masunod. Ang mga requirements ka Kifa Jules, a photocopy sa franchise, photocopy sa driver's license. Amo na ka Kifa Jules, no?
1: Wow.
0: Very simple lang ang kwan. Very simple lang ang requirements.
1: Ati okay ginaiyaway na problema. Ang importante matupa gid ha.
0: Oh.
1: Di ba?
0: Yes ka Kifa Jules kay ti matupa gini ka Kifa Jules posible kay ti damo nang ilagid papasa di nga mga tricycle mo kay ti ang siyudad sang Cadiz miari diri sang masubra 4,100 ka mga tricycle drivers ka registered ka Kifa Jules.
1: Ti bantayan ta. Anyway, pila ang amount nga ihatag dugang per driver gani?
0: Posible ka Kifa Jules, the same sa nauna pareho to sa DSWD tag 5,000 ato nga fuel subsidy.
1: Oh, tikon mag 5,000 pila ka litro na subong kon anong ginatugong usually sa this sa tricycle gasolina gid?
0: Gasolina ti subong ang litrohan ay per liter di sa siyudad sang Cadiz nagamarka sa pinakanubo dali nga price is 75 eh. Pinakataas I think is 84.
1: Oh. Mo
0: muna ka Kifa Jules.
1: Modera sa inyo 75 ha. Kahapon nagpakanduni ako, nag gas up ko kabankalan, gahampak to mga ulo 80 eh. Oh, so mas nubot na sa inyo ba at least 5 pesos?
0: Oho, kaki 5. May ari man daw wala man nga Rio kaki 5 jo sa may mga gasolinaan man gani nga tag 85 per liter
1: sa galing ti makadto ka pa da para mapagasolina lang insakto mo lang ibiyahe dai no.
0: Labanji jo kaki 5 jo so.
1: Ati mayo nga balita ni sa mga tricycle drivers tagali.
0: Oo. Nice. Wala labot sa tricycle drivers kaki 5 jo tingob-tingobon ko na lang ako report.
1: Sige.
0: Ako na nagliligad yung mga binulan madumduman ta mga Pebrero, Marso to. Na balita na tondra sa Bacolod nga may mga kinawatay di blas ang solar panel kaki 5 Jones at ito lang nagatindog pang poste pero wala na kwan why na yas ang solar blas kaki 5 Jones
1: ay
0: oh, nga na isend ko blas dira sa imo sa aton nga group chat basi makita sa aton technician at least ma malantawan mura may mga ang kaki 5 Jones asod din kinawatay sa syudad sa Cadiz ang solar panel mo.
1: Yung
0: mga barangay, ang ginsudlan sa mga kawatan, ining barangay Kaduaan, barangay Luna, barangay Burgos, barangay Magsaysay, kag barangay Bonifacio, nga kung sa diin kaki 5 Jones, gatindog ba yung poste, pero wala na yung solar.
1: Ang suga, ara pa?
0: Wala na ginsudlan kaki 5 Jones.
1: Pati suga?
0: O kita mo na ang poampus, tiga tindog, tapos ang solar panel, dala na nasa sangsuga. Wala na yung ipagong poste bilin mo.
1: Bali, ang guaya, ang tubo na lang bilin.
0: Ara naging send ko sa ito, Larga Vista na GC.
1: Oo.
0: Kung makita mo na ang tipag Jones, poste na gina na yung tindog.
1: Ay, katunto. Oo. Ti ano pang pulos ang poste naman, lawigan mo, Carbao? Diba?
0: Kaya mo na. Kaya muna ka kay 5 Jones, nga ang mga nagkalagula ito ng mga poste, another project na naman ka kay 5 Jones sa aton kabarangayan, gingastuhan na naman, pagi sa project na sanag, ginbalikan na naman sa mga solar ka kay 5 Jones, kagtisubong ang gintihimo mantikang sang 22 ka mga barangay, pagi man sa liga ng mga barangay kay 5 Jones, ginpahugot nila bantay ang mga barangay tanods, mga force multiplier, lakip na sa mga city proper ang city ang PNP kung sa diin nagalibot police visibility nga bantayan ka kay 5 Jones ang mga kadalanan nga may mga solar kasi
1: di wala man report nga may mga tawo nga nagapamaligya solar panel kag suga nga barato.
0: Actually kay 5 Jones may mga report kita pero hindi di sila wala di sila like for example kung diri sa mga awat sa Cadiz hindi man din nila pagbaligya.
1: Kasi Bacolod correct. So di inila ginabarigya?
0: Posible ka kay 5 Jones may mga nag-tip sa aton initial information. Digdra sila, kundi di sila makuha sa Cadiz. Ang pinakatayog nila baligyaan is Escalante, Turboso, mga northern part pagin ka kay 5 Jones nga. Hindi pagin sila lupo ang istyo ka kay 5 Jones.
1: Ay katunto, no?
0: Kag ining solar street light abi ka kay 5 Jones, dahasigid man siya kawaton, kay ti wala niya kuryente mo.
1: Correct.
0: Hindi niya makuryente. Lain to yan sa mga street lights ang una nga nagaangot sa kuryente. Kawaton mo itong suga. Ayan ko liso-lisoon mo. Pero may posibilidad makuryente ka. Pero ining solar street light na kay 5 Jones, daw ka post lang siya kawaton, kuha na ning kapital ah. Pliers, hagdanan, kag kulba. Abi ah.
1: Correct.
0: Kulba, kapital.
1: Correct.
0: Kulba, kapital kay 5 Jones.
1: Oo, kag kung makasiguan ka tilaway eh.
0: Awo.
1: Singgit ka nanay mo.
0: Mm-hmm.
1: Ay ka mga tumto.
0: Kaya muna nga sabong ka 5 Jones, halin sa ginkawatan nga ginpunggol ang solar panel, subong ginpasanag na naman sang tagsa ka mga barangay kag ginabantayan na ginila nga hindi makawat ka 5 Jones. Ah.
1: Hindi man so, NPA ga pangawat sine?
0: Hindi man NPA ga pangawat.
1: Tika wala to sila kurintis bukid oh.
0: Oo, gali man.
1: Oh. Diba?
0: Oo.
1: Ay nano. Di kaluluoy yung tawo niyo. Amak mo, ang iban din na butang pagani sa mga Shanda Road, kawaton mo imo. Ti maduging ang krimen ini eh.
0: Laban yung katipa. Diyos ang gusto, siniguro mga kawatan, gusto rin lang, hindi magsanag yung pan.
1: Nang! Why man pa sang possibility nga organized nga mga kriminal ang gaubrasin eh?
0: Hindi mga kipa Diyos, kaya may isa ka barangay nga na-record, gani sa barangay Burgos,
1: Oh.
0: Na ang mga nagapangawat kay Kifab Diyos, mga kabataan, kay ang poste, mga Kifab Diyos,
1: oh.
0: Ang tubo ng poste, do, dako, dako, do, mga mo, naguro ka dako sa ngimo nga kamot, ah. Nga, ti, kung sa kaon mo, kung mga bulubog, at kaya ka kilo, kaya 50 kilo siya, mauyog-uyog, eh.
1: Nakulbaan ko sa imo hambal Chester nga amo-amo lang kadako sang akon.
0: Oo.
1: Kamot.
0: Kamot.
1: Butkon.
0: Oh,
1: meaning gamay nga tubo gali ni, gamay nga poste ni. Hindi gani poste ni, tubo lang ni.
0: Oh, tubo na saka si Pablo Santos siya lang. May ara ni 30, may ara 20, ano na, 20.
1: Yes.
0: Tipit,
1: oo. Oo. Ay. Nga, pero tingala ko, Ches, doon ginatibsok malang gani ni sa duta?
0: Oo, ginatibsok ni sa duta, kakipab doon. Sige, may siminto, di buuan nilang duta, tagala nila. Siminto ho na nilang palibot, butangan sa kabilya, kagidasok na kagsiminto naman dahil nga kakipab doon.
1: Ti, hindi man mabakli ni kun sa kaon sang kawatan?
0: Ati ko ng kawatan, kakipab doon, gamay kung hindi. Pero kung dako, yan, pariyo sa aton kag lagko nga daw chabi-chabihon kag bukas sa bahod duro ni tubo.
1: Hindi ka magambang nga chabi-chabihon, cute kita yanoy.
0: Aw, oh, gali.
1: Cute. Ayo. Ay galing kay Wine at takakit anay Chester eh. Hindi na ko chabi-chabihon subong noy.
0: Ay gali.
1: Oo. Oo. Ay susu, eh, balaw ka naman. Riman nga tao. Dibla? Guwapa, sawata mo.
0: Oh.
1: Eh ba? Do hindi ka magpatinuyaw?
0: Papi.
1: Awa. Pero danay, do kalibog ulo ko bala mo, Barangay Burgos. Tindi bla galabay-labay man in PIDA? Ay hindi, hindi Burgos galiya kay Cap sang una ni Ronald Evidente. Ah, Ronald. Ano ganing first name? Ha?
0: Rodel.
1: Oo. Ti ang Burgos, siya lapit niya sa city proper, hindi ba?
0: Oo. Oh, ang dito yung ginalabayan niya dito sa Amon, gid barangay, kaduaan dito ya.
1: Iniya?
0: Ubos-ubos isang kaduaan, ang ilan ni boundary, isuba lang, gid. Amon yung si Caba River.
1: Ay, okay. Amo nang ginakulbaan ko kay basta mga amo na ganit chess mga riverine crossing crossing pagkadto suba usually dira nagalabay ang NPA eh.
0: Ay gali ka.
1: Oo. Oo, kay ti sang una sang galakat-lakat ko mo amo na mo.
0: Oo. Galing subong kasi pa Diyos no, hindi nagidi sila tanto kay ti may mga detachment na mo dira sa may barangay kaduaan may ara na.
1: Correct.
0: Sa may barangay Bonifacio, may ara man dira naka-standby. Tito, hindi naging damo na tanto, Kipa Diyos.
1: Kag tiga sulunggo to sila sa Tuboso, sige nga kalmata na ya.
0: Oo.
1: Diba?
0: Granting, gid man sang una ka Kipa Diyos, tindira sa amon nga barangay sa kaduaan, sang bata pa kita ka Kipa Diyos. Ginalabayan, gid man, kag nagapuro pa nga.
1: Uwa! Uwa, kadis pa!
0: Ti subong daw naglinong-linong naman ka Kipa Diyos, kaya damo nagkatropa ng mga Kafgo Army, correct. Para na ka Kipa Diyos.
1: Kagti ang tao, hindi naging man supporters nila.
0: Ah, wala.
1: Diba?
0: Kaya ti si... Unlike sa una ka Kipa Diyos, kaya may problema sa sindabe. May problema sa sindang ang tao sa una, kung daw tulutunto ang mga amo, ang mga obreros masaka dahil sa bukid tigmo na kabo sunog dahil kampo sunog
1: abaw ti subong ya kon kilkilan ang planter kag hindi magatag amo na nga sunugon ang kampo
0: at why na kasi
1: pa why na
0: kalabanan diri sa Cadiz subong kwa na cooperative na kagasun
1: kag way labot na chess ang tawo maglabay ang NPA kag tiga pamatay sila wala to o. Subong yung tao, pwede ka-text sa army. Sang una yung inadlaw pa yung antes i-report.
0: Si amo to ka, Kipa Diyos, ang natabo, balala, kung madumduman mo, ato balang may mga regional officer nga nagkalasapuan to sa amon, yung encounter, bambla sa barangay kaduaan, bambla to ka day Punteras, bla.
1: Migo ko to!
0: Oo.
1: Migo ko to si Noynoy Punteras, taga barangay Tuto.
0: Oo, tinigto to nag-encounter sa amon sa barangay kaduaan.
1: Oo. Ay, amo tong ang upod niya, nga finance officer, nagdante baruna.
0: Hmm,
1: Bilin ng chinilas.
0: Oo. Nga puno dito sa mga residente, kiti kadasig na yasang teknolohiya, kakipad Diyos mo, may mga episo ng pay na yako. May
1: correct.
0: Mga galabay ng mga armado, matsata na nila, mabidyuhan, mapicturan, makapasok
1: grabe
0: sila
1: no? Na ay, amo to ang upod ni Noy Noy Punteras nga posible wala brief paglagan, di ba?
0: No,
1: amo to!
0: Oo.
1: Oo. Mm-hmm. Bilin iya brief, pero dala yung kwarta. La, amo na, la. Ay, oo. Sige, kay may ari pa ko diya perte nga balita niya, Cheso?
0: Sige.
1: Hindi, kay kundi isang una, Ches. May balita nga ang tukmo kag ang punay na gato si kanay?
0: Oo.
1: Oo. Subong niya lain. Ang tukmo kag ang punay nag-updanay sa kinawatay. Oo. Mag-asawa na isang una ya. Ma-dinner date ta. Subong niya tuklo date. Oo. Si Mamang Berto ang ma-report dugay-dugayo after you.
0: Ate, sige ka kita.
1: Fire!
0: Amo na nga ton yung mga balita dire sa siyudad.
1: Noy!
0: Mga,
1: Noy! Noy!
0: Ha?
1: Kung makalabay ka di, pakita sa ako na. Kung para makita mo, bla, kung siling ko kung ari ka di sa Bacolod, labay sa akon.
0: Oo.
1: Para makita mo kung ano na kuka maskulado, bla.
0: Sige, ara ko na sa Domingo ah.
1: Abaw!
0: Programa.
1: Ayos ah. Sige, sir.
0: Sige, kakifad Diyos. So, para mo ng mga balita na itong nilatipon dari sa area San Cadiz, kag ang mga nagliligad ng mga istorya, kag baragtas, dili man sa syudad sa Cadiz. Inis, kakifad Diyos, Sir John Belongke, para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, kag Talingan sa Negros, A5 News FM.
2: Lorga Vista.
1: Amo yan itong mga reports, gikan sa norte ng bahay sa Negros Occidental, ari sa Iluanta, nagapanumbalik sa aton sining pagpangalagad, gikan sa Malaysia. Makan? Ari, halin sa lugar sang Makan, let's have K5 Berto Gakit Jr. Dugay man siya way ka-report. Ari, espesyal nga balita, may mag-asawa na Nyapon nagbakal sang inasal nga manok. Pagkatapos sina, imbis magpauli kag maglabing-labing, nangawat tangke sang LPG. Berto, good evening. Please come in.
3: Kakipab Julius, mayong gabigid sa aton sining mga kakilala.
1: Dukod ako, isang tigo mo. Ay,
3: ako naman, dari nila, welcome microphone.
1: Danay, pag ginahalitan mo si Toto Berto,
3: may mga kalain sang buot na sila. Duha na sila ni Adrian.
1: Oh, sige, sige. Agaan ta ka 5 minutes, sudlatos lang, ay. anong kalain sang buot nila sa imo, Bert?
3: Mga tunto na sila. Mag-programa ako, di ginapatyan na ako. Hindi na siya nami. No? Mga ano na si
1: Adrian, Remuel! Remuel, lakad ka mo di para kasabat ka mo speak ng microphone. Lakad ka mo di!
3: Kaya balay mo kagi ba, Diyos? Mga homophobic na sila. Homophobic.
1: Nugay ka ikaw ha? Kabadzay mo ha?
3: Kontra nila na agi.
1: Ha? So, hello, hello! Ginaslander ka mo. I-record gani, well. Depende na buha sa inyo kung ipablatter nyo siya ha? But...
3: Remuel Alcantara, no? Aton sining amigo da sa tech. Pero kag iba Jols, aton subong agipong ko andi ka subong sa studio.
1: Nagpa Malaysia ka lang nagdako tingog mo aw. Pero nami ang Malaysia ba?
3: Nami.
1: Oh, nga. Nga.
3: Eh
1: kita kong imo video. Damo sang tall buildings.
3: Yes, very tall and dark and handsome ng mga tao man to eh.
1: Ayo.
3: Wala ko tsura.
1: Ano ba ang mga kwan? Ano ba ang mga tinaga gikan sa Malaysia nga nalumduman mo?
3: Salamat.
1: Salamat pagi.
3: Salamat. But silingon take care. Take care.
1: Salamat. Salamat pagi.
3: Salamat pagi.
1: Pagi, oh.
3: Pagi.
1: Hindi yung pagi nga ginalabog, ha? Oo. Ang pagkaon,
3: salamat, pagi.
1: Chato ang akon nga pagdumdum nga ang pagkaon to is makan.
3: Anong makan?
1: Makan, food, kaon.
3: Ah, yes, makan. Makan. Makan.
1: Makan, Chokaran.
3: Ano na sa...
1: What?
3: Kag ang Malaysia, abi nami, gidman lagawan, no? Disturb ka gidman, Katie. Siyempre, may mga skyscrapers sila dito, mga nagmi ang ilang ng mga buildings, no? Thank you gid Okrame.
1: Wow. Ang ako nakatuan of course te ang capital nila and then
3: have you been there also?
1: Of course. Pero ang ako nya diretso nag overnight lang ko sa Kuala Lumpur.
3: Ay, Kuala Lumpur na bala. Nag-immigration kami sa Cebu.
1: Oh.
3: Tiyan ba sang immigration officer sa amo? Amo na, here you go. Tiyan ba ni Doc na batis sa on yung gina ko ano, hindi ko mamakadto. Tumong, tiyan ako yung bulong, Doc, aba ko, yes ma'am, we go to Kuala Lumpur. Anong Kuala Lumpur? Kuala Lumpur, gali isipin nga.
1: Kuala Lumpur.
3: Kuala Lumpur, no?
1: Oo. Mahalang may ka lang isa, but I'm going to Candoni.
3: Candoni. Candoni. Yeah, Negros Occidental.
1: I was there yesterday in Candoni.
3: Oh.
1: Oo, nag-lecture
3: what
1: ko to.
3: What you're going there?
1: Ah, ti natural ga
3: lecture.
1: Gapanggarit-garit sa NPA. Ari ko na!
3: Gapanggarit-garit. Ito na, mian ko na ako. Gapanggarit-garit sa mga NPA.
1: Oh, pero danay, padaw gina-into. Mukha ko ginalingaw-lingaw. Mulang ko istorya ng balita mo.
3: Ah, balita. Takagibaw, Julius, ari.
1: Oh.
3: Mag-asawa, nag-date, no? Nag-nyapon, naglakat-lakat sa dalan. Bao, ano man ang gadgad nila nga nangawat sila sang duha na nangawat sila duha sang LPG nga tangki-tangki sang LPG.
1: Hindi pala ang tawag ta na sang una HAWSS.
3: Ano na sa?
1: Ano HHWWPSS daw something holding hands while walking pa swing swing pa di ba sa muna yes. Muna
3: oh actually mati ang na holding hands ano
1: while walking pa swing swing, swing pa iniya pa tuklo tuklo pa
3: tuklo tuklo pa katunto nga mga actually amuning natabo patong ta kagiba Julius no naglakat ining mag-asawa gagbayan na iba sila actually kagiba Brembel may ara kita CCTV nakitaan sa CCTV ining mag-asawa nga nagalakat-lakat sa dalan
1: okay.
3: Ang area dira sa may Alihis Road no sa unhan sina ara sila duwa no nagalakat-lakat unhan na St. Peter na mo sa punta dito no naglakat ining duha ka mag-asawa kagibab Julius ti ang lalaki to makita mo paglakat to dumigi na tiid di siya do kita mo na sa kilid na da sa tuo may ara na da LPG tank mang apat na bala kabilog no ang nakalak ina no pero ti ambas ang mga tagiya to wala din nakabalo ko nga paano nga na
1: tangki na sang ano nga LPG Phoenix
3: ambot ano na iya gani nga tang ano gani na nga ano man
1: okay
3: wait lang
1: gani. Anyway sige
3: yes.
1: 15 kilos nga tangke ini
3: 11 kilograms
1: ah 11 kilos
3: bugat kay na ginakwat ko bugat
1: may unod
3: bugat bugat okay. Gidya kagiba ba Julius no sige sige lang kay gina forward na sa CCTV dugay to kaya ba Julius magkita mo mabalik na ining lalaki no kay ti dito ni Yanubya ang yagling asawa nagagbayan nay sila
1: hapat but I confirm gidya nga mag-asawa sila?
3: Mag-asawa ni sila?
1: Oo. Same mga pilyado?
3: Yes.
1: May kabataan wala?
3: May kabataan ni sila duwa bilog.
1: Taga diin sila ga-star?
3: Taga Singkang Airport ni sila. Specifically, dira sa may puro kaingin. No?
1: Kaingin.
3: Sa Singkang Airport.
1: Sa likod sang Gaisano City. Daw dira na yun, I think.
3: Yes,
1: oo. No?
3: Uh-huh. Nagbalik ining lalaki.
1: Okay.
3: Kagiba Julius. Are nagbalik na sa no pero dito na sila nga duwa makita mo na dugay-dugay ma ara-ara ang naka-checkered atong asawa ya nagtabok oh nagtabok okay. Are ang lalaki nga nakakalo kag naka-green nga jacket dira yan ang i-play lang ara na ara gin ano ya gin
1: buksan niya.
3: Buksan niya. Okay. Ini duwa ka
1: bubog. Grabe ba i?
3: Dasig-dasig.
1: Kusog.
3: Ama ko mo, hindi uka kwat tong 11 kilograms ka ina mong. Oh, ti ahukam pag gidya. Iya, duga kwat na sa container ka namo.
1: Grabe
3: no?
1: Ba?
3: Kagiba Julius, amo na tabo. Amo lang ngayon na tabo. No? Ginlagas ini isang tagiya. Isang okay. Anugli, isang malugbantay nga night shift. Dira sa sulod.
1: Gwardya.
3: Gwardya. Oo. Dito na nga nadakpan. Ining duwa.
1: May tricycle gali sa tabok.
3: Ang tricycle nga na, iya na sang tanod nga nagrunda.
1: Awa.
3: Posib, ano gid, di maalas ginila nga among gito nga time.
1: What do you mean, ang gwa to, duwa katangki to, idlagan niya lang to?
3: Amo na gani, kaya wala man sila sakyan mong.
1: Di ano
3: wala man sila motor.
1: Oh.
3: So, dito kung ano himuon nila, kwato nila eh, mabuli sa singkang.
1: Diba si pagdakop to gamay siya, sir, ga-curls lang kuya, sir. Kaya wala ko pang, pang bayad sa
3: gym. Garili na gasgid sila mo. Ato ya.
1: Din sila na dakpan.
3: Dira lang sa unhan. Unhan
1: ang,
3: lang
1: ang asawa, amo na, oh.
3: Amo na
1: may asawa, may
3: oh.
1: Edad na na, wala.
3: May edad, edad. May mga 40 taon naman siguro na eh.
1: Ang no? Laki.
3: Ang laki, 47, 45 ata. No, 45, 44, didira ang laki.
1: Oh. Tood na nga gwapo ang laki, Bert.
3: Medyo gwapuhon ang laki.
1: No? Yod eh.
3: Ang babae.
1: Ang muscle, dako.
3: Okay lang. No, muna, muna, no?
1: Tiferario, ang laki, mga pilang edad?
3: Mga more or less 40, no?
1: More or less 40. Ang babae is older than him.
3: Mga 44. Nandira, 44. 44, 43. Okay.
1: Paano, paano na-confirm sa pulis nga mga mag-asawa ni sila?
3: Mag-asawa ni sila kahit sila man mismo naghambal. At the same time, may pareho sila pangalan. No? Pareho sila apelido. Kagati dito na-confirm. Pag-ilid, kakipa-julus kay kagabi eh.
1: Mm.
3: Away ko no, gahaksanay sila lang.
1: What kagabi, do you mean?
3: Gahaksanay eh, sa pasulog piso 1. Nagaksanay gid sila nga duwa no
1: kag
3: ati ano eh do hindi magbuy anay bala no nga duwa kag di kalabing labing
1: sila pero may iban nga mga detainees sa sulod sang prisyon o wala
3: may wala wala naman duwa wala, duwa, duwa lang duwa sila, sila.
1: Sulo nila tinaganon to sila sulod selda
3: but lang
1: Lain lang ni ko sing istorya
3: ikaw kag Dios ka dasig ka dayon sa mga istorya ya
1: hindi pro ano kuno anong hambal ka pulis nga nangawat daw sila.
3: Nangawat sila actually ang mangkota ko anong rason. Mm. Isa sa mga rason dire kay tipigado ko no kagima Julius no. Pigado sir mo, no? Amo nang balis sa pulis. Amo nang ginaginambala do wala naman sa king dugang information kay babae kay hibi lang nang hibi.
1: Ang laki hindi man to disabled.
3: Gani kadako sang lawas ya kamatso.
1: Kuwat ya bala.
3: Nami ang mga biceps.
1: Paano ka kasure? Ang biceps Blaberto.
3: Adi may biceps giman saya mo.
1: Ay, hindi pero paano mo na balaan kay naka long sleeve siya bala.
3: May other picture ko diya. Hindi ka mo danay da kang ano kay may mga private picture ko di si Yaya.
1: Oo. May private picture ka.
3: Ay, di ba, I mean is may ara ko bala. Kita mo na gimo ko video report.
1: No.
3: Di may ara man ko yang akon lang nga wala gin release sa media.
1: Personal consumption.
3: Ano?
1: Personal consumption.
3: Oh, Diyos ko, Ginoo ko do. Consumption. Pero ti, medyo ti amo lang.
1: Pero tig-a ang biceps.
3: Ha?
1: Tig-a biceps.
3: Wala ko yung kabalo. Wala ko man na nahikap. Yeah? No?
1: Ti ikaw nag-mention yung biceps ka.
3: Pero kita ay kami gina. No?
1: Ote?
3: Sir, sisira na yung man kami.
1: Mm.
3: Amo lang to ingat dito, hindi mas lang magpa-interview.
1: Tingagin balikan mo, Gid.
3: Tiki kinanglan ta interview ho, awa, bala.
1: Awa.
3: Paano na lang tini maglugar kagi pagbulyo sa balita ang ani. Ang madilig ka, kaya siyempre, reporter mong lang.
1: Sabi ko, mabaga, doon ka yami ito. Hindi, pero seriously, so mag-asawa, this is very strange. Kay mag-asawa, upod, di mo. Hindi ko kaintindi, anong papel sang babae, ang lalaki lang ang mahakwat. Kasi, remember, ibalik biga my partner, atong pagakwat niya bala sa LPG.
3: Sa last part, Gromel, arara na.
1: Huwag ka dasigo. Dasigo. So don't tell me nga, or ba si Isabanga, lapit na niya sa Dalan Araneta, hindi ba?
3: Lapit na na, oo. At takuling na lang area mong. Boundary na sang alihis, takuling mong.
1: Ti wala may gabantay to nga tricycle sa unan?
3: Amo na gani, may ara man, galing tamo to gani nga timing, gini lang may nagarunda nga tanod. Dito gid sila na...
1: So posible may kunsabo ni sila?
3: Mm.
1: First time nila daw nangawat?
3: Hindi, actually wala man sila gambal nga ti, siyempre hindi other mangkot kita, kag sa pulis. Ang adoy nila, kung may mga kaso ni sila sa investigasyon, background sa sining mga suspect, ti wala man minagambal nga ti kagi ni sila bingaduwa lang, ti pero ti suno sa mga kapulisan sa ila sining pag-imbestigar man, ti posible hindi ni bag-o sa ila. No?
1: Danay, diin sila nanyapon ang test ni?
3: Dira man sa area. No?
1: Anong ginpanyapon nila daw?
3: Ang amutambal mo, barbecue ba lang? Bakal sila manok na fried chicken. Kasi same time, barbecue man nagkaon sila da sa before sa kita ang CCTV. Da.
1: Chicken joy, gali?
3: Chicken joy. Kag barbecue man, nagkaon sila nanyapon. Gini sila. Yati man, bata nga doon nag-date sila. Giti mag-asawa sila.
1: Correct, kay Julius correct.
3: Mo. Nanyapon sila. Kita mo, biliguro nila nga ti okay lang bala. Kaya ti malantaw mo, gagbayanay sila sa dalan. no? They are loving-loving while walking.
1: Ti, pero hindi ko kaintindi, anong papel sang babae para may maibi-ibi lang?
3: Ti, pudan, siguro hindi mag-giguro gira ni Labi Puntariagid bi, nga mga what bi, kumalantaw mo kagiba Julius, nanyapun pa sila mo, no? Naglakat sila, tigi man kot ako ni sila makadtonik iti sa singkang man sila ila area going man silingan mong.
1: Di pa minsa, that's why. So kung taga singkang sila, may possibility nga idlagan ng sang laki pagkadto singkang ang tangke kay LPJ.
3: Posible kay wala man sila motorsiklo kay Feb Julius. Ooh. Wala man sila bisalakyan nga ikargahan sang ila sini nga mga kinawatan nga LPJ tank.
1: Oo.
3: Pero ti
1: Danay ang kaingin lapit sa sini nga lugar.
3: Yes, lapit lang gid. Kay ti sa likod gawa to sang ano mo kay magwa ka na daaran neta na nakagibab Julius mong.
1: Ti pero labay ka pa Golden Fields, hindi bla?
3: Labay ka Golden Field. Oo, malabay ka gid. Oh, malabay ka sa Golden Field.
1: Tabok ka gid sa Taytay.
3: Oo, matabok ka gid. Malabyan mo pa na ang magsaysay mong, di ba? Going ka di sa BCPO.
1: Oo.
3: Ti wait ta kabalo kung may mga upod pa gid ni sila. Mm. Wala ta kabalo bi kag iba Julius eh, no, kung paano yan ni idaloon kay bukod.
1: Pero do hindi man na guru ya acceptable bert nga kay wala ka kwarta kag pigado ka mangawat ka.
3: Hindi gid.
1: Eh ba? Hindi ko kayo
3: chindi. Kasi sa ambasang pulis, medyo hindi. Doon ka difference yung case bala. Kay ti may ara nga bata sila. No? Mm. May mga kabataan sila. Then nangawat sila. Ambato sa pulis niya ton. Paano ko nun nila iambal sa kabataan nila. Nagpaano sila. Napriso yeah, sila yung nangawat si mama kasi papa. No?
1: Hindi, pero the fact, ay, pinagin man abing ilagin panyapo. No? Pero, inabla when it comes to managing your resources, tikon may kwarta ka, nagbakal kapag ito iya sa gwa, kag nagkaon, kung gin-save mo na lang na bibaklon mo pamahaw nyo. Di ba? Well, galing kiti. Hindi ta kapakot kisa sa mga tao nga desperado na maminsar eh.
3: Mm. Basi diba? Nakitaan lang nila, bala kagi pa Julius, kita mo kung malantaw mo. Sir Lemuel, ipakita, bala balik yun ang unang video, kung malantaw mo, doon na kibot pang lalaki mong, kagi pa Julius, bala nga, na, ay, may pwede kilik kawaton, edo, amo na bala.
1: Ang buhay daw tirabin, daw tirabinta.
3: O, sabara yun lang Mel, o, ara, doon nakita ya, na, doon naglantaw sa bala.
1: Ay, okay. Muna
3: siya, wait, akabalo kung sa unan to, nakita yun na, no.
1: So, meaning, in fact, wala siya kabalo nga may gwardiya, gali.
3: Ah?
1: Wala siya kabalo nga may bantay.
3: Ang wala siya kabalo, kaya ang gwardiya, hindi kitaon mong dito sila sa sulod. Oh. No? Nakita na lang sang gwardiya sa sulod.
1: Lundog ka patulog-tulog
3: kaya ang gabi. Area, abi, na kay Julius, kita mo na ang tangke. May space pa ginada. No, nga do parking area, bala sa isa ka salakyan.
1: Okay.
3: Then may gate na. Pag-gate, ya, dito, pag ina sa babaw, may mga stack to. So, sa sagwa, nagid na iya, dira lang gid yang ilubutan nila nga stock bala sa LPG.
1: So, balik kun sagwa ka, hindi mo makita nga may gwardiya sulod.
3: Eh, hindi, hindi. Kaya sarado na mong. Sarado na ni, may gate na mong sa tubang sang LPG na o. May gate na siya nga hindi makita, no?
1: Ay. Tipro, of course, we are not judging kung ano ini, pero amuna ka desperado sang tawo subong, no? Pero libog ulo ko kung paano mo na makwartahan ang tangke kay sino mo na bibiligya?
3: Bibiligya nila isa kalibo eh, no? Isa kalibo, 1-2.
1: 1-3 subong daganay. 1-3, 1-4.
3: Ila pa tangke pagid ba no? Medyo mahal-mahal man.
1: Ay, grabe nga istorya. Sige! Thank you, Bert! Ay, grabe nga istorya.
3: Kagi pa, Julius. Amuna ka pigado subong gid siguro sa aton. Sino nga mga pumuluyo, no? Kagi pa, Julius. Nga ti maglabot gid sa kinawatay. Problema lang again, ti mag-asawa sila. Do medyo unique lang ang balita, nagdugang lang sabor.
1: Do kakaladlawan, pero at the same time, kung ikaw ang nagapamati or ikaw reporter and ikaw ang korman, at the same time, subo man nga istorya, Bert. Diba?
3: Subo, oo.
1: Amuning himuon mo para mabuhi imo pamilya.
3: Pamilya? No? That's why wala tanagidyagin idbla. Kay ti, siyempre, may mga kabataan ini. Kakifaiba, Julius kagang information naton ha sa aton sini nga mga pulisan sa ilang monitoring ining babae no embolbado sa illegal nga droga no may mga connection nga tikagi man embolbado lang sa illegal nga droga gina-confirm ta na
1: kung gano gatuso
3: gasuyop, gasuyop no amo nang aton sininga
1: diba si ining pagkawat nila yasang gaso asang tangke kay LPG has something to do with that no we don't know te amo na anyway
3: pagkita ko si Matsuda
1: ang ha
3: kita ko si Matsuda sa babae ka
1: ah sige. Sige ang only lesson nang gid siguro samtang may ikasangkol pa eskwela ngita tarong nga obra no
3: yes
1: kiti pwede man lang tapos ko stroke nagkawatan ko mo galing hindi na ko kadlagan
3: gani
1: eba pero pwede nga nag nagpusher ko abi pero ti samtang may arap pa hindi gid magobra kremen
3: eba mismo nga makaya sang lawas ta ang lawas kuno kag iba Julius ano mong no do amo na kapital ta kanu sa adlaw
1: lawas kag utok kid
3: yes sakto gid na
1: diba ay kasubo Berto daw una-una daw makayumyuhom kita sa balita pero
3: hindi ko malipatan
1: man mo kasubo
3: hindi ko malipatan ang barmo sa kunsang una
1: nga no
3: rest rest tulog
1: diba mugi na
3: pare tulog no
1: yes
3: bawi ka ko kaya para buwas muna kapital mo lawas mo
1: uwi isa man lang ni aton lawas eh
3: ay di ko nakatulog ni sila
1: ha?
3: Nakatulog na sila guro kahit di nakapamayo ilalawas, no? Nakapangawat sila. Sige, kay Ma Julius, sige. Balita na itong inadulong sa kaluan sang DTX Beban, Ready Trebayo, MyTC, kag DTX Coffee Mix. Nagikan sa may barangay Alihis. Ako si Kiba Berto. Oy, tamyaw ta lang aton sininga partner, gid. Kay Ma Julius, aton sininga anniversary. Si Ken Castanyo, ang 90s nga bayo, bala? No sponsor gina naton sa aton sining anniversary 90s printing shirt no
1: wow.
3: With Sir Ken Alexander Castanyo madamo gid nga salamat
1: ano kay Fevel diyan ha
3: aparinti
1: aw
3: aparinti amo nang aton nga sponsor permi sa aton nga mga anniversary
1: mayong gabi kay Ken Castanyo
3: yes mayong gabi gid
1: Ken dining ila shop
3: sa may Transcom Skillet Transcom. Again mga gay kung gusto niyo mga bayo bla printing damo na sa mo no. Ken Castanyo, Alexander Castanyo ang 90s printing mga ka K5. Ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
4: Lorga Vista.
1: May gabi lang kay Roda Angeles Knight kenong Edmond Diaz, suman sa kay Dad Boy Mendoza, Rafi Armonio, thank you partner. And kay paring Norman Black Balinsoy.
4: Lorga,
1: balik kita sa dugang ng mga balita pagkaligad lamang sining.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio. Health News D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Kanto ta sa extra benefits, sir boy, sa D3 Bio.
1: Na.
6: Kung pala inom ka or adik ka sa D3 Bio, adikid term ba, no? May madamo pa ng mga extra benefits kung pala inom kasang D3 Bio. Amuning nakanami mo. So, kung lantaw na to, Sir Boy, ang damo na nakatry nga nami gidyan D3 Bio.
1: Oh,
6: especially sa pag-fight against hypertension, diabetes. Ang iban gani, alam ni kayo, ginahalo nilang D3 Bio kagoon, DTX.
1: Amo ginang tapat, kid.
6: Now, D3 Bio, gina-increase niya ang absorption sa magnesium kag chromium. Pag once, ang absorption sa magnesium kag chromium nami, di sensitive imo insulin.
1: Kung sensitive ang insulin.
6: Kung sensitive ang insulin, dulong din niya ang glucose sa imong selula.
1: Kampiyon.
6: Nga may matabo pa nga diabetes. Meaning pa, may ang glucose mo, ma-absorb na siya, Sir Boy. Kag, siyempre, this lowers the pancreas workload. Kaya siyempre, nami ang kuhan mo.
1: Kaya tagagawa sa inyong insulin. Ano mong efficient ang insulin?
3: Idulong niyo dahil yun.
1: Hindi na ko mag-imuliwat insulin.
6: So, meaning pa, kung pala inom ka di Tribayo, it will work hand in hand sa may mga may diabetes, dali ang absorption sa imong glucose kay hindi magtaas imong blood sugar.
7: Correct. Dito ba yo sir boy no may asang MCT nga maka-provide sang energy no sa aton nga lawas no. Ilabi na gid kon may ara kasang diabetes bala. Diabetes firme ka lang
6: gid. Luya, luya na in diabetes.
7: Luya ka. So magtumar kita sang D3 bio kada adlaw may diabetes ka, hindi ka gutumon sir boy. No, dugay ka gutumon kag may energy pa ang imong lawas nga hindi magtaas ang imong blood sugar.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
9: Kuba, kung buot silingon ni Doc Sam, kung diabetic ka, iniiwasan kasing imong mga upod. Uy, nugay kaon kanon. Nugay kaon tinapay. Uti, anong kanon? Kumaluya ako ron. D3 Bio mo na. D3 Bio mo na. It gives you energy without elevating your blood sugar. Pwede?
10: Ang gripo nyo sa balay, ang tubo, sir boy, kung madamo na natuktok, kagdamo na sang mga lagdo, hapos niya kayo sulsugon mo lang. Pwede. Ang ugat mo yan, hindi. Hindi mo yan masulsog. Kagalain pa, hindi mo ni sila yan nga, iihi mo lang, no? Oh. Malabay sa brain mo, malabay sa heart mo, magka-blockage ka, ikamatay mo. So, ang D3 Bio, paano makabulig? Ini siya ang nagabulig padamo sang imo nga high density lipoprotein, which is amuning taghimo sang LDL mo. So, with that, no? Ginapadamo yung imo HDL parang hindi mag-accumulate imo nga LDL sa imo nga mga kaugatan, hindi ma-oxidize, hindi magtapik sa wall, creating plaque. So mas nami siya. Ano pa? Ang D3 Bio iniman ang makabulig nga hindi mag-oxidize ang imo LDL because
6: para, pag mag-oxidize plaque gina.
10: Plaque ang
6: result. Mabara gina ya.
7: Bara gina.
6: So the more nga gainom ka D3 Bio, the more gadamo imo nga good cholesterol.
10: So kung si lolo mo nakita mo nga napatay sa stroke, ginkulbaan ka, subong pa lang D3 Bio ka na. Kay may history ka mo sang atherosclerosis.
9: Amuna ang importante da. And D3 Bio, besides that, also help you fight hypertension by increasing the diameter of your arteries tungod sa nitric acid. No?
6: Ining mahimong nitric acid. Lanes. Mahimong nga 8 lanes.
7: Malapad, sir boy.
9: Imo siya 8 lanes. Ang imo 2 lanes, may imo 8 lanes. Hamak mo na. Tidin pa ng pressure da. Ki free flowing na lang ang imo dugo. Wala ka na sa ginatawag ng mga humps. Wala ka na sa ginatawag mga bara. Ki ara na ang nitric oxide nga halin kay D3 Bio. So kung diabetic ka, hypertensive ka,
6: may
9: high blood ka,
6: may problema sa kurason.
9: May problema sa kurason, D3 Bio muna.
6: Na-infection ka, natrangkaso ka, nasipon ka, D3 Bio muna.
2: D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galingin hulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla, 1 month lang, kuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mapatak sa mga butika. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid 3 kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mapatak sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mang DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi. Kag super Detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mang DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mang DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa kabula. Wala, nagbalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
14: Magising. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigid ko makakaon sang sakto. Pero may lang kugasuka. Pinpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Iti bugit katama.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista. Ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da. Ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sang hapon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang hapon panulukan.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
18: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
18: Ew! Yucky!
19: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
18: Nestor! Ang sinaing!
20: Luto na!
18: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
20: Naplanta na!
21: Ganito ako!
20: Tigasi!
21: Tigalapa!
20: Tigasay!
21: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
21: Sa gabi,
20: ako ang bossing.
21: Dahil kasangga ko
20: ang Extend
21: Supplement for Men.
20: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo?
22: Yes, darling. Come to Mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin

0: marawig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita at mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Mayong gabi lang sa aton nga mga tagpormati dira sa Lagrana La Carlota sa 3rd Infantry Division Mobile Training School, labi na sa ila si Commander si Lieutenant Colonel Medina, ilakip na sa mga katapo sang ila sini nga training staff sa mga role models kag sa mga miyembro sang refresher course sang kaang nagapatigayon sang retraining dira subong ha. Ilakip na sa tanan nga mga kaa detachment commanders kag mga katapo sa ila tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility.
0: Larga Vista.
1: Nagligad nga Abril 19, nagluntad ang Toboso 19 o Toboso Encounters dito sa Barangay Salamanca, kagti subong contested incident pa ini. Ang komunista naghambal nga isa ato ka masaker, ang military nagasiling isa ato ka legitimate encounter, ang klaro amuni. Just in weve ka mga ginasiling sang militar rebelde ang nagkalamatay. There's no changing the fact. Just in weve ka nagkalamatay rebelde suno sa army. Klaro nga 19 kabangkay ang nakwato. Suno sa military, 24 kamatag-as nga kalibre sang armas ang nakuha dito. Pero amo ni balang ginasiling ko. The problem is may ara na social media nga hapos para sa tanan to spread fake news nga ah. Dito sa Amerika, ang bayan USA amuni ang upod sang bayan dire nga suno sa mga anay kadre front sang komunista, meaning ila-ila maniginubra binanggaan si Secretary Hans Leo Kakdak sang Department of Migrant Workers kagin pamangkot siya nga may masaker nga natabo sa tubo. So meaning, ang mga kano nga ato dito sa Amerika nga wala gani kalapak dire, patod niya sa ila ulo nga masaker ang natabo sa tubo. So wala ko kabalo nga kabalo gali mag-ilunggo si Secretary Hans Kakdak. Kagtaga Negros siya, ari pamatian ta ang ini nga video. Bastos ba? Bastos ba yo?
2: What about the Negros? You're from Negros, and then the Philippine military shot on a civilian community.
1: Kita
2: on
1: mo.
2: Farmers.
1: Grabe no? Oh.
2: What do you have to say about the Negros 19? We want justice.
3: That's the dialect we use.
4: Kakdak, anong ginahambal mo? Anong ginahambal mo? Ano ang bulig nga ginhatag mo sa mga taga-Negros? Waay kay bulig nga gipanhatag sa mga taga-Negros? Kabalo ka sa mga sitwasyon dito?
1: Sino nga tarso niya? Abi patyana na, well, do ambot sinuning tarso nga nagsunod niya nga wala gani kadto di sa Negros. Are, we are not yet certain. Ang panawagan una-una sang mga legal front sang NPA nga imbestigaran kuno. Pero dito sa Amerika ang ginapalapta nila nga fake news nga masaker ang natabo, bastos nga mga realista no. Sang una mo man kuna? Oo. Feeling ko ya hero ko mo kun may bastoson ko nga opisyal ka gobyerno te adios karon. Si Secretary Hans Kakdak, ang sabat niya simple lang, siya kabal taga Negros ako. Kabalo ka mo sang ginambal sang mga Ilonggo. Sila niya, dami ginabulig kami sa mga Ilonggo, which is actually true nga ah. Are, I find this very, very despicable to say the least. Kung sino man ang yawa nga mga aktivista nga gapamati dira sa Amerika, you are believing in lies. Nga ah, wala ka mo kabalo. You don't even know. You don't even understand nga may ginpamatay ang NPA, that the NPA killed more than 40 civilians. Nga ga English man kuya man. Kay why ko nilabot sa mga bastos nga aktivista to sa Amerika. Oo. Nga wala gani kalapak diri. Oo. Now, I find this very, very objectionable and very, very despicable to say the least, because ini sila are simply parroting. Ginasunod lang nila bala ang script ukon ang ginasugo sa ila nga hambalon nila. Paano ka magambal masaker nga ginaimbestigar pa ganin na subong? Ang nagambal masaker si PPP, ti ano ka mo gapati ka mo si PPP? Nagambal ang imbahada sang Amerika nga ang mga Amerikano should not be affiliated with the CPP. Terrorist organization sa Amerika, ang NPA. And these foolish activists don't even understand what it means, ano? They don't even know nga diri sa Negros may ginapamatay nga sibilyan ang NPA. That is how fake news works. That is how spin and lies work. Eba? Butig ang galabot dito sa Amerika dason pagwaon nila nga kamatuoran. Dason may pilaman ka mga tangkuloy nga mga tao nga mapati kay kano ang nagambal. That is the vicious cycle of fake news subong. Ihaboy ang butig sa Amerika, ipakete, hambalon sang kuno Amerikano dito nga concerned diri sa aton, may mga tampuhaw man niya nga mapati kay Amerikano ang nagambal. But the truth is, I am a Negrense. And I know what is happening in my island. Kabalo ako kung anong nagkatabo diri sa isla sang Negros. NPA yaga pamatay di. Lorga Vista. Di karon kay ginagasto si Roger Familiar. May mga taga-urban nga katapo sang partido. That is the claim, ano? Sa mga former kadre sang CPP-NPA, na interview ko na sila, na pamangkot ko na sila. Kag hindi ka basta-basta makaupod sa armado kung hindi ka katapo sang CPP. Si Aberman magmaaoy kamuda, Aberman magpudag-pudag kamuda, Aberman nabuyan nyo ko di Granada, pero hindi lang pagdalahigang ibandere, ha? Okay. Now, amo ina ang ginalipod sa pagkamatuod lang. Amo ina ang interaction or ang overlap between sa urban operations and sa countryside operations sang CPP-NPA. Are, isugpon ko ang hambal sang isa ka anay kadre, si Jam Sagino, si amunin siya si Ka Amihan, parte sa sining nagwa balang pagtuon sang Commission on Human Rights nga paborya ang CHR nga hindi ka naka-red tag sa mga aktivista, nga hindi ma-expose sang mga anay kadre nga ang isa kakuno aktivista membro gali sang CPP. Yari ang palayag ni Jam Sagino.
5: Ang ulat ng Commission on Human Rights or CHR tungkol sa red tagging ay inilalatag bilang pagtatanggol sa democratic space. Sa unang tingin, mahirap tutulan ang ganitong layunin. Mahalaga ang pagprotekta sa malayang pagpapahayag at legitimate dissent. Ngunit, ang intensyon ay hindi sapat kung kulang ang pagsusuri sa mismong mga mekanismo ng tunggalian. Dito pumapasok ang pangunahing kahinaan ng ulat ng CHR. Tinutugon na nito ang mga nakikitang epekto gaya ng labeling, pananakot, chilling effect, etc. Pero, hindi nito hinaharap ang estrukturang patuloy na lumilikha ng ganitong sitwasyon. Sa konteksto kasi ng CPP-NPA-NDF insurgency, hindi hiwalay ang legal space sa underground movement. Matagal nang ginagamit ng Communist Party of the Philippines o ng CPP ang tinatawag na United Front Strategy. Ito yung sistematikong pag-uugnay ng mga legal na organisasyon, lihim na estruktura at armadong puwersa. Sa balangkas na ito, ang National Democratic Front o NDF ang nagsisilbing tagapag-ugnay ng mga sektor na kumikilos sa loob ng legal na espasyo habang may koneksyon sa mas malawak na armadong kilusan. Subalit, hindi ito nangangahulugan na lahat ng aktivista, lahat ng lider estudyante, lahat ng mga human rights defenders ay bahagi na agad ng insurgency. mali at mapanganib ang ganitong generalization. Pero hindi rin makatotohanan na itanggi na may mga pagkakataong may overlap kung saan ang ilang individuals o grupo o organization ay kumikilos sa parehong legal at underground na antas. Dito nagiging mahalaga ang malinaw na batayan, ebidensya, verification, and of course, accountability. Ang problema, iniiwasan ng ulat ng CHR ang bahaging ito. Sa halip, nakatuon ng ulat sa argumento na ang red tagging ay nagdudulot ng chilling effects sa dissent. Totoo na may ganitong panganib, ngunit sa perspektiba ng insurgent strategy ng CPP-NPA, ang ganitong narrative ay may gamit kapag ang lahat ng usaping pang-security ay naipipinta bilang panunupil at ang lahat ng pagsusuri ay tinuturing na harassment, nawawala ang espasyo para sa lehitimong pagtalakay sa recruitment at infiltration. Ang resulta, lumalawak ang gray zone kung saan mas madaling makakilos ang underground networks. Sa usapin naman ng panukalang batas laban sa red tagging, kailangan nating maging mas maingat. May mga umiiral ng mga batas laban sa maling paratang, gaya ng libel o slander. Ang isang hiwalay na batas, kung hindi malinaw ang saklaw o masyadong broad yung kanyang definition, ay maaring magamit hindi lang para protektahan ang sibilyan, kundi para pigilan ang mga lehitimong pagbibigay babala o yung pagbibigay ng edukasyon tungkol sa mga pattern ng radicalization at recruitment, higit lalo sa hanay ng mga kabataang estudyante. At sa ganitong sitwasyon, ang batas ay nagiging hindi lamang proteksyon, kundi potensyal na hadlang sa prevention. Kapansin-pansin din ang kakulangan ng ulat sa pagtalakay sa mga paglabag mula sa panig ng CPP-NPA. Ang New People's Army ay may dokumentadong kaso ng karahasan na direktang nakaaapekto sa mga sibilyan, kabilang ang pagpaslang sa mga pinaghihinalaang impormante o spies at sa pilitang pagkuha ng yaman sa mga komunidad sa kanayunan. Kapag hindi ito naisama sa parehong pagsusuri, nagiging hindi balanse ang narrative. Ang Estado o gobyerno ang laging aggressor habang ang CPP-NP ay tila reactive o hindi nakikita. Hindi ito tugma sa aktual na dynamics ng labanan. Hindi nito binabawasan ang kahalagahan ng karapatang tao. Sa halip, pinapalalim nito ang pangangailangan na protektahan ang mga ito ng may buong konteksto. Ang democratic space ay kailangang ipagtanggol, hindi lamang laban sa abuso ng gobyerno, kundi pati sa laban sa manipulasyon ng mga armadong kilusan na gumagamit ng legal na spasyo bilang bahagi ng kanilang strategy. Ang mas epektibong direksyon ay hindi simpleng pagbabawal ng lingwahe, kundi pagtaas sa pamantayan sa lahat ng panig, ebidensya bago akusasyon, pananagutan sa maling pahayag, at pantay na pagsusuri sa lahat ng mga paglalakbay.
1: Alright, ang palayag ni Ka Jam Sagino alias Ka Amihan, anay kadre sa Communist Party of the Philippines, angot sa sining makatulublag nga palayag sa Commission on Human Rights o kung CHR ang ila sinireport in line sa ginatalakay karon nga proposed law o kung bill aangot sa red tagging, meaning hindi ng militar makamit lang nga ini nga organisasyon sa kasyudaran may angot sa CPP-NPA, meaning ako, pati ako hindi na makahambal as a member of the media, hindi ko ma-quote ang hambal sang military. Isn't that suppression of freedom of the press and freedom of expression? Very, very important ini. Proteksyonan ang komunista, pero ang tawo nga nagasunod sa kasuguan, peace-loving and law-abiding, mabutangya sa alang-alang. Lorga, and that would be very unfair, ano? So, dason ko na padalman, pero nakita ko na nga isa ini ka maduguon nga awayan, at least sa kahanginan o kun sa propaganda. Kaya diri sagad ang komunista, ang CPP-NPA, agud ipagwa nga ginadaog-daog sila bala, nga sila kuno ang nagapanindugan para sa interes sang masa. Pero paimnon ko ni Silabla sang DTX Premium Coffee Remuel. Matyag ko may mga waya-waya lang ni sa utok nila mo. O kisa ti kung natamaan ka na to sang gutom sa babaw, basi nagsaka na blang toksin sa ulo mo. Tiyari, DTX Premium Coffee. Amo niyang ginatimpla ko kada gabi eh. Tungod, wala ako nagapulaw, wala nagamurarat ang akon matanga daw tarsir. Kung DTX Premium Coffee ang akon imnon nga ah. Husto lang ang kape nga sangkap sini. Medium roast, hindi tama kapait ang iya sabor. May ara pa sang patamis nga stevia, plant-based sweetener nga makabulig stabilize, hindi magtalbo ang imo blood sugar, kag makabulig pa kung ikaw diabetic type 1 o kung type 2. And most of all, may ari ini sang Ganoderma, ining milagrosong uhong. Fungus siya, pero gabato sa kagaw sa imulawas, antimicrobial ining Ganoderma. That's why makarelax ng ulo mo, makabulig ka pa sa away sang lawas mo kontra sa balatian. DTX Premium Coffee ang akon kape nga idolo.
0: Larga Vista.
1: Magabalik kita, update sa Iran, pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
6: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubit, sakitan ang itsura. DTX 500.
7: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordic Asharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa. 66th Palarong Pamansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
10: K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500 Your Superior Antioxidant Mighty C Alkaline-based Vitamin C D3 Bio Antiviral and Antibacterial Specialist DTX Coffee Mix Nakakape ka na Nakadetox ka pa Clinica Deo Fresh Roll-On Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil
1: 1.5 K5 News. Antes ko magadto sa aton update sa Middle East, hindi ta lang pagkalimtan gid. D3 Bio amuni ang John Wick sang lawas ta tungod ang iya sini star ang sangkap gid nga importante kun kay Dr. Ramil pa ang star of the show. D3 of course take vitamina makwa mo ina sa silak sang adlaw pero ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio. Amo ini ang ginkuha sa gata, pinagi sa cold pressed method, wala kalayo, wala init, dimudo, kargado sa ginatawag medium chain triglycerides. Amo ini ang ginagamit sang lawas, agod mapatay sa kagaw, virus kaman, bacteria o kun fungus. Kay nga, ang medium chain triglycerides, amo ini ang ginagamit sang lawas para ubahan sang lipid membrane na balang putos nga tambok ang kagaw. Kung wala kagaw, patay kang kagaw ka, wala balatian.
10: Lorga Vista.
1: And then of course, ang DTX 500, ariya kampiyon gini nga. Sa lawas ta, may ara ginagapatuktok ang ginatawag free radicals. Hindi ta na mapunggan. Because if you come to think of it, ang aton lawas, ang gapatuktok sa aton, ang gapahuyang sa aton, eventually, imo matalupangdan ang nagabuhi man sa aton. Nga, example, sa aton cellula, may ara mitochondria. Amo ini ang makina. Kung sa pump boat pa, kung sa auto pa, makina nga nagapatubas energy o kung kusog. Ti, sa pagpatubas siya, may ara ginalatak. May ara balag ginabilin kun sa makina may ara tambutso may gagwa ginada amuna ang free radicals and so the only way to combat free radicals siguraduhon nga hindi mas madamo sila sang sa antioxidants makwata sa husto nga pagtulog husto nga pagpahuway minus ang bisyo kun mahimo wala bisyo himuon ta na kaon utan, kaon prutas, ina very important. And of course, kung daw sako, kagidariyo, hindi malimtan, tuka ka lang, kapsula. DTX 500, iniya sigurado, hindi mo gid malimtan. Ang imo antioxidants. Kung sang una may hambal sila sa Amerika, an apple a day keeps the doctor away. Iniya, millions of antioxidants a day keep the free radicals away. Oo, amuni, DTX 500, kumo kay may ara siya antioxidants gikan sa tubo. The sugar cane extract, inang pait nga parte sang tubo bla, kung kay K5 Gene Paul pa. And of course, gikan pagid sa dahon sang amargoso.
10: Lorga,
1: DTX 500, ginadungan ko ni sila sang D3 Bio samtang gainom ako. Of course, pabugnawon mo anay sang gintimpla ko nga DTX Premium Coffee. Ang tatlo ko ka mga idolo, DTX 500, D3 Bio, kag DTX Premium Coffee.
10: Lorga,
1: alright, ariwa. Kitiway na ko sang tiyempugid namahog si Presidente Donald Trump parte sa Iran nga update anay.
11: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
12: They don't know what the hell hit them, right?
13: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel.
14: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power.
13: makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan na gikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, dagatayog sa aton tanan.

0: magkakaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi. Lorga Vista.
1: Ang latest sa balita sa internet, CBS News Tonight, si Presidente Donald Trump sang Amerika na mahug nga matiraho nila uli ang Iran apang amunibra papalingin ulo manimo si Donald Trump. Nagsiling siya nga hindi papanahon agudrikta sila nga mag-istoryahan na isang Iran. Nag-istorya sila pero maagi pa sa Pakistan. Pero may ara kuno sang maayo nga patimaan ang ila istoryahan na pinaagi sa Pakistan. And so, banwa we wait. Kung bala may ara sang tsansa gid man nga mauntat ang ining gera, at least for now, ha, dito sa Iran. So meaning, may tsansa nga magkulukul pa ang presyo sang gasolina kag diesel, hopefully.
0: Lorga,
1: pero sa Lunes o sa Domingo, kuna sa akon nga pagbalik, talakayon ta mas lawig-lawig ang update dito sa Middle East. Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, upod kay K5 Adrian Gantalao and Emmanuel Alcantara on the technical side. Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
0: Lorga Vista. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3, Bio.
3: Problema sa pangkaso?
2: Hilana, sipon, kagubo.
3: Tugasong virus, kagbiklobyo.
2: At D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio,
2: puno sang lauric acid.
3: Nagginahimo
2: monolaurine sang atong lawas.
3: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio.
3: Adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Senior citizen ka na bala?
3: Kag medyo
2: nipato na.
3: Ibalik kagprotektahan ang memorya.
2: Mag D3 Bio ka na.
3: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio.
2: Nga isa kasahi ng brain food.
3: Kagatinlo man sang aton uto,
2: rason
3: nga gandami ang memorya.
2: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
3: DGX 500.
2: Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
3: Mag DGX 500 na.
2: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
3: Likawan
2: ang komplikasyon dala sa diabetes.
3: Mag DGX 500 na.
2: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement.
3: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
2: Likawan ang komplikasyon
3: kag balatia.
2: Mag DGX 500,
3: ang pinakakampyon
2: ng antioxidant.
3: DGX 500,
2: may DC,
3: ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: May DC.
3: Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C,
3: babaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: pwede, magid ako sa akong body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
9: Moderna Max.
10: Moderna Max.
9: Max Effect.
11: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
14: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-asin.
10: astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
10: Igaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
15: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
16: 66th Palarong Pabansa.
15: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
17: K5 News.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
19: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas
20: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
21: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
22: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
20: Hindi lang gani-carots.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
20: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang akon ulo.
19: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
19: Sini nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
20: Basta.
19: Ano na yung interval?
18: Maedukar ka pa.
19: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaing lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo na ton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Dr. Ramil.
23: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan. Mga impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Ang pagdako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi ini man ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
23: Sakto.
20: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil? Ay kagining mga morning activities right after magbugtaw.
23: Gadako ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka DTX 500 kag Mighty C, amo nang pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. na miya pagkaagaya, after ka makainom sa imo DTX 500 kag may TC, exercise ka dayon kay nagabulig na burn sang imo mga calories kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat kun aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timbang. Kaduhang gapadako boyon Sir JP ang hindi pag-inom sang tubig. Tani tubig kag DTX 500 kag may TC. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig 55 to 71 degrees Celsius ang mga pagamay sang gitawag buy-on.
0: Agali ka ini tubig.
23: Siyempre amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadula sang gana kaon kun aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga kag siyempre parisan mo DTX 500 may TC pero si dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga-exercise pagid ka kun aga.
0: Uy, mas nami daw kuno dok imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kagsudanan tinapay ubihon.
23: Ti amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kun nga wala ga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kagali para sa aga ang problema. Wala nagapainit kun aga. Ang init sang aga ang nagapaniwang Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no? Sang aga, suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kung aga ang healthy sa lawas, kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
0: Ang init, Dok, ang nag-influence sa mga tanom kag prutas nga mag-produce ang madamo nga antioxidant sa ila panit, kag dahon, agod nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
23: Ina nga transport antioxidant sa GP ang aton kinanglan sa lawas, kaangay sang tanom, kag prutas sa GP. Ang aton lawas ang nag-produce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sininga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant man. Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sa antioxidant.
0: Magluwas yan na Dok, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
23: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpangbuhi syudad Sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kung aga kay kung laswa ya damo pa ka seremonyas ni Moo no. Ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na timo, ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom ka sa imo nga may TC or Pure C samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko haw. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods no. And of course, indi gid pag kalipatan nga tinloan ang inyo nga mga selula sa inyo nga lawas. Gamit ang DTX 500 kag may TC matapos magbangon halin sa katrikon aga Sir GP.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-lay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
17: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalasubo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500 YTC ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako galing si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo. Tiinom ko YTC alkaline vitamin C.
25: Pagsubong ka namin isa akong paminsari.
1: YTC mapalit sa mga butika.
26: Informasyon sa ikayong raw.
0: Para sa dugang pa nga mga binipisyo ganyo makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imo lawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kung madamo na ang supon sa arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka high blood pressure ka, mag DTX 500 or kag may TC or pure C ka na.
23: So lain gid man ah palain nung ka DTX 500 kag may TC. Sa man Sir JP ka trader nga balat yan amang stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka ga inom sang DTX 500 kag may TC or pure C. Ang ischemic stroke ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incident sang ischemic stroke o kon clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nila nga stroke.
2: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stressor JP no. Madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals no ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system no. So ini sila ang ginaguba sa nga mas temprano sa oxidative stress amo na nga nagapigaw no ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imo yang lawas. So ang pag-inom no, mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw no, agud nga hindi madamid sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers.
23: So correct duksam no, ang bone marrow ang nagareleas ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibody sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress no. Diri makatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million orak units sir boy.
5: There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant no along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C nga ang Mighty C reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun. No, it was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang Mighty C nga klase nga mga vitamin C within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang Amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampiyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag Mighty C ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinaka-kampiyon, ang pinaka-bakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na Prime Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
6: DTX 500!
7: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
6: Mag-DTX 500 na!
7: Masaminig ka palatian?
6: I-DTX 500 muna!
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagatigulang ka!
7: Mag-DTX 500!
6: Agud maging mas COVID, sakit dad ang itsura.
8: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
27: Kila tong score gani?
9: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
11: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
6: DTX 500.
26: Informasyon sa ikayong lawas.
0: 2 to 8 hours, boy, ara na ang effects ng Mighty C. Pero kung hindi ka mag-clinica Dio Fresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
5: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
23: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa, kung baho imo ilok, gaka-turn off ang mga gwapo sa imo. Ang mga laki sa imo. Pareho mo lang na, sir boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off kagis babo.
5: Ang balilay? Ay, B.I. ka. Bad influence? Hindi. Baho ilo ka. Naman maligo adlaw-adlaw, no? Ambares.
23: Siyempre.
5: Ambares.
23: Clinica Diofresh.
5: Ay, na. Clinica Diofresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
23: hours. Ako, sir,
5: hindi
23: ko na hulatan 48 hours. Kaya natapos ligo.
5: Ah, swipe.
23: Swipe ka na yun.
5: Swipe na yun.
23: Para hindi, wala
5: Doble.
23: Ka BI.
5: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Diofresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung stoyahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix.
23: Oh.
5: Ang kape nga gahugas imo silyula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
23: Sir Boy, bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
5: Uy! Uy, anak na! D3 Bio coffee mix. Way pata ang balok. Siyempre, may monolaurin na. Dala na na. Pero may mga...
23: Pero samtang wala pa na, amo na himuon nyo. Ang inyo nga DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
5: Uy!
23: Ang pangalan na ng kape, Sir Boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
5: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotiny na aling sa ganong mushroom ginting. Hub na tanan sa DTX Premium Coffee. Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
3: Lain niya ginabubod, engineer.
5: Lain niya ginabubod. Mm-hmm. Ha? Para pugaon, extend food supplement. Ang extend, rich in antioxidant, which are called clavowaska and maca. No? Those herbs are rich in antioxidant. Kapanami si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and can perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sa dugo, saka tanan.
8: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
10: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow. DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
13: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit di dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
8: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
8: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
8: Informasyon sa ikayong lawas.
16: Istoryanta, ano bala ining chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc?
5: Ang D3 Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubos ipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't get me wrong, no, inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas para makuubra sila sang ila ubra, no? Amo na ginuubra para hindi na maglapta ang ginatawag nga ang infection. But kung maglawig na, lain na, Doc Ramil. Ano madugang mo, Doc Ramil, regarding this?
23: Si Lolo ko, Blaser Boy, Herbert George Wells.
5: Oo.
23: Popular English writer na siya. Lolo ko, Blaser Boy.
5: Oo, sa state.
23: Dumayo. Siling niya, if we don't end war, war will end us.
0: Hay, gusto.
23: Hindi mo pag-untanto ng away, kira sa salud sa tulawas, may infeksyon.
0: Among papatay si mo?
23: Damo, gakapatay tungod lang sa ako, sa infeksyon. Ti dere nakabulig ang ditribayo tungod kay ang ditribayo may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya sir boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod. Kag kaya niya tapuson, lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya bini mo tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
5: nanabili.
23: May inflammation pa na katabo. So which is inang inflammation, gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami sir boy, nga ang D3 nga ginainom mo dapat may BCO.
5: Correct.
23: Or ang BCO mo dapat may D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gitawag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang ditribayo. Kag ining gitawag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO sir boy.
5: Kampiyon.
2: So of the nagina sir boy si B cells at si T cells, no? Si B cells mo na yung nagapangmarka sa mga infected na nga mga cellular blood sir boy.
5: Ila pang pintahan.
2: Tapos si killer T cells amo ni ang nagahimos
5: sa nagapintahan,
2: nagapaguwa sa ang ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kung damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cells sa sir boy. Wa siya sang pahuway, pero kung naka D3 bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang nga ginabuligan absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 bio sang aton nga killer T cells sa sir boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga selula. Kag ang elimination sang infected nga mga selula sir boy nagakos ina sang ginatog acute inflammation, no, para kuralon black o dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation sir boy sang infection para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na sir boy.
5: Kampiyon, no? So hindi tribayo ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas, ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
23: Correct.
5: Which is bad to your health. Kay ang acute inflammation is good.
23: The longer ang gira sir boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
5: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amo na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga paghubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit burn me kung chronic inflammation na. Sinuna siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na. Kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3 Bio, hindi lang nga ginatap na ang

0: electric ag BCO kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, sir. Oh, boy.
1: Correct, sir.
0: It's the cytokine storm.
1: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita
0: kung the inflammation.
1: Ang inflammation, taidorgid, no? Basta nabala nga may problema.
0: Ka na hindi mga doctor na ang hambal mo. Inflammation is a silent killer. Also.
1: Correct. Mm. Or ang balingin lang ganito, the root of all health diseases is inflammation. Mm. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Mm. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa yung mulawas.
0: Puro hindi na sa mga degenerative stage. Mm-hmm. Especially cancer, diabetes, delikado, ganyan, sir boy ko, ano. So, may kuha na mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
1: Inflammatory stage. Mm.
0: May ara inflammatory ko ana marker.
1: May markers. Mm. Mm. Cytokine markers nga magkatanaw nila, no? Mm. So, di mo makita ang D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
0: So, ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, ay, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na sa kagaw, ano, dipinsa ka na daan.
1: Dipinsa ka na.
0: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, na nagin ako makabatsyag sang sakit.
2: May DC,
5: para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyong adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil? Mm.
0: Ang D3 Bio, hindi ba't pahango nga pag inom mo sa D3 Bio matulugan ka? Mm. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Mm-hmm. Pero minamon ang gina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
8: Mm-hmm. So, sa una, sir boy, hindi uso ang binatawag kaspabla sa sauna. Kay, kausap sila sang lubi, kag ginabutang sa ulo.
0: Correct. Mm.
8: Oh, so, ginamoisturize gila isang D3 Bio. No?
0: Subong yang, iba niya, nabuhawaan na kwan.
8: Oh, tingin D3 Bio ay baho ah. No? Ibutang sa aton nga...
0: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
8: Why? Lubi lang.
0: Lubi lang ginausang ang butang sa ano?
8: Oo. Ginamoisturize ang sang virgin coconut oil nga sa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp ko, ang aton nga skin ba sa aton nga ulo. No? Malikawan aton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid, Sir JP, nga nag-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ng imong kaspa.

0: Kung naayo ng imo nga kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga do hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon, kay puro ka na punggod. May mga blackheads ka, nga binotoy-botoy. Mm-hmm. Ah, butangan mo man di tribayo, kung tatlo kay Duksam, apat ah. Isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin. Kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabusitan si Imoguya kung nag-detribayo ka si Imo Facer Boy.
1: Kampiyon. Oh. Kalaw, ay gilit sa mga natawagon ka, Cas, no, abim. Hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, Cas pa ako. Hindi ito. Cas, kumusta nga ng Cas? Anyway.
0: Ito, BI ka, Cas.
1: Ang detribayo, gapan namin man sa absorption sa Imo Vitamin E.
2: Mm-hmm.
1: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw gaditribayo kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
2: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking ditribayo.
1: Ditribayo.
2: Oh, eh?
1: Kampiyon.
2: Kisa tingala ka, kadamo na butilya na inom mga
0: binamiskin ko.
2: Wala ko gagwapo. Wala ka namiskin ko. Kulang ka ditribayo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong yung lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, yan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Moderna Max. Moderna Max. Max Epic.
9: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
11: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Tanan nga mga tagpalamati, kag sa aton nga mga kapamilya, sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios sa sining tiyon, Bangod siya nga pagatipan sa aton, sa nagligad nga mga inadlaw, kag aton siya pasalamatan sa gihapon sa siningap mga panahon, bangod kay ari kita makapadayon sa aton nga palatuntunan, kag dalayawon gid siya. Bangod sa tanan nga mga pagkamaayo, nga yagin bubo sa aton, nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Munang ginaliwat na dari nga hindi tagin pagkalipatan. Kay malipay gid ang Dios sa imo, sa akon, sa aton nga tanan, basta nga magpasalamat kita siya sa tanan nga mga pagkamaayo. Kaya kung kaysa, magpasalamat lang kita kung may mga damo, mga blessings, mabaton ta. Pero hindi na kita magpasalamat kung Diyo tayo lang. Dumdumon ta makuturan, Diyo tayo manang blessings, damo manang blessings, kung kaysa bisan paganit sa mga pagtilaw. Dapat natun siya pasalamatan, bangod kay ang mga pagtilaw, isa lang na siya kaparte sa pagputli sa aton nga kabuhi. Sa gihapon, kamusta kamutanan? Kaway pa ang kamutanan nga ara sa inyong mga radyo, iara kamo sa kayong lawas. Kag kun may mga ulatiagon man, dalon sa pangamuyo, agod nga ang Ginoo magpakamayo. Antes kita magparayon sa aton nga pagtuon, sa gihapon, mangamuyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, narito kami muli, dumulog sa inyong banal na lukukan, at pinasalamatan po namin yung nakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa mga sinalipong ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo at pagpalain mo ang ginagamit ni Pilan K5 News. Pagpalain mo man ang CEO Hudo Camille Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na lagi naming hinihiling sa inyo ng mga pagpala na physical, mental, spiritual, financial or protection. Ngayon din sa ba't pamilya ng kinatawan at lahat ng mga kawani, simpila po ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga pagkukunan, pagkasala sa laban sa inyo. At nawa, bigyan mo man kami ng makalangit na karunungan upang aming maunawaan ang inyong banal na mga salita na aming pinag-aaralan. Na nawa, ito'y maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami ay naghintay sa pagparito ng inyong bugtong anak. Patawarin mo kami lahat sa aming kasalanan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, ang ato naman ito ng subong mukaturan is about sa ang pag-antos ni Kristo, ang iyang sakripisyo. Kay kabalo kita nga si Kristo Dios. Sa mga nagatuo nga si Kristo Dios, hari sa tanan ng mga hari, Ginoo sa tanan ng mga Ginoo, kag siya ang nagtuga sa tanan, muna nga makita ta grabe siya nga manggranon sa tanan, nagpakaimol, agod nga paagi sa iyang pagpakaimol, kita mangin manggranon. Amo na ang inhambal sa atong mabasa sa Biblia. Amo na ang Kapitulo 8, Versikulo 9, sa 2 Korinto. So, diri naman ang atong pasahon ang nasulat diri sa Filipos. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos nga nagasiling. Halin sa Versikulo 1 hasta sa Versikulo 11. Kanami diri sa iyang mga ging panghambal. Siling diri, gani kung may pagpalig-on kay Kristo, kung may paglipay sang paghigugma, kung may pagkigahiambit sa Espiritu, kung may kalulo, kagkaluoy, himunin ninyo ang akon kalipay nga mag isa kamusing hunahuna, nga may isa kagugma, nga may paghiusa kag isa sing hunahuna. Dili maghimo sing bisan ano nga gikan sa pagkamaiyahon o kon pagpadayaw-dayaw, kundi sa pagpaubos, magbilang sa iban nga maayo pa kaysa imo kaugalingon. Dili magtamod ang tagsa sa inyo sa iya kaugalingon lamang nga mga butang, kundi man sa mga butang sang iban. Hopte ninyo ini nga hunahuna, nga yara man kay Kristo Jesus, nga bisan sa dagway siya sang Dios, wala niya pagbilanga ang pagpakigtupong sa Dios nga butang nga pag-agawon. Kundi ginuula niya ang iya kagulingon nga nangin dagway sang ulipon nga natao sa kaanggin sang mga tao, kagsang nakita sa bayhon sang mga tao, nagpaubos siya sang iya kagulingon, kag nangin masinulundon tub-tub sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa cross. Bosa, ginbayaw siya sang Dios, sing mataas gid, kag ginhatagan siya sing ngalan, nga labaw sa tanan nga ngalan. Agod nga sa ngalan ni Jesus, ang tagsa katuhod magpilo, sa langit kag sa duta, kag sa dalom sang duta. Kag ang tag sa kadila magtuad nga si Jesucristo Ginoo sa himaya sang Dios nga amay. Agon ma-realisar sing bugos ang balor sang kaluwasan, kinahanglan nga mahangpan kun ano ang bilis ni. Bilang resulta sang limitado nga mga ideya sang mga pag-antos ni Kristo, madamo ang nagabutang sang manubo nga pagbanta sa dako nga buluhaton sang pagpasaguli. Ang mahimayaon nga plano sang kaluwasan sang tao gindala paagi sa walay katapusan nga gugma sang Dios nga amay. Sa sining Dios noon nga plano, makita ang labing makatilingala nga pagpakita sang gugma sang Dios sa napukan nga rasa. Ang among nga gugma nga ginpakita sa dulot sang hinigugma nga anak na sang Dios, nagpakibot sa balaan nga mga manugtunda. Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong anak, agon nga bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Ining manuluwas amo ang kasanag sang himaya sang iya amay kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatao. Mayara siya sang Dios nun nga pagkahalangdon, pagkahimpit, kag pagkaeksilente. Tupong siya sa Dios. Nahamuot ang amay nga sa iya magpuno ang tanan nga kabuusan. Siya sang yara sa dagway sang Dios, wala magunahuna nga pagpangawat ang manging katupong sa Dios, kundi ginhimo niya ang iya kagulingon nga wala sing reputasyon, kag nagkuha sa iya kagulingon sang dagway sang isa kaulipon, kag ginhimo sa dagway sang mga tao, kag sang nakita sa dagway sang isa katao, nagpaubos siya sang iya kagulingon, kag nangin matinumanon tubtob sa kamatayon, bisan ang kamatayon sa cross. Si Kristo nagpasugot nga mapatay sa baylo sang makasasala nga tao. Paagi sa kabuhi sang pagkamatinumanon, mahimo nga makatilaw or makalikaw sa silot sang kasuguan sang Dios. Ang iya kamatayon wala naghimo sang kasuguan nga wala sing epekto. Wala sini ginpatay ang kasuguan. Ginbuhinan ang balaan nga mga pag-angkon sini o kon ginbuhinan ang sagrado nga dignidad sini. Ang kamatayon ni Kristo nagpahayag sang katarungan sang kasuguan sang iya amay sa pagsilot sa malapas sa bagay nga siya nagpasugot sa pag-antos sang silot sang kasuguan mismo, agod luwason ang napukan nga tao gikan sa iya pagpakamalaot. Ang kamatayon sang hinigugma sang anak sa Dios sa cross nagpakita sang pagkawalay pagbag-o sang kasuguan sang Dios. Ang iya kamatayon nagapadako sang kasuguan kag nagahimo sini nga dungganon kag nagahatag sang pamatuod sa tao sang iya wala nagabag-o nga kinaiya. Gikan sa iya kagulingon nga Dios noon nga mga bibig mabatian ang mga pulong. Indi kamo magunahuna nagkari ako sa paglaglag sang kasuguan o kun sang mga malagna wala ako nagkari sa paglaglag kundi sa pagtuman. Mateo 5:17. Ang kamatayon ni Kristo nagapakamatarong sa mga pag-angkon sang balaod. Sa kay Kristo nahiusa ang tawhanon kag ang Dios noon. Ang iya misyon amo ang pagpasaguli sa tao kag sa paghiusa sang may katapusan nga walay katubtuban. Amo lang ini ang pamaagi nga ang mga napukan nga mga tao mahimo nga mabayaw paagi sa mga merito sang lubo ni Kristo nga mangin mga umalambit sang Dios noon nga kinaugali. Ang pagkuha sang tawhanon nga kinaugali nagakabagay kay Kristo sa paghangop sang mga pagtilaw kag mga kasubo sang Dios sa tao. Kag ang tanan nga mga pagsulay ng iya dinaatubang. Ang mga anghel nga wala makahibalo sang sala, indi makasimpatiya sa tao sa iya pinasahi nga mga pagtilaw. Si Kristo nagpaawos sa pagkuha sang kinaugali sang tao kag ginsulay sa tanan nga mga punto pareho sa aton, agon nga makahibalo siya kung paano buligan ang tanan nga dapat sulayon. Samtang ang tao yara sa iya, nabatian niya ang iya kinanglanon sang kusog gikan sa iya amay. May pinili siya nga mga duog sang pagpangamuyo. Nanamian siya maghiwat sang komunyon upod sa iya amay sa pag-isahanon sang bukid. Sa sini nga ehersisyo, ang iya balaan tawhanon kakalag ginpabakod para sa mga katungdanan kag mga pagtilaw sang adlaw. Ang aton maluluwas nagapakilala sang iya kagulingon sa aton nga mga kinanglanon kag mga kaluyahon sa bagay nga siya si Jesus nang iisa ka manog pakitluoy. Isa ka gabi nga manog pangabay nga nagapangita gikan si Amay sang bag-o nga mga supply sang kusog sa pagwa nga may kapagsik kag narit Paskuhan ginhanda para sa katungdanan kag pagtilaw. Siya ang aton huwaran sa tanan nga butang. Isa siya kautod sa aton nga mga kulyahon apang indi sa pag-angkon sang pariho nga mga kailibon. Bilang isa nga wala sing sala, ang iya kinaugali nag-isol gikan sa kalautan. Ginbatas niya ang mga paghimakas kag pagpaantos sang kalag sa kalibutan sang sala. Ang iya pagkatao nagahimo sang pangamuyo nga isa ka kinanglanon kag pribilehiyo. Ginkinahanglan niya ang tanan nga mga mas mabaskog nga Dios noon nga pagsakdag kag lugpay nga mga iya. Lugpay nga ang iya may handa sa paghatag sa iya. Para sa kayuhan sang tao, nagbiya sang mga kalipayan sang langit kag nagpili sang iya kuluyan sa isa kamatugnaw kagulay pagpasalamat ng kalibutan. Si Kristo nakasapo sing kasulhayan kag kalipay sa pagpakigambit sa iya amay. Diri niya mahukas ang iya tigipusoon sang mga kasubo nga nagadugmog sa iya. Isa siya katao nga may mas mga kasubo kag familiar sa kasubo. Sa bugos ng adlaw, nagapangambulay siya sing hanuot sa paghimo sing maayo sa iban sa pagluwas sa mga tao gikan sa kalaglagan. Ginayo niya ang mga masakiton. Ginlugpayan ang mga nagalaw-law. Kag nagdala sing kalipay kag paglaom sa mga nadulaan sing paglaom. Ginbuhi niya ang mga patay. Pagkatapos ang iya buluhaton para sa inadlaw, naglakat siya gabi pagkatapos ang isa kagabi palayo sa kagamo sang tiyudad kag ang iya dagway nagduko sa pila kapag retiro nga kapahoyan sa pagpangamuyo sa iya amay. Kung kaisa ang masanag nga mga silak sang bulan nagasilak sa iya nagaduko nga dagway kag dayon liwat ang panganod kag kadulom nagsira sang tanan nga kapawa ang tunog kag kabugnaw sang kagabihon nagtungtong sa iyo ulo kag bungot samtang yara sa panimuot sang isa ka manong pakitluoy. Masami niya nga ginpadayon ang iya mga pangabay sa bugos nga gabi. Siya ang aton halimbawa. Kung madungluman naton nini kag mailog siya mangin mas mabakod kita sa Dios. Kung ang maluluwas ang mga tao upod ang iya Dios noon nga kusog nakabatyag sang kinanglanon sang pangamuyo. Daano pagid ang dapat nga mabatyagan sang maluya, makasasala nga mga mortal sang kinanglanon sang pangamuyo, may nuplugon, dalayon nga pangamuyo. Sang si Kristo amo ang labing mapintas nga ginsulay, wala siya sing nagkaon sing bisan ano. Gintugyan niya ang iya kagulingon sa Dios kag paagi sa nuot nga pagpangamuyo, kag himpit nga pagpasakop sa kabuton sang yamay, nagdaog siya. Ang mga nagapahayag sang kamatuoran para sa sining katapusan nga mga inadlaw, labaw sa tanan nga iban pa ang klase sang nagapangangkon nga mga Kristiyano, dapat mag-ilog sang dako nga huwaran sa pagpangamuyo. Igo na sa gintutunan nga mangin pareho siya sa iya manunudlo, kag ang ulipon mangin pareho sa iya agalon. Ang aton mga lamisa masami nga ginabutangan sang mga loho nga indi makapagros o kon kinanglanon. Bangod, ginahigugma naton ining mga butang sing labi pa sang sa aton ginahigugma ang pagdumili sa kagulingon, kailwayan gikan sa balatian, kag kaligon sang hunahuna. Si Sos hanuot nga nangita sing kusog gikan si Amay. Ini ang ginkabig sang Dios nun nga anak sang Dios nga mas may bilih. Bisan niyara siya kagulingon sang sa magpungko sa labing maluho nga lamisa. Ginhatagan niya kita sang ebidensya nga ang pangamuyo kinanglanon agod makabaton sang kusog sa pagpakigaway sa mga gahom sang kadudulman kag sa paghimo sang buluhaton nga ginhatag sa aton. Ang aton kagulingon nga kusog amo ang kaluyahon apang ang ginhatag sang Dios gamhanan kag magahimo sa tao. Magahimo sa tagsa katao nga makaangkon sining nga adlaw nga labaw pa sa mananaog. Samtang anak sang Dios nagduko sa panimuot sang pagpangamuyo sa hardin sang Gethsemane, ang kasakit sang espiritu nga ginpilit gikan sa iya buho nagsingot kaangay sang dalagko nga mga tinulo sang dugo. Diri nga ang kahadlok sang dako nga kadudulman naglibot sa iya. Ang mga sala sang kalibutan yara sa iya. Nagaantos siya sa baylo sang tao bilang isa ka manuglapas sang kasuguan sang yamay. Yari ang talanaon sang pagsulay. Ang Dios nun nga kapawa sang Dios nagakarula gikan siya palananaon. Kag nagaagi siya sa mga kamot sang mga gahom sang kadudulman. Sa iya kasakit ang kalag naghigda. Siya nga nagahapa sa mabugnaw nga duta. Narealisar niya ang pagkunot sang agtang sang iya amay. Yankuha niya ang kupa sang pag-antos gikan sa mga bibig sang makasala nga tao kag nagduso sa pag-inom sini sa iya kagulingon kag sa baylo sini. Ihatag sa tao ang kupa sang pagpakamaayo. Ang kaakig nga magatupa kuntani sa tao nagatupa na karon kay Kristo. Diri nagkurog ang makatalanhaga nga kupa sa iya kamot. Jesus masami nga nagkadto si Gethsemane upod sa iya mga disipulo para sa pagpamalandong kag pangamuyo. Tanan sila pamilyar gid sa sining sagrado nga lugar. Bisan si Judas nakahibalo kundi indalhon ang mga manugpatay nga kadamaan. Agod matugyan niya si Jesus sa ila mga kamot. Wala pagid sang una nga nagbisita ang manluluwas sa lugar nga may tagipusoon nga puno sang kasubo. Hindi ini pag-antos sa lawas nga ginisol sang anak sang Dios kag ang nautod gikan sa iyang mga bibig. Sa presensya sang iya mga gitutunan, ining masubo nga mga pulong. Ang akon kalag tuman ka masubo. Bisan tubtob sa kamatayon, magpabilin ka mo diri. Siling niya kay magbantay upod sa akon. Kag magbantay upod sa akon. Ginbilin ang iya, gintutunan sa sulod sang pagpamati sang iya tingog. Nagpalayo siya sing jutay gikan sa ila kag nagluhod kag nagpangamuyo. Ang iya kalag nasakitan kag nagpakitlooy siya. O amay ko, kung mahimo pabai nga ini nga tangayan magtaliwan sa akon. Bisan pa, hindi suno sa akon kabubuton, kundi suno sa imo kabubuton. Ang mga sala sang isa kanadula nga kalibutan yara sa iya kag naga bugat sa iya. Isayad to kablatyagon sang pagkunot sang iya amay. Bilang resulta sang sala nga naggisi sang iya tigipusoon sa tuman ka makahalalit nga kasakit kag nagpilit gikan sa iya agtang sang dalagko nga mga tulo sang dugo nga nagaligid sa iya maluspad nga mga agtang nahulog sa duta nga nagabasa sang duta. Nagbangon gikan sa iya nagaluhod nga posisyon. Nagkadto siya sa iya gintutunan kag nagkita sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro. Ano, hindi bala ka mo makabantay upod sa akon sing isa ka oras? Magbantay ka mo kag magapangamuyo, agud hindi ka mo magsulod sa pagsulay. Ang espiritu handa, apang ang unod maluya. Sa labing importante nga tiyon, ang tiyon nga si Jesus naghimo sang isa ka pinasahi nga pangabay para sa ila nga magbantay upod sa iya ang mga gitutunan na sapuan nga nagakatulog. Nabaloan niya nga ang grabe nga mga pagsinaway kag makahaladlok nga mga pagsulayara si atubang. Gindala niya sila upod sa iya agod nga mangin kusog sila sa iya. Kag nga ang mga hitabo nga ila masaksihan sa adto nga gabi. Kag ang mga leksyon sang pagtudlo nga siya mabaton nga ila tani mabaton. Mahimo nga hindi mapanas nga naimprinta sa ila mga hanumanan. Kinanglanon ini agod ang ila pagtuo hindi mapaslawan kundi mapabakod para sa pagtilaw nga yara sa ila atubang. Apang sa baylo nga magbantay upod ka Kristo, ginubungatan sila sang kasubo kag nagtulog. Bisan ang mainit nga si Pedro nga pila lamang ka oras nga nagligad, nagpahayag nga mag-antos siya kag kun kinahanglanon mapatay para sa iya Ginoo, nagakatulog man. Sa pinakamadamo ang kritikal nga tion, sang anak sang Dios nagakinahanglan sang ila simpatiya kag tigipusoon nga may pangamuyo, nasapuan sila nga nagakatulog. Dako ang ila nadula paagi sa among nga pagtulog. Ang aton manluwas nagdesinyo sa pagpalig-on sa ila para sa mabugat nga pagtilaw sang ila pagtuo nga sa indi madugay ila ipaidalong. Kun ginhinguyang nila yadtong masubo nga tion sa pagbantay upod sa mahal nga manluwas kag sa pagpangamuyo sa Dios, si Pedro wala kuntani ginpabay-an sa iya kagulingon nga maluya nga kusog nga panginwala sang iya Ginoo sa tion sang pagtilaw. Ang anak sang Dios naglakat sa kaduha nga tion kag nagapangamuyo nga nagsilin, "O Amay ko, kun ini nga tagayan indi mahimo nga matilo magtaliwan sa akon, luwas nga ako mag-inom sini. Ang imo kabubuton ang matuman." Kag nagsabat siya liwat, nagbalik siya liwat sa iya mga gitutunan kag naabdan sila nga nagakatulog. Bugat ang ilang mga mata pagi sa sining nagakatulog nga mga disipulo, ginarepresentar ang isa ka nagakatulog nga iglesia kon ang adlaw sang pagduaw sang Dios malapit na. Isa ini katiun sang mga panganod kag madamol nga kadulong kon sano ang masapuan nga nagakatulog amo ang labing makatalagam. Si Jesus nagbilin sa aton sini nga paandam, gani magbantay kamo kaysa wala kamo makahibalo kon sano magabot ang agalon sang balay sa gabi o kon sa tungang gabi o kon sa pagpamalo sang manok o kon sa kaagahon. Basi kon magabot siya sing hinali masapuan niya kamo nga nagakatulog. Ang iglesia sang Dios ginakinahanglan sa pagtuman sang iya pagbantay sa kagabihon. Bisan ano pa ka makatalagam, bisan maglawig o kon malipot, ang kasubo hindi balibad para sa iya nga hindi magbantay. Ang kapipitaan hindi dapat magdulong sa pagkawalay hinalongong, kundi sa doble nga pagbantay. Gintuituyan ni Kristo ang iglesia paagi sa iya kagulingon nga halimbawa sa ginhalinan sang isa ilakusog sa tion sang pagkinahanglan, kapipitaan kag katalagman. Ang panimuot sang pagbantay amo ang pagdesignar sang iglesia bilang katawhan sang Dios sa pagkamatuod. Paagi sa sini nga tanda, ang mga nagahulat ginapatuhay gikan sa kalibutan kag ginapakita nga sila mga pangayaw kag mga dumuloong sa duta. Amo na makuturan mo kabiyanan ang kaimportante sa pagbantay or pagpulaw kumbaga. Sa liwat ang manluwas ng talikod sing masuo gikan sa ila nagakatulog nga magitutunan kag nangamuyo si katlo na tiyon na nagasiling isang amuman ng mga pulong. Dalayon nagkadto siya sa ila kag nagasiling, "Katulog pa kamo kay magpahuway, kag magpahuway." Yari karon antak na malapit na kag ang anak sang tao itugyan sa mga kamot sang mga makasasala. Daw ano ka mapintas para sa mga disipulo nga tugutan ang pagkatulog sa pagpiyong sang ila mga mata kag ang pagtulog sa pagkadinas ang ila mga igbalatyag samtang ang ila Diyos nun nga Ginoo nagabatas ang amo nga hindi mapahayag ang nga kasakit sa nahuna. Kung nagpabilin sila nga nagbantay, wala sila kuntani madulaan sang ila pagtuo samtang nakita nila ang anak sang Dios nga nagakapatay sa krus. Ining importante nga pagbantay sa gabi, dapat kuntani nga ginsinyas sang lungganon nga mga paghimaka sa nahuna kag mga pangamuyo nga magahatag sa ila sing kusog sa pagsaksi sang indi mahambal nga kasakit sang anak sang Dios. Lamang makuturan, mga kabiyanan, ang aton nga tiempo paubos na. Sa gihapon, aton anay tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagi naming Pinong Diyos, muli kaming dumunurog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan namin muli ang inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na siyang nang palaala kung paano kami magpupuyat sa aming pagbabantay, sa aming pag-iingat, sa aming paglingkod na kaugnay sa inyo. Ang halimbawa, sana ng inyong bugtong anak nawa ang manging babala at palala sa bautis sa amin. Pagpalain mo ang mga kinig, pagpalain mo man ginagamit ng pilan kay 5 News FM at ang Siyo Ramiloy at pamilya na lagi naming hinihiling ang lahat ng mga pagpapala na physical, mental, spiritual, financial ang protection aming makamtan mula sa inyo at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasala laman sa inyo sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: 라디오
1: Kampyone Radio.
2: Mga kaka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawanan! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: J5 News FM, oras na ito, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong agabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, updala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema na gustong ipalabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, text yun na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa ito naman nga Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Sa aton naman nga Globe number 0927-448-940. May 7, 2026, it's a Thursday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, lo?
1: Well, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntunan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good ah. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5, saliwat aton gida, tagaan sang importansya ang aton igayong lawas. Proteksyonan tagid, kag-ibutang ta sa mataas nga level sa prioridad naton. Nga hindi kita kag makalikaw kita sa mga sakit kag malatian sa subong nga panahon. Kaon di kita sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para magbakot ang lawas naton, ha? Kag subong man ang pagpabalhas, isa ka natural nga proseso kag pamaagi sang aton sistema nga maeliminar ang mga toxins kun sa din amo ini nagahatag sang kalitan sa aton sistema kag nagresulta sang masakit kag balatian. Kag kung hindi kita makalampuhas sa dulot o kung sa halit sang sakit kag balatian sa aton igayong lawas, pwede kamatay sang isa ka tawo. Kanilikaw kita sa masakit kag balatian, buhinan tang toxin deposits naton, pisanan ta ang magpabalhas, mga kakipay. Limpyohan ang palibot, ha? Ang mga basura, ihaboy sa saktong halabuyan. Alang-alang taguon mo sa kabinet. Ang aton ogsaran, ang aton sulod balay, aton ogalion, limpyo, mga ka-K5. Kaibalan naman naton ang mga kagaw, isa man karason nga nagahatag sa aton balatian. Pero kung limpyo ang aton panimalay, limpyo ang aton palibot, hilway kita sa kalitan sa mga kagaw o mikrobyo. Kag saliwat, stress, mga ka-K5, ha? Ang stress, huwag mong ismulin. Nag-trigger ang imong blood pressure tungod sa sobrang stress. May damo na natumbang away pilas mo. Damo na nagkala heart attack tungod sa stress. Tungod sa stress, nagtukar ang iya cancer, Jilly. Grabing stress, no? Mag-aandar ang mga kunano nga sakit nga ginatago sa lawas naton kung sobra kita ka-stress. So gani likawan ta mga bagay o kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Kag hindi kin magkalipat sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Diyan sa tanani, kag oportunidad ni naton tanan nga mayara kita sang suplemento nga masaligan sa pagbulig limpyo sang aton sistema. Ginakali ya kag ginatultol ya ang nagapalanago nga mga toxins sa aton sistema. Ginaeliminar kag ginapagwa sa lawas naton para maglimpyo, magbakod, para hilway sa sakit kag balatian. DTX 500 may ampalaya extract kag ginabantayan ang aton blood sugar level. Kung taas ang blood sugar level nimo, ginabutong siyang DTX 500 panubo. Kag ginagwardyahan niya nga hindi maglapaw sa level jirili. Kag subong man, may aras siyang epekto nga parihas gid sa insulin. Kag luwasin na siyang ampalaya extract, may aras pa gid siyang super antioxidant nga halin sa tubo nga nagahatag dugang depensa sa aton sistema para mabakod kag makaaway depensa batok sa mga free radicals. Katulad sa toxins, ang mga free radicals nag-aataki sa aton cellular kag ginahimo ya ini sang mahuyang kag ginahalitan niya ang aton sistema kag magresulta sa masakit kag balatian. So duwa ang igo kag damo pa nga pwede mabulig siyang DTX 500 pagi sa duwa lang ka ingredient, ha? Ining ampalaya extract kag ining super antioxidant kahalin sa tubo. So adlaw-adlaw pasiguraduhon kita nga nakainom kita tanan sang DTX 500. Nainom ng Mighty Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, para hindi ka magsisi, inom na Mighty C. Hilana trangkaso sipon, kagsumong man ang paos, ang sore eyes, nagabakod ang imo mata, nagabakod ang imo ugat, kag nagahatag maninis ang dugang nakabakod sang aton depensa, resistensya, para hilway kita sa kunanong mga sakit o balatian sa subong nga tiyempo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nagahatag man sang duga nga kaalam sa aton immune system para bantayan ang aton sistema. Kag nagahatag man ini sang resistensya, you know? Nga hindi kita basta-basta magmasakit sa siningtuman kainit sa subong naton nga panahon. Ari ang lakad sang panahon, mga ka-K5. Weather update with Jerry Lee. Anong late sa bagyo, Dirli?
0: Yes, lo. Ginalauman nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility sini nga weekend ang ginabantayan nga bagyo sang pag-asa. Nagapabilins nga isa ka tropical storm ang bagyong Hagupit nga ulihin nakita sa 1,850 kilometers sidlangan sang North

0: pag nakasulod na ini sa Par J Lolo, pagatagaan ini sang pangalan nga si Kaloy. Maka-experyensa naman sa mga pag-ulan kag madako nga bahin, ang madako nga bahin sang Visayas kag Mindanao, bangus sa epekto sang low pressure area. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa Luzon, lakip ng Metro Manila. Apang sa hapon, posible ang mga pag-ulan kag thunderstorms. Sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton panahon buwas, kaga posible ang mga pag-ulan, kaga thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, 34 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Sumutong lakad sa panahon na aton dili.
0: Yes, lo.
1: Ang bagyo daw ay mo ma-mention.
0: Siya gupit, lo, ara.
1: Ah, okay. Siya gupit nga lang. Hagupit. Malupit si Hagupit. Okay, so nakasulod ng isa ka low pressure arangin sa Tilan sa Mindanao. Ining bagyo yan, nag-dali-dali man sa iya, pasulod naman sa Philippine Area of Responsibility. Nga si Hagupit, no? Ang isa doon natunaw, ang nagasunod kay Hagupit, no? Doon natunaw, why na siya sa monitoring sa pag-asa? Ay, thank you. Wala na. Damo na nagareklamo ng mga farmers naton, mangunguma nato, no? Kinakulbaan sila kay Maperde naman. Mayo lang kung may mga palulos. Kung why na palulos, lulos, guaya. Lulos ang kapital. Di siyempre kung magkalalaya na mikron mais mo na, magkalalaya na humay mo. Kung ano man mga produkto na ginatanong mo, abi. Siyempre kung malaya na, paano ka makabawi isang abuno mo to? Isang gasto mo sa pagpatanom, mga binhi mo da. So, amo ina ang isa man kagina bulubaliswa jirili. Isang aton nga mga pinalangga nga mga mangunguma sa subong nga chipong nga tuman kainin. Ini nga bahin na dulo na sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Ati good. Mga ka-K5, may masaligan kita. May ara sang D3 Bayo nga nagahatagid sa aton sang protection batok sa fungus, bacteria kag especially virus. Ang virus gido. Kamudlay siyang virus eh. No? Okay, number one, hindi mo siya makita. Bla. Kung makasulod sa sistema mo, kag wala ka siyang depensa, kag wala ka nakainom siyang D3-bio, mamatsya ka gidiyon hilanat. Mamatsya ka do trangkaso ka palamuypoy ang imulawas. Kasalakit ang ulo mo. Pero kung nakainom ka D3-bio, agi lang jirili umpawan ka na yun. Kaysang unay, kundi may matyagon ka, inom ka bulong, umpawan ka, abon na sa unay. Subong din na mo. Dapat subong una ka inom sa atong nga suplemento. Kaya kaso makasulod ang virus, dasig ka lang mampawan. Amo na na subong. Amo na ng chimpo, nagabag-o jirili, nag-aalaman ang mga kagaw. Nag-aalaman ang mga bakterya o kung mga virus. That's why ang D3 Bio himo ini sa extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Maayo nga kombinasyon para amligan ang aton selula, ang aton sistema. Na kaso man makasulod ang virus sa aton lawas, dasig lang kita mampawan, makalikaw kita sa posibleng nga kalitan sa virus. Kaya ang virus wala patawan eh. Patyon kaya siyang virus. Inom kita D3 Bio, DTX 500 kag Mighty C. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Sarangin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drugstore. The Generics Pharmacy. Sa mga butika sa inyo

0: lugar magutalang lihog, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? Kung gusto nyo mga barato nga produkto ni Doc Ramil Oy, kadto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala bayad. Mayong gamigid sa aton tanan nga mga suki tagpalamati dira sa Rojas Cafe. K5 News FM Rojas, good evening. Ara gindira sumong ang aton CEO nagbisita gina sa inyo, ha? Love na love gid kamo ni Doc Ramil. Inlibot siya naman ang bilong nga panay. Kang nagkantong in sa aking ginahusisa, kag, well, nagpagamusta na siya sa Rojas Capiz, no? San o tayo makanto sa Rojas, diriliman? Kakanto na ko, tiyalo. Ako yaway mo kong yung kupon. Sa nasyon of doon mo ko, ama, upon ko kay Doc Ramil, pwede. Wala sa loob. Makanto ko na sa Rojas, okay lang sinyo? Kakanto na ko na siya una sa baybay sa Rojas na mo, no? Sa gamot nga chimpo, ay pa ko sa K5. May bisita ko nga mga Koreano, mla. Manag Koreano ko nga kilala, dirile, no? May mga abilidad to sa sangkyu pangchor, mla. Sa South Korea, sa ilan to lugar, ang mga tao, wala masyado ka ospital. Pagkanto lang sa ospital kung aksidente, mabata, no, amula na mula, ang tao sa South Korea, no, talag siya lang ang masakit mo. Now, ining bisita naton before, way back siguro mga 10 years ago or more, duwa silang, nakita nyo na sa mga, ining malang mga gagluwa sa Facebook ni bilang mga Korean blani. Inang mga puti buhok nga lagba nga may mga burangos nga daw ermitanyo. Amo nang ila tsura. Now, nagkandak sila sang mission da, no, medical mission. Kag isa ko sa ginadala abis ang nag-sponsor nga mag witness kang mag-assist dito na sa may Capiz, no, sa Rojas. So, gagamit sila sa mga ancient nila ng mga pamaagi sa pamulong ni Vlad. Iling acupuncture. Now, grabe. Daw mga surhano, sila ka daw mga ermitanyo, Vlad. Ang ilang mga dagom na ginatuslok sa mga vital points sa lawas ng tao. May atoto dili isya dira ka tag-iya sang puninarya, bla. Nga dugay na nga naga-wheelchair. Tungod siyang ilayang technique, guro kang ilayang natunan sa acupuncture, susama ako mo, nakatindog. Nakalakat, nakasaka pa na og pasagdanan. Sus, grabe, mga tanda to sila. Mga damo to bisita nga nagpabulong. Ang ilang misyon to makulod kag Rojas mo. So I was there. Now, karon, on the side abis ang ilang pagpamulong, ining acupuncture, ng medical mission sa mga duwa ka Koreano. Sanggap asang ugto na niyaga kami da sa may baybay sa Rojas. Kaya nanotara namon sang akon nga abyan abing nga nag-sponsor nga nagdala si Iladri from South Korea. Nga kadugay mla, tatlo na may kadlob danay, kadugay sila magundang kaon. Kadugay sila magkaon mla. Kaya kung ano ang ilayang ginausap, no? Ginaisip nila mla, 100 kausap antes nila tunlun. mga edad na sila, mga almost, mga 70 plus. Butang tabi, 78, no? 76, 78. But tanawon mo sila, hubin sila sa ilang mga supat. Kaya mo lang galing, lagba bigote nila, lagba mga kilay nila, mga bukay na bla. Tingnan mo na sa tatlo na mong kadlaw of the night na sa panay, kang ilaminagin dito sa may Iloilo. Atis kami nagpadulong sa Rojas. Gawagtas kami siya nga konmigo nga sponsor nila. Di ka dugay maglaon. Pag-abot na mo na sa Rojas, gindala na mo na sila sa Tigpalanyaga, gindala na mo siya sa may baybay na bla. Arandang the longest beach, no? Daw pila nakakilometro na da nga lapad nga hunasa na da. Karon, kundi mo na sila magkaon nga duha. Ginaisip nila magkaon sila mikanon, 100 ginaya kausap. Antis tonlon. Kay para magwasi na da nga pag-abot dito sa aton nga stomach, sa aton nga sulod sang tiyan aton. Dutay na lang trabahoon sa aton digestive system. Hindi bla makapoy bla. Amo na ikonong sa mga sekreto. Kung nga galawig ila kabuhi, kay ginausap nila mayo, ang tanan nga gasulod sa baba nila bla. Di karon, kami ang host sa nagpiparasang order sa pagkaon, Jirili. Ipamangkod ko siyang migo kong sponsor niya nung may pakaon na sila. Sinin ko ma-order ta sinog ba nga locos, bla. Sinin ko, dahil may magulan ka mo, da. Nyari man, sir. Subahe ko na apat bilog, be. Di ka lagko siyang locos nung mga butkon siyang bata. Grok lagko, bla. Tingin sugba, no? Magulan. Kaon nami, kaon nila. Isda, okay. Oh, okay. Niya siyang basang Korean niya. Kung sa aton, mabihin niya matisting kung isang lokos, wa. Habang sa migo ko, tisting niya. Inimitar ang upo niya, Meg, upo niya ka Koreano. Kaon ta niya, ano ka namin siyang lokos ni sinugba? Gatulok, kaya lang kami si migo ko, sige sila usap din li. Siling ko, siya ulit daw ginkapo sila. Gula kayo sobra ng 100 kausap. Hindi ba sila magtulon, bilog? Siya ulit ka maloka. Gula daw mga 200 na kausap. Ginkapo, gula ilang sag-ang sang usap sang lokos. Bla. Giluan nila. Di man. Yawas na usap siyang lukos. Anyway, no? Tisigya. Good evening, Rojas City! Magasuki naton from Canlaon mayong gabi. Kagtanan naton ng mga K-5 stations from the south. K5 News FM La Carlota, Hinigaran, Kamangkalan, si Palay kag Hinubaan. Good evening. And to all the K5 stations from the north, K5 News FM Victoria, Cadiz, Sagay kag Escalante. Hello. Dawag na kamo sa aton hotline, storya kita. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Mga problema sa paghigugma, problema sa panimalay, nubo ang imong kumpiyansa sa kaugalingon, nabudlayan ka mag-desisyon sa mga bagay-bagay. Permi lang ka mong galalisay sa imong kahagugma. Gainaway, kang nudali na lang magbulagay. Tawag dire kay Bugtuon ta ang inyong ginalalisan. Magkakomentaryo kag opinyon, tawag ka mo di, ha? kag we can talk siyempre mga inagyan na to sa kabuhi. Kung paano na to nalampasan ang mga pagdilaw. Paghahatag ina sa inspirasyon kag pagtulunan sa aton tanana. Ang aton nga telephone number 09277-448940. Kag 09277. Ano ganit dili?
1: 0928.
0: Ay 09286112263. Kag 09277-448940. Amo na gaton nga hotline.

Isa ang KFM News FM Makolod sa media partner sa National Private School Athletic Association Games Negros 2026 nga patigayon noon sa siyudad sa Makolod. Bumalin Mayo 9, Top 15. At ilapit na lang galing, duhan lang kadlaw. Initawag nila nga Prisa Games.

0: Mga private school galing niya ya. Amo ni Guru and line maning nupsiya, no? Local niya, ini national niya. Di damo naman bisita diri siya makulod. Damo naman sang mag-enjoy sang pagtanaw sining mga okasyon kag mga events sang mga sports from different provinces diri sa aton pungsyon Pilipinas nga magakadto diri sa aton probinsya kag sa aton syudad Bacolod para magpatigayon sining hinampang. May ara sila no Jelly, ano gampang nila ba?
1: Basketball girlo.
0: Wala pulong baka on.
1: Wala dahil no.
0: Okay, dumduman ko naman Jelly ining diri siya una sa Paglab Sports Complex. Dali lang no, kaya may katawag. Hello, good evening.
2: Good evening, si Lolo.
0: Oo, si Donay, si Rex, ikaw na eh.
2: Yes, si Lolo.
0: No, kalayo siyang tingog mo din kasi bong sa Mars.
2: Hindi, kaya ang daan mo, simpo na, nung kinabusan ito tiyak. Inang, ano sa kwarto?
0: Yo, ang kwarto mo na aircon, hindi?
2: Oo, kasi ipatay na ng aircon sa salas.
0: Grabe, no? Masya og sara nyo aircon man, de?
2: Gason nga binulan, pero pa aircon ta.
0: Pamati.
2: Hindi na manugid. Hindi na manugid sa best friend ko.
0: Pamati, ito siya sa Talisa, yun? Anyway, di Rex na inom mo na, Rex?
2: Yes. Ang DTX 500 kag ang Mighty C.
0: Ati good, ah. Anong pasabog mo na?
2: Wala ko siyang pasabog kay Banti. Galing ba lang, dumduman ko lang ang Gilulo. Wala mga balik ang pagbatian ko. Naluul na dito sa Pilipinas as in. Kaya mga tao, mga Gilulo, no? Sa subong wala nagiho, why sila kabalo kung anong nakakatabo na dito sa Pilipinas.
0: Okay.
2: Una, ato mag-una mo na ginambal nga bayad sa eskwelahan bala. Sa dumduman ko dahil nung nagtawagin ko kay ang top 10 yun, top 10 universities sa bilog kalibutan yung statistika. Hindi lang yan sila yung Manila lang kung ano. Bilog kalibutan, statistik. Pinaka-top ng mga universities. Sa balong ako, number nila ang Philippines.
0: Number 5?
2: Dugagi, 2 ka 0.
0: Number 500?
2: 501 S-University ang nasal na rin 600 plus eh.
0: Kimayo na lang, yung may kalabot 1,000.
2: Ang number 1 ka, malo kayo din ulo kung ano.
0: Ano, no?
2: Number 1, number 10, ganit. So, gusto sa number 10.
0: Number top 10 eh, top 10 eh. Anong number 10?
2: Top 10 mo.
0: Ah.
2: Ang top 10, number 1 is Hong Kong.
0: Hong Kong. Oh. Dan nag-eskwila si King Kong.
2: Number 9, China.
0: China. Oh.
2: Tapos, number 8, Hong Kong Riwat.
0: Kadwagin ang Hong Kong?
2: Oo.
0: Number 10. Na ang ilang ang place, six. Number 10, kang ika number 8 place, ang Hong Kong University. Abi, Number 7.
2: Tapos, number 7, China.
0: China naman?
2: Yes. Sila na ang gataksubong sa mga universities. Ang number 6, China. Okay. Number 5 is Singapore.
0: Singapore,
2: Number 4 is Singapore, Japan.
0: Tama Singapore ba?
2: Number 3 is Hong Kong, Riwak.
0: Oh?
2: Number 2 is China. And number 1 is China.
0: Dali ka nyo, daya ni mo.
2: Hindi, amura ginabal sa statistik. Kiribling, ang Pilipinas.
0: Hindi, dyan ka. Why ba sila ka ba nila malita to para man number 5 ta?
2: Tapos, ang isunod na to ng ano ni, ang IQ.
0: Ano to yung una? Ito yung top 10? Ano to yung mga China, Hong Kong? Ano to siya? Top 10 sa ano to?
2: Top universities in the whole world.
0: In the whole...
2: Wala, ganit ka kuha ang Amerika eh.
0: Wait.
2: Wala pang US.
0: Why, Kalusyon, ang Harvard?
2: Wala. Nalipat ko.
0: Di kanina, dyan ka, di kanina nag-research. Basta sa China ni Helen?
2: Hindi. Ang Harvard, isa ka buga. Dungan sila, alam mo ah. Saya ni program nila,
0: wag niya. Anong source sina? Ibi si siya, abi kiti wanda ka malo kung ano nag-survey sina, anong grupo na, to validate, no? Masima fake news tada.
2: Kilala mo si Atty. Topacio?
0: Ambot kong kilala ako ah. Kilala ko siya eh.
2: Wala siya nga program sa isa naging kandang.
0: Okay. Siya Atty. Topacio.
2: Napakasubok siya puno kay ang Pilipinas to wala naging ano. Kasi sa IQ, wala dilulo. Sa 100 ha? Sa 100 naman ka sa listahan. Ay, iniya sa DCRX naman eh. Tama na ganyan ganalain, hindi kumamati. Kaya DCRX, masaligan mo na, di ba na?
0: I don't know. Ang ako masaligan niya, K5 eh.
2: Sabagay, galing nung isa kung wala pa ang program sa K5, sige, masinusayulong.
0: Ano na ni DCRX, anong report nila, IQ, ano na?
2: Sa IQ naman, ang... Sa 100, wala nang nakuha ang Pilipinas kasi diin din sunod.
0: Masyara ang Pilipinas sa 200, Guruya eh.
2: Kaya wala ang paglalawag mo sa, sa sa school noong mga luoy sa Pilipinas, sunod sa kahintangan, tabala nga, pinabayaan. Kagtapos sa ekonomi, Diyos ko, 7.2 ang inflation plus dilulo ko pala ko nga aton nga gold reserve na baligya na galingila sa...
0: Scrapan? Sa scrapan?
2: Oo, tapos dilulo, dinakustyon nila kung sino ang buyer sa diin din baligya, wala answer.
0: 3.5 tons nga gold to nga reserve, no? Di wala na yung nahusisa na ato ang Maharlika fans. Damo sa mga fans nga mga lagko nga mga kandidat nga wala may mistigaran, no? Kay ina nga mga fans ina nga nagkaladula, no, pating kwarta nagkaladula. Amo nang isa sa mga rason gid nga gusto nila nga si Sara madula kay ko makapungko si Sara pang lokito na ni Sara.
2: Ay, tapos sa gina dinulo, sa istorya, si Rowena Guanzon, parang ang isa ka economist na wala nang lipat sa apelido, ya. Basta daw...
0: Sige, abe.
2: Basta apelido, ya. Kanami, ganito ba lang ka dinulo, wala magkita linya na sa mga economist. Pero kung kapamati ka dinulo, matulong luha ako sa Pilipinas. Tanan
0: nga
2: yung
0: Mistor, walos
2: wala na
0: nag-ano
2: sa Pilipinas.
0: Why? Nag-pull out na galing iban eh.
2: Ang pinakalasta nga gabaligya, steel, no?
0: Ang
2: steel pala, kasi siyempre kaya lalo tayo sa infrastructure. Magsailo na sa Vietnam. Why na yun?
0: Tungod hindi friendly ang aton nga offer sa mga investors, no?
2: Correct.
0: Kagtapos ang mga benefits sa mga investors magsulod dire, do hindi uyon sa nga makaginansya sila bla, no? Tungod sa ano eh, unstable ang aton nga gobyerno subong. Hindi mo man ang isa ka hindi matrack ang ano ni ang mga investors nga mag-invest diri, even though nga may advantage kita sa English, no? Kay hapos kita makangkon sa instruction compared sa China, compared sa Vietnam,
2: Korea,
0: no? Kita daw halos kita tanan niya kay chindi kang makahambal biskang kinarabaw lang. Pero hindi tanan ibang kaludos mo man. That's why nga depende na siya mga leader, tamo siya ila interest mo, di ba? Te, wala gid naton mabatyagan. Ang tawag naton nga mga nami lang nga mga proyekto kag mga improvements nga mga balita, daw puro na lang unod sa balita, parte kinawatay, balita, gera, no? Ang tsura ni Marcos naglain, nagmag-o, naghubi, nagtingulang.
2: Ginulog ka matik ako ng interviewon sa basta, ano, yatingog ba lang, tama ka hubin, sa diritsyo-diritsyo sa maghambal ingle. Kasi na EI na lang yung ginagamit, ano man, kaya may balita, ginulog, no? Na sunod sa kuna sa ospital. Amo nang balita.
0: Tinagambal siya na si Otto Jaman Shaimi?
2: Gani, oo.
0: Tita po si Claire Castro, ang spokesperson sa Malacanang, ginadinay niya, no? Ginadinay niya. Hindi na to, nawakal niya. Tiblakad daw sila gininay, may kontohanay.
2: Nagkaroon pa sa Jadi Lolo.
0: Subong,
2: ano naman nilang mindset ng tao, no? Kaya si Lenny Robredo, kunwari, nag-atras. Kunwari, nag-atras. Si Rimulya, gapabatsyag. Kita mo, subong, ikaduwang ayuda, hindi na yasang SWB, kundi yasang DILG. Ba? May DILG na mga tagwarta, katiwalahan. Karon, para na ang mamahingkit siyang tao kung iniyahan nila si Garcia na kumilit, na maperde si Sara, ginano niya subong kung si Tulfo sa Manila, tupong kay Sara. Tupong din. 60, ano ba? 62%, 62% ang si Sara.
0: Why na na si Tulfo niya? Namo una-una siyang nagbutargin siya iya. Because ang iyang mga programa, kag nag-viral gid siya sa
2: OF.
0: Nag-viral gid to siya sa mga OFW idol gid siya, eh, no? Si Rafi Tulfo. Daw silang nagapangbungkag siyang mga katiwalian, daw naghatag ang kumpiyansa sa ila ang mga Pilipino nga angayan na sila because ang ilang nga mga advokasya during sa mga programa nila. Sanggintagaan sila sing kagayunan nga maka apungko sa posisyon sa gobyerno. Why man? mga mabuot man na wala man ba? Ang garangka gidya si Bong, sino? Si Marcolita ang mag-amay gid.
2: Aring sadya dilulo.
0: Oh, sadya ni ano. Ah, ano na?
2: Tapati isang away ni Salpanelo kag ni Lacson.
0: Ah, wala pa nung inaway nila parte siya na pandisal.
2: Ang pandesal pa nilo, huwag siya nagamit sa word na daw manami-nami, wala? Kaya, ang pusakal, magkakata pusakal, inablang kriminal.
0: Ah, nadula si Pusikat. Ako si Pusikat. Si Rex, no? Kaya mo na magkakakifay, daw wala kita ma-feel about education, no? Edukasyon, transportasyon, mga patubig, kuryente. Daw wala kita siyang, dawag kita Consuelo, no? Lapit na matapos ang termino sang Marcos administration. Dawag lagi siyang big event. Nga daw, ma-proud ka, bla? Oh, hello, Rex.
2: Sige, Lolo. Ang habal ni Salpanelo, senior niya, senior, hindi ang junior. Sige niya, makundik. Hindi si, nasuspect siya, sige niya, makundik si Sara. Tungkol sa apat ni kapusakal ng mga senador. Pusakal. Grabe niya gamit niya.
0: Pusikat.
2: Ginawag niya ganyan ang pangalan. Yun niya, number one, si, ano niya, si Ping Lacson. Yun niya, ang mabog ng pinakapusakal. Number two, si Pangilinan. Number three, si Bayros.
0: Risa, hindi Bayros.
2: Oo.
0: Hindi Bayros.
2: Ang ikapat,
0: si Soto.
2: Si Soto. Pero may nagdagdag. Siya hindi mabadala si ano? Si Erwin Tulfo kag si Rafi Tulfo kay sila na ang nagpirma sa ngapito sa ano ni Pinyakson sa result niya bala sa ICC ICI na report bala?
0: Partial report.
2: Ano ba naman yung nagpirma? ang ito ginabo na pirma si Ping Dakson, sila na ni ano, ni
0: ang grupo ya, ang grupo ya.
2: Tulpo Brothers. Kaya mo na nga, kung intuunin ang tao, nga si Tulpo Mayo, number one mo na nga, mani-mani. Ang hampang na nila, yung mani-mani, gina niya.
0: Ate o.
2: Ari Pangida. Ari Pinakasadya. English na mag-concentrate kita sa flood control, no? Na ano niya?
0: Isyo.
2: Problema.
0: Problema.
2: Isyo. Gin agin biraya to do ni Pinak. Sorry si Marcolita.
0: Oo, gin pa si Magda naman siya tungod siyang during siyang campaign may mga nag-alamot kay Marcolita, no?
2: Oo.
0: According siya kay Ping naman na, no? Te investigaran kag tapos si Marcolita kuno nalaman sa flood control nga mga project kuno gali, no? So, kung magpataktika na ni siya mga maalam sa tawag naton nga maagi sa mga laying kung sa niin, ang normal nga paminsaron sa tao ni Klabot. Oh, ni Mla. Kung magandalong na niyang ilang mga reverse psychology na ni, kag tapos ng mga taktika na niyang ano, do ay bold kun para pa ni siya Pilipino do wala naginagot ang ilang nga ginawakal da.
2: Ang ilang taktika ni Lolo in general ha, kung ako para tawon sa sining administrasyon kung sino ang tao nga gusto magbulig sang itudlo kung sino ang nangawat sang kwarta amo po yan din pamriso pag ginabalikan.
0: Correct. Correct.
2: Sa una nga sa una magtudlo ka nga amo ning nangawat.
0: Oh, si Shaon. Investigaron.
2: Oh.
0: Subong ikaw matudlo. Ikaw ang pisyohon.
2: Ikaw ang investigahan. Marami ka malistan na na si siya na penetrasyon. Hindi ka nabo sa white and hindi.
0: Oh.
2: Matusto nila niya kuno. Tawatan niya kuno si Sarah. Ah, subong na pamati. Subong ang mga aray din mga magpaka Minggo nga utok. Oh. Hindi na kumpormi sa istorya. Tama.
0: Hindi. Dala mo lang masihan, no? Nga ang gina-single out nila si Sarah. Tita ni, kung ang issue is confidential funds, kotob sa may mga confidential funds, investiga ron para fair.
2: Na.
0: Di ba? Nga, da mo lang mabalaan nga vice president nga reserve na iya, nga posisyon in kaso kung anong matabo sa presidente, hindi maberiyang operasyon sang Pilipinas.
2: Oo, may ano
0: dayon sang amo purpose sang vice president mo. Why naman na siya brahon? In kaso nga hindi na kapabol kag wala na sa kapasidad mag-manage ang presidente, ang mabulos, no? Kundi vice president. Nga gusto nila kakson o reserve siya eh, no? Papatay man na o kung magkuman, kung ano naman tambo siya presidente nga, hindi na siya kahimo siyang function niya as president. Automatic na iya mo, niara na sa laye. Nga si Sarah Gidbe, no? Nga si Sarah kay reserve na siya sa mga Pilipino. Then reserve na siya sa Pilipino tungkol nagapati siya. She is capable in case gidman may matabo nga hindi nakapabol ang presidente. Nga ini ang mga gagmay buto kag-ara sa posisyon. Gusto eliminaron ang vice president. Sino gusto nila imulos na? Ha?
2: Kag may mandato yang vice president,
0: hindi
2: buto na
0: yung katawo. Iliminaron nila si Sarah. Paagi siya Malaysia nga, si Sarah nag-abusar, no? Sang kwarta sang mga Pilipino. Te ang ginahambal confidential funds. Ang mga confidential funds nga naurot ni Sarah sa 11 dias lang. Ginhungod Manila nga gindelay ang budget ni Sarah pero sa iya nga function as vice president tanan nga mga kinanglan i-functional ginutang lang anay hulat-hulat na nyo lang kay maabot gin man ang budget ko so ginhungod to nila yung plano nga idiligin man yung budget ni Sarah para bitinon, bitinon, amo na ng plano. So si Sarah naman, ginhimo yung according sa report, gin-istorya yung mga supplier, ang mga connection, nga supposedly nga may mga budget na, no? Kag wala pa niya, sige lang, trust me, gintaya yam lang iya opisina nga maabot gid man ang akon budget pero ma-delay lang karon ti sa pag-abot naka-online nga daan naka kumbaga pa ginprepara na da sang grupo kung sa opisina ni Sarah ang mga alagyan sang kwarta nga inkaso gid man mag-inabot ina tanan ina siya makakadto sa supplier no pagkakadto sa mga kinanglan nga dapat punduhan. So, dasig lang kinapiparal niya ng kadaan mo. See? So, pasalamat kita kay gingamit niya supposedly ang iya inisiyatibo nga bisan delayed ang budget niya nga which is ginhungod, no? Nahimuan niya pabaagi nga hindi ma-paralyze ang operation sa opisina sa Vice President. Pero it was a trap, no? Para sa i-convict o kung i-pasibangdan nga ginabusaran niya ang iya nga kwarta nga napartin ni Sir nga budget nga naurot niya sa 11 dias lang without further explanation kung paano yung gingasto. Karon isa nila, ginatutuka nila is ang confidential funds nga hindi ma-reveal kung sino ni nagkanto nga tao ni mga piatos na bla.
2: Very great piatos.
0: Oo, ti ina sila. May ara man na sa layin nato na kag-accepted ina kag may practice na naiya sa una pa nga wala kang gina-devolved kung sino ng mga ahinti na sino nang naghahatag sa information about sa mga terrorists about sa nag-threat sa gobyerno. See? Sino nag-alaot kay Sarah ha? Kundi ang mga connected man sa gusto ni Sarah nga tokibon kung sino gid ang nag-promote o kung nag- imbitar sa mga kabataan sa mga eskwelahan kag sa ibang paging ahensya sa gobyerno. Amo na ginatiktikan ni Sarah, gusto nila ang tatona kag si Sarah kaksyon nila because si Sarah tonok sila.
2: Kagabi mo din lolo, nakuha ko sa report na ang nagagusto baka maghalin si Sarah sa pisto, member sa T-POP.
0: Siya gano?
2: Member sa T-POP.
0: Ano nang T-POP man? Napay?
2: Kipapangit
0: na
2: mga mukha sa mga
0: gusto nga nga. Gusto nga nga. May nagkakiwi, may nagkonto. May arat na si Dilimaw. Dilimaw. Kung kumayro. Sorry doon,
2: ang kiwi nga guyam
0: na na. Oo.
2: Dabaw doon. Dabaw sa mga kipap. Kipapangit na mga mukha.
0: Sabi ko na kipap. Yan lang kung mga inang mga uso na nga kipap Korean na kipap pangit gali ay damo ginabalan Rex no
2: are pagkita din ulo si Magalong na nagpaya si Lestro niya sa distrikto sa Batangas ang iya na bala nga Tiger Eye na para sa dalan 2 billion ang gasto 800% ang ginan siya ni Lestro. Kagsubong sa nagakpa ni Magalong, ginpauntat niya ang ubra sa dalan.
0: Ang katsay na,
2: katsay,
0: oo. Mag-agi ka sa gampidan, nag-reflect na siya, nag-asiga siya, oo. So, grabe na daw, nako na ng kwarta na daw, no? Kaya daw pila mo lang ng bilog na, pero pila ka mil-mil ang ilayang ginpatong si Nada. So, kung nakagi sa bidding na, no? Kung mag-bidding ka ng lowest price mo, tinga ka nag-amon ng presyo, ha? May mga baligyan. Ha?
2: 14,000 ng isa, pero kung ano mo ka, 700 lang ng isa sina.
0: 14,000 ang bilog?
2: Oo. Kaya mo na nga, sinuli Magalong, ang ubrato ni Lusito sa Batangas, 800% ang napatong.
0: Grabe, no? Grabe. Ginagatasan, ginilaya. Di kaluluoy ang Pilipino, kaya nga man, magsweldo ka, may tax, no? Magbakal ka, may tax. Kung magbaligya ka, may tax. Kung wala ka magbaligya sa propiedad mo, may real property tax magyapon. Tanan, may tax. May taxaksyon ka, may tax. Tapos, Tibla?
2: Oo. Probably mo, Junolo.
0: Aha.
2: Ginano nila si Sara Salina na sal-in-salina.
0: Ha.
2: Pero sino ba tiyak na ko nga utang sa bahin sa tax? E sino pa? Si BBM eh. Ang yan na ba lang ano ni state tax? Siya ba lang at 320 billion na nasubukan ang pagbayari.
0: Nga ka ba loka na yaw?
2: Tiba na yung confidential fund man ko. Galing hindi ko ano ba si Bawihon sa akon. 320 billion na din pa sa senador siya. Kakakabal niya, wala niya itong mabayari. Kaya din-exile sila.
0: Okay, sige, sige.

0: Pero na yon ni Rex ang impeachment kay Sara sa Senado.
1: Sa nagtaw ko nang nagpusta na gamit si Attorney Topacio, siya ang akon 100,000 kung may magdaog 1 million ang daog. Siya. Ah. Siya ano imo pusta nga ipasa gid tingwaon gid sa mga kongreso nga mapasa sa Senado ang kaso. Mapusta ko sa inya ba dayon ang yayan ni Attorney Topacio. 100,000 kontra 1 million.
0: Ano mo chilingon nga kung magdaog si Sara, ang 100,000 mo madaog 1 million?
1: Kung maipasa sa Congress, sa Senado, perdi si Topacio 1 million.
0: Tinga, huwag pa mapasa.
1: Ara pa lang sumong sa plenary, kaya sa pagkabalo ko sa pinaka-last ni, ipitri pa lang ang nagpirma. Including sa aton duwa dire ka congressman.
0: Okay. Dire. So may mga kilanlan pa sila nga mga duga nga buto para magsaka sa Senado.
1: Okay, 106 mo ang kilanlan, 106. Pero subong nagpagwa sila kwarta na mahatag sila sa project basta magpapirma ka lang may project ka na. Amo na subong ang ano.
0: Grabe.
1: So Oo, naglapot subong 83. Pero nagambal ganun si Attorney Topacio, dayunon binilila kasi niya wala pa magsugod ang hearing sa Kongreso na plano na niya. Hindi niya sila nga yung mga ano, drama-drama na lang niya tanan niya kunwabi din asikaso nila sa maayo, din tinuwaan din nila sa maayo. Wala, na plano na niya.
0: Grabe no. Oh, te, no, so more or less masaka gid sa Senado kay mapagwa sila sa kwarta. Oo. So kung sa kutob siyang wala pa nakapirma, no? Mapagwa sila kwarta para sa project naman. Te, amo sila kung project sila sa bulsa mo na.
1: Wala problema plano, gano'n, ano tawag na?
0: Unappropriate. Unprogram.
1: Unprogram. Pagka naman kuno kwaon. Ang project nila subong.
0: Questionably. Sino galing mag-question si Ilanda? Kaya arasta lang sila sa posisyon?
1: Oo. Kaya mo na gani ang bal ni Atty. Panilo. Sili niya, sigurado na yan makunbit nila si Sara kung mag-abot sa Senado. Kaya arasta ang mga pusakal ng Senado. Nanaking si Lakson. Sino si Lakson? Yan yung si Atty. Panilo, hunghang din sa si Atty.
0: Kamalungan ko magdaog si Sara, matyagan ko, mabaylong persa sa Pilipinas mo. Ang Luzon is no longer the capital of... Capital siguro, Gapon, pero ang development kay gutok ng Luzon, no, Manila, most probably Visayas or Mindanao. Diri ang concentration... Kay ligwa pa niya kag maplato muya kag maplano muya ang mga sistema how to improve and adapt kung ano ang mga bag-o nga syudad sa iba nga lugar diri sa Asia. Ang Mindanao kag Visayas are very much capable sa mga ina nga mga bag-o nga mga classic kag moderno nga mga syudad. Kung magdaog si Sara, among ginamo na suway nga inkaso si Sara magpresidente, no, malampasan niya ng mga pagtilaw ni kag bang presidente siya ma ang Mindanao gid ang maboom.
1: Kay ano eh kalapad sa Mindanao nga wala kalapad sa mga duta nga wala gid sa pak sa Tagaluzon.
0: Kag dito sa Mindanao ya wala tuya masyado baha tuya mo. Wala tuya masyado gid sa quarter gid nga parya sa Manila sa sentro di bala.
1: Oh,
0: kag diri sa Visayas amuman next in Manila is Cebu mo tindason Davao. Amo wala ning mga dagko nga mga syudad sa Pilipinas gin nga mga mayor. So in caso gin man malampasan ni Sara kag makuha yang presidency by 2028. So makambyo gid ang development sa Pilipinas from Mindanao i-priority gid siguro kag ang Visayas, ang Luzon, Manila i-rehabilitate. So ang mga tao to nga dito ya sa Manila nga nagpangayaw sa una nga pangayaw to because nag-hope sila, nag-aasa sila sang Mayo nga pangabuyan, Asenso. Magapauli ni sa Visayas, magapauli ni sa Mindanao. So mabadbad ang gumon, bla. Mabadbad ang gumon, no, di ba?
1: Okay, may istorya ko din, Lolo.
0: Yes.
1: May istorya ko din, Lolo. Itong upod mo lang sa Migo, mo ba lang mag-inom kape niya ka dunlan mo lang?
0: Oo.
1: May upod siya, nagambang siya yung dugay sa kunos Dabaw. Sili niya, nakasubuan sila kuno tanan dito kay sang sugod na nag-inaway na nag-sipak na si Sara sa administrasyon. Wala budget ang sa Mindanao para sa hospital nila na ang ilagay dito di Lolo hospital zero balad ka wala ang libre na magwa ka sa hospital.
0: Kaya mo na hampang misyan sa lokal bla kung kontra ka siyang kapitan muni iya magpasiminto lugar mo da ala di bla kung kontra kung magapa kinanglan upod ka sa gusto ko kay hindi ta kada pagbuligan. So mga tao na simo lugar ba aking simo because officialis ka pero hindi mo mapa-improve because you are not in good terms with the kapitan. So ga personalanay. So ga unprofessional nga mga practices. So ga katabo mo na to na sa Mindanao na mo to oh. Nagapinitin siya. Ti ano pagig ko no?
1: Siya mo na sila niya sa una magwa ang imo pamilya sila niya si Robala sa hospital. Subong kami na ang gabayan sa namon ng mga pasyente kay wala ginatagan si Sara budget para sa iyas bulig sa ospital ng libre sa metanan. Grabe ko rin Dabaw, Dinulo. Susubong kaluluoy sa tao to. Kaya muna, na kung sino pa na subong na pala mati sa imo programa, na mapati ka mong si Tulpo, nagatupong kay Sara, got sa lasa ng sins, into apang amo hindi ito mo magpati. Kay gusto nila dayaon naman ang reaksyon para ka kumagdaog si Tulpo habalo nila ti ara man sa survey tupong-tupong man sila ay. Na mind-shipping naman eh amo ng mga plano hindi lang grabe
0: ay do hindi na guro nila maintog tawa kay tungod nga damo na nagagawa ng mga advokasya nga ginabalansi ka ginapabri ang mga pangunauna sa Pilipino. No?
1: Ay, ari ka rin dinulo, at least kumalipat kayo daw maubusan ko. Ano. Ato ba lang, nalipat sa ngalan, ito ba sa, basta pangalan, ito, ano, Lim Chong, basta Chong to yung apelido. Nga ito, nagdakot ba na sa eleksyon ba sa unang dinayaay sa mathematics, no?
0: Si Glenn Chong, Glenn.
1: Glenn Chong. Magpasa ka rin dinulo, pamati, kanan na mamati sa programa, dinulo. Magpasa gali ang atong ginsulat sa papel ng butuhon ta paglabot to sa Manila may ano gali may lock paglock hindi kasulod masulod ang ilang nga ginbutang anong tawag sila
0: USB oh do kung magapan daw scam oh scam niya po na oh daw magapayang magwa sina daiya ang binutuhay do para na lang kuno abi may binutuhay pero may human nga resulta.
1: May humana. Amo na ko nga agin ako sa si Gidjong sa pag-divulge sa amo sina sa ano sa kumili. Nga sini nga si Garcia gid ang balasulod sang tanan sini nga.
0: Si Garcia tawo lang na iya. Si Tag Garcia tawo. May ga kumpas na siya likod ni Garcia. Hindi mo na siya mag-iyo kung wala may gamando siya.
1: Correct.
0: Alaga lang mag-iho na siya nga daw si Sinogid sabi. May boss na yan nga sa babaw na kung sino na yan niya. The orchestra lang nga may maestro na nga nag-uyat sang baton.
1: Baton?
0: Oo, kag ginalsang kamot, may huning at rutot. May ipananaog ang kamot, may huning at rutot. Oo, kung ialsang duwa ka kamot, tanay nga rutot, huning.
1: Ginulo.
0: Yes.
1: Ang nakumpas na kinala mo, basta babae ang nakumpas. Amo na ginambal ng Linchong, babae ang nakumpas. At ay kabalo na kamo.
0: Sino naman nga babae man?
1: Basta babae kung nakumpas.
0: Sa Pilipinas o sa Pilipinas o kung sa abroad?
1: Sa Pilipinas. Amo na napapriso sa iya kang nag-akusar.
0: Agli ka. Ati, sige. Thank you again.
1: Thank you, man, Dinulo. Kabayong gabi sa Tagana.
0: Okay, sige. Thank you, man, ha. O, di ka muna, pindi magkabo katawag kang kung medyo may klaruhol ka mo sa ginhambal ni Rex. O kung may arak ka mo sa dugang opinion nila kang observation niya, yaya. Ay, di pindi ka mo katawag niya. This is our show. We can talk anything and everything under the moon with clouds. We don't know behind the clouds mo. May moon behind the clouds. Oras naton alas 10:47 na magaga K5. Ini gabahin na dulo na sa aton sa kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Laingin man ang DTX Coffee Mix ha. Sa aga, sa ugto, sa gabi, huwag kipili oras, pwede mo lang siya mainom. Bisan sa kagahon, budlayan ka magtulog. Nga gusto mo naging magtulog, inom ka DTX Coffee Mix. Pero kung natuyo ka, kang hindi kaya gusto magtulog, inom ka magyapon DTX Coffee Mix. Amuning may alam nga kape. Na-experiensyahan ko na na mga kakifay. Nga kung gusto mo magtulog, nga ginakondisyon mo ng pinsan mo, hindi ka katulog. Inom ka DTX Coffee Mix. After 15 minutes, sa akong pag-obserba, hurago ka. Pero kung gabi ang duty mo, kung gusto mo gising ka, kung energetic ka, hindi ka pagtuyhon, inom ka gyapon DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Sige, ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gud-guda, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Effect.
6: Ako nga si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics. Kasakit ang tiyan, Max For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max For Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas For Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tagi.

0: Kamusta ang bulang kape, pre?
1: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madungay nga performance.
0: Di pre, musta bulang kape, pre?
1: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.
7: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
8: Ano ang himuon ko?
7: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: Game 5 News FM, oras na ito. We got 4 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayan ko po nagapamati sa ating program, The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, mga ka-K5, mga problema ninyo na sa panit ninyo, amo na ni. Ang mga punggo ninyo da, gamatika nga guya, alap-up, blackheads, whiteheads ninyo, pangaksyon nina, sang DTX Beauty Soap. Kung garas ang guya ninyo, may mga buho-buho, hipi doon sang DTX Beauty Soap. Sano kabukal nga hamon, ginapatagin ang mga kagaw nga nagatinir sa aton panin. Kaga, tanan nga baho sa lawas, kakas, no? DTX Beauty Soap, subong ating ilinid, kaprisko lang sa pamatyagan mo, ah. Dasig magpaputi sa aton panit, ha? Sa mga guya, dira, kag sa mga bahin sa lawas mo nga itom na tuhod, siko, liog, hawak mo na. Makita mo gid ang resulta nga matinaw gid ang mga garhom. DTX Beauty Shop, sarang ginmamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, kasi mga butika na sa inyong lugar, magkutalang lihog, ha? Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kag gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pang produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayan.
3: Alright. Hindi ka bahin man lo, dolo man sa aton lo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: King Dr. Pinoy, siya nagaproblema gid sa arthritis, ho? Gout arthritis. Inom ka mo sang duwa ka kapsula sang Dr. Pinoy kay para nga mauntad na ng inyo nga pinitinsya nga nagangot-ngot na nga nagasakit. Dulao na siyang Dr. Pinoy. Pakuposo niyang banog. Duwa ka kapsula. Himuon mo 3 times a day kung ara na git ang arthritis mo. Now, sa may mga problema naman sa menopause, ha? Hormonal imbalance, dysmenorrhea, mayong Dr. Pinoy. Sa may mga mayumag, ginapakupos siya. Ginatinuan ang kidney, ginasuplayan oxygen ng aton nga ugat, kag ang aton nga brain, nga para hindi kita maging malipaton. Kag sumong man, ginatunaw sang Dr. Pinoy ang uric acid nga nagatinir sa mga joints naton, nga nagatugas sang arthritis. Kag ining mga kolesterol nga nagahatag bara sa aton nga mga ugat. Tanan nga mga naga-inflame o kung nagabanog sa sulod sang lawas naton. Ginapakupos sang Dr. Pinoy Squalene Capsula. Aprobado ini sang BFAD. It's all natural. Wala overdose, wala sang side effects. Himo ini sa shark liver oil. Mayo man ang Dr. Pinoy sa may mga psoriasis, sa may mga depression, kag sa may mga dengue. Kandasi gid magpasaka sang blood platelets ang Dr. Pinoy. Kag mayo gid sa may mga high blood, kag likaw ikaw sa stroke, kag heart attack, kung nagainom ka adlaw-adlaw, sang Dr. Pinoy Squalene Capsula. Hapos na ni Maclon, kantulag ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Sa halos tanan nga mga butika da sa Kabankalan, Valladolid, sa may San Enrique, diri sa bahin sa La Carlota, Morsha, Ibi Magalona, si Lai Talisay, Victorias, halos tanan nga mga banwa kang kasundaran, diri sa Negros Occidental kang sa Panay. Available gate ang Dr. Pinoy, Squalene Capsule, pamangkutalang mga suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar. Sa liwat, Dr. Pinoy, Squalene Capsule, ha?
3: Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Bayang gabilo sa inyong duha. Ako galilo si Jolo, nga ari diri sa Maaw. Sadiin ko makadto ang clinic ni Dr. Ramil. Oy, kay wala pagid ako katultol kay lima na kaadlaw. Hindi ako makalakat sang akon tiil tungod sang arthritis.
4: Okay, okay, ate. Paano ka katultol? Paano ka kalakad? Kaya hindi ka magkalakad? So, abi. Diri ini siya makulod, kung may ara ka siyang ideya nga makakanto ka sa klinik, abisita ka dito bangat sa Paglaom Sports Complex, no? Sa may main gate, gina yun. Kung maaw kahalin, naog ka sa may taitong. Hara na yung planaugan sa Jeepstar o konsang series, no? Mangkot ka lang dira ano nga salakyan nga nag-agi tubangan Paglaom Sports Complex, no? Tapos hambalon mo lang ang jeep da lang sa may main gate siyang Paglaom. Pagpanaog mo, hara na ang clinic ni Dr. Ramil. Kilid lang ginalan. No? Hapos lang tuntulo na, ha?
3: Good evening, Jay Lolo. Ginatami ako lang galilo dira. Una, ang akon nga langga nga si Fred. Kagang tanan nga nakakilala sa akon. Kagkon gusto mo gali magkanto di sa Rojas, sa kasal ko na lang. Sa kasal ko na lang, lo.
4: Ah, okay. Sino na?
3: Si Ellen, gurulo.
4: Ellen, malayo daw? Pamalala ko kung nayo na kay... Ah, tatlo na wala kong motones, ang kulang to.
3: Good evening, Jerry Lee, Jay Lolo, Gricolang Lo, si Elnora Avelino. Inora Avelino, kag Bel Balkirin, Hilda Alvisor. Also to Sandra Batislaon, kapamati diri sa Rojas City. Thank you, good, Jerry Lee and Jay Lolo. Good evening, Jerry Lee, Jay Lolo. Always good na nagainom sa Power Trio para sa Steady Pulse sa Tamyao. Tamyao ko lang si Arturo de la Cruz and family sa may barangay Banago, si Cedra and Eliseo Viahe sa may Bingig. Ay manang Willie Soto, no? Jerryville, Magiling, and Maribeth Inday Gamay. Sa tanan ko ng mga himata sa may Campus Tohana, sa may Tabok, Suba, Kawayan, sa kay Nila Olitan, kay Gemma Baraconia. Sa tanan ng mga KSS, kay sa mga nagapamati, sa K5 News FM, mayong gabi ang nagapanamiyaw Amansya Intana sang Himamaylan.

Lolo, mga yo ko tani advice lo kay may boyfriend ako. Pero may asawa siya. Ha? Nga mahilig ka mo siya may asawa, nga ari makaming shortero. Anong may ara siya may asawa nga lalaki nga wala siya shortero, ha? May mga babae nga gusto nila nga may asawa, no? May mga babae gusto nila may ara babae nila nga gusto nila mas matured ang lalaki. May mga lalaki naman nga gusto nila mas hubin ang babae. Depende siya panabora. Okay. Iyan niya siya nga itong letter sender. May asawa. Di ko may asawa ka, hindi mo na yung mabindihan sa experience siya, dirili. Sa mga private na session. Pero sa pangabuhi, nga may kalinong kag formal, hindi niya isakto nga makipagrelasyon ka sa may asawa. Kung ikaw tuyo mo nga formal kag may sakto nga direksyon sa kabuhi mo be, nga makipagrelasyon ka sa may asawa man. Di ba? Kundi may ara niya something sa imo pinsa na yung lain nga tuyo nga gusto mo yung may asawa. Kaya may asawa yat eh, siyempre yan, malayon na, wow. Tanan nga gusto mo, umagyan mo ngayon mo. May experience kong magapa. May asawa siya pero wala na sila nag-aupod kasawa niya. Wala. Pero may asawa. Bisan may sila nag-aupod, asawa niya po. Kung baga pa yate, amo na mo, no? Itsindihon naton. Ang mag-asawa, bisan magbulagay na, asawain sila niya po sa papel, sa legalidad. Not unless nga ang papel wala na sang bisa nga para sila nga duha kay tungod na anal na nila na kun na utod na nila na kansila ng kontrata nila sa marriage nila. Promisyon magbulagay sila as long wa'y mabugto kag wala sang formal nga kasugtanan. May ara ginayagyapon niya sang posibilidad nga magbalikay sila kag mabayaan kay mo niya sa katamtaman. Galing lo kay why na sila na nag-aupod sa iya asawa. Galing lo kay may apat ka bata sila J. Lolo. Uy, alapat gid. Kay apat nga daan niya palakanon ng apat, may responsibilidad gina siya. Ha? Di, nagdugang kapag gina siya. Mayutanik niya ko na ikaw man niya kapakaon sa kagalingon mo kung magdepende kapag gina siya. Sudugang nga sila guron. Ang lain nila ya kay base yang imuya sa sinabawan dili ang unod imo ang bata ya sabaw na lang bala. Apat ka bata lo ara sa banan niya. Ano ni? Ara sa banan niya. Okay, araging gali siya nubyo yung apat kabatay. Sang nabalaan, kaasawa niya nga may iban nga babae ang banan niya. Pirting pangakiglo. Oh, natural. So, why sila gabdanay? Pero nga apat kabata, ara sa lalaki, kaya muning nubyo mo. Karon nabalaan sang iyang asawa nga may ara kada minubyay ikaw nang aking ang asawa.
natural eh. Mga aking ginasyang reaksyon niya because sa liwati, siyempre, ang kabataan niya, ara sa pundin sa manaya mo. Kagbasi niya kung nag-aspiral pa niya ang asawa, magbalikay sila. Di, paano sila karoon ka? Balik na kay ginaagaw mo na ang pwesto kag ang posisyon. Lonong himuon ko luman, please advise me. Ate, maluoy ka, palihog. Gabuta? Kung tatana na, no? Hindi ka mag-engage o kung mag-involve sa isa kalalaki nga may komplikado nga sitwasyon sa inyong relasyon, no? Kay problema na, madalahi ka na iya. Nita kaya sang lalaking responsable, no? Maghambag kita responsable, kaya ikaw nga buhion, kaya ikaw nga palanggaon, tagaan sang dungog, kag maayo nga boss damlag. Responsable. Wala iya sang asawa, wala iya sang ibang nga babae, kundi ikaw lang, no? Responsable. So, kung kaysa dirili ang mga problema, nagadepende ni sa aton nga mga desisyon mo, no? Kag depende sa aton nga pagpili sa mga bagay-bagay nga nag-aabot sa aton nga kabuhi. Kag kinaglan, malaan mo kung anong gusto mo eh. Kay kung wala ka sang gusto nga kung ang imo yung life is panod-anod lang, kung anong ara lang, wala na maabot, go ka lang dayon. Usually, maamuin yung matabo. Kung wala ka sang definite purpose kag plano sa kabuhi mo, kung anong maabot, dati amulan ng imo ang kabun eh. Amulan ng imo kanton, even though yung may problema, gali. Pero kung may ara kaya set sa kagalingon mo, kinaglan ko ya kung makarelasyon ginman ko, lalaki nga walang sabit. Lalaki nga may trabaho. Lalaking willing mag upod sa akon kag maghatag sa akon sang dignidad. So kung may mga lalaki nga nag-approach sa imo, mahirit ginaya. Pero kung hindi siya may syawag, lini. So balaan mo nga foul siya, wala sa imo yung plano, distansya ka na yan. Kinanglan focus kagidya sa mga bagay nga nami nga makahatag si mo sang katawhayan sa balatsyagong kagpaminsaron. Kay man kung kaisya mo ning naghahatag sa aton problema mo, mga wrong decision kag wrong choices naton. So samtang may problema o may chimpo panday, gain na naligwa ang kagalingon mo ah. Makipagrelasyon ka sa mga sultiro, blang, pres, may sakon, blang. Never been touched, never been kissed, but totally damaged. Mga sultiro, blang, kang may mga wala ya, blang, kang tanan sa iban. Amo na yung namin ipiliyon na. Or, mas mayong, tagaan mo ganyan realisasyon ang imo kaugalingon. Nga mabutang ka ganyan siyang prioridad mo bla. Kay why ka naman tega isul edad ta mo, nagadugang na malang edad ta ni. Prioridad mo ganyan bala ang magkanobyo, magkarelasyon, o kon ang imo yang nga palabuton. Kay te kumbutang tabi kung 30 anyos kasibong, 5 years from now, 35 years old ka na. 10 years from now, maging 40 ka na. Di kinanglan gamito naton ang aton nga paminsaron, aton imagination, kag ang aton nga visualization. Ano ang life ko by the age of 35? Ano ang life ko at the age of 40? Makapili ka mo kay maabot pa lang. Nga gusto ko ya, at the age of 35, may ara ko ya sang akon kagalingon nga negosyo.
Sundin ko makuha kapital, niya maman na ako Amerikano. Di mayo. Niya gusto ko at the age of 40, why na ko utang? Niya at the age of 40, financially stable na ko. So mangita ka siyang pamaagi kung ano ang mga gusto mo himuon nga mag-abot ang tiyempo nga makuha mo ang gusto mo. Ang problema lang kung kaisa sa aton is huwag patakasugon nag-give up na kita sa aton paminsaron. Bla? Tamaran kita maminsar. Gusto naton hapos na lang kung posible palang imukla na sa tubangan mo ang mga ginagusto mo sa imo kabuhi. Amula nang namigit. Pero hindi, kinanglan mo pangabudlayan kag trabahoon, kag dira kita, usually nag-isol bla. Kay huwag takabalo kung paano himoon. Di kung huwag kakabalo kag disinido, kag ganyan, manginunguha ganyan parambalana eh. Pa siyang kilala ko dinili, hindi mo siya kabalo magsagod baboy. Pero nag-apati siya, tungod sa baboy, damo nag-asinso bla. So, why siya kay chindi siyang baboy? No? Kung paano mag-sagot siyang baboy, abi? So, gapulo mamangkot ba lang siya? Gapamati ba lang siya kakwa sa idea? Gatanaw siya sa mga YouTube sa nag-negosyo siyang baboy? Ginaobserbaran niya? Kag nakwa yung idea, kag amat-amat siya ginagamit yung idea, no? So nakangkon mo siya siyang kay gayon lang nga mag-improve. Kasi ang mga success nga mga tao nga nag-share about kung paano magsagot siyang baboy, gina-share nila kung nga agaka-failure sila. Ano ang mga problema sa along the way samtang nagasagot sila before nakuha nila ang success. So kung ikaw nagamamati ka, ma-advance kay mas advantage mo kasi ginsugidan ka na sang mga posibleng problema. Kag isugid man nila kung ano ilang ginbuhat nga na-overcome nila, kag nalampasan nila mga problema along the way sa ilang negosyo nga pagbaboy, abi. So muna eh, no?

Oh, sali wat letter sender kag samtang macimpo pa gabuta. Unta tana. May isa to gani, iya ka single mother, dili may ginapaskwila. Wala siya siyang tinapusan man, kag napatay ng bana niya. May ginapaskwila pa siya nga kuliyo, tatlo kakamataan. Ang ginhimo iya is nagkontrata sa mga restaurant, bla. Nyesel ko may ara ko ipasulod si Imuda nga catering abi, may ara ko komisyon. Nyesa, pulo ka pisos, akin si pisos kada ulo. So, akin si pisos kada ulo, kung mag-sien ang katawo ang bisita, bisang inang okasyon, may ara sa pila, may 1.5 siya. May 1.5 siya. So kung may ara ka siyang pulo ka okasyon nga ibook mo sa ina nga restaurant, sa sulod sa isa ka bulan, may 15 mil ka man, di ba? Pero kung mahimo mo ang pulo ka okasyon sa isa ka simana, mo silingon 15 mil ang bulan, ang simana mo eh. Kag apat ka simana sa isa ka bulan, may ara ka posible may income nga 60 mil, di ba? So pisanan mo lang eh, no? So napatapos siyang bata niya sa mga bata niya sa pag-eskwela sa college, paagi sa inisyatibo, paagi sa dedikasyon kag sa pagbuling man sa mahal nga Diyos sa iyang pagpangamuyo, itagaan sa sangkusog kag kaalam kag determinasyon nga mapursigiya ang mga kinanglanon sa kabataan niya nga ma-provide niya, no? Pag gusto gani, may paraan eh. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Parehas ba lang ining binailihan na isa una? Mambal ang ginikanan niya, hindi ka magwa sa balay. Nito'y may bayli ito, damo doon laga mo. Hindi na! Puhay ka na, hindi ka magwa ha? Libog ulo mo, kaya siyempre ito itong markada mo, no? Isang una, bala, ngaway pa yung mga cellphone, bala. Ting style mo da, nung iban, ginasulod ang mga bayo sa bag, really. Kag ginahulat lang yung magtulugan ang ginikanan, kag maagi siya, kag kandado yung pertahan mo, sa bintana, kagi. Galakad sa kudal. Kay mahingagaw binailihan na ito. Ginagawaan mo ng paraan mo kay ti gusto mo gede. Pero kung hindi ka gani gusto, may manghagad si imo, no? Bisa hindi pa hindi pa lain matyag mo, mama ka, hindi ko magupod pare kay lain matyag ko. Gakuriit ka pa, di ba? Bisan wa'y maglain matyag mo, kay tungod hindi mo gusto mo. Gahimo ka dahilan. Gahimo ka excuse. Gahimo ka rason nga hindi ka makaupod sa ila. Pero kung gusto mo, taklason yung kundala. Di ba? Pag gusto, may paraan yan eh. Pero pag ayaw, eh maraming dahilan. Isa na na pinakamadasig yung jirili ang himuon sa kalamanan. Hindi man tanan. May mga babae lang. Yung gusto na lang nila yung mamana, kati miserable lang. Pagkaunod ka siyang bana mo, sa gundo niya ikaw, bakla niya kabayo kang lipstick. Tapos, ma-enjoy ka man kati siyempre balbalo niya ka mo. Kaya mo na, may bata kasi yan, di ba? Pero at least yan, hindi ka na magproblema pa. Ha? Kaon ka na lang kag maghayang. Pero sa mga iba na mga babae, why ga depende sa lalaki, bla? Nag-plastargit siyang kaugalingon nila, gagapaningo ha.
may ara sila nga sariling income. May ara sila kaugalingon nga ganara. Bisan pa pano. No, di ba? So, kanya-kanyang desisyon sa life. So, kung anong desisyon mo, ti imo man naya, imo man naya lokno. But then, ti amo na, hindi ka lang yung magreklamo because amo na yung gusto mo, yan mo. So, you have to pay the price. And that is sacrifice. Pero kung luyag mo, ginaobra mo, hindi mo mabatsagan ang sakripisyo mo because ginatanaw mo nga sa punta may maayong nga balik si mo mo. Actually, nag-excited kapag ani siya mag-maabot nga panahon. Kintangon na balaan mo sa imo nga pagpaninguha, may ara kagayas ang tawag nga stabilidad sa palabuton sa financial, sa health kasi imo kabuhi. Pero kung wala ka sang definite yung plano kag purpose sa imo yung gusto kung ano ginaluyag mo, kung maabot lang dati, amula na, so ano, hindi mo mula masiling may ara kaging nga joy sa imo nga heart, no? Okay, di kanya-kanyang choice, kanyang desisyon. Libre, wala bayan. So between success and failure sa kabuhi naton, nagadepende sa aton nga paghimo sang pagpili kag pagdesisyon. Okay? So letter sender, good luck, si Muday.

0: O ini nga bahin na dulo na sa aton sang Gina Seafood Restaurant. Mga kaki-five, kumakagadno ka sa Gina's. Mapicture ka gini, no? Kay tungod sa ilang nga display la. Ang display na nila sa ilang mga seafoods, makita mo na yung ano, baldi ka na ko, ang lawas ang isda. Kag ang mga babas ang isda, blado, may mga design nga may mga pidada, may sibuyas dahon, kanami sa pagplasta nila, bla. Tapos masilpi kagin kang imo yung background, mga isda nga mga lagko, bla. Kag kanami gin sa Ginas, kay sigurado kagin fresh ang mga seafoods. Tungod nga ang mga nag-supply na kay Ma'am Gina. Ara pala na siya lawod, Jirilea. Gahana pala na iya matukob sa bunit. Yung katawag na lang, Ma'am, manugtukob na gino? Ma'am, ba pala si Ma'am Gina yung kumakatukob ng isda dalani? Naswain nga halin sa dagat, pagdungka, Jirilea, riktagi na siya Ginas, no? Kag wala yan nag-tinir ang mga seafoods dira kay tungod sa customer ni Labla. Aga kagami dili, damo sila customer mo. Sambot silingon, ang supply nila kinanglan masigisige. Mga kasag pasayan, mapasayan ginho. Katilaw na kamo siyang pasayang may itlog. Inang panitan mo siya balaya. Tapos butangan mo siyang tatlo ka itlog. Doktor, tanga pasayan, bla. Nga may sibuyas dahon, bla, kang may mga iban-iban pa da. Namit, bla. Kuni may torta tayang hipon, no, ni bla hipon. Torta yang pasayan diri li. Tistingan ko na sa Ginas, man. Kay man sa Ginas, pwede ka maka-request, no? Even though may aras sila nga mga suggestion dira, nga mga luto namin nila, just like sa pasayan, butter garlic shrimp, no? Pwede man isigang. Pwede mo man isugba, pasayan. O kung pwede mo man igambas, no? O kung timpura, no? Muna mag-aras sa menu nila. Pero kung gusto mo, may pasinilawag ko, may, no? Torta yung pasayan? Tistingan na namin. Ang aton permi, torta lang ang hipo, namit, no? Tistingan namin kung anong samur sa torta ng pasayan. Kaya siya nagligan, nag-request man ko, Jerry, kundi lison bla, lison isda, ginulot. Kundi usually, pwede mo isinigang kay sugba mo na, pwede mo na siya, di ba? Siling ko, abe, dua ka slice, siyang lison bla, dua ka gulot, pritohon, kagbutangan sang minating itlog nga may sibuyas dahon bla nga may pidada. Singko pwede, siling sang chef cook nila, no problem lo. Wala na sa mino nila, gusto lang ko magtilaw bla. Tingalang mga customer si Evangeline nga ginasyep siya nga noon. Ano niya, no, kahamot niya. May sabaw-sabaw, kuya mo. May itlog niya mo. Pwede lang na iya si Gina siya. Mahimok mo na iya. Pinaksyo nga ginulot, Evangeline, nga lapu-lapu. Ay, kanamit na, mit. Kay katilaw ko sa isa ka-okasyon lang. Guro do mga... Lapit guro isa ka-mitrong isda, guro bla. Gingaw guro to, kung lapu-lapo to. Nakong isda. Ginpaksyo bilog mo. Siling ko grabe, dako-dako ang isda, ginpaksyo. Siling ko ako niyang tilawan niya ng lumulubo. Pinaksyo yung lagaw. Gurayan. Pinamalhan, no? Inipinaksyo yung dako ang isda. Nulapit siya ka mitro. Anong sabor ni man? Ay, partigal ka namin, dirili. So, atong okasyon yung katuan ko, no anniversary siya, wedding anniversary. Amo ito ginbira, kuya yun. Pinaksyo ito nga gingaw, guru to. Kain to redo lagaw nga dakob lang. So, pag-abot sa Ginas, amo man nga ako gina-request, oh. Dua kang gulot, dili. Ginpapaksyo ko, lapu-lapu, ya. Pinaksyo nga lapu-lapu. Nang lagko, ginga gulot bla. Sus, ang Ginas na best ginya magluto dili. Kuha ang sabora. Di ang pinaksyo kung makiton mo na yun, may mga pidada pa na may sibuyas dahon na butan, nagkahamot bla. Di nag-aso-aso dili, nag-agi sa mga damo ka customer. Nagabalik, yun doon lang iniyayasin tingula. Damo ka pa mangkot mo. Try nyo mula kikita kagiti sa mga ginagmailan niya ng mga salmonite. Okay na yan. Ining gurayan. Ha? Ining mga ilak ni, mga lilang na. Tistingan na naman abe sa Ginas nang lagko yung isda mula paksyohon mula. Kung may ara na nga daw table size nga daw isa ka ruler kang tunga ang kalabaon, tistingan ta bilog, ipapaksyo ta. Namit na, oh. Lugalaway ko, oh. Tangigi nga kinilaw, ti aramanda. Ano pa? Shells, dirili. Ining daw bulas ang basketball ka dako, bla. Abalon. Abalon, ngalan niya. Abalon shell. Adobo, dirili nga abalon shell. Sosperte ka namin. Sa Ginas lang ko katilaw. Ang wasay-wasay nga shell nga sinugba, sosperte maka namin damit. Parisan mo siyang sisling manumbok nga baho siya sa ginluto sa butter. Woho, gami! Tanawan nyo mula, tanawan nyo da, no? Sa ilang Facebook page, kay arat na tanang ginapanglawa ko nga mga foods nila da. May mga menu na sila. Kay mga pictures and videos ang pagkaon, arat na naplasta sila nga Facebook page, no? Mukha sila ang Ginas Seafood Restaurant every day. Monday to Sunday, alas 10 ang aga, tumtum alas 10 ang gabi. May function room sila. Kag tapos nako yung parkinga nila, kag may gabantagin sa inyo sa lakyan gin. Hapos tultulon, kilindala lagid likod sa 888 Chinatown Square. Kag kalimpyo sa lugar nila. Kadasig magiliho sa mga witer, kag damo yung witer. Kagdasik ang luto ay 10 minutos lang. Luto na, wala sup ayam mo. Di ano pa be, basta seafoods gani, alams na, matik na, may mga bisita, kanto ta, saniin sa number one seafood restaurant, Ginas Seafood Restaurant, ha? Bisitahin ilang Facebook page mo. I-type lang Ginas Seafood Restaurant, huh? We're going to take another short break, magaga K5. Don't go away. We'll be right back. 101.5
1: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. ang VCO.
3: Yung may D3.
1: Makatas mga butika.
3: DTX 500.
1: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
1: Masamihin ng kapalatian?
3: I-DTX 500 muna.
1: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
3: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
3: DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakas mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakas sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C,
3: mababaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
10: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics!
12: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabaluman o sick?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
13: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: What is love meant to you?
19: Nagpaparamdam na siya na kasi niya naman makipaghiwalay.
20: Paano kung nabalang lusutan lo?
18: Would it be there to comfort you when you need it most?
19: Mangkotatan eh kung bala paano mag-work ang
18: amon. Or will you still be there to fall in love again?
20: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
0: Hey, Shabba, Jimo. Oh, good evening, Anay, no, sa aton ng mga listeners na sa K5 News FM Victorias. Greet na mga members ng Victoria City PNP. Mga sir, mayong gabi na. Kay Lieutenant Antoinette Lorais. Sir Lorais, I hope I got it right, Lorais, no? Antoinette Lorais, sir, good evening. kay Sir Jory Paguntalan. Mayong gabi na Sir Jory Paguntalan. And Police Master Sergeant Memes, no? Thank you again, ha? From ka K5 Ding, ha? Kang sa atendri sa K5 News FM, mga sir sa Victoria's City PNP, I salute you, sir. Mga snappy na na dyan rin. Ari dyan ay kadali lang, may isa pa takal problema. Bausos, ano ni na priso? Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Isa ko ka at tagpalamatigid sa imo programa. Ako lo si Junjun sang Negros Occidental. May problema man ako nga luya ko pangayuan sang advice parte sa akon nga bana. Tawgon talang siya sa ngalan nga Roger. Amuna ang akon problema ang bana ko, pertika palahubog. Mapintas siya no, J. Lolo. Ka-irresponsable. Kagpermi ako ginayaw-yaw. Kagsaulihi na presyo, di man. Na presyo. Kag nagligad ang pulo katuig, nakagwa siya, J. Lolo, sa presyuhan. Abi ko nagliwat ang iya batasan. Kay gali amo man siya gihapon ang iya batasan. Galibog akon ulo. J. Lolo, anong akon himuon man? Bulagan bala siya o kon iakusar ko siya na ginahimo niya? Gaulat ako lo sang advice mo, no? Di ang lalaki, Jirilea, kung sa pangabuhi, amo ni nagahatag sa aton sang proteksyon. Kag nagahatag sa mabayi, sa asawa, sang maayong direksyon sa palabuton sa kabuhi. Nag-provide siyang kinanglanon. Pero this time, ang lalaki nga ginexpektar mo nga magadepensa, kag magahatag sa proteksyon sa imo, siya pang nagapanakit, siya pang nagabuyayaw, ginadulay ang dignidad mo bilang isa kaasawa kag mamaye. So, hindi siya material kag angay. Tawgon nga bana. Kay ang bana nga maayo, nag-provide, nagapalangga, nagarespeto kag ginahalungan ang malatyagon sang tagsa-tagsa ka membro sang panimalay ilabi na gid ang iyang nga misis, di ba? So why na ni siyang gugma nga nagaluntad ni? So ambal mo gani irresponsible man siya sa giyapon. Pintas siya, ginabuyayaw ya ka, plainom. Kagi na sa presyo. So siguro the best thing to do iha number one is relax. Take it easy. Watch a movie. Relax ka na eh, kag mga muyo kagin, nga tagaan ikaw siyang kabakod, kag makapaminsar ka sang anong bagay nga himuon mo. Itugyan mo na sa aton mahal nga Diyos ang imo nga ginabatyag kag plano sa kabuhi nimo, no? Because you deserve to be happy, ha? Isa lang ang kabuhi na ito, tapos kalbaryo pang ending sa kabuhi mo. Subuin. So, gusto mo yan may peace of mind kayo, no? Amo nagkakalabanan kag katon din ginapangita sa pangabuhi. May kalinong mula sa pangunahuna, mula. Hindi kay do pagbugta mo, do ayam mo, taari naman. So, after praying, and himuon mo next is... Pwede ka pang ayo advice sa women's blog. Sa women's desk, no? Sa police. Kung ano ang ilang mga masuggest, abe, no? Mamangkod ka malang, hindi mo lang siya ipanakop na yun kang ipamatulina. Mo, ma'am, good morning. Ma'am, mamangkod ko tani ay, kaya mo bilani ho. Mangayo lang ko tani, ma'am, sang imo opinion kung anong nagkakabagay ko himuon. Isay-isay mo da eh. Hindi mo lang pagbataman kalawig, basi matulugan ang women's dish blan. O kung makanto ka sa kapitan sa barangay ninyo, kung kilalahay mo lang ka mo, ngayo ka sa legal advice. O kung para sigurado, kanto ka pagin sa bugado, para at least nga kondisinido ka na magin sa imo nga plano nga makipagbulag sa iya. At least balaan mo kung anong mga tikang mla. Kay basi mla mag-warfrek na siya karon kaging abuton niya ikaw. Kag magsala-sala ka man. Pero kinanglan before ka na magwa, kinanglan ano na siya nang himuon mo. No? Kaya na mo ka dapat ipreparada. How to sustain your life. Ano ang pangitanan mo nga masustener mong kabuhi mo kung may kamataan ka mo dira. Dapat may plano ka madira, no? Kung maghalin ka na sa upod sa bana mo, nga, ambal mo, irresponsable, no? So, mas mayo kung damo kita sang isaktong informasyon kag ideya sa legalidad, kay para makahatag kita sang

0: wala ka na siyang salig. May puno ka na siyang pangduwaduha kag kaki. Kag may upod nga kahadlok. So patay ang happiness. Ang purpose man gani iya mamana ka because you want to grow constructively with that person. Gusto mo yan magtubo ka man as individual nga tao nga may dignidad, nga may kalipay, kag may direksyon. May mahatag si imo man at the same time protection bilang siya imo ba na? Pero how come siya paning nagasilot si imo? Siya paning nagahatag siyang lagob sa nagahatag gabok, agabok. Lagob sa lawas mo. Ginapakanubuy ang pagkatawo mo, ginabuyayaw ikaw. Irresponsible mo silingon, wala siya nag-provide sa mga basic nga obligasyon niya bilang bana. So ano pang rason mo na, beng? Nga magtiner ka, mag-upod pa na sa iya. But before ka mag-desisyon, klaro kang final, kinanglan i-equip mo gid ang imo kagalingon sa mga legalidad ng mga bagay para makatagsi mo sang kabakod. And of course, don't forget to pray. So good luck to you, Iha.
1: Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo Cebu nga gabi. Kita lang naman kita sa Domingo sang gabi. Kay Boss is Friday, the next day is Saturday. Day off na mo ni J. Lolo. So we'll be back on Sunday evening. Saliwat ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night. And God bless everyone.
0: Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray. Always. Bye-bye.

0: ni Bill Clinton, araman pangalan ni Prince Andrew, araman ang pangalan ni Leonardo Rilos. Hindi, hindi, hindi. DiCaprio, Cameron Diaz, Kate Blanchett, si Blanchett, Stephen Hawking, George Lucas, si Alan Dershowitz.
1: Basta mga dalagko nga mga negosyante,
0: mga prominente nga mga tao, mga
1: politician. Ginabiyahi pa yung mga babayi kung diin man nga gusto sa bugos ng kalibutan, kasi diin ang meeting place.
0: Grabe. Sige. Ito ang tanang mga kakivibe, ang ato sining libertad, ang Bantay Merkado Update.
1: Bantayan man.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pang.
1: Kipay Vincent.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Kipay Davis. Kipay Robert. Mag-iapon.
0: Daw si Epstein ka.
2: Ang hindi na lang yung story. Ang madalong ina, Pang.
0: Oo.
2: Epstein Files ina, Pang. Ito yung sabong ng Demokrat ka ginagisa sabong si Secretary of War Ticket Hexet. Mag-parti siya rin kinagamo. Dara, tugas ang aton ilang presidente gi wala nga si Donald Trump yang wala nagagi sa pandla sa Congress wala iya iya nang kita kita gi kita ba ada wala nga dagi sa dai pag wala si bong gaantos kita diri ya sinaka ang presyo sang kanan nga produkto ko kita gi kita ba bangod siya ng away sa may Panibig Strait of Hormuz sa Iran, US kag
1: Pisaraduhan na ng Strait of Hormuz. Close na ni.
2: Close na ka, close gina ka kipay.
0: Close na.
2: Close gina niya.
1: Close open.
2: Wala na siya kung gumagagi ka dira kagamayad ka sa yuwan na subong ang ginabayad dira. Kaga hindi na Petro Dollar. Amo lang ginabatan subong yuwan na isang pungsod tiran ka kipay. Kipay.
0: Okay.
2: Ang ginabayad sa ginapamakadari isang manok dress chicken natin. Siyempre, peso ka kita grobat. Sinta si sinta kada kilo.
1: Ang isa kabilog manok na isa kabilog manok pila bili?
2: Ang matabuhan kisa depende sa kada kuhan kita.
1: Sa kilo, sa kilo.
2: Sa kilo, konti ang retail natin subong sinta si sinta abi. Konti kung depende sa kada kuhan sa manok, depende kung na medium big kung napiliyong mo daw.
1: Sa labanan niya ginalitson manok, isa ka kilo, di ba? Isa ka bilog na bilog?
2: Sobra, iba nga kita yung
1: okay.
2: Kita yung Robert. Isa, bugat na sobra na sa isa ka kilo, isa. Sobra ang presyo sa iba, pag 280, ang iba naman 300 ka kita yung babes. Sobra yung ako magbakal ka sa dress chicken. Sinta ang aton nga wholesale kagang aton retail dari 165 na kita gates kita gawin ang aton naman na TL Shin kag ulo 75 at kay 330 at 230 batikulon 150 kinahe
1: ang botche yang botche ano gaya na botche
2: may botche kita dari pag shin ang kilo kita gates kita gawin ang dugo ang ilaw ya tag 50 ang kadabilog siya niya isang dugo ang hinaw kaya nga itong baga may baga 50 kada kilo
1: grabe kaga pati baga ang,
2: baga iaway ng ama na ganyan yung istoryana ito nga wala iya wala kayo iaboy sa manok mo kanan mapuslan pati bulbul but lang ama na ganyan koko lang uroy kung otdo mo ka kita yung bagay kita yung robot tinayan di mo na mapuslan uroy na kasi ang madidas sa wala na niya ginapan, ginaupod ang uto. Kung magluto, ginaupod.
1: So ang presyo sa manok, steady pulse niya po?
2: Steady pulse siya. May ara 165, may ara man 160 ang wholesale. Pero may 165, iba niya tapang ko, iba niya yung skipego, but ang ibang barato, may ara ganyan pinaka-barato, dari ginadumog sa mga itong bumalakal bangot sa mga iba niya negosyo is iba subay din ang for the house ano yun na negosyo wala ka kita guys kita go back kag mga depende sa may call ha sa posto ining atong nga dress chicken kumpi na ang iban nga sobra mo na sa nga ton pero 60 65 kita guys kita go back so para mo na ha advance happy birthday gini kay Mama Delta.
1: Advance happy birthday, ma'am.
2: Pero sa lahat, doon sa buong ina,

0: kagya, pero tigil sa mga natanyo na ito. Advance happy birthday si Ma'am.
1: Si Ma'am Adelfa. Birthday niya.
2: Advance. Ay,
0: matyagya pang. Ay. Alagaway sila ng abri. Subong birthday. Lain ko na matyagya. Si
1: ito. Arnel alias sa Pantay-Pantay, Wayman?
0: Wayman, way kay ti. Kung wala si Juan, si Ma'am Adelfa, way sa gatong abri.
1: Ang muna yung matuntuhod nga paghigugma yan. Kaya kung walang isaya, wala man sila tanan. Ah. Oh, lolo po sila sa kalipay kag kasakit.
0: Pero advance happy birthday, ha. Ang aton nga parinya si Terry, kasi ko Games, kita sa magpadayon sa pag-servisyo sa inyo ang mga estudyante na tundra na nabigigit sa UNOR. Lapit, Terry, ka-ondra. Ang aton nga pagka-ondra ang malamit sa parinya si Terry, ining nga mamikate si Terry ng ang karinderiya nga wala naga, ining nga huwag akon. Kita Games, kita sa magpadayon. Ang aton nga Oliano Store, sa barangay Pilamonte, Prof. Sabis, padayon sa pagbaligyan sa aton Power Trio kag ang aton na DTX Coffee Mix sa may barangay ta Takuling dito sa may NJ Jimbal Marketing may ngaga dira kay Tagi kay Kid River sa Babylon na ito dira kag sa barangay Sumbag Shira Trading may ngaga dira si Momo Amshela kag available dira ang aton mga produkto mga ka kay Paypay may ngaga kay Manini Mani sila mo kag kay pariente na aton si Toto Kinitoy Little Busing may nga gadara si mo Toto Kinitoy Little Busing kag sa aton mga migadari sila ni Kuala Merjen Chavez Merjen Ortex Maria Fe kag sila ni Kadundon sila ni Andre kag si Giovanni Cordero si Bus George kag diri si Kuala Merjen Guapo kag si Ron Ron nga monitor gate si Tatay Gideon kag diri si Friend diri sa may kapihan si Kipe Gage Kipe Robert nagamonitor ang mo. Hindi naman matamuyaw na ako matamuyaw din si Kakita Davis Kipa Robert na bala sa inyo. Sorry, what up? Best lechon mga kakipa, hindi ba kalipat? Tagang natin nga mga Mr. Bros sa address na ito, bang-bang si mga kakipa na ito. Malamit na fried chicken, nagaragu mo, nagaragu ka lechon baboy, ang best lechon sa may province ng barangay 36 mga kakipa. So far, ang malakang nga itong sitwasyon din kakipa Davis Kipa Robert, ang atin nga presyuan na isang manok siring adlaw.
1: Ano tong team song mo?
2: Tanging ikaw.
1: Tanging ikaw.
2: Kandekan. May tatlo nga magakanta from Balos naman si Handumanan kay Kipe Babes. Mag-asawa gini. Si Tatay Tidi. Samtang nagasakay niya sa ibabaw sang Carabao ginkanta niya ni. Samtang Balos Japon ang Mandalagan. Samtang nagapili sang utan ka Kipe Babes, ginakanta ini kay ti wala pa tuso ang karaoke ka Kipe Babes mo. Kanta-kanta lang ni. Tanging ikaw be by Sander Khan. Credit ka na ka Kipe Vincent. Always ready niya.
1: Always ready.
2: Ara lang tanging ikaw.
1: Tanging ikaw. Ako yang hindi ready.
2: Mamugno ko anay, mamugno samtang ano si Ma'am Chimi Aragon. Mayong aga, Midagay, Bings Delphine, dira sa Mansilingan. Si Ma'am Chimi diri ni sa Takuling. And of course kay Jean Montesino Arroyo dira sa Libertad. Rowena Villaran Erbito sa Dulao Maasin. Kag si Ma'am Sinaida dira sa Kuana sa San Roque Andumanan. Aruin Amir na hambre-hambre, Mail Enjoy si Dayon, and of course sa kay Sandra Dison, kag George Pineda, Gaspe mga kagipaib, sa pagkadamo sa ila, sa kay Maria May Rowell, adra sa Pilisa. And of course sa tanan natin yung mga listeners nga nag-monitor gid, kay Ma'am Inday Belyesa, mga kagipaib. Tara na. Hindi.
1: Hindi niya mo?
2: Sander Khan.
1: Si Sander Khan?
2: Oo.
1: Abe? Ang nagkanta to doon, hindi mo to si Sander Khan?
2: Oo.
1: Tanging ikaw.
2: Tanging ikaw, Gidman, Kipay Vincent? Oo.
1: Sinong...
2: mga kakipay, sa aton yung mga tagpalamati, ang DTX Coffee Mix, ha? Hindi nyo gid pagkalipatan, kaya kung magkape man lang kamo, inang kape nga healthy, ang DTX Coffee Mix, ha? Zander, well, ZZ.
1: Arana.
2: Sige, be?
1: Check. Ah. Aber. Oh, duro ba. Ay, ano ni.
2: Ora sa Pilipinas sa ating pagpangalaga 1526
1: okay.
2: Ang Premier ni Kipe Vincent Tinae.
1: Tinae.
2: Oh, tinae ng manok. Oh.
1: Ara na.

0: Grabe, no? Zandakan.
1: Pagmamahal na ubod ng lambing.
0: Okay, si Sir Mita.
2: Ara na.
0: Si Sir Mita. Lulumita. Wala niya sa pababayi palalaki kakanta.
2: Mm-hmm.
0: Basta si K5 Vincent ang magtira. K5 Vincent, take it away.
3: Malisensya ko dahil sir, makanta ko dahil sir, kung malami ang kagama ko manok, kung hindi, kung hindi, tayo kinyan.
2: Grabe.
0: Ano na, ano na nga ni Gusyo, ang alam niya, anong alam siya ni Gusyo ya?
2: May kondisyon.
3: Yeah, one, Asia's best chicken.
0: Sige, sige. Hirit, hirit.
2: Sige, be.
0: Hirit.
3: Okay,
0: naintindihan ko sa bungang kapigadoon kaki Pai Vincent. Nagamahal tubong ang kwan, nagamahal ang mga blacklon tubong. Naintindihan ko nga may bugas-bugas na sa tubong. Pero ang wala kaki Pai babes ano, pang sudan-sudan. Kulang na lang pang sudan-sudan. Ara na da sa likod mo, ha? Kabayan nila mag-supply tinae sa liog mo. Anyway, hari naman, K5 Bitan, from Mandalagan, babae ni makanta, bahala na. Ready go!
2: Ready go! Pero hindi ready si Tan.
0: Okay na naman. So muna K5 Vincent, sino ko nung premyo? Lalaki na yan. Huwag mo nabasagit mayo ang chat mo. Sige na, okay na, proceed na lang. Si Sir Teddy, Tatay Teddy na.
2: Tatay Teddy.
0: Ang picture niya, wala mo pa maridi. Karamahal si K5 Vita na.
4: Sana'y huwag magbago tung pag-ibig at pagsuyo mo.
2: Pagkat
4: ang buhay kong ito ay sadyang laan para sa'yo.
0: Grabe,
2: thank you.
0: Tatay Tide sa Handumanan. Grabe nga tingong, no? Nung imagine ko nga, sige, hampak niya sa Carabao.
2: Mm-hmm.
0: Gaulag-ulag tiil niya nga gadi 4, galambidan blaga sakay sa Carabao.
2: Mm-hmm.
0: Samtang galakat ang Carabao, gasakay sa ibabaw, nagakanta ka K5 Babes.
2: Mm-hmm.
0: Amo nang panahon sang wala parang karaoke.
2: Mm-hmm.
0: Oo. Another K5 Bitan.
5: Oh,
0: pa Mandalagan, Bansun.
2: Mandalagan. Bansun eh?
0: Oo.
2: Si Cecilia?
0: Oo.
2: Kita mo naman.
0: Wala picture?
5: Ito ngayon lang nadama. Ang puso.
2: May cake pa na.
5: Damdamin.
2: Ayaw!
5: Bili ko, sana'y huwag magbago.
0: Mm.

0: Sa'yo.
1: Sabay, sabay, sabay.
2: Sabay, last, last. Balik na sa handumanan. Ma'am Marilyn Caranza, nagulit na nugita na kumbi, na nugita. Hindi siya pwedeng, hindi siya kapasakop. Hindi pwedeng, hindi mapresentar ang mga tingog na daw bulawan nga tingog. Kung sa English pa, golden voice. Sige, be.
0: Pagmamahal na ubod ng lambing, ito'y ngayon lang nadama ng puso ko't damdamin. Kiliw ko, sana'y huwag magbago.
1: Bago lang nakapanawag sa kustero.
0: Pag-ibig at pagsuyo mo.
2: Samtang nagapanglaba ni siya, kunuha mo pagkanta niya.
0: Buhay kong ito ay sadyang laan para sa'yo.
2: Be?
0: Ikaw, mahal, tanging ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko na kayo.
2: Tama na, tama na, tama na. Daw pwede ko na mapugaan ang akong panyo.
1: Si Mita,
2: kag daw pwede ko na pugaan panyo ko sa kasubo nga madumduman ko. Igan, takaroon na sa dyan siya ng programa. Ay, hindi ang mga balita, okay na to kina.
1: Sige.
3: Dubagol
1: na kapanaog ko stero.
2: Poster na, K5 Joseph. Thank you, K5 Babes.
1: Ha?
2: Happy K5 Vincent.
3: Okay na kamo, hindi na mong kanta.
2: Hindi na.
3: Hindi na.
1: Hindi na. Hindi na.
3: Ako sa patrol, K5 Babes, K5 Robert, si K5 San Liliana. Hindi naman si K5 Vincent ko all day para sa kampanya ng balita, servisyo publiko, kagkay. Telegros, K5 Joseph.
4: K5 Bantalibang Kapufay sa umaga.
1: Ini nga portion mga ka-K5 sa aton sininga mga soke, ginalipay talaga nga aton sininga mga listeners. Especially dira sa may merkado sa Libertad Public Market Burgos kag Central Market mga ka-K5 na.
2: Participar sila ka-K5.
1: At least naka-participate sila sa aton nga aga. Ang vibes na aton kun aga mga ka-K5 kabay pa nga good para sa inyo. Ang aton nga vibes.
2: Kampiyon yung mga tingog.
1: Kampiyon nga mga tingog. Why pa to si K5 Robert Pacardo kakanta?
2: Kag si K5 Babes. Mawasak ang microphone kay K5 Babes kung inali nga pursahan niya pariyos ang kanta ni K5 Vincent. Mawasak ang microphone.
1: Sige,
2: gusto niyo mawasak microphone? Why na kami ambalan?
1: Hindi na tayo magkulukanta. Si K5 well son Villena lang ang pakantahon. Kay amo ni ang nagdaog ug nagchampion sang tawag ng tanggalan.
2: tanggal pante.
1: E-check ta na mga K5 ang iban pa na to nga mga balita karon nga aga diri sa ato nga pagpangalagan. Nanong balita karon mga K5, check nato na patrol this time. Check nato si ara na ang ato na patrol. K5 Rober as K5 Wilson Villena sa patrol.
4: K5 News FM. Kampyon report.
1: Son.
5: May aga, K5 Robert, aga K5 Babes, good morning, you know, happy Friday.
1: Thanks
5: God, it's Friday, masubong K5 Babes and K5 Robert.
1: Mm-hmm.
5: Pero hindi pa ni masubo K5 Babes and K5 Robert, ito sa balita, pero kinahanglan, kini-call out, no?
1: Mm-hmm.
5: Sa sulod sa San Sebastian Cathedral, nasulis ang tinaligdan, ininaadlaw sa hapunan, balang ang misa.
1: Sa sulod, sa sulod?
5: Third mass. Samtang nagkapatigayon sa misa sa sulod ng simbahan, kag may isa kalalaki nga nag-attend sa misa, ining isa naman niya kalalaki nga nakaputi, dira makita sa ato niya CCTV footage siya kinsenter at kay Robert, kinkuha niya ang cellphone, sinisang isang kalalaki nga nagkapaurong-urong pamati sa wali, sa pare.
2: Sumutsilingon, ara sa sermon na.
5: Oo, sa sermon.
2: Halimbawa, anong sermon? Hindi niya porsyon? Anong hambal sang pari samtang ga kaukot na siya?
5: Basta pa rin, kita ng Secretary Robert, yung pag-testingan ng mga awam na nag-sermon ko sa mga aras, sulod ko pa.
2: Nami pagid na kon nami pagid kon makuha tang audio sang tangga pangawat siya kay way butiling unoy siya gapamati gapuko siya
1: aray sa oh naong nagira ka oh na
5: para wa pala video isaya gapuko siya lain lain ang iya kita square ka liya kita desk kay Pedro Robert ang cellphone ka liya sa tupad si nasa nalangi after siya na niya puha sa cellphone sinulot niya sa ina iya sininga bag kag nagwa lang at wala lang blas na natapo kay
2: Pedro Robert ginatungtong ako ginatungtong sang kuan ang cellphone niya sa kilid
5: yes kay Pedro Robert sorry kay nagaburo kay ni ko
1: ara goro sa tupad niya ang kuan ginabutang niya goro sa bangko sa plong kuan niyang cellphone niya
5: ginabutang niya lang sa iya ka tupad waya sa iyang pulsa, ang cellphone niya lang sa tupad niya kitungtong. Pero kasi naman bilang magdahon ni Pepe Robert niya, kasi sa sulod sa sitahan, kinasulod pag hindi sa mga kalamang kapwa niya.
1: Grabe, no?
5: Actually, hindi.
2: Sa amon niya sa INC, magsimba ka, deposit mo yung cellphone mo, kuhaan mo number. O na, magluwas nga, hindi magahod sa sulod. At siyempre, malikawan man nga ma-misplaced eh. Oo. Te nami sinaya nga gina-secure gid maayo.
1: Ano nga ambal sa pare? Jan samtang ako nagawali kabay
2: nga kita nga mga kabataan magmasinulundon sa aton nga mga ginikanan. No. Te ang sige to ya mani ubraya ya sang kuno. Sige ya mani ubraya to sang cellphone.
1: Samtang sila niya ang Satanas nga aton nga. Humili. Kabay nga ang tanan nga mga nagasimba hindi magpangawat.
2: Kung mahimo magpalagyo ang mga Satanas. Di pagkabati, ito pero nakuha na cellphone, lagyo Satanas.
1: Kaya sa pare niya, hindi kamo magtesting sa akon samtang ako nagahatag sang
2: minsahe.
1: Minsahe.
0: Ayaw!
2: Kwan mo reaksyon si Padre ha? Kakipay ba Kwan? Kakipay ba Wilson? Ang namigid kung gaano gida ang pare sang pagkawat kung ano gid ang minsahe niya. Oo. Kagikadua, anong reaksyon niya kay kinawatan sulod simbahan?
1: Sa panahon subong
2: sang kapigiluhon
1: ginabatsag naton ang krisis kag kapigaduhon epekto sang pagsira sang Strait of Hormuz.
2: Buksan ang Strait of Hormuz.
1: Buksan muna.
2: Ibang
1: Wilson?
2: Ano pa yun? May dugang pa?
5: Actually, K5 Robert, damo pa ng security. Actually, may blue guard man dala sa sulod ng simbahan. Ugaling lang kay di hindi kita lang matatapad. Ako ba damo? Nagagawa sulod lang yung 5 days now. Nagini siya, basta blue guard, kasi kung yun ato, tago naman hindi nga tao. Kasi sa pipilang nga serye, sa pickpocket, sulod sa simbahan, na-identify na nila yung termina ka nagkabalik-balik, yung kapasulod pa lang, pinasaway na nila. Kaya ako nagkabalik sa K5 Robert, tago naman ni Monson, tingin markahan naman ni nila, subo. Yung na-identify naman ni Ansura, so if ever na magbalik yung natira, either Dakpon or sa Wayo naman ni K5 Robert. Kaya nga, sa mga pulisan, padayon pa man yung ginatumot naman niya ang suspensado sa K5 Robert nila. And then, detailing, kaya even sa sulod sa simbahan, ginasulod pa sa mga kawatan ng K5 Robert. So, wala na sana yung update sa ato, kita sa patrol naman niya, na nagulo sa inyo sa kalwa sa MyPCD3556 o kanil. Kung tatoon, si K5 Vincent Corralde, yun naman si K5 Vincent Villena, para sa kampanya na balita, si Bishop Tupico, kung talaga ako sa Netflix, K5 Vincent.
1: K5 Balita. Madam, kasalamat ka K5 Wilson Villena sa patrol mga K5. Hindi na gid safe subong masindiin-diin ka nga lugar mga K5 pati sulod sa simbahan nga nasulod da sang kawatan. Ang kawatan mismo daway naga pati kag way na naga kalingkang subong pati simbahan sudlo na.
2: Way nakahadlok.
1: Way nakahadlok mga K5. Ang pare nga nagawali. Way ginaba. Bali, asa ang kawatan niya? Importante, makapangawat siya. Makapanghalid siya sa mga nagapaurok-urok, pangamuyo, to sulod simbahan, no? Samtang nagawaling pare. Terrible na yung mga kawatan, no? Kabay pa nga, kung lalaki ka, samtang nagalakat ka sa dalan, maghubag ang itlog mo. Kung babae ang nangawat, kabay pa ang naglakat kas dalan, hindi yan maghubag. Mano? Masungaw. Diri na kita mga KK5 sa atong sininga K5, kamustahan? Matabid na kita mga KK5 this time sa Kalibo.
6: Sir Robert Bacolod, good morning.
1: Maayong aga, Sir Rob, Sir Michael, sa atong sininga mga kapitbahay dyan.
2: Nakapower trio na kami ah. Nakapower
1: trio na. Ako, ang bala mo ganyan. Mag-DTX Coffee Mix na sila. Kay aga pa, kabahay pa nga naka-DTX Coffee Mix na sila. Di samon, oy, tapos na ah. Pang...
6: Bacolod, champion man ang signal. Good morning, Liwat Bacolod. Kuwaon tama nang i-check ang signal sa Ngililo. Sir ABP, good morning!
1: Ah!
6: Ikasunod. Balikan talang si Sir Ray. No? Kay Sir Jobert sa copy. Sir Jobert, kumusta ang signal?
7: Good morning, Sir Michael. K5 Western Visayas Island, Negros Island Region. Matawhay, basko kang signal nyo dali sa aton sa may probinsya ng Capiz. Makanay-kanay ang panahon sa syudad sa Roasca, probinsya ng Capiz. Back to you, Sir Mike.
6: Namasalamat, Sir Jobert, kampiyon ng signal. No? Sir IBP, kumusta ang signal sa Iloilo? Sir Ray?
8: Kapangapin na kamuna di text ko, Pemex. Okay na?
1: Okay na.
8: Okay, sige. Kapangapin naman kami di klinika di text ko, Pemex. Pangapin kita taran. Balik siya mula, Sir Michael.
6: Damo salamat Sir BP. Antike, Sir Nisto, Sir Milmar, kumusta ang signal?
9: Kampiyon, klaro ang signal. Nakapuro pang apir man kami ka DTX Coffee Mix. Mananam kag nabatsagan gid namon ang gasagapra nga chia seeds. Kampiyon sa diet. Balik ka nimo Sir Michael.
6: Damo salamat, kumpleto na kita tanan. Nakapangapi naman ko din, nakaduhan ako ka sa Shea. Umpisanta ang pagbira sa mga balita. Alas 5.43 ang agang oras. Diretso kita sa Bacolod, Daddy Babe, Sir Robert. Anong kampiyon nga balita sa Negros Island Region? Good morning.
1: Diretso amon sa mga balita, mga kakivibe nga kampiyon. Pilasore ng tatlo, gaya ka mga persona ho. Agindala sa ospital ang tatlo, sa sininga mga persona ng siling tana. Matapos kagin buno kagin lampusan sang bato sa barangay Libas, Banwas sang Isabela, Negros Occidental. Ginkilala lamang ang mga pirason ng biktima nga Sunday Willie, Johnny kag Agosto, samtang ang mga suspect amo Sunday Christian, Roberto kag Torla. Sa nakuha ang impormasyon mga ka-K5 sang K5 Southern Negros Occidental sa kapulisan, nagluntad ang komosyon sa duha ka mga grupo bangod sa utang. Bit-bit ang patalo mga ka-K5 nagkadto Sunday Christian, Roberto kag Torla sa balay sa mga biktima kag ginbuno Sunday Willie kag Johnny, samtang si Agosto naman ang ginlampusan sang bato sa agtang. Pilason subong landing sa ospital kag padayon pa karon nga ginabulong.
2: Sa iban pa gid nga balita ni K5 Wilson Villena mga ka-K5, grabe ni ang natabo sa amon di kay tungod sang sitwasyon amon di nga grabe ng illegal drugs, problema sa drugs sa kinawatay pati sa sulod sang simbahan samtang nagapatigayon sang ikatatlo nga misa dira sa San Sebastian Cathedral diri sa siyudad sang Bacolod. Samtang nag-sermon ang pare, mga kakipaib, manog patapos na o tunga-tunga na sang misa, nakuhaan pa sang cellphone ang isa ka sumilimba, isa ka tumuluo, ginkawatan sang isa ka kalalaki nga may pagka-Lucifer. Natuon sa pulungkuan sa likod, nagapungko ining pamatanon nga lalaki, nga gintungtong niya ang cellphone niya sa kilid niya, samtang nagapamati sang misa. Pero ang samtang gapaukoy-ukoy ito sa pamati, ang isa yan nagamaniubra sang cellphone niya, pero wala man magdugay si Satanas, pagkakuha niya sang cellphone, nagwa man sa simbahan, kayo doon nakabatsyag sang init mga kakipaib.
1: Tiyo muna mga kakipaib, gabay pa nga si Lucifer, madakpan mga kakipaib. Muna ang mga balita na Mondria sa Negros Island Region, kagasyudad sa Bacolod. Back to you, Sir Michael.
6: Bacolod sa kampiyon yung mga balita si Lucifer to nakagrasya sa gali. Damo nga salamat Bacolod, dugan aton yung mga balita ko ang kampiyon yung mga balita sa aton ABP sa Iloilo. Si Ray, good morning.
8: Sa mga nagapangunang balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. 10 times. Amo ning masami nga mabatian naton kung nakabingo ikaw sa scatter mga ka-K5. Ini matapos nga ang isa ka guardiya nga 32 anyos sa siyudad sa nga Pasi ang nakuha nga magbinuteg sa iya sini nga bayaw kag sa mga kapulisan matapos mga ka-K5 nga madula ang 20,000 pesos nga sweldo sang iya sini bayaw mga ka-K5 kag tungod nga suno sa suspect nga ginhold up ini siya no sa aton sini nga mga kuturan ining si alias Ken nga isa ka guardiya sa aton sini nga mga ka-K5 pero sa ginausisa na sa mga kapulisan ng area kung sa diin ginapaya ginhold up siya wala ini kuno sang kamatuoran kagilayon na lang ginako sang sining si alias Ken nga ang 20,000 pesos nga sweldo sang iya bayaw ang iya nagastos sa 10 times scatter sa aton sini nga mga ka-K5 do so bangod sang kahuya nagimuimo na lang siya ini sang istorya nga gin hold up siya kay gani 10 times man ang kaakig sang iya sini nga bayaw sa iya. Sa dugang naton sini nga mga balita mga ka-K5 ginkompirmar sang Iloilo City Police Office nga mayara sang mga kontak sa sulod sang BGMP mga ka-K5 particular na ang BGMP yung ka naton sa mga kuturan naton nga mga nagkaladakpan nga mga suspek sa illegal nga droga no sa aton sini nga mga ka-K5 inisandig sa mga gingboyan man nga mga statement sa mga subject sa drug buyback operation nga ang ila kontak ara sa sulod sang BGMP nga mga kasubong man nga mga PDLs no o kon na person deprived of liberty mga ka-K5 kagti sa karon ginausisa sang BGMP management ang mga PDLs no kag nagpatigayon sang sa inspection sa mga karsel kung sa diin mga ka-K5 ginatudlo nga may mga cellphone ang mga PDL nga ginagamit para kontakon kag tudloan ang mga subject sa drug buyback operation kun diin sila makuha sang illegal nga droga sa outside world mga ka-K5 o kon sagwa sang presuhan. Alas 5:47 mo ng mga balita na mondri sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Balik si Madra, Sir Michael Celorio.
6: Damo salamat ABP, sir. Good morning. Damo salamat, no. Diretso kita subong sa Rojas kay Sir Jubert. Sir Jubert, anong mga latest nga balita sa Rojas?
10: Good morning once again. Good morning kay ABP nga naglapaw sa Pilar kahapon. Mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas, mekaniko ginkastigo patay sang iya mismo familia. Ini matapos nga nagpatigayon sang pagbinaisay mga K5 sang tinaligan nga adlaw ining tiyo nga sige ang maoy mga K5 ining biktima na kwan na impito ini siya sa tuman kagahod kag nagawara sa tiyo sinabiyahan niya sang tubig mga ka-K5 ang tiyo dito kag nagbalos ang tiyo linampusan sa sang CFAR lens kagin pulihan sang mga kabataan taapat ka mababayi kag isa ka lalaki upod ang asawa mga ka-K5 gin sapute at until such time na natumba ini siya kagin buno sang gunting. Grabe nga kulata mga ka-K5 gindala ini sa Iloilo kay gin refer pero napatay sang kahapon nga adlaw mga ka-K5. Diga pangayo sa nga hustisya ang nasambit nga pamilya ang iya sini nga kundiin na nagkadtutong tiyo kag ang iya sini nga pakaisa nga lalaki nga nagbuno sa gunting mga ka-K5. Nagpasalig ang Pontevedra PNP nga ti ang ila sini nga maidid nga investigasyon sa sambit nga kaso mga ka-K5. Dugang mga balita bago nang hipis ang Roa City PNP kahapon nga adlaw nagkortesiya sa amon sini nga mayor kay meron Ronnie Dadibas mga ka-K5 ini si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang no ini matapos nga ginbuslan niya ang amon sini nga outgoing hepe nga si Police Lieutenant Colonel Donel Ridges mga ka-K5 suno sa mayor nga ti gusto lang sang amon pinalang nga mayor nga ma-sustain ang peace and order sa syudad at the same time matagaan sang nagkakaigo nga pagtamod ining uso subong nga sinakaaysang panimalay diri sa amon sining syudad at the same time ang proliferation sang illegal drugs sa syudad sang Rojas. Amo naman ang nagapanguna nga balita diri sa Capiz kag Roa City. Back to you Sir Michael.
6: Damo salamat, Sir Jubert, sa kampiyon yung mga balita. Alas 5.50 sa agang oras. Kampiyon yung mga balita. Diretso na to ng Antique. Kumusta ang Antique? Latest news halin sa kay Sir Nestor, kag Sir Milmar. Good morning.
9: Mga nagapanguna nga balita dyan sa probinsya kang Antique, K5-1 Visayas, Negros Island Region. May isara ka 12 anyos nga bata nga nangin makabig baganihan. Bangod nga atana ka dyan naglangoy pabinit sa dagat. Kang masobra 7 kauras nagpautaw-utaw ta na K5-1 Visayas. Nagbaabi ang andang abangka alin sanda sa mainland kang Kulase, padturahad sa andang lugar sa Batbatan Island. Ay, pagabot sa tunga-tunga, ginigo ko ka balod kag nag-kulub ang anda ka dyang bangka. Ang bata naglangoy kang 7 ka oras tapos nangayo katabang. Ang tatlo na ka mga imaw, pagkaaga pa nakitaan pero runsay mga luwas kag salbar sa datanan.
11: Sa dugang pagid nga mga balita, may mga kalalakinhan rugto sa may sitio Costan, Barangay Kabladan, Sibala, Mantique, ginpang dara sa ospital matapos anda ka dyan nga nagka-angken kang sakit sa busong kang sanda ang nag-inam-inam kang tuba. K5 Western Visayas and Negros Island Region katong Mayo 6 mga alas 11 sa gabi. Lima sanda ka dyan kabilog nakagawa sa ospital baw ang imaw da nga sara kahapon nasapwa na lang nga wara ren kang kabuhi banged ginalantaw posible nalingin kag natumba K5 Western Visayas. So atalad wara man kuno ti foul play suno sa mga otoridad ang kamatayan kang diyang isara kalalaki nga ginapahay nakainom kang tuba.
9: Mura mga balita ramon so far sa Antique. Balik ka rin mo Sir Michael.
6: Damo salamat Antique sa kampiyon niyang mga balita. Sa mga balita sa probinsya aklang mga development report, posibleng magpangatubang sangkasong isa kababaying nag-aligar nga gin-kidnap siya kag ginaligar gin-hold up agad siya mga K5. Matapos ining nagagawa subong sa investigasyon sang Altabas PNP nga wala nagasinanto ang iya mga claim sa mga ebidensya nga nakuha subong sang Altabas Police Station. Buning pagpahayag ni Police Lieutenant Palma Jr. nga wala sang suporta ang mga statements ang babayi. Ang isa na sini amo ning ginahambal nga nagsakay sa tricycle pero sa bus gali siya nagsakay pakadto sa Banwasang Makato. Ginkumpirma man ni nagcorroborate man ang statement nga sang conductor nga nakita niya ang nasambitan nga suspect mga ang babayi mga ka K5. Oh. Kun madumduman April 21 gindulong sini ang iya bata kag iya kabulig dito sa Katiglan papauli sa Mindoro. Kag nagsakay sa suno sa iya sa tricycle pabalik sa Banwasang Makato, no? Pero kung ikalayo na, tricycle ang gisakyan niya. Kag may ginpainom sa iya, nadulaan sa pangalibutan, kag nadulang 850,000. Tanan ina nga mga claim suno kay Police Lieutenant Palma, wala ginsang suporta nga mga ebidensya sa ila, CCTV backtracking. Pero sa ang ina nga tanan, nga mga aligasyon, nga siya ang nagsakay sang bus, kaya ginapamalibaran sang nasambitan man nga babayi, mga ka-K5. Mamunang kampiyon yung mga
4: Balitang K5 sa umaga.
1: Areglado mga ka-K5 sa atong sininga mga suki nga mga tagpalamati. Salamat gid Ilelo Ruas Antique kakalibo sa atong sininga mga sister station. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 kampiyon. Kag available dira sa Nino and Ninya Soft number 5. Dira sa may alihis mga ka-K5, available man ang tanan ng mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina. Miss Van, may nga galanda. Areglado, sige mga ka-K5 sa atong sininga mga suki. Dira sa kay Sharin Store, dira sa may Busay, Barangay Kabog, mga ka-K5, available ang atong sininga mga products sa Sharin Store. Kagkay Mr. and Mrs. Ilmer Zamora. Sa Zamora family, mayong agala. Sige, why na kita panahon mga kakabay, by panahon pa, pro hindi naton. Salamat gid mga kaki-five sa tutong store nga nag-upo sa ato sininga pagpangalagad sa mga taga ahandumanan nga nagapangapi dira sa tutong store. Kagkay Ma'am Mary Rosling Gaya and George Lauzo. Morning.
2: Kabangga busay kay Ma'am Inde Biliasa, kay Ma'am Nilda Empinado, sa Bangga Tutong Kakipe Babes, sa mga kapihan dira ni Miss Ophelia Santiago sang DTX Coffee Mix.
1: Ayosa. Sige, Dr. Pinoy Squalin Capsule, kinanglano na to mga kakipe sa itong silalawas. Balik kita panahon na ang DTX 500 Morning Newscast. Masunod na with Kakipe 5 Kulin Kovya in Sairwan Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Abel Oya, ako sa Kaki 5 Babes Gatalaw.
2: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasi ka pagkigulat, kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan. DTX 500! Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C.
12: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
4: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
18: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift!
23: OT!
24: Breadwinner!
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
0: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: What if your phone could be your front row seat?
7: Playtime Entertainment launches PT Idol.
5: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
7: Where talent takes the spotlight.
5: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
3: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Island Region. Nagapalig na ang DTX 500 Morning Newscast subungano sa Biyernes, Mayo 8, 2026.
4: Makita kag mabati ang kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
3: Para sa atong mga pangulong dinalan.
2: Malitang regional.
3: Delivery boy ginbuno patay sang kagawad sa Iloilo.
4: Mekaniko ginpulihan sa magpamilya sa Capiz patay.
3: Dosyentos 15 ka mga kongresista luyag na ma-impeach si Duterte.
4: 2208 elections madayon.
2: Balita International.
4: Opleyo natalana nga magabisita sa Spain sa bulan sa Hunyo.
2: Balita Sports.
3: Ayala nagdaog batok fresh sa Italian Open.
2: Balita Entertainment.
4: Sa Aquino nagpositibo sa COVID-19.
2: Balita Negosyo.
3: Kag PNP handa na sa pagmonitor sa presyo sang bugas sa mga balaligyan. Sa detalye sa mga balita.
2: Balita Regional.
3: Sa balitang regional, tricycle driver sang Putotan, Iloilo, nakabaton sang cash gikan sa CEO sang K5 News FM Philippines. Nag on the spot si K5 News FM Philippines Chief Executive Officer and President Doc Ramel Uy sang pagpanagtag sang 500 pesos sa kapintrain tatanan ka mga tricycle driver sa Putotan, Iloilo. Ini matapos nga nagka-follow sila sa Facebook page ni Doc Ramel kag ni SBK5 Ray Omalay nga amo ang Assistant Vice President for Radio and Digital Operations operations sang K5 News FM Philippines. Ang ini nga kaalaman ni Doc Ramela nagapabutyag sang iya pagpalangga kag paghatag sa importansya sa mga tricycle driver nga apektado sang pagtaas sa presyo sang langis sa Pilipinas.
4: Ambulance vendors ginapalin sa CLO Enforcement Unit sa South Capitol Road. May kampiyon nga balita si KK5.
5: Gipahayag ni Levy Pange, team leader sa City Legal Office Enforcement Unit na ginpatigayunan sa clearing operation ng South Capitol Road sa Mayo 7. Sunog kay Pange nga makapila na kabeses gin-clear ang lugar apang nagabilik sa gihapon ang mga vendors. Duga pa ni Pange nga ginapapahalin ang mga ini bagod ginahimo sa mga ini nga tululugan, banyo, kaglulutuan sa mga vendors ang lugar. Paalayag pa ni Pange nga pagatingwaan nga mapahimuan sa palarihos nga cart ang mga vendors sa nasambit nga lugar. Sunog kay Pange nga makabalik ang mga ini sa pagbaliga apang gamit ang cart. Suno naman kay Nanay Zenelida Bayadog, isa sa mga vendors nga magkakooperar ini sa clearing operation apang nagahinyo ini sang bulig nga makabakal sang cart.
6: Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
3: Samtang sa Guy City Police Station, nagpahanumdom nga maghalong sa pagsakay sa tricycle ilabi na kung gabi. May kampiyon nga balita si K5 Arya Lapas.
7: DTX 500 Morning Newscast.
8: Nagpaguwas ang paandam kaghangyo ang mga tricycle driver kag ang sagay PNP sa mga pasahero nga maghalong din sa pagsakay sa tricycle kag hindi na magbunit o kung magsakay sa hindi kilala nga salakyan, labi na gid kong gabi. Sunod sa pila ka mga tricycle driver nga mas ginapahamtang nila ang pagkuha sa pasahero sa tion sang adlaw bangod mas malinong kag mas sigurado ang seguridad sang tanan. Apan gin ako Manila nga may yara gihapon sa pila ka tricycle driver nga magbiyahe panahon sa gabi magbunit bangod sini. Nagpanawagan ang sagay PNP sa publiko nga magin magbinantayon kag likawan ang pagsakay sa mga kulorom o kon wala na rehistro nga tricycle agud malikawan ang posible nga peligro kag insidente. Dugang pa sa kapulisan, importante gid nga matandaan sang pasahero ang itsura kag detalye sang tricycle nga ilagin sakyan. Nakip na gid ang franchise number o kon plaka sang salakyan. Ini nga mahimo nga bulig sa otoridad sakali nga may matabo nga hindi maayo o kon kinahanglanon ang pag-imbestigar. Ginapahinomdom man sang tanan sang sagay PNP nga ang seguridad nagasugod sa pagbinantay kag pag-amping sang tagsa kapumuluyo labi na sa tion sang gabi. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si KK5 Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News at
7: DTX 500 Morning Newscast.
4: 24 million pesos aging panagtag sa masobra 4,000 katupad beneficiary sa Aklan. May kampiyon nga balita si KK5 Leonardo Viray.
7: DTX 500 Morning Newscast.
9: Naglabot sa 24.8 million pesos ang ginpanagtag nga yuda sang Department of Labor and Employment o Condole Aklan para sa 4,470 ka mga beneficiaryo sang programa sang atupad sa probinsya. Humalin Enero, Tubtob, Marso, sininga tuig. Suno kay Dole Aklan, Provincial Head Engineer Michael Gison. Magluwas diri kapin sa 17 million pesos ang ginpanagtag sa 2,718 ka mga benepisyaryo sa tong Mayo 1 kadungan sang Labor Day. Suno kay Gison, nag-aagi sa profiling, verification kag validation ang mga aplikante upod ang mga LGUs kag barangay agod ka masiguro nga kwalipikado ang mga benepisyaryo. Ginatagan man sang pangtamon sini nga nagapatigayon sila sang orientation antes ang implementation sang programa kag hugot nga ginadumilian ang anuman nga pagpangayo kag pagtunga sa ayuda sa mga benepisyaryo. Naghingyo ang Dole Aklan sa publiko nga direkta nga makigaangot sila talatapan para sa mga palamangkutanon kag reklamo may kantanan sa programa sang tupade. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning News.
3: 12 anyos nga babae naglangoy sa 5 ka kilometro matapos nagkapa ng ginasakyan nga bangka sa Kulasi Antique. May kampiyon nga balita si K5 Eileen Magbanwa.
7: DTX 500 Morning News.
10: Wala kinahad na kag pangduwa-duwa nga nagpalutaw-lutaw kang 7 ka oras kag ginlangoy kang 12 anyos nga bata nga babae ang ginabanta 5 ka kilometros nga baybayon sa tanga-tanga kang Mararisen Island padulong sa Batbatan Island matapos nga nag kapan ang ginasakyan da nga motor bangka. Ginabanta alas 11 sa aga Mayo 6. Ginkilala ang 12 anyos kay Cherry Ann B. Mateo, residente kang isla kang Batbatan, Kulasi, Antique. Sa investigasyon kang Coast Guard Station Antique, halin sa barangay Poblasyon Kulasi pauli sa isla ang pribado nga motor bangka kang nakasugalaw kang mabaskag nga balad nga nagresulta sa pagkapan ka dya. Natigayo naman nga ma-rescue aga kang Mayo 7 kang nag-agi nga motor bangka ang tatlo na ka mga kaimawan nga Sanday Angelita Patricio 58 anyos, Dante Salvador 60 anyos, Rose Salvador 49 anyos nga lunsay nagpalutaw-lutaw man sa baybay ginabanta 5.6 ka nautical miles halin sa Darayahan kang Batbatan Island. Sa talad, regen rin sa mayad nga kondisyon ng apat ka mga na-rescue nga individual. Nagapanumdum naman ang Coast Guard Station Antique sa mga nagapalayag sa baybayin nga magdoble halong kag imonitor gid ang kahimtangan kang panahon antes magbiyahe. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
4: Mekaniko ko ginpulihan sa magpamilya sa Kapi Zapatay. May kampiyon nga balita si K5 May La Fuente.
11: Patay samtang ginabulong sa ospital ang isa ka mekaniko matapos ginapahayag ginlampusan ka ginkastigo sa magpamilya sa Barangay Rizal Puente Pedra Capiza. Sa exclusive ng interview sa K5 News FM Rojas kay Rona Jane Villanueva, gumangkon sang biktima nga si Ronilo Batuigas, 43 anyos. Iya ginpayag nga natabo ang insidente sa tuong Mayo 3, pasado alas 8:30 sang gabi. Sunod diri bag-o lamang abot ang biktima nagikan sa kasal sa Barangay Kugon sa kayang iyang karangkar kun sa diin ang suspect nagainom, nagawinangot kag nagapanghangkat sang away. Bangod na yung pito ang biktima nagkuha ini sang tubig kag ginbasya sa atubang sang puluy-an. Ginpayag pa ni Villanueva nga ginambalan niya ang iyang atiyo nga pabayan kag indi na lamang pagsapakon apang samtang nagadiskarga ang biktima sa mga kagamitan. Hinali lamang nagpalapit ang suspect nga may dala nga C4 lens nga ginggamit hampak sa biktima nga naigo sa iya nga ulo. Kadungan sini nagpalapit man ang 5 ka mga kabataan nga 4 ka babae kag isa ka lalaki subong man ang iya asawa nga nagpuli sa biktima tugtog nga natumba ini. Dugang pa nga isa diri ang nagbuno sa iya atiyo gamit ang ginapayag gunting nga naigo sa kilid sang biktima. Matapos ang insidente madasig nga nagbalik sa ila puluy-an ang magpamilya kag nagpanarado samtang sila naman ang nagpadulong sa Pontevedra PNP agod ipabalhag ang natabo. Gipadangat sang pamilya ang biktima sa Bailan District Hospital agod madapatan sa nagagaigo nga pagbulong apang gilayon nga gintransfer sa ospital sa Iloilo bangod sa critical nga kondisyon. Alas 2:30 sang kaganhon, Mayo 6, gimbawian na sang kabuhi ang biktima samtang yara sa ospital. Panawagan karon sang pamilya nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang ilahi mata. Ilabi na nga nakapalagyo ang may kahimuan sa mga insidente.
12: Inisi ka K5, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News.
7: DTX 500 Morning Newscast.
3: Delivery boy ginbuno patay sang kagawad sa Iloilo. May kampiyon nga balita si K5 King Kaluyo.
7: DTX 500 Morning Newscast.
13: Dead on arrival sa ospital si John Robert Sino, 28 anyos nga delivery boy sang tubig, matapos nga ginbuno ni kagawad Melvin Asibuke sa ilaman mismo nga lugar sa Barangay Santa Filomena Arevalo, Iloilo City, last 2 ng hapon, Mayo 7. Ang isa pa ka suspect amo ang upod ni kagawad nga si Mark Anthony Banyares nga naguyat sa lawas sang biktima samtang ginabuno sang opisyal. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Michael Tuburan, ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 6, nagbaisay si kagawad kag ang delivery boy sa riin mabatian pa sa CCTV ang pag-akusar sang kagawad nga ginkawatan siya sang biktima sang ini ang nagatrabaho pa bilang kolektor sa idalom sang opisyal. Ginlagas naman ni kagawad si Sino ukod ang biktima kag ginbuno sa diin ang visible stab wounds ni amo ang sanawala nga ilok. Sandig naman sa pagpangusisa sang K5 News team sa area, may pila sa iban pa nga mga parte sang lawas ang biktima. Nakasinggit pa sa pagpangayo sang tabang ang biktima apang nahadlok ang mga pumuluyo sa dalang patalom sang sospek. Gilayo naman niya nagpalagyo ang mga sospek sakay sa ilang motorsiklo nga padulong sa banwa sang uton ang direksyon. Nagapadayon ang hot pursuit operation sang kapolisan sa mga sospetsado.
12: Report nagikan sa Iloilo City. Ako naman si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingaw man sa Iloilo, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
4: Bugante, kadwa ka individual, arestado sa Bataan. May balita, si Ka-K5, Eileen Sanchez.
7: DTX 500 Morning Newscast.
14: Naaresto ng mga otoridad ang isang most wanted na individual at dalawa pang suspect sa magkahiwalay. Ngunit magkakasabay na manhunt operations na isinagawa kamakailan sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Bataan. Nadakip sa pangunahing target sa Barangay Lamaw, Limay, dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samantala, sa hiwalay na operasyon sa mga bayan ng Hermosa at Bagak, nahuli rin ang dalawang individual na nahaharap sa mga kasong qualified theft at grave coercion. Ang mga operasyong ito ay isinagawa sa pamamagitan ng masusing koordinasyon at intelligence work ng pulisya. Isang araw bago ang mga pag-aresto, voluntaryong isinuko ng isang pribadong security agency

0: Samtang ido ginlutang sa Ramon Isabela, may balita si KK5 May Labalinan.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Itutugis ngayon ng mga otoridad ang dalawang lalaking sakay ng kulay orange na Yamaha Aerox matapos umanong barilin ang isang aso sa kabaan ng Alfonso Lista Road sa barangay Ambatali, Ramon Isabela nitong Abril 24. Batay sa paunang investigasyon, hinabol at tinahulan umano ng mga aso ang mga suspect bago bumalik ang mga ito at paputukan ng isa sa mga aso gamit ang hinihinalang 9mm na baril na siyang ikinasawi ng asong si Chow. Ayon naman sa may-ari ng aso na si Jesse Laddaran, aminado silang may pagkukulang sa pagbabantay sa kanilang mga alaga, ngunit iginiit na hindi sapat na dahilan iyon para barilin ang kanilang alagang aso. Sa tulong ng CCTV footage, natukoy na umano ng Ramon Police Station ang direksyong tinahak ng mga suspect na pinaniniwalaang mula Alfonso Lista Ifugao. Nanawagan naman ang pulisya sa publiko na makipagtulungan para matukoy at maaresto ang mga sangkot sa insidente.
3: Mula rito sa News Center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 May Labalinan para sa Kampyon na Balita, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Construction worker na kuryente kag nasalbar sa Cagayan de Oro, may balita si K5 Gabo Skyno.
1: DTX 500
5: Himalang nakaligtas ang construction worker na nakuryente sa transformer ng poste sa barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Kinilala ang biktima na si James Kimulan, residente ng Agura, Barangay Lapasan. Ayon sa kanyang kasama, dalawa silang nagtatrabaho sa labas ng isang hardware building nang biglang makuryente ang paa ni James sa transformer. Umabot ang kuryente sa kanyang katawan. Nagkaroon ng pagsabog sa likod na bahagi. Nasunog ang kanyang paa, damit at balikat. Tumilapon siya at nawala ng malay. Sa kabutihang palad ay sa scaffolding siya bumagsak kaya hindi nahulog. Agad siyang isinugot sa ospital at stable na ang kondisyon.
6: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa katapusan ng balitang regional, hepes ang LTO nagpagwas ang paandam sa mga kurakot ng empleyado sa LTO Dumaguete. May balita si K5 Rufa De Vero.
1: DTX 500 Morning Newscast.
7: Naglabas ng mahigpit na babala si Land Transportation Office Chief Marcos Lacanilaw laban sa mga fixer at empleyado ng gobyerno na sangkot sa mga ilegal na transaksyon. Ito ay kasabay sa inaugurasyon ng bagong LTO Dumaguete District Office sa Barangay Daro, Dumaguete City, Negros Oriental. Hindi anya kukonsentihin nila Kanilaw ang anumang irregularidad sa bagong pasilidad at maharap sa agarang reshuffling ang mga empleyadong mapapatunayang nagkasala. Ang modernong gusaling ito ang unang proyekto ng Public-Private Partnership o PPP ng LTO na naging posible sa pamamagitan ng mapusisikap at pamuhunan ng mga miyembro ng Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry. Dahil sa pag-unlad na ito, maaari nang maparehestro ng mga bagong sakyan dito mismo sa Dumaguete City, isang bagay na dati ay kailangan lamang gawin sa Cebu o sa iba pang mga lugar. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
8: Balitang National.
0: Sa Balitang National, Dos Santos 15 ka mga kongresista luyag nga ma-impeach si Duterte. Ginpahayag ni Bicol Saro Partylist Congressman Terry Ridon nga Dos Santos 15 ka mga kongresista ang luyag nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Nakaschedule nga pati gayon ng plenary vote may angot sa mga reklamo sa Lunas nga adlaw. Sa madumduman nga Santos sa East lang ang kinahanglan nga mga boto matapos nga ang 55 ka mga kongresista gikan sa House Committee on Justice ang nagboto para ma-impeach si Duterte.
9: 2028 elections sa madayon. Ginpasiguro naman ang Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia sa publiko nga madayon sang ang 2028 national elections apisar sa mga spekulasyon nga hindi ini madayon. Suno pa kay Garcia, 50% o kaya 50-60% na nga handa ang COMELEC para sa 2028 elections. Kagi nasunod nila ang ilang mandato sa ilalom sa 1987 Philippine Constitution nga nag-require sa presidential elections kada anong katuig. Ginpagwa man ni Garcia ang pahayag may angot naman sa 2028 elections matapos nagpahayag si Vice President Sara Duterte kung sariin nagalaom siya nga madayon ang presidential elections sa 2028.

0: Balita International. International. Pabalita International po, Pleyo, natalanang nga magbisita sa Spain sa Hunyo. Ginkompirmar sa Holy See Press Office nga natalana nga magbisita si Pope Leo XIV sa Spain sa Hunyo. Pahayag naman sa Vatican Press Office na lakip sa biyahe ni Pope Leo ang 12 ka mga speeches, 4 ka misa, kag pulo naman ka mga pagsinapol, kaupod ang mga political, eklesyal, kag mga civic leaders.
1: Balitang Sports. Para naman sa aton nga balitang sports, Ayala nagdaog batok fretch sa Italian Open. May kampiyon nga balita si KK5 Troy Lorenz Basa.
2: Nakuha sang Filipina tennis sensation nga si Alex Ayala ang kadalagaan batok kay magdala na fretch sang Poland sa Italian Open sa Rome Miyerkules Mayo 6. Natapos ang hampang sa tatlo ka set sa score nga 6-0, 3-6 kag 6-4. Sunod nga makatubang ni Ayala si Xin Wang sang China sa round of 64. Makaupod naman ni Ayala sa doubles category si Harry Baptiste. Para sa balitang sports, sini si K5 Troy Lorenz Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
0: Sa balitang entertainment, Chris Aquino nagpositibo sa COVID-19. May report si KK5 Ivy Cordova.
3: Nagpositibo sa COVID-19 ang queen of all media nga si Chris Aquino. Pila lamang kaadlaw matapos ini nga makagwa sa ospital. Sa Instagram post ni Chris, iiging pakigbahin ang litrato sang COVID-19 antigen test kit nga may duha ka linya. Isa ka indikasyon nga positibo ini sa nasambit nga virus. Suno sa iya, nakabatsyag siya sang tuman nga kalain sang pamatsyag. Kabang danan nga nagpa-test ini. Sa karon pa dayon gihapon nga nagapabulong si Chris para sa nagkalain-lain nga klase sang autoimmune disease. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo. PNP handa na sa pag-monitor sa presyo sang bugas sa mga balaligyaan. Ginpabutsyad sa Philippine National Police o PNP nga handa na ang ilahanay sa pag-monitor sa presyo sang bugas sa mga balaligyaan. Una diri ginpalayag sa Department of Agriculture o DA nga kalakip sa ilaplano amo ang paghingyo sang bulig sa PNP agud mangin istable ang presyo sang bugas sa tanan nga pampubliko nga merkado sa Pilipinas. Mga ka-K5, mamuyad to ang dalagko ng mga balita at ang inyong nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalbay.
0: At ako naman, si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ha! Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manami nga mood. D3 Bio! D3 Bio! Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na? Ibalik! Kagprotektahan ang memorya! Mag D3 Bio ka na! Sarang makuha ang keto sa D3 Bio nga isa kasahi nga brain food kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C,
5: Mitisin.
7: Babaka sa mga butika.
5: Mitisin. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro. May arap ko, sir. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang Mitisin sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
5: Mitisin.
7: Babaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista. Ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da. Ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
15: Nestor! Ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplanta na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing.
17: Dahil kasang ako
18: ang extend
17: supplement for men.
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling. Come to mama.
18: Extend food supplement for men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend food supplement for men.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: 101.5 K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay 31 sa aga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
7: Kaghimay-himayon! Standby!
8: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
6: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
7: Kita nyo? Puwerte ang abilidad!
6: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
7: Sobra!
8: Objective and analytical.
6: Aprobado ba lang proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo?
7: Di pagprangka lang bala.
8: Informative.
6: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
7: Inaiya!
8: No holds barred discussion on hottest issues.
6: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
7: Te, ano nang resulta sa kaso?
9: Hulat-hulat lang!
7: Ay, kanami! Karon lumpatan!
6: Oh, come on! People of the Philippines!
8: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
3: Isa kabaydai, good morning sa ato naman mga suki kay mga palangga ng mga tagpalamati.
10: Foro de los Pueblos.
3: Kamusta naman ang ato mga palangga ng mga ka-K5? Saigan sa may bayon, tuwa sa command, ibabaw sang kabukiran.
10: Foro
3: lakip na sa binugang probinsya sa Negros Occidental, nakbanwa sa Bacolod kag Negros Island Region. Good morning, Negros Island Region, NIR. Good morning, Philippines, and good morning, world. Kaming yapon ang inyong power do every morning. Ako si K5, Aljan Castanio.
7: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
3: Well, kami ka duha ang inyong saling Men and Blue. M-I-B kami yun. M-I-B, the Men and Blue. Well, up the night kita tuntum alas 9 karon nga dlaw. Ato naman nga pag-up the night sa inyong paborito nga panatuntunan.
10: Foro de los
3: Pueblos. Kita sa pecha 8 edisyon. Sa ato naman nga pagpakalagad and... Saan ang ganing Mother's Day celebration?
7: Sunday.
3: Second Sunday of May.
7: It's May.
3: It's always...
7: Second Sunday of May.
3: Yes. Ang muna ginatawag na ito niya, Mother's Day celebration.
7: Ang panawag sa iba na Rhea Day. Because huh? Rhea is a name, an old name for called mother.
3: Mother.
7: Rhea is mother.
3: Kahapon, it's a mother story sa isa ka lola, 70-year-old. Gipadalaan na ito bulig ni Mayor Greg Gazataya. Kapon?
7: Mother story.
3: Oh, story of a mother.
7: Tataho ma.
3: Kanag-sakripisyo sa iya ko galingon, labang maluwas ang iya bana.
7: Kaya
3: kung hindi, paghambalo ng banay, nga bilin na lang, kung iliwas sa lawas mo, basi duwa pa sila sa banay ang maintonses. Very touching ang story. Today, sa ato naman niya, mother story. Ato ni ka-feature mga ka-K5. Ang isa ka Iloy nga apat ka tuig nga nagtrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia.
7: Okay.
3: Ini nga nanay nagpauli. Very excited nga magpauli para makita ang iya uniko iho, isa ka bilog bata nga lalaki. But unfortunately, pila na kadlong nakarigad humaling nga nag-abot siya, wala niya pa makita ang iya sa ni bata kagipaberik.
7: Diyan ang ganito.
3: Sang gabi, isang temprano, nag-upod siya sa iya tiyo ining bata. Makadto di sa Bacolod kinagpakarinar sa ilang motor.
7: Okay.
3: Ada tamo diri mga ka K5, way ng bata kag ang tiyo makitaan. Nag-abot ng iloy niya sang satong adlaw, nakapauli na sa balay nila, expectedly excited ang bata na magsugat sa nanay mo.
7: Okay.
3: But unfortunately, way siya kasugat. And until now, ang nanay ara na gahibi. Anhon ko ning regalo sa bata ko kunway mo lang siya.
7: Aragoy, ang nanay may dala pang regalo para sa
3: of tayo. Course kay iplangga ang bata yan mo. Anhon ko pa ang bata yan sa actually very excited. Sige nanay sugaton ta ka. 18-year-old boy. And we will have that story karon sa ato naman yung pagparagad sa ato ng mother story sa K5 News FM.
7: A mother waiting for the son to go come.
3: Until
7: come
3: na home. Wala pababalaan ko sa diin siya.
7: And it happened the other day lang.
3: Grabe ka kay Pamirik mo.
7: Bantayan eh, bantayan.
3: Bantayan sa ato naman yung pagpalagan in line ini sa Mother's Day presentation natin mga ka-K5. While we honor all the mothers out there, tanan nga nanay sa kalibutan aton ginasaluduhan. Abri ko ng profesyon niya kay Pamirik. Kaya grabe ka, noble. Wala overtime yun mo. Pero 24/7 pa lang available.
7: Amo na nga sa 1905 siyang gindin hingadlan ni Ann Jarvis kasi nga mabutang ta Mother's Day. Because ang iya nanay napatay. So siya nga butangan tagin Mother's Day kasi nga ang role sa nanay gali mabudlay Filipan.
3: Hindi ma-Filipan sa bisang kasino. So, mga gira sa Mindanao kag ipabirik mga soldado ng mga maisog maigo kuno yung kasinggit mo. Eh ragay nay! Nanay ang una gagawa sa baba nila kag ipabirik.
7: May bagong kasal mo man.
3: Oo.
7: Nya dai kun no laingit singgit ka lang nanay kay masakit patay mo.
3: Nabok.
7: Ya pero kun dumayo gani kanta ka lang. Tikuri sa tuon gabi. Na bagong kasal mo.
3: Amo gani.
7: Pero nga singgit sa bata. Nay.
3: Gori delikado. Delikado. Amo na nga sa pila ka adlaw kun gapuli sa kawayanan, di mo gid ngalanan bata mo si Iton. Ha? Kaya si ba delikado ang bata kababais to panbalay mo kasi agit na nay si Iton hawan-hawani lang anak. Oh, yung si Iton na ganito.
7: Una gitirada bago kasal sige itong bata nay tatay kakuha ng talibo nga mo bago yung sakit sige itong bata dugo-dugo yung bata yung kanta na nay nay nay nay okay na. Okay na.
3: Naka-flag sa limon
7: niya. Nabihiro lang sa pagkikinggit niya.
3: Sapi ang kabahin mga ka-K5 sa ato naman yung pampalagang karungan lang. Di magkabahod ka mga bahay sa kalibutan. You're all updated on what is happening dito sa Bacolod. Tag-Negros Occidental. Pagi naman sa ato official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa ere. Nagsagana nga signal sa K5 News FM Southern Negros 102.9 and sa Northern Negros 89.7 Bacolod 101.5. Ano mang ginimon nyo sa abroad, kami ni K5 Eric Katamyao sa inyo sa More Night. Good morning, kagana. Oy, sa may mga importante ngilikuton kag transaksyon sa City Hall, kadapusan nga away na gini-opisina City Hall, subong?
7: Way na kay Friday, subong.
3: 4 days work. Tingiban ka may mga ngilikuton pa sa Capitol, may ara. Ang may importante nga may ngilikuton, may ulubrahon. Basing iban sa inyo, nagabarikutot, pablaka mo nami, piya turog-turog da. Yan nagabarikutot, patana dyan. Pagbarangon, doka mo dyan. Himos do kamo kag magparaligos adlawon do jo kami gyapon ninyo power do every morning kag K5 American kag K5 Belgian. Living in law is a wonderful day and a blessing to all of us.
7: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, thank you gid for this beautiful Friday morning. And as we begin this day, guide our thoughts, our words, kag tananamon nga hilimuon sining adlaw. Fill our hearts with peace, wisdom, kag strength, para malampuwasan namon ang bisan anong challenges nga mon atubangon subong. Lord, bless our families, friends, and the people that we love. Keep us safe from accidents, sickness, and harm. Teach us to be kind, patient, and faithful, even in difficult moments. Help us to trust your plans. Bisan pa nga kunkisa, Lord, hindi kami makaintindi kung anong imo plano para sa amon. But remind us that you are always with us, leading us step by step. May this Friday be productive, peaceful, and full of blessings. In Jesus' name we pray. Amen.
3: Amen and amen. Sa ito naman mga top stories of the day. Arina, nagabaga kag mainit ka mga balita lokal. Iloy, ginagalin sa Riyadh, nagatalangison kag ipaberik. bago nag-iya sa libata until now ay pa makapauli. Almost 12 days or tunga nis bulan na kanigad. Humaring nagabot siya, ang bata niya waya pagid makitaan. Ang pamangkot sa diin na bala inisituto. Sa piyag kabahin, makatapos ang makaligad ang 8 ka beses kapag reminda. Kag 8 ka beses nga daw tando-tando ang aton sa nga mga miyembro sa City Legal Enforcement Unit. Gusto mo na nga akong tiraga. No? Tando-tando. Makunmi mo yung balon mo, mahalin. Pagbalikwara naman.
7: Dokel, please.
3: Finally, ang City Legal Law Enforcement Unit sa pagpauna ni Anay Police Colonel or Major Livy Pange. Naggamit na sila sang kamay na bakal kahapon. Gin-clearing gid in a very peaceful manner ang South Capitol Road. Kakipay meron. Iling South Capitol Road, hindi lang dalan niya kundi ari ka sa pakantok. Mahaling ka na sa bata?
7: Going to kuna.
3: Pagaling mo sa bata, maliko ka patuhod na pagtadlong mo sa sada.
7: Oo, oh, napalapala.
3: Duro-durit sa pakantok sa palapala. Kilid Capitol sa wala, tubangan mo, Ayala Capitol. Mall. Magliko ka pa wala di sa corner may traffic lights. Ang isa na may administration building. Ang dito sa hostel sang province.
7: Yes.
3: Pakadto sa Migo Mujutay. Nga dako eh.
7: Dako no? Mujutay.
3: O dako o Jutay. Kag ko magdro diretso kapag ed, ha?
7: Demo na to.
3: Amuna na to.
7: Tubla.
3: Atubla. Amo nang likado. Amo di cho pagi punta. May biglang liko na sa wala mo.
7: Tubla.
3: Oh. Amuna. Now, by the way, sa atong ka. Hindi kay para bayaran sila reference.
7: Reference.
3: Para may reference lang ang ipaibaring. Ang panawag sila is reference.
7: Isa
3: no?
7: Pala.
3: No? Kabalo ka pamangkot sila per me is ano ang ginatawag nga landmark nga rada. No? Kaya muna, para matultulan ko din sa South Capitol Road. Na? Sa piyak kamahin mga ka-K5, may babae nga gindakop sa may bus operation sa Inigaran. Tingin ba sa kaan? Natural, basta nakpa niya ba sa kaan? Ganyan kaso, ipaibaring. Alam mo na nakpon mo. By the way, ang sigarilyo nga na-recover bila to sa...
7: Ang dre sa may Bilamonte.
3: Bilamonte, ginbasa na to ya.
7: Ginsred, ginbasa, kaginula sa...
3: Okay, what about ang yaya dito sa... Ang mga makinaryas to nga na-recover ya sa bago? Ano na to?
7: Hasta sumuluyok, mati ko
3: na. Kaya ang balila ko na, gumpo nila. Hasta dapat tani public viewing na.
7: Kaya hasta sumuluyok, ito ka ni Kabalukon, may ginpaila na kaso to.
3: Ingala ka pa yung may million dollar na. Magkuton talang sila kung ano pa yung latest. Magkuton ta si Red, anong latest, no? Ipamangkuton ta si Red, kasi siya manig nag-follow up sa sigarilyo di sa kwan. Magkuton ta siya, duha. Pagguba sigarilyo di na-recover, kaging turnover. What about na mga machines ka na-recover to sa bago?
7: Ganda ulat na balitas,
3: no? Kag, ang balita, tapos mo nga si Ibay, Wainas Negros Island Region eh.
7: Ay, bago na nga ito.
3: May bago na tang regional director sa Negros Island Region sa PNP siya si...
7: Police Brigadier General Romano Villayo Cardinio.
3: Si Cardinio, bago na sa mga Negros Island Region nga Chief of Police.
7: PNPA plus Kapanalig of 1997.
3: Wow, ti bago na na. Saan siya mapungko?
7: Mapungko immediately na.
3: Ti may turnover ceremony matawo.
7: May turnover ceremony and he... May top balasahan sa ibabaw, lima ka brigadier general, one star general,
3: okay.
7: Ang ginbalasa, so si Cardinio ginbutang diri sa aton,
3: wow.
7: Si General Ibay ginbutang for promotion na gurunin,
3: okay.
7: Dito na sa head office, sa Krami.
3: Very good.
7: Kag very timely kay Pavel Jan, nga ginappoint si Police Brigadier General Romano Cardinio as NIR chief, sa subong adlaw nga manog Mother's Day kita, because Cardinio, ang iyang record, he is a defender of children's rights.
3: Abaw.
7: Do amo iya yang track record.
3: Grabe yung track record. Yeah, children's rights.
7: Children's
3: rights. Tanahon tani, no? Amo ng track record sa bagong mapungko subong. Ha?
7: Nga
3: regional director. Sa piyak kabahin, ang contract list ang duta para sa WTO, tido na pirmahan na. Di ba siguro na-ratify, di ko sa konsiyo. Kahit ikot tanaw mo ang kontrato, no? Ito yung problema mo.
7: Kontrato, why man
3: problema? Why problema? So, si Councilor Espino nakabalik na, no? Hambal ganun ni Councilor Espino, luyag niya kung maghinunanon sa mga nagpabalabag sa WTA, no? Pero gabito na itong kaki, like for example, dua kaklase na. Atong mga nagpabalabag na hindi kanya gusto, o atong gusto lang masanagan, Kag tanawon kun ano ang kaayuhan, epekto, labaw sa tanan, ang posible negatibo nga dalon sa proyekto.
7: Ang nagapamalabag nga gusto maathagan, ang mahapos ni mo ispekahan.
3: Ang
7: gusto lang maathagan. Pero ang nagapamalabag nga gusto gidya mamalabag,
3: na hindi gidya gusto,
7: na maskin balabag ang iya pagpamalabag,
3: sige yun gid.
7: To forget it.
3: Ha?
7: Huwag na huwag na ipag-asa. Sino ang mga istorya?
3: Tiya mo na nga ito nga hibalon kay mayo kaya rin si Councilor Espino siya may explicar. Siguro, one time.
7: Ang pagbabalik ni Alan.
3: Mayo ko rin set that down si Councilor because we are going to discuss. Mm. No? Pistoryahan natin. Mm. In the long run, hindi man sinigat sa
7: China will win.
3: In the long run, I swims will win. No? Pamangkot is, bangod nga ang tanan nga aspeto sa negosyo sa basura ara na sa ila. May moayhan nga mapahaganagan nga mapapanubuan pareho sa diskusyon naton kahapon.
7: Inaya, it's a good point of discussion sa council ha.
3: Nga ang aton tinutuyo is mabuhinan ang contract amount the moment mag-operate na ang incinerator sabi. Kaya nga aton lang yaluyag nga is plus target diyan ni Forsa. Is to make sure nga ang ginabugang asuna hindi makadala asma. Kasi definitely, hindi mo na kahalit sa atong dismakulod. Ilabi na sa Pilisa. Pero kung nara ka sa Bago, no? Kung nara ka sa Granada, basi ko nang huyop sa hangin dito, basi dito niya makanto sa imo. Tapos mo nang pila ka mga bagay nga dapat maklaruhan. And there must be a proper explanation to that. Na parawagta sina is education, information dissemination campaign.
7: Namin na siya. Ang inasiguro kay Pabel Jan, kundi nagpirma na. Inang pagpirma na isang
3: kontrata. Wala niya. Ang pirma sumang has nothing to do with the
7: negotiation nila.
3: Incinerators.
7: Oo, wala da.
3: Ang ginestoryan lang niya sumunga ang duta arkilahan nila sa galing na pulo kiktariya, 1 million a year.
7: Tingnan namin ako di, napirma na. Pagpirma, ibalik na sa council, hindi pa na mandatory mo.
3: Ratification.
7: Once ratified na muna na ka ma-finalize. Siguro sa ratification, basi next week, ma-istoryahan.
3: Nakasunod na sila sa council, na-discuss. Wala pakabalik, di ba?
7: Wala pakabalik.
3: Okay.
7: So namin ako madiskusyonan, pwede ba lang ang dasuntang around din yung next year renewal sa contract ng swim, buhinan ta na, imbis ka 467 million, 200 million, lang kayong 200 million, iba ay ribaho, tatotal inyo man na si Pursa.
3: Ang butsika nun sa ribaho, kay number one, granting hindi si iSwim sabi ang nagahakot.
7: Oo, layan na bing kumpanya.
3: Layan na kumpanya. Tapos lain man nga kumpanya ang sa sanitary landfill.
7: Correct.
3: Maalaw lang ayan sila nga ti kwaon ng basura hinakot nila for free. Like sa aton sa city government.
7: No, correct na, correct na.
3: Kung sumunggay hapos lang kayo sa lanis na katuhog mo. No? Ang guwa niya bala, saramaha kami. Amo ng guwa niya. Halin sa hakot kanto sa management sa dumpsite. Dabon na isang bagay na kita. So maybe it's very practical. And basiling na itong kipaberik na local logical ga klase isang palamangkutan.
7: Mangkuto niya na ako. To, nag-accord ka. Muna ibutang namon si incinerator.
3: Duwa ganyan yung option na itong kipaberik na gina-offer eh. Number one, sokton sila per tonnage.
7: Okay.
3: Sa ilang ginakalkal ka basura to sa Pilisa.
7: Isipay na.
3: Or, parawain na talaga mo, madiskwento kita
7: ribaho na rikta
3: sa paghakot ng cost. Kibala na kamutin sa pagkuha.
7: Muna nga kung for 67 million ang annual sa kay iSwim.
3: Base kung ma 50%
7: lang ni. 200 lang
3: kita. Kaya the end of the day, ibang dali nga pungso. For example, as you mentioned,
7: Sweden.
3: Sweden ka bakal basura ko din para lamang nga may sunugon nga convert into energy.
7: Ang basura sa Canada, ginapadala sa Sweden para sunugon lang.
3: Gabakal sila. Teriya, hindi na sila magbakal. Tibaklon pa rin nila.
7: Nito, baklo na to.
3: At dali ko talaw mo, hindi ka dyan perdiya si Pursa kag si iSwim nga. Number one, kabarato sang arkila nila sang luti kay ko baklo nila na hindi nila bakalya sa sulod sang pulo by 5 ka tuig that is equivalent to 25 million lang
7: hindi
3: di ba so karon na lang iparkila na lang na sa inyo dog nagarindo lang kamo kampo actually do medyo taas magamay ah magarindo ka sa kampo subong 60 o 80 mo
7: ti pero magamuna nga presyo okay naman kay ang
3: 10 naman yang ila mo
7: actually kuno i-divide mo sa 12 83,000 ang abant lang eh.
3: Ang kada ektarya.
7: Kada ektarya. Sa 12 mo.
3: Hindi kada ektarya. Kundi sa pulo ka ektarya.
7: Sa pulo ka ektarya, tag-83. Di okay naman.
3: Kada bulan na. At least, okay na. Okay. Justifiable na. Pero amo nang gina-raise is, for 1 million, ano naman ang sunod? Kaya kung 1 million lang istoryahan ta, ang hazard naman sunod na nga gina-discuss mo. Amo ning sunod nga point of discussion na. The environmental impact, the hazards. But of course, kabalo kita ka kung magbukas sa money. Mga technology bago na ni.
7: di may mga ang panawag sila na sa kwan sa environment is mga mitigating measures.
3: Oh, amo na karon ang istorya naton, no? Basi one time na interview naton si Councilor Al Espino. Oh. Maybe basi middle of the week, no? Next week para at least mangkot siya kun bala ano kapus ano ang mga PNB, practicability, necessity, and beneficyo nga madala sa mga taga-Bacolod.
7: No? Si Lingsang, isa kagapon, nasugata ko. No. Kapamati sa akong doktor.
3: Ano ba liya?
7: Kapabirig, nagkawin doon ako mahingaga. Nga, okay ng PNB. Why ko makuha nga aton program ng imo hambal ng PNB? Siling ko, dito lain naman ang pinbe, Dok. Do, ilan naman ang ilusyota na ya. Hindi ah, tuga po, pinbe. Tublang inyong plan eh. Asa nang balisa ko? Nga tublang, nadungduman kong imo pinbe.
3: Practicability, necessity, and beneficiality.
7: May arat siya bago. Nalipat ano ko siyang miti, siyang meaning.
3: Ano ko nung?
7: Nga ako hindi, kasi video ta. Hindi ko ano naman ang video. May kin-meaning to siya. Kasi jaging butangan na meaning ang imo na pinbe.
3: Sa diyan sa mga
7: tao.
3: Sa piyak kabahin, mga ka-K5, ang mga dancers na mga sinulog na nag-join sa panahan, hasta subong ang ilapuga, kang ilapiyait, ang mag-yapon.
7: Ano ko no?
3: Ang piyait nila.
7: Aim high, kamakalan?
3: Sige. Ano? Hindi mo ka piyait, natural na. Sige, aim high! Ba, hindi kami anay. Amo lang ila. Aim high! Ba, hindi kami anay.
7: Why, Pao?
3: Ang ila talent fee until now ay pamabayaran. No? Ito ang iba niya yan, napangalibog na ganito, napagtutpikan, ano?
7: Ang kabangkalan dancer sa panahan, ang team song, dumuha mo ni Saton.
3: Anong team song?
7: Hulat-hulat lang.
3: Oh. Hindi, basi i-check tala karon, no? Kung anong update sila kay Kipay Barb, kag si Mayor Miranda, kapamati mo na sa aton, no? So, ang question is, nga, na-delay. Ang iba niya, ginatag niya, dayon mo. Kaya tingin pang bulag, pulaw, kabataan. Kabalo ka, anong repercussion? What if time will come, takaan na sila, kag may mga negative na blaw.
7: You know,
3: basi na kung ako, basi ikaw to, kakipay Mary, kung mga executive assistant ka, basi lang nalang mga kabataan, kamo nalang ang mga konsihal, ah. Kamo na yung mayor, kamo mga kapitan, kamo nalang sa auto, yas panahan.
7: Ha? Since that's yung panahan, si mayor, kag si misis nga vice mayor, tumag-tumag.
3: Hindi kayo kunway nabi sa mga kabataan, mag-volunteer ka ron.
7: Tito siya mga konsihal, mas sa auto.
3: Tisila na lang eh, kayo may pabayaran, di ba? Pero hindi na matabo.
7: Kaya nga, tulo, abim sa auto, no?
3: Ha? Hindi na matabo. Kaya number one, istorya akong giniguro mayor, istorya na lang bala sila kag pamayarin eh, no?
7: You know, may one side of that is, capable dyan, it's, ang ina siya, ang allowance for dancers, ginakwalify na siya sa ilang accounting procedure dira as services rendered.
3: Ah, okay. So, tibasi ko ng proseso, dugay?
7: Dugay, kiti, after the event na ginaprocess
3: mo. Ang gwa nila sinabi, delivery of services, delivery before payment. Kaya hindi pwedeng advance payment before delivery mo.
7: So dapat tapusan na, so nagtapos ang panaad, then i-process ng papilis.
3: Dapat tani dira mabuligay na ang LGU kag ang Sinulog
7: pero
3: Foundation.
7: Pero tanigin pang
3: ang point ko is, nagbuligay tani Sinulog Foundation kag ang LGU. For the meantime, tabunan ni Sinulog kapag napos si refund ni LGU.
7: Turno, do depende sa management procedure.
3: Hindi, kay kabalo man ka, like sa una, dumduman ko sa panahon ni Tatay Marañón.
7: Marañón,
3: May ara kita din nga pa, may ari kita din nga daw panaad foundation. Ano nga, ano ganyan foundation na din nila?
7: Andre, may ari ang isa province.
3: May ara tada. Nga dra na ginaapagi ang mga, para hindi mabudlayan, bla.
7: Sila na ito ma-advance.
3: Sila na ma-advance. And then, may kontrato man niya mo. For example, labi, kumo nga sin... Hindi ba lang ang nagkatoto sa palaad, mga Sinulog dancers to?
7: Taga-Kabangkalan.
3: They represent Kabangkalan through the Sinulog Festival. No? Ti, nga way pambaydan, sa piyak kabahin, ang mga mayorya, sobra na 200 ang gusto mapaimpin sa Kongreso.
7: Subang.
3: Kay VP Sara. Ang pamangkot ko na kung dito sa Senado, makausad ni. Bantayan ta. Mapos kami commercial break, mga kakipay, walang iwanan pagbalik ta. Preparar ang inyo sa inyong mga... Tuwalya, atuwalya, panyo. Bangon siling istorya, plus may kaupod na may estudyante sa West Visayas State University ng mga graduates, ng ila siling thesis is all about the digital operation of K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay, 54 dalas ang DTX Coffee Mix.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
11: Aton istoryahan ang growth hormones.
12: Anong ara sa D3 Bio when it comes sa gito ang inyong growth hormone? Hmm. Sa mapagtuon, kapila na ito na balik-balik nga ang D3 Bio may medium chain triglycerides. So meaning pa, perti kataas ang iyang good cholesterol. Mm-hmm. Ano naman ang good cholesterol nga ara sa D3 Bio? Inisiyaga pa increase ang gito ang pagpadamo sa ang imong growth hormone. So kung damo ang growth hormone, damo ang maproduce ng mga building blocks, mm-hmm. amino acids. And this building blocks nga protein kinahangla na para magtubo ang imo mga tissue, imo mga muscles. Ang malarasan nga nga madumduman mo bla, ginapatulog ta kay para kuno magtubo. Ining gitawag D3 Bio, dako nga bagay nga pwede nyo ipainom sa mga kabataan nyo kay nga man gapatubo ni sila mo. Mm-hmm. So tungod sa iya nga good cholesterol ng HDL sang ano sang D3 Bio, makabulig sa mga growth hormones kag makabulig sa mga kabataan, agod nga ano magtubo sila. Aside sa na kung tigulang ka nga nag-inom D3 Bio, kontrolon lang, i-maintain niya ang normal nga body structure kag metabolism, kag nag-include na nga kontrolado ang imo nga blood sugar. That's why importante ang D3 Bio sa adlaw-adlaw na to nga pag-inom sa sini nga suplemento.
2: D3 Bio!
13: Akus boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika.
11: Ang aton D3 Bio is nagasuporta man inisang aton nga probiotics, no? Or ang good bacteria sa aton nga chan. Kag ang aton nga good bacteria sa chan, amo ining nagahimo sa nga isa ka hormone nga nagapahamuok sang aton tulog. Wala na sang iban kundi ang hormone nga serotonin. Ang serotonin, amo ini ang ginahimo pagid sang aton lawas sa melatonin, no? Melatonin nga nagapahamuok sang imo nga tulog. Kag ang growth hormones mo, kung ikaw ang nagakatulog, naganami man ang production. Kag bangod sang imo nga pag exercise, no, kag low glucose level sa imo nga dugo. Kag nagataas man ini ang growth hormones sa tion sang puberty. Mm. So ining ginatawag nila nga growth spurts. Ano lang gulpiada ka nagtaas. Mm-hmm. Ang growth hormone naman naganubo sa tion sang may pregnancy, no, kung nagabusong ang babae. Kag kung ang imo nga utok makasense ang high levels of growth hormone or insulin like growth factors already nga ara sa imo nga dugo. Kag ang probiotics mo nga nag-produce ang gut-derived vitamin D sa imong chan, amo ini ang vitamin B nga nag-support para sa imong pag-growth. Kagang aton D3 Bio, no, is may other components pa. Like our fats, healthy fats, nga kaangay sa nga medium chain triglycerides naton. Kag always tatandaan nga ang fats, amo ang kalayo sa nga nagatuga sa nga pag-produce sa mga hormones sa aton lawas. Kumbaga, ang healthy fats nga makita naton sa D3 Bio, amo ini ang ginagamit sa aton lawas para umpisahan niya ang pag-tuga sa mga hormones. Kaga ganami ang aton metabolism.
12: So, na nga dapat nami gidyad ladlawon mo ang ano pag-inom sa D3 Bio kay nga may mga positive effects ni sa aton nga growth hormones, like kaya niya tunawon ang mga sobra na itong atambok. Mm. Kaya niya panamion ang aton nga gitawag metabolism, especially ang protein metabolism. Kag in general, ining growth hormones, ginastimulate niya ang protein anabolism sa aton nga mga tissues. Kag nagataas ang kuhan, ang amino acid, meaning pa, di ginmalikawan, siyempre gatigulang ka. Ang worn out sa aton mga tissues, silula, gakaguba man amo. Mm-hmm. So without amino acid, hindi nila maporma liwat, hindi nila ma-build up liwat. So that's why nga, ang makabulig para ma-build up ni dasig ang pag kayo, especially mapilas ka or may mga gituwag injury da sa katabo sa lawas, importante gid ang nitribayo tungod sa iya nga good cholesterol para nga magnami ang epekto sa imo nga growth hormones.
14: Nitribayo with Physio.
15: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang Nitribayo bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
14: Nitribayo.
16: Ang Nitribayo.
14: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
14: Yung may D3.
16: Matatas, mga butka.
14: Nitribayo.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose ka may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang Nitribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Nitribayo.
14: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
14: You my Visio.
16: Ang Visio.
14: You my D3.
16: Matatas, mga butka.
14: D3 Bio.
16: Health News.
14: DTX 500.
16: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
14: Mag DTX 500 na.
16: Masamihin ni kapalatian?
14: I-DTX 500 muna.
16: Kung kulang ka sa antioxidant,
14: nagatigulang ka.
16: Mag DTX 500.
14: Agot maging mas hubin sa itad ang itsura.
16: DTX 500.
14: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
16: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
14: Likawan ang komplikasyon kag balatian.
16: Mag DTX 500,
14: ang pinakakampyon ng antioxidant.
16: DTX 500,
14: may DC,
16: ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
14: May DC.
16: Mighty C,
14: ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
14: Mighty C,
16: babaka
14: sa mga butika.
16: DTX Beauty Soap.
20: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
16: DTX Beauty Soap.
14: Babakan sa mga butika.
16: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
22: So una,
21: magid ako sa akong body odor.
22: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
21: Pero subong,
22: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
21: Kag
22: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
21: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap.
14: Babakan sa mga butika.
23: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
24: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
25: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
26: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
27: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
31: Cheers sa barkada nating
32: Night Shift,
31: OT,
32: Breadwinner.
31: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
33: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
34: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
33: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
35: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
33: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Nah!

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
3: 66th Palarong Pabansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage. Ihatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. K5 News FM. K5 News FM.
4: Puro de los Pueblos. Balik na mga ka-K5 sa inyo naman. Yan pala tuntunan ng hiling oras na sa inyo sa kaluwans ng DTX 500. Ay yung superior antioxidant. Tabi mo black ka-K5 rin. Ining DTX 500, kaya mabakal nyo sa butika ni Dr. Miloy.
5: Yes.
4: Sa Klinika de Alternativo Medicina in Wellness Center. Remember the box.
5: No? Yes.
4: If you can see ang muning box, kag naka-blister foil.
5: Nakabanig.
4: Original na. Wow. Pero kung ang sulod yan, nakabutilya, hindi na yaton. Hindi lang kami diyan ni Kipa Merrick maglakakuan. Kasi kung naman tabosin yun, hindi lang kami yung pagbasulan.
5: Baldog na.
4: Ha? Ang lawas ng tao, kung nag-edad ka Kipa Merrick, ang mga selula mong nagahuyang, gahina.
5: Natural na.
4: Nag-deteriorate.
5: Deteriorate.
4: So kinanglanta is slow, no? Ang proseso sang deterioration, kag oxidation process. Kita mo na blang apple, black key fiber. Kundi friska-friska gina. Kakasabla panit. Kaya sinigundos, gaitom dayon ang unod. Because ang cover is the antioxidant na mo.
5: Oh, correct na.
4: That is the protection. Pagkakas mo na,
5: ma-oxidize. Amo na pinakadasig yung example sa oxidation ng apple.
4: Tiyan mo na. Tanawa blang kung pagkita mo sa bata ng mga tag-isak tuig, ang mata kung ano ka nami tulukon.
5: Oo.
4: Pero kung nag-edad ka na, notice mo nag-alain. So that's why we want to protect that. Ang oxidation process, painayon ta. Kag-inong gigamot DTX 500.
5: Ang nami abis sa DTX 500, kay inong mga yakay, Dr. Mel, ako yung mga food supplement, hindi man kita, hindi niya bulong mo.
4: Historia ka DTX 500, pag gahigop kay DTX Coffee Mix.
5: Isa pa na, ano kumayong kulong mo?
4: At hindi niya bulong. Malaysia, yeah. Alin sa Malaysia?
5: Malaysia, hindi sila.
4: Nga, wala sila na.
5: Food supplement, so ini sa iya is more on deterrent, hindi mangin masakit.
4: Correct.
5: So ano ini siya? Kung gainom ka DTX 500, mga K5, ang lawas mo protektado, nami pa daw serbi maintenance sa high blood.
4: Kagparisan mo, be mighty say.
5: Arabaw.
4: Amo na kapag kombinasyon. So, hindi malipat ha. Ang power trio na to, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, amo ni mga mayo nga kombinasyon sa lawas.
5: Aber, mag-abot si Kaloy sa Martes kung naka-power trio.
4: Bahala na da, no? Amo na ang pinakadaming part. Ige mga ka-K5 ba? Balik kita sa ato naman yung presentation. Dugay-dugay, ang aton sining report kay Carla, check ta na siya kay party sa approval sa kontrato. Pero si Wilson standby man, kay balikan ta to karong gadagnas na nga dala, no? Na no, ka-K5 Eric, mamangkot ko rin tagpalamatita na ang ginatutukan yung ginakakipaybel dyan. Number one,
5: okay.
4: Ang kada usik sang tubod sa linya sang prime water,
5: ba?
4: Ang panawag ta sina is systems loss.
5: Bawat tilamsik ng tubig.
4: Katanda si Mr. Tagalog sa mga. Sa bawat patak ng tubig galing sa muna, we are paying that. Do you think abagahon niya sang prime water ang systems loss?
5: Wala eh.
4: No.
5: Wala eh.
4: Ang usik ng mga tubig, no? Panawag ta na usik.
5: Usik ko.
4: Na usik siya, not because nga aton sala, kundi wala mamintinar ang mga linya sang tubo, nga may mga buslot, nga may mga leak, nagatulo na, nagadugang ina sa aton ginatawag nga consumption.
5: Correct.
4: Ang consumption, sumahon nilang konsumo sang talang tanan nga gaagi sa kontador. Ang wala gaagi sa kontador nga nag-usik sa kabilugan nga ila sila ginaboy nga distribution, tawgon na nila systems loss.
5: Butsing ano, kung may total distribution sabi nga 100, tapos ang nagsunod lang sa kontador 75, ang systems loss is 25. Amo na ang
4: baydanta.
5: Ang usik, ang ginpalapaw, ang ginwayo.
4: Tanan, bayran.
5: Bayran na.
4: Turo na, on
5: to tanan. Tunga, on to ng 25.
4: Kita na gabayad. So, amo na nga, ang kita, dapat kung may gatubod galing niya sang tubig sang basiwa o prime water.
5: May imo ka na.
4: Ato na. So that's why tawagan tagin sila. Balunong, linyan yun yun. Naguba.
5: Kami sa Batman prime water. Okay, kayo na muna.
4: Nasa no?
5: Basta kayo lang ngayon.
4: Kaya mo na karoon ng tutukan ta. Sa piyak kabahin mga ka-K5 kahapon. Gin patokar na mo ni ka-K5 Eric ang, may, ang isa kambahan nun, Blau. Paborito ko hindi mo. Kanta din ni Carol Banawa, Iingatan Ka. Is a song para sa mga nanay, no? Iingatan ka rin.
5: Mahibi na, naman tita sina?
4: Hindi kinamihan ko din. Tapos atong kanta sang SB19 lang, pahinga muna, ako na muna. Hindi na, kuha mo na ka-K5 Eric.
5: Hindi ang hibi, tas na.
4: Mapa na title mo.
5: Ano?
4: Mapa SB19.
5: Okay.
4: Amo ni isang sa mga songs na nangamihan ko. Kung hindi kita kabalo mag-value sa ginikan, nanto kung kaisag na take for granted na lang ni Kipa Berik mo.
5: Amo gina. Amo
4: like, haling ka sa, aling kabi sa eskwilahan, pakabot mo to, kanto ko lang sa kwarto mo. Hindi ka gani ka-kiss ki mama mo arad na sa salaw.
5: Glay, no?
4: Nga si mama mo, bilong ganila, putoy-putoy, pag napaso to, pati kwarto mo, si mama mo pagpanglimpyo si mo.
5: Tapos pag-abot sang bana, maaway pa sila?
4: Ha?
5: Maaway pa? Kaya ang bana, hubog, tapos ang sweldo ay pag-inturn over? Teka mo palibog pang asawa, nga nung lutuon ta naman sini sa 20 mo, sa isa mo kagatos, yung turnover sa ako, nung lutuon tas ni man.
4: Kanami nga punto, kay Pamerico.
5: Pag-abot sang bata, you know, masinoplada pa.
4: May ibang gambal nga sini niya. Ang asawa niya hindi dapat gid maguyat sa kwarta. No? Eh okay, ang bana kay siya kapangita, pero siguraduhon niya nga ang budget sa balay kumpleto. Kisang batasan sa bana, to be honest, kita nga mga lalaki, may batasan ta, nagaanta lang kwarta, huwag na ganit, ginaisip kundi kung mapaigo to kung hindi. Tapos pag dugay-dugay mga ayaw, sa saan ulang ko nagatag, si mo sa muna, nalipatan mo gali, nga ang ginatag mo, ibayad sa balay. Ibayad sa tubig.
5: Kuryente, tuisyon.
4: Balon sa bata, tuisyon.
5: Nagbakal pabulong.
4: Oo. Tapos pag kwintahan na, sila ya, pulo sila sa balay, ang ilang konsumo mo ni, ikaw ya, isa ka lang ya, progin mo ya mo ni.
5: Hindi ko nga gaan, per. Pero para hapos kay Pebel dyan, you know, there is one trick eh, para hapos. Ang ako niya ginihin mo, ang ito, intrigo ko na tanan. Ada si mo, bahala ka na yan. Tita na narada. Si bahala ka na. Ang other matters, di mo na siyempre, may imo ka na siya. Pero ang kabilugan, dito na bahala ka na.
4: Basta, ka, basta ang boss mo yan, si Dok Ramil Oy.
5: Tiway na problema.
4: Engine, hindi na nasa iya. No? Ang istorya lang siya, ang balon.
5: Intrigol na to, intrigol na to.
4: Huwag ka mamatik na sa makadlaw na sa karoon.
5: Kaya hindi ka na magpumima. Hindi ka
4: kakipanil dyan, kakipanil. Kaya hindi magsugin mo kasi karito.
5: Tubla.
4: Dok, good morning.
5: So, ako na mga kakipanil. You know, din ang nanay, pag-abot siyang bata, mapudag-pudag. Tapos din nanay, ito ko luluoy, bra. Amo na nga ang si Ann Jarvis sang 1905, nga mabutang ta sang adlaw, para nga ipanumdom sa tanan that motherhood is not a joke.
6: Correct.
5: And
4: hindi luglaw,
5: the mother is the hero not only in the house but the hero in the community. Kay kundi namin guidance ang Iloy Kipaybedyan, ang bata pariwara. Ang bana iyak wala na epermi nagawlagaw.
4: Ang upod gid kalay gay permi na nay.
5: Nanay gina iya.
4: Siya gina epermi.
5: It is the man ay the mother who molds the children. Amo ini ang esensya sang aton nga Mother's Day.
4: In line sa siling discussion nato ni Kakipay, Berik mga Kakipay, isa kay Loy, we consider them as the modern day hero kay mga membro sila sang Overseas Filipino Workers. Mm. But siguro nagatrabaho sa abroad. Mm. Ining mga OFW o kasambahay abroad, mm, they sacrifice a lot. Ang ilang homesickness, mm, ang ilang coming awun, mm, ang pagka may isahanon sa panahon nga nagabalatian kakasakit kag ipaybari ka wala pa rin tito ka tatapsi mo, mm, ginagwanta mo na, mm, ginbatas mo because you have that dream in your heart, dream para sa kabataan mo, dream para sa pamilya mo, mm, namatagaan mo sila sa ilang kinahanglanon, mm, ining nanay ni nagtrabaho sa Riyadh, South

0: sacrifices ang mother sa iyanang kaisahanon niya bata ka lalaki. Daw-daway na dili, huwag ka diringgan kakipamiri kay ang iya dapat tagaan sa iya pagpangabudlay bata iya mo. Damo sa regalo mo.
1: That sacrifice that went to nothing.
0: Singang bata ko, ari ang regalo. Anong kuning mga regalo sa bata ko kay huwag na siya di?
1: To nagtugon ka pa sa akon. To ari ng sapatos, ari ng tanan.
0: Tanan-tanan, grabe kasakit pamatian mga kakipamiri daw ginakumos ang aton korason ng pamangkot sa diin si Tuto.
1: What happened?
0: Finding Tuto. That's why tanan kita subong. Magupod ta di tanawa nyo, buligan tang iloy nga makita si Tuto. Because ang dako nga pala mong kutanon kung si Tuto, ari lang hindi na pwedeng hindi siya magpuli because he is so very excited. Nga akso na nga iloy for the past 4 years. Gawais lang kakita na ikakipay mo, ari.
1: Grabe.
0: Sakit tama ko, excited tong bata. Gipakarinar yung motor niya kay sugato niya si mamaya sa airport. Pero sang nag-abot si mamaya, wala siya kabot. Kaya nga, naglakat sila sa Tiprano, upod niya tiyo dali sa Bacolod.
1: Kagawain na sila makita.
0: They are nowhere to be found.
1: And they vanish in thin air, leaving behind a mother who is grieving, hoping to find his son na pag-abot niya, nay, mamari ako. Instead nga, may kupan siya nga bata, ang kupan niya ang frame sang picture sang niya bata.
0: Sakit mo naman.
1: While crying, nagahilibion kag nagasiling, diin ka na to. Ari na si mama. Nag-abot na ako. Ang tugon mo, ari gindala ko. Mabulubog at para sa anong pinitensya ko wala ka na.
0: Ang istorya mga ka-K5 Hour Special Report. Ari na si Mama Tuto. Yari nga itong Special Report with K5 Berto Gakit.
2: May isa ka estudyante nga excited na kung tani nga magsugat siya sini nga Eloy sa airport halin sa Riyadh. Pero sang gabi nga ini sa Talisay City, nagpabulkit siya kung nagpakayo sa nga sini nga motor. Wala na nakapauli. Hindi lang isa, duha, lima kadlaw, naglabot na ini sa malapit 15 dias. Anong natabo sini sa iya? Yaring balita nga ito yung sinigaging tutukan.
3: Nag-excite ko galipan na sa inyo. Wala.
2: Anon man kunos ang isa kaginikana ng mga pasalubong halin sa sagwa, kon wala ang pinalangga ko nga anak. Amo ining nabatsagan sa isa kay Eloy matapos wala niya gid na abtan kag nakita na niya sinibugto nga anak nga lalaki sa Talisay City. Patpatunta ang natabo. Abril 26 ang gabi. Excited nga magsugat si Joseph, 18 anyos, pagkabuas sa iya sini nga Eloy nga halin sa Riyadh. 4 katuig nga wala ini nagkitaay. Sang gabi, nagpakayo ini sila sang iya bayaw sang motor. Duwa sila ni Jeremy. Pero launa sang kagahon, nag-chat sila nga nagkanto sila kuno sa Bacolod. Last 3, hindi na sila makontak. Naglabot ang aga, wala nakapauli si Joseph. Nakasugat na sa iya Eloy nga wala siya sa airport. Nag-aga na, wala gihapon. Nag-gabi, wala gihapon. Ang isa kaadlaw, nagimo na nga 3, 4, 5. Ginpangita sang iya ginikanan, ginpablater, tob-tob nga nag-onsi na kaadlaw, wala gihapon nakabalik si Joseph. Suno sa iya tiya ka nagahibi, imposible nga wala nakapauli si Joseph. Upod ang iya sininga bayaw. Hambal sa iya nanay nga halin sa sagwa, nagambal kuno si Joseph nga kung makapauli siya, madit sila sang iya sininga mama. Apang wala niya ginulat ang iya sininga nanay, kag wala gid sila nagkita ay nga duha.
4: Sa kisapon sa kagang ginayaday ay pangita sa ina ko. Nga, nakakaon na siya. Hindi na yan na ang magutuman ni service. Kaya ay kami kasutan. Hindi pa tayo magutuman.
2: Kanan nga barangay sa Bacolod, ginlibot na nila. Makita lang ang bata nga ginpagustuhan kag ginsuportaran. May mga nakakita kuno sa duha nga nagatambay sa Changi, sa Bacolod, pero wala sang motor, pero ina ang hindi pa matulid sang kapulisan. Nagalao mang pamilya kagang Eloy nga mahatagan sa kasanagan, kag makapauli ang pinalangga nga bata upod ang iya sininga bayaw. Kundiin ka man kuno Joseph, puli ka na sa inyo balay. Bangod ang imo nanay ang gahulat sa imo. Nagahulat kag nagalaom nga kun ikaw ang makit-an, wala na sang dako nga mga pasalubong ang makapaumpaw sa kalipay sang imo ginikanan.
4: Lagi ko set na ko sa
5: set na wala ka na.

0: Wala rin ako makabalik. Kaya nag-isa para sa...
1: Ha? Para sa ilaman, Tani. Pero pagpuli mo...
0: Wala na sa...
2: Opo sa patso, si K5 Martin. Ako si K5 Berto Gakit. K5 News of L.
3: Gabi, no? Ang nanay sacrificed abroad.
4: Four years. Why siya makapuli, di?
3: Sa adlaw nga inupuli niya na, paghamba niya nang exit mo, siguro tapos din kontrata
4: tapos
3: niya.
4: Tapos
3: puli
4: niya.
3: Na siya. Hoping that she can find her son. Nga sila nga, maskin sa balay, hindi kina siya pwede magutman.
4: Mm.
3: Ang bata, 15 days before, pakayog motor, nagpabulkit. And suddenly, he was lost. Tuto, kundi in ka man, tagun sinong nakakita, for me, Diyos, sa isa ka nagahibi nga Iloy. As we celebrate the Mother's Day, let us find Tuto. Bululigan ta. Sa mga tagpalamatis ang K5 News FM, we dedicate this day, this celebration, to a grieving mother.
4: Ang nanay ni Tuto.
3: Na nagahulat, nagapangita. Wherever you are, kung sino man ang nakakilala, ano man ang sitwasyon mo, Tuto, si Mama ara na.
4: Nagahulat si imo. Kagun ano man ang imo kapaltahan, may ginahadlukan ka, nga hindi ka magpakita sa imo Iloy. Forget about it. Your mom na hidlaw sa imo.
3: Grabe. No? You know,
4: daw ginakrave niya nga mahakos ka, bagod 4 years ka mawala ka kita na. Subuhan ko kay Pebrick, ako hindi ko magpating ang bata, hindi magpuli mo.
3: What happened to Tuto? Ano iyan ang natabo?
4: Amon daw kag ang tiyo ang iyang nga bayaw.
3: Ang bayaw ano iyan ang natabo sa bayaw nga ang pati siya.
4: Mas nami guro nga kadtuan ta anong background sang bayaw?
3: Ah.
4: Sino ini siya? Diin ang ilaging kadtuan.
3: Ah.
4: Kay ko nagpabulkit lang sila kag nagkadto di sa Bacolod. How come nga wine sila kabalik kag Kipaybe?
3: Ah.
4: Amo rin pila ka mga parabangko tanon ni gina-raise ta. Because as we celebrate the Mother's Day, nabatyagan tang kasubo sang isa ka Iloy nga nahidlaw sa iya uniko iho nga 4 katuig niya nga wala makita in person.
3: So
4: bago din siya ang nagtrabaho dito sa abroad. Kinagabot na taring adlaw nga makita nais lang nga doon pagkadapos sa mga pading natabo mga kakipay. Masubo.
3: Yabe.
4: So ipost na ito ng picture abin ni Tuto Noy. Kay sa tanamtang mga tagpalamati, kita bitanan buligan. Tapos makita niyo si Tuto, orang iya sa nga tiyo. Parang at least mapanawagan ta kag madala siya pa uli kun basi bala no natabo siya whatever o basi may ginakadlukan siya kanad galing kay gambal sa bata sing excited ako sugaton ta ka man nakasugilan noon pasla mo
3: kasuga do wala man siya kanit di prinsya sila balay wala man sala
4: wala man siya sala ang dako talaga pamangkutan noon nga angaway siya kapauli
3: diin si Tuto
4: sa diin si Tuto amo ra pala mangkutan noon ta halos
3: and i-check ta siguro kung may mga missing persons kita nga may sa aton kapulisan or basi may knowledge ka mo matagpalamati naton we are using right now the facilities the microphone and the power of radio K5 News FM to reach out diin si Tuto for me Diyos sa isa ka nagatalangison nga Iloy pangitaon ta si Tuto and let us find the man or the child that the mother is looking for.
4: Yeah.
3: Kung may ara ka mo idea, tawag lang sa K5, just chat us, kundiin, kay kuwaon ta ang Iloy kagdalon sa iya bata. Or kuwaon ta ang bata kagdalon sa iya Iloy, whichever is possible, mga ka K5.
4: So medyo masubo-subo ni, no? Kay imagine mo ka K5, Eric, ang excitement sa isa ka Iloy after 4 years. Nga wala siya makapauli sila sining purian.
3: Imagine mo ang bata, ang nanay. You know, the feeling of a nanay. Kuhan ka lang gani eh. Nagbakasyon ka lang, Blackie Pebble, dyan. Nahidlaw ka na gani magpuli sa inyo. How much more sini ang maintindihan taning feeling sa mga OFW? Nga gapuli ka pa lang ang imo paminsan. Ano na yung tsura sa bata ko, na tsura sa asawa ko?
4: Ti grabe, si Ma'am Gina Bura, sakit-sakit kuno kayo. Medo malipong gid ko.
3: Hindi ka tsindigin na sa pangabuhi sa abroad. Grabe, no?
4: Si Josephine Gatok, grabe, singa kasubo, gikatama ba? Nanay, sila ni Bings Delphine. Pray ka lang, hindi ka mawala ng pag-asa. Babalikid na ang anak mo. Kaya nga kung pag-itsin, hindi ka kipay, Merik. Dako nga pala mang kutanon sa aton. Because ang bata, wala man niya problema sa balay. Wala man siya sala. How come nga wai siya kapauli? Kasunod, nagdabo nga bagay, but we don't want to preempt. No?
3: Oo, correct.
4: Kaya kabalo ka, usok ka rin na panay, motor subong ka, kipay, Merik. Kabalo ka naman na.
3: Oo,
4: Matawo subong niya pinasingit na malang daan.
3: Oo.
4: So ipangamuyo talaga safe lang si Toto. He's somewhere. Pero to kung gapamati ka man o sino nakakilala kay Toto, please help.
3: Niya makapaulin sa balay. Less mga 15 days na
4: siya. Hindi niya normal
3: kay Kipay. Hindi na normal.
4: You know, under normal circumstances, Toto, tiya mapuli gito ya. Kaya excited to yung maghakos kinanay niya mo. Marang question naton nga nga si Toto, until now, wala makapauli.
3: In like manner, ang tiyo niya upod dya.
4: Ang iyang brother, ano, bayaw.
3: Oo. Tidiin na ni sila.
4: Correct.
3: Nga nga duwagin silang nadula. Nadula sila, o kung may gingkantuan. Mm. Kung may gingkantuan, yan mapuli.
4: Mapuli, gina sila ya.
3: Kung nadula, nga nga nadula. So let us help the mother find the missing son.
4: Amo nang
3: haluan, where is my son?
4: Amo nang dako nga problema ta, no? Mm. Bangod hindi nato na ma... Hindi nato na ma... pulong kung anong natabo sa ila. But we are hoping kag Ipay Eric, no? Nga kabay pa, okay lang sila. No?
3: Kabay pa. Kabay pa.
4: Kag ara lang sila sa mayo nga kahimtangan, no?
3: Sakit so, sa dugan.
4: Sakit sa kayo, kag Ipay Eric, no? Sa piyag kabahin, i-check to na. Halindri sa nadula nga nan, ang bata.
3: Bata.
4: Oh. Yung ginapangita sa iya Iloy. Sa iluhan ta mga kag K5. Ang nadula ng mga illegal structure sa Capitol South Road.
3: Abi ko na, duha ni, kung naman may illegal structure na nadula, kung na nadula nga bata,
4: oh.
3: Illegal structure,
4: oh.
3: Dugay-dugay pagtapos na, nadula naman nga tubi.
4: Ha?
3: Nadula nga tubi.
4: Mga loses.
3: Nadula mo naman. Okay.
4: I-check na si K5 Carla. Kay tingwa na itong malapot si Sir Libby Pangino. May number, ara na dang number ni Sir Libby Pangino. Forward ko na sa inyo. Kay Duka,
3: ang ginatumod na itong mga K5 inang kilid na blasang ang Ayala Mall sa likod sa Kapitulo.
4: Hindi na pagpa-describe sa ako karon na.
3: Hindi na ako lang gani. Unahantan lang ka.
4: Oh.
3: Dala sa kilid, going to Palapala, ito blasang una, may mga baligyan, daging clear na. Tikon gabi, ginahimo mo ng katunga sang dalan sang mga motor kagaobra sa call center.
4: Mm.
3: Kunadlaw, ang sidewalk to, puno naman liwat sang manugbaligya. Nga
4: so at least ginawa na, lagi ito kayo nakita nila. No, kakakusaludo ko kay ay Mayor Greg. It takes a strong political will. Kabalo ka naman.
3: Butante
4: na. Kabalo ka. Galing kay mas pila man lang na sila compare sa mas damo nga makabenepisyo. Kung ikaw taga Bacolod,
3: for the greater good of the majority.
4: Majority. Correct. That is, panawag na sila is general welfare.
3: No? Pero para sa Kabilugan,
4: Kabilugan.
3: Ang nakunan ko lang, laki si Colonel Pangis ang pag-interview na nila. No, makita mo, naka-hopeless mas yung kapila, kawalo na namun, di balikan. Sa kwa, nagbalik kami, mabalik man sila. Nga subong doon katalakan, nakwaon ko nagidang ni sila yan, hindi na ako gusto magbalik. Laki
4: kaya mo na ganyan ibalon, tagaroon, no? Ari, pakita na bala, pakita bala kag Ipaiba Itan, ang, ipakita na kag Ipaiba Itan, ang pag-a- clearing sa ila. Ika, gagmay naman lang na, galing kay ti, hindi pwede,
3: hindi ko na muna ni subong, pagkadugay-dugay na, kumplito na naman nada. Kumpleto na pati kusina naman na, may folding bed naman na, may kayang-kayang naman.
4: Tapos ang pinakadami.
3: Amo lang yung sugod permi mo.
4: Correct, correct. So, drita ton makita ko na nung ka-strong ang political will, no? Standby, si Carla na yung pwede ito malabot. Kag diin sila ginsailo, may ginsailuhan na nisla, kung di sila pwede mag-pasto ka magbaligya. Amo nang pabangkot. Takay, number one, inang adalan, abi, kung puno na lang, budlay mag-agi.
3: Budlay mag-agi.
4: Skilid na sa ngayala.
3: Skilid na gini. Ay, no. Ining adalan kay Pebeljan is near DBP. Na sign. Ining aging clear. Ining a picture subong.
4: Okay.
3: Taging clear man to lang piyak, pero ining a picture is in DBP area.
4: Okay.
3: Ini siya ang
4: ang DBP picture. Sa likod na eh?
3: South Capitol Road.
4: Mm.
3: Ining adalan, South Capitol Road. Ini siya. Ging clear na Manila.
4: Sumayo gid, no?
3: Tida mo na ako na agad. Mo na ako na jogging bla.
4: I-check ko ba si K5 Carla, no?
3: This is South Capitol Road.
4: K5 Carla, nga naglabot sa punto nga muna, hindi nila pangdalon. Kaya report ka na ba tunta? For several location na nila gina pangsaway. Halin, balik ang guwa niya. Tando-tando din bukid ang syudan,
3: no? Kaluluwa.
4: I-check to sa number one, K5 Carla, good morning.
3: Morning.
5: Good morning, kay K5 Aljan, kay K5 Eric. Ni kahapon, ginpatigayunan, ginsang clearing operation ng pipila ka mga vendors ngayara sa kilid sa South Capitol Road, kay K5 Aljan, kay K5 Eric. Kapila na ni Balik-Balikon sa City Legal naton diri sa syudad sa Bacolod, City Legal Enforcement Unit. Pila na ka mga administrasyon ang mga nag-clear na, pero tiiwala ginsang gihapon na clear. Nagbalik sa gihapon ang mga vendors dira ka K5 Aljan ka K5 Erika. So ti kahapon o kun antes kahapon ginistorya na ina sila ya sang Miyerkules sang aga ka K5 Aljan ka K5 Erika kung pwede i-clear na gid ang area kay tungod nga may ara sang patigayunon man nga event dira sa may Kapitolyo Provincial ka K5 Aljan ka K5 Erika dako ina siyang event. So ginayo ini sila nga kung pwede i-clear na lang gid ang area kag nakita dira be nga dira nagaluto dira naga CR dira naga tulog ka K5 Aljan.
4: Wa yun gid ibo nga nilay gali nga dupurian nila extensions balay nila
3: naging karer na.
5: Yes. Kung may ara na sang structure gid nga nabutang, supposedly dapat wala gid sang structure kay tita sa mga tinalikdan nga mga administrasyon ginalaw sila nga magbaligya dira pero ti wala iya sang ano ni structure nga ibutang kay Kifem Aljan kay Kifem Eric pero ti nagbutang sila sa gihapon. So ti amo na nga gin clear gid ini sila kahapon kag ginayo pa sa ila nga kung pwede gamito nila ang cart sa ilan sini nga mga baligya kakifab Aljan kakifab Erika agudtong akong makatapos ini sila sa pagbaligya halin ini sila sa area para ang area tinlo parehas mo nabala sa North Capitol Road kakifab Aljan kakifab Erika makita na to na mga alas 4 sang hapon pakanto na nasa alas 12 sang kagahon may mga nagabaligya dira pero pag abot naman niya sa aga wala na dira iya sa mga nagabaligya kumbaga ano lang gid sila ya kagto lang para magbaligya din lakat naman ini sila kung tapos na inisilaya sa pagbaligya. Ti amo man ang gusto man nga mahimo dira sa area sa nga South Capitol Road ka K5 Aljan ka K5 Eric.
3: Amo nang concept pabibilang tani isang kuan K5 Carla sang ambulant vendors. Nang pagtapos mo lakad ka lang.
4: Ang base na tani may oras ka lang. Iya, pag sa pulabi kung gabi alaw ka kiti mga buhi ka man damo. Kay hindi magin traffic ya kung gabi na mo. Pag sa pulabi kisa gani may iban nga mga lugar ginaallow baligya from 7 up. Pero pagkabot mo alas 12, mangimos ka na.
3: Kaya mo manada sa aton sa North Capitol Road, sa kilid siyang isang hotel, dablakan ako.
4: Pero mas mayo naman na, kung hindi sila na pagyapagalungita lang sila lugar, so matabos si ni Carl din sila ginpasaylo, di nang ilangag gin-suggest kung di sila pwede.
5: Balik ka Kifem Aljan, ka Kifem Eric, sumugod kahapon, gin-clear in na sila until Sunday, hindi sila kabalik na, dira, pero ginhingyo ini sila nga kung magbalik ini sila dira sa area, wala ni sila sa nga iban pa nga ginhingyo, nga kung diin sila masaylo, o kung diin sila saylohon, wala ako ka Kifem Aljan, ka Kifem Eric, kundi sa dira sa gihapon, pero cart ang ila, sining nga paggagamit.
4: Ah, magsiling ka nga cart, pwede siya magguyod-guyod, nga pagkatapos, dalon na puli. Pwede ah, no? Kung maka muna nga sugit, ang guwa sila kay Pabirik, either may tricycle ka, na pagtapos mo display, dahil muso mo karga, lakad ka niyon.
3: Or tricycle.
4: Tricycle.
3: Oo. Na. Tika na yung permiros na tricycle, kag tricycle, pulo parking, tapos ipaplata ng guma, butangan kayang-kayang, kung naman na siya.
4: Hindi pwede na yan, kay ti, hindi ka pwede, pwede nga magplastara muna, no? So, actually nami, buti ka doon sina, panugutan ka sa syudad, pero may... May ara ka nga, agwa sila mula, regulated.
3: Regulated, correct. Hindi
4: ka pwedeng, kung anulang yung gusto mo, regulated.
3: Inapangandaan ng lugar kay Pavel Jan, kay Pavel Carla, inang South Capitol Road, ginaginaparking ang ganila ko di kilid, isang DBP, isang Negros Forest, isang gakanto sa museum, gakanto sa lagon. Draga palahuay, Cyril Jan, ang nagakad, ang mga out of town naton ng mga salakyan, dra na pala huay car ang mga taga Banwa-Banwa. Kaya aral na sila ang ibang transaction sa DBP. Ang ibang kanto sa land bank. Dra na parking. Kintos piyak ni ka nakaparking. So, dira ina damo gina taga parking taga out of town. Kag may kada udto kung gusto ka sa Rajal magtanaw sa doon picnic abing alin sa Kalatraba, alin sa Inubaan, alin sa Sipalay. Mga Don Salvador, dira ka kanto kay maginapaloap ka mga barangay kapitan sa Kapitolyo, may mga balon na sadra sa kaon skilid.
4: Amo gani.
3: Sadya na dati kung gutok abe, kundi hindi na nagdugang ng giling gutok sa dalan.
4: Nan. So, K-5 Carla, salamat gina. At least ni Chidian Manila, why man sang resistance ka na tabo?
5: Wala man.
4: So, ano ang mitigating measure ni Moon sang...
5: Wala man sang resistance. Kasi si puro man babayi ang nagabinaligya. Dirag yung istorya man sila sang mayo-ayo kay Kifem Aljan kay Kifem Eric. At sige pa siguro man yung makabalik ni sila. Pero tiyan mo lang na ginhinyo.
4: Nami, no? Actually, kung tanuhon mo bala kay K5 Carla, it's an implementation, implementing the law with a heart. Amo nang panawag na ito kay K5 Eric. Inablang kabalo ka man nagapangabuhi sila. But, i-regulate lang kamo kay hindi pwedeng makaapekto kita sa mga commuters na. Sa pedestrian in particular.
5: Kaya mo na nga, suno, madali ka ni Kaiser Pange, kapon sa atong siningan na interview, mahinyo ini sila sa city, nga kung ba si Mahatagan, Balacart, kung pwede para rihos na lang yung design kay Kaiser Adrian, kay Kaiser Eric. Kagusto nga man, man lang tawo, no? Ang ila siningan, pag-aplastaran dira sa Kapitolyo, kay Kaiser Adrian, kay Kaiser Eric. Ako sa South Kapitolyo.
3: Okay. Very good.
4: Very good, very good. Thank you so much, Kaki 5 Carla. Yes. Carl, mabalik kami karon sa imo. Balik kanta WT. Mabalik lang kami karon sa imo. Mabreak lang kita. Salamat, Gid.
5: Yes, Kaki 5 Carla. Kaki 5
4: Carla. Stand by Wilson.
5: Bacolod City Government Center. Hindi nga balitang nagulong sa inyo sa VDX 500 Mighty Seeker D3 Bayo. Hindi si Kaki 5 Carla. Sponsor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ka kalingawan sa Negro sa K5 News.
4: Salamat, Kaki 5 Carla. Defensor Luga. Actually, kinanglan na itong galipiyon ng atong syudad. Just like what happened, no? Diri sa may area sang Lopez Aina sa Barangay 27. Ang sulo lang problema, tarin pusti subong eh. No? Ngaras nga dalang kasarika, aras sa bike lane. So, makuton tarin si More Power, ano man solusyon nila di, no?
3: Kagang,
4: basiwa.
3: Basiwa na kontador to.
4: Kung ka pa, natin ka lang, kung basiya, prime water. Do as if, do wala ka mo yan sang obligasyon, may speaker sa pangliyo sa bakulod.
3: Why na?
4: Do tagiya ka mo yan ka bakulod, yung pagusto lang ka mo, bisan may problema, tawgan ka mo, kagpabalon ka mo, duway ka mo labot.
3: Ang ilang Facebook account siya, mag-complain ka, wala siyang magisabat.
4: Yang pamangkutan ni do hindi nila do privado sila ya okay. Feeling nila ya do private sila ang ilang gina hindi ba si quasi ano na si may public ni
3: ang basiwa
4: Ang basiwa. Pero si promoter,
3: why na siya private kina siya?
4: Kaya why naman siya si promoter?
3: Pero do ay tagali mabalaan ko nag-turnover na sila sing isa naman to ka kumpanya
4: to. Ano tabo naman?
3: Why na do ay kita kabalo ginalimulim? Why ginaya silent ginaya inang area da?
4: Tiang pamangkot daton da sinungsok ton sa pamuryo kung magpigaw ang inyo serbisyo man.
3: Ti si basiwa eh.
4: Ti si basiwa naman kung kantuan mo do ay masya labot.
3: Do ay masya labot mabasa si promoter.
4: Actually, buot ba nandang ila si ni OIC General Manager, si Engineer Suliba?
3: Ay, si Engineer Suliba is good man. Halin si una, mga kwalas na yung mga basiwa boys.
4: Halin si una?
3: Halin sila.
4: Si Engineer, kung ka pamati ka na, why ba kami choice kay ikaw ng OIC General Manager?
3: Hindi, he is good. Ang problema lang, ti manager, may ara man niya babaw pagin mo. May ara pagin babaw.
4: Anong pwede na ito, may himo din sa problema? Kay nga, ari sabong naka-standby si Kipa Wilson, no? Para at least maplastar ta kag mahatag ang dugang ang mga detalye kag information. Kay dumduman nyo to, no? The last time around, may ara kita kag Kipa Eric kag in special report.
3: Yes.
4: Ang ining isa ka tricycle motorista. Naglabay to kag Kipa Eric sa dalan dabla sa may ano na Araneta.
3: Araneta.
4: Tubangan da sang mga amigo tabla kag di Balbosadas dabla.
3: Oo. Oh.
4: Tidragin na yon. Karon tingala tabi galigid ng motor. Nagkanto tato sa ila, anong natabo nga may galigid ng motor?
3: Galhe.
4: Nadiskubrihan ta ka K5 Eric, ngayon motor ka nagligid, resulta galiini ka K5 Eric sang kadanlugon sa karsada. Tisiling ko tigilinit, masubungan nagdanlug ang karsada.
3: Inlumot.
4: Galih kay ang karsada, bilog nga adlaw, adlaw-adlaw may galik di nga tubig, nga ang karsada natubuan niya lumot ka K5 Eric.
3: Muna nga may magalik ko naglabay.
4: Hindi ko mag-motor kagalik, kadelikado ng kagipay berik.
3: Hindi kay summer season, kipay meljan. Summer, subong kundi mainit. Hindi ang prime motor, nagbulig-bulig man nga magkuha ng init. Kibutangan niya swimming pool ang dalan.
4: Galik ka?
3: Akasimpleng solusyon. Inaya.
4: Kaya mo na medyo masubo-subo nga kamaturan, pero amo nang natabo kagipay berik. So that's why, ari nga ton ipakita tani no. Nagligan pa rin ang mga sinima na actually no. Ginimuan tani special report kay paliog ko dami kaki 5 si Wilson ara na noy. No?
3: Way pa.
4: Okay, do ka lang alang ano tabo kay Kipa Wilson do nagalang-alang siya. Ibalikan ka lang karon dason no.
3: I-replay na ita ng kwantatan para makita.
4: May background na tabla. Ari ang ano nga ang ginatutukan tani because hindi lang ni isa, ikaduwa na ni nga tinion kuno sudo sa traffic enforcer. Kaya ba yung nagbalintong
3: may da? May nagbalintong no? Da.
4: So para bensindihan ta, what really happened, ano na da nga klase sang lugar? Actually, natabok sila kay Kipay Merik, nagpamayag kita sa aton monthly bills.
3: Labay
4: paglabay ta, may galigid ng motor sa tunga. Sino ko na natabok na, sir? Sige, sir, wala man na kontra. Nagdanlog lang na da sa akin, nagdahog, eh, danlog ng karsada. Sino ko ano klaseng dala na ako? No? So, ari mga K5, okay na tan?
3: Okay na, ara na, ready
4: okay.
3: Na si tan.
4: Amo ni nga itong ginhimuan sa lipot lang report kay K5 Eric.
3: Roll tape.
4: Roll tape.
6: Mao, tanawa, baod lamang sa kapabayaan kag hindi pagtatap sa linya sang tubig sa Basiwa Prime Water, pila na ka mga motorsiklo ang nagbalintong sa Dalang Lakso,
3: Rosario,
6: Siyudad sa Bacolod.
7: Nalabayan sa K5 News FM. ang isa ka motorsiklo na nagabalintong sa tunga sang dalan sa Rosario Lacson, siyudad sang Bacolod.
8: Nakadan, logo sir.
9: Inang may ano daw, may basa.
8: Oo, may basa.
9: Kaya ano na doon ang log ka? Doon ang ka-control?
8: Doon lang ang control. Pag-brain ako ng lagamaya.
9: Lucky-bot ka?
8: Oo, danlog na tayo.
7: Sanggin usisa sang K5 News FM na diskubrihan nga ang dalan kung sali na disgrasya ang nasambit ng motorista. Mayara nag-leak nga linya sang tubig sang Basiwa Prime Water kag wala matatap sa malawig nga panahon kag nagresulta naman sa pagtubo sang lumot.
10: Extra virgin coconut oil nga yara sa Ditribayo sarang tap naon nga nagatumag ayo.
11: Hindi ra bala sa kilid ang tumpan. May tubig na nga open.
12: Dugay na nga wala na. Oh, wala na kayo. So naglumot na.
11: Duwa na ni ka times.
4: Bata ni Tito Nagar. Oo.
3: Yeah, oh.
12: Bali mo tulad
3: champion tani siya
11: dancing for sure ay kaduwa na ni na incident
7: pila pa bala ka motorsiklo ang mahimo magbalintong antes patagada tensyon sa Basiwa Prime Water ang guba nga linya sa ilang tubig nga padayger nga tahos diri sa dalan Lacson Rosario. Ako si K5 LJ Castan.
4: Ako galing na
7: para sa kampiyon na balita
3: sa Bisyo
7: sa Negros. K5 News FM.
4: So nalabayan talaga ito kay Paberic. We made a special report for that. Now, ginatingwala mo malabot si K. Pab Wilson para at least actual nga mga plastarta kag makitaan dito ang location.
3: Ari naman?
4: Ha?
3: Kagabi, may nadalog naman isa?
4: May ara naman bago.
3: Ang bal po sa daso.
4: Si bal na gambal.
3: O nga, kay Paberic, kagabi, may nagdahog naman isa?
4: Grabe, ganyan mga gwardiya, mga amigo. Nag-monitor, ganyan doon ang program ta.
3: Nga ara na, may nagdahog naman gabi.
4: Ti pamangkota ang punto ta kay Paberic amo ni. Considering nga damo da sa lakyan galalabay. What if madahog ka na karon kami nagasagana nga sa lakyan? Kay intersection nagsunhan mo? Ang dahog mo sina paka lapit sa intersection gig ko malangalang kamo.
3: Pwede lang ka request sir diyan.
4: Anong request
3: one time
4: mo?
3: Lang abi mga ayo lang ko si mo ay.
4: Oo.
3: Nang i-request abi ang taga promoter nga silang maglabay da.
4: Tapos pamotoron lang
3: tapos
4: sila.
3: Tapos pamotoron tapos lang paprinoon.
4: Paprinoon da ang kundi paglabay mo na ba ang buli mo na ma kayos
3: mo. Mawarek.
4: Prino ka man blan?
3: Oo.
4: Para mabalaan nila kung anong sitwasyon da.
3: Kasi mabutakan ta sa camera, mantang ato, ako gito makover.
4: Naglig ka?
3: Oo, pwede ko kayos na.
4: Di manawagan ta sila. Pila pa kamilo gusto nila magbalintong na panatagahan na atensyon na.
3: Kadugay na sini nga problema. Lumot, kung maghambal ka lumot.
4: Dugay na?
3: Dugay na.
4: Kaya hindi magtubog ang lumot kung...
3: Kung dali lang?
4: Ang tubig mo siguro steady.
3: Stagnan
4: nakita
3: siya.
4: Nakita mo to ang tubig na nag-ilig sa karsada?
3: Oo.
4: Pilayan ka litro, pilayan ka cubic meter ang ginausik sinakadadlaw.
3: At the same time that many people wala tubi sila balay kasi ninyo kulang kamo supply sa tubi pero maiban yung tubi ginapaawas nyo lang sa dalan promoter.
4: So dra na nagasulod ang aton kinagidrace ka punto about systems loss. Ang problema, dapat tani may mga hotline ang mga pariyo sa mga public utilities para magtani sila mo. Linya sang telepono, kuryente, including ang linya katubig, panawag tani sila public utilities. Ang mga concessionaire nyo, amun yung mga konsumidor sa Bacolod. Now, we are paying systems loss. Pilayhan kabilog linya nyo, may amusin nga klase, isang klase, nga problema. Nga napabayaan, nga nag-leak, and then, abagahon sa mga pumuliyo. Ang systems loss kag Kipaberic.
3: Kita ang mabaga. Kag ang kwalgi din halit siya sa publiko eh.
4: Ang delikado, sini ang makalabay to. Abi may kabataan pa nga nagahulat kayo ng dalas papaya nga buyog-buyog na pagkaon. Tapos kulpili ang malampos ka to yung sigadalan. What if malapakan ka sa nagadlagan man nga slakyan?
3: Or ang isa ka tatay, abi may dala, abi ka sakay sa iyang motor nga daw ang karangkar pangadaan. Tapos gay nga gaw pa may dala nga sudan. Ano ka lalaptat yan mo to? Amo-amo lang gito nga kwarta. Ang dala niya, ti anon mo to karon?
4: Ti gapadawagan kita, no? Iningato na actually for several location gapadawagan ta. Ang pamangkot naman diri dalon ta lang siguro sa tension sang syudad kay para si kun hindi kasarang repair si Basiwa basi makayon na lang sang syudad. Kay ba ipalabot ani sa tension ni Mayor Greg. Mayor Greg, basi ang aton nga mga friends dere nagamonitor sa Public Information Office, no? Or anybody nga nagapamati subong aga nga makapalabot sa attention sa aton nga mayor.
3: As we broadcast kay Pebel Jan, itan may ipadala ko na si Imo.
4: Bago na?
3: Bago, hindi ko nakasang sa migotan, picturean niya.
4: Grabe si Bal, no?
3: Okay, ara na niya.
4: Ari,
3: ang kung aram mo na, oh.
4: Dali ka. Bago lang, gid.
3: Bago lang.
4: Abi, no?
3: Niya na, oh. Gawakal ka mo na. Niya mo ni sitwasyon ni Subang, oh.
4: Anong tabo kay Wilson? Subang hindi siya nato makontak ka?
3: Hindi siya makontak. What happened?
4: What happened?
3: Dahil lang. Kaya nga, hindi sila gakalad to.
4: So i-check ta karon dugi dugay kay para tisma plus
3: ari pagid, ari pagid.
4: Okay.
3: Si Hercili naman nasukita sa Patria Village.
4: Ano kun ang bal niya?
3: Medri sa amon sa Patria Village, sir. Ang leak di 1 year na way mangyapon makadtuan. Okay, mm. Ah, mugi lang na nagdamo na. O si Hercili galit ga report man no. Yari di, yari di. Oh.
4: Okay.
3: Inang may na amo na oh. Ah. Subong ni.
4: Ang tu- tanong ablang laptas ng tubig. As we broadcast na siya. Adlaw-adlaw na naiya muna. Pamangkot pila ka cubic sinang ginusik kasi na adlaw-adlaw.
3: Oh.
4: We are paying for that.
3: Oh.
4: So pamangkot na ba si Wajuta ay pasunaid man sa mga in- sa mga motorista?
3: Uya-uya man gamay.
4: Ah, kagpati sa inyo ng mga konsumiduris. Iyala nyo na pabagaday ang inyo. I-check nyo na inyo na linya. Kaya ang report na ba ito? Taba siwa ko no?
3: Di na sino pa bimagaling tubig na.
4: Why naman di banda source ng tubig mo?
3: Di na mali ng tubig. Pero ang gina-picture, ang problema nyo, kaya damo magtaang K5. Di makita ika mo. Di, wala na.
4: Gapa, I don't know, ti, gapakuro, gapakuro. Hindi mo na pwede, malo gapaurok, kid. Gapakuro lang, no? Daw nagapabungulaw ang mga friends na ton sa Basiwa Prime Water.
3: Ang salagis ni K5 dyan, ang Basiwa, medyo out na din sa amuning nga isyo eh. Dapat si...
4: Kwan, Prime Water.
3: Si Prime Water.
4: Because ang operation niya, iyan ni Prime Water. Basiwa is for the administration, kag supervision lang eh. No? So manawagan ta kay Prime Water, sinong in charge sa Prime Water da? No? Galing din naman ni Prime Water, ano ni ngalan niya?
3: Hindi na ganit mabalaan. Abi mo ining service ka ang water na itong subong. Do ginhampangan kita nga taga-Bacolod, we were
4: hand. Tinga hindi pwede na ito na sila i-terminate, kag mangita bago da?
3: Tigit terminate nang ita man bago pa pag ita bago pag balo ko lang bago ko nakasulod na
4: ha
3: kag ang dapat ni may salabton ning Prime Water sa aton tinga why kita hindi ta kasukot sa Prime Water
4: anong aras ilaw
3: isa pa na
4: nga isla masukot
3: isa pa na
4: ha amo lang pabangkot sa tao mo sige nga hindi isla masukot tao amo lang dako nga palabangkotan daw gina raise dato na nang ining concern for safety ka kipabarik the rest ko ano nang sulukton niya kung sino man nabat ang aton lang tani ma-address immediately. No? Ang ini nga concern kag problema, no? So try naton nga kiti ko hindi abi magyo si Basiwa mo na lang ang sitwasyon. Di nato nagbalintong nga gipicturean ni Migo Tabal Posadas. Ha? Nagmuno siya.
3: Ang kagabi way ma picturean. Pero siya may accident na nagabi nagbalintong naman bago. Ara na subong si Wilson nang standby kag init ang ulo ya.
4: Okay, i-check tabi si Wilson sa line number 1. Balikan ta siya sa linya. Ara na, no?
3: Ara na.
4: Kipa Wilson, good morning. Ara siya,
3: noton. Ano sabi ko na noning, anong pangabuhi eh si Nikkei.
4: Ginatingwa na ito, malabot na karon, no? Talawang tang aktual ginya subong aga, inang live na, as we broadcast. Because, ito malang the concern is the safety of the people. Second, ang systems loss, nga tiya bagahon ito managyapon, no? Alright, kay si K5 Wilson, siyang permi, kanto sa Basiwa, sako permi.
3: Ay, hindi na, hindi ka-interview na yan.
4: Ti, ano na sila man?
3: Ang promoter, may PR manager.
4: Ti, sino na?
3: I don't know kung sino naman ang PR manager na subong. Hindi mo maintindihan na daya. You cannot ask.
4: Hindi ang point question. Na ito. Hindi na lang tayo mapalabot sa syudad, guro. Palabot na rin kay Carla kung ang reaksyon ng syudad. Kung bala anong pwede na mahimo para matagaan immediate attention kang solusyon ina kay Pabirik. Kung nagalumot na niya, dalog mo. Ari si Wilson.
3: Ang lahat nagluwa na dang guba. Ang isa to sa Rosario side.
4: Ang isa din.
3: Ang kay Balto Kina sa Lacson side na gito.
4: Sa Lacson na gito
3: yan. Naglain na gito
4: yan. I-check ko si Kipay Wilson sa line number 1. Wilson, good morning.
13: Good morning, K5 John and K5 Eric. So, kita diri subong, no? So, siling mo, diri sa mga bangga, Rosario Street. So, sa din, aring hindi sa tubangan. So, subong, basi makatawag ang ato ng text sa Viber, K5 John and K5 Eric, para mapakita ta. Daw, dako, ngayon nga pala mong kutanon, K5 John and K5 Eric, kung bala kinakulang, kipan ang supply sa katupin.
4: Tinagligan na muna si Congressman Albie, batian ko na. Nga dapat malong ta kay basi may kakulang kita o shortage sa water. Si Atty. Mark Mayo, amo man ang tunog niya. No? Di kung may kakulang ta tubig, dapat ani gatipid kita tubig. Ti atunong si Kanta de Escarzada, kakipa Wilson.
13: Tubig. Kaga, actually, kita na dyan, kita na Eric, sa subong na nga na-cover na ito, nung mga
4: leakages. Ala, dali lang gid pala hindi bi pagpatami ka zombie, ano kay ga pixelize.
3: Ga pixelated ka pa sa imo nga kwan. Out pa jotay, out pa.
4: Tama ka zoom.
3: Tama ka zoom eh. Hindi out lang anay, out na yung camera.
4: Zoom out.
3: Kay mas ma-clear na siya.
4: Lapad gali ka kipa. Dinda na yun ang lumot nagtubo son.
3: Tingdalan ko ba no?
4: Gusto nga karsada ka?
13: Tingdan, loob na siya. Oh, galapot
4: ako sa punta. Laba na yung basa, kakipay beri ko. Kag-ara ng source, amo ng source na daw, stubangan bangko na?
13: hindi na siya sa bangko.
14: Ah, ara na sa may bodega. Galing, istubangan sa ang migo ko. RMK. Kay migo ta katalbas vlog, bligas lak yan.
3: Oo.
14: Miya kasya nga dako na skilled.
13: Kifabel dyan, kifabel Eric. Ara ang kasya
14: dyan. Ah, oo, tubangan na. Tubangan na.
13: Ang actually kaya sa budget hindi lang ini ang first do nga discover nato nga leakages ang source pala ako na linya sa my father dito sa may takulay may duwa pa to ka area nga discover nato nga nag leakage man na tubig.
14: Tiang dito sa tubangan bang kuya ka gay 5 ba?
13: Ari amo ni sa
14: din ang tub.
13: Ara ang tubig nga nag sa duwa ko
14: tubig. Tiki sa tubo ginakabasiwa galin ko no.
13: Tiyari, man di sa tunga sa talan, kaysa sa dyan, kaya naman di sa ibang kalinyaan.
3: Dyan ay. Ari Guroy. Wilson, nai, ari na yun. Para nga ma-determine ito na, kaya ka ba tinudloan na inis lang? First, we go to Bacolod City Engineering Office.
14: Yes.
3: Ipa-determine sa City Engineers.
14: Ikaw na lang pangamot siya na kay K5 Wells Investigative ito sa City Engineers Office.
3: Let them identify it. Ano na siya?
14: Anong source ng tubig na?
3: Let them identify it.
14: Ato bangan ka bangko na? Bangko na kung diri ka pa sa piyak?
3: Ang bangko sa piyak.
13: Ang bangko ato sa piyak.
14: Ato
13: sa
14: babaw
3: yung... May leakage man to.
14: Ato, dito ko to yung nakakover sa tubangan bangko. Ari ha? Ari niya sa kilid.
3: Sa kilid ni Rosario niya.
14: Rosario.
13: Ang lumot sa tao, nagtitiwara.
14: Green
13: na gitan, log ito sa tubangan.
3: Butang yun na, kundi may ngalan na K5 Beljan, K5 Wilson, may ngalan na permis dalan. Caution. Men working ahead. Nibla may muna. Mabutang man tada. Caution. Aquarium ahead.
14: Aha.
3: Aquarium.
14: Ha? Aquarium.
3: Caution. Swimming pool ahead.
13: Jackie Pepperick. Pangana lang doon. Slippery when wet.
14: Oh, pwede, pwede. Linga, silinga. Caution. Slippery when wet. Ahead. Ahead. Slippery when wet.
3: Reason. Because of swimming pool na
14: sa iluhi to be kundi subog ka sa gawak na
3: sa Lacson meron
14: mas persado niya yaya kakipabiri ko kumpara dito sa Lacson. Ang Lacson yung kabasa-basa lang
3: hindi ang Lacson nga abalo ka nga kabasa-basa lang siya kaya tungkol sa damo sa gaagay
14: sa Lacson
3: ang Lacson ma-dissipate ang tubi
14: diba
3: mas kog man to
14: base pwede niyo tumakantuan ng sa bangko nga side kakipabiri Wilson tanong mo ang tatubi Arias Aria tadlong ni siya kundi maliko kami kuan na damo may DHL ano man ano da express pla
3: GNT
14: na maliko ka patuwa mo na ni
3: oo tilapit na ni lapit na ni sa bangko oh liso ka to sa bangko na nao
14: araton patrol niya
3: ara bangko siya na liso ka na sa wala may ara maganda stuba
14: amo na da yan dra na na nagaloko kay damo di motor galabay
3: oh dito to na tumba nakita mo
14: yes kaya ara ko na stubangan mo arang Migo, tara si Migo, tabal po sa adas, arada mo.
3: Bal, kaway na bal.
14: Nagbasa man.
3: Para man, oh.
14: Gamala siya galing kagipay, Eric, bakit yung lapakan siya sa salakyan. Pero, imagine mo, gabasa ang Japon.
3: Amo, the same taman nyo.
14: Doon, nagpilit ka na, Wilsaw?
13: Gusto rasuhon ko sa salakyan.
14: Sige lang. Sa kilid kagi, hindi ka sa kilid kay base.
3: Lang.
14: Ay mo signal pigaw na.
3: Mga amigo, tara sa video kaway.
14: Pigaw na sa signal ta. Ginating one up to kurma presenter now. Duwa ini kagagmay. Duwa lang ni kagamay nga butang. Pero kun mapabay-an ta kagdamo na magbalintong gag magkalatumba wat ip maglinapakay. Wala tun ta pa magworse ang sitwasyon antes na aktuhan.
13: Ara na signal ta kada
14: dal. Ara na makita namon. Ara amo
3: na. Tubang gising entrance.
14: Duha ka sa dagit sa yaki 5. Kung gabi, hindi mo na makita. Kay 5, balik mo.
3: Amo na yung picture pa ni Bal bago lang. Oh, kita mo na. Oh. Na.
13: Dyan, dali lang gusto ko siya pabutangan sa tunga. Sabantay ko mo lang sa tunga.
3: Kurban siya. Masita lang sa siya. Huwag ka pang daan kay uniform. Huwag midya nga lang bayo mo.
13: Ang lumot kay 5 dyan, nareo.
14: Mas dalog di akong para sa piyaka kay 5
3: dyan. Amo na natumbahan yung motor.
14: It's amo naging tumbahan sa motor.
13: Amo na yung lumot.
3: Di kagabi may nagtugaplak naman dahil siya.
14: Hambalibal?
3: Oo, draman. The same position.
14: Tisan o panaktuhan sa mga amigo ta. Tinula nga lang. Tama break tanay kay 5 dyan.
3: May bago isang pagid. Pwede may Patria Village.
14: Oo.
3: Sa Mansilingan,
14: dapit
3: sa open market, araman.
14: Balikan tali karon. Mabreak lang ta kadali yung son, ha? Mabalik kami si Imo na. Ang oras, Ang oras na lang sa inyo sang DTX 500, ang inyo superior antioxidant, alas siya ni 56.
3: Stand by.
15: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
16: Imo pangalan na partner.
17: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
16: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
17: 470.
16: Sangsano ka nagsugod inom na TTX 500?
17: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
16: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
17: 160.
16: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
17: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang TTX 500 para sa
15: ako. TTX 500.
16: Sa mo pagid sang benefit ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure si dugangan naton, no? Sa mga hindi na pala kaon utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer, whiskey, pala sigarilyo, mga pala kaon sang tamis, ina tana nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo sininga health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Hindi ka mag-Alzheimer, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart and kidney and liver failure. Worst, basi magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, inom gid kada adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
18: Kada mo lang ang mga balatian ang pwede mo maangkon kung kulang ka sa antioxidant, Sir GP. Wala bi ibato ang imusil sa pagpang-atake sang free radicals. Hindi ka bi pala kaon gulay kag prutas mo, no? Pero minato na balik-balik ang hambal sang dipid sang una ilaslugan, prutas at gulay, pampahaba ng buhay. Ay. No? Kay ang purpose nila is para taas ang antioxidant, dugay kaya magbalatian. So may ibato ang imong selula against free radicals, against sa mga tuktok, sa lawas mo. Ang inflammatory disorders, ang isa sa pinakadamo nga pwede mahalit sa lawas mo. Imagine, ang internal organs mo, gahinubag. Even your intestine, tingala ka nga permilang gabasa ang imong pupo, kagali, inflame na ang imong tinae. Best gid nga disease prevention ang power combination. Kung adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C.
15: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
19: Magalingin pala ang imo nga uha.
15: Masami nagkapangihi.
19: Masami ginauha.
15: Si may diabetes ka na.
19: DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compound.
15: Nga nagapanubo
19: sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
19: Garantisado.
15: DTX 500.
20: Actually, Sir JP, hindi ka magkabalatian kung gamay man lang ginakaon mo. Gusto. Ang best example ng mga holy men, no, nga fast per minute. They live up to 100 to 120 because of fasting, no?
18: Right. Even philosopher.
20: Philosophers, no? Eating too much is what makes you sick, no? Any excess is bad, ambal nila. Eating fried food on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. That's why gina-emphasize kid namon dali nga per minute need for a superior antioxidant supplement. That is the power combination of DTX 500 and Mighty C. Wala na isang iban pa, no? If you take this regularly, layo ka sa balatian, malawig ang kabuhi mo, madelay mo pa ang process ng aging mo, hubin ka tulukon, gwapo ka pa.
18: Ang namian ko sa combination sa DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, mo ang ilang synergistic effect.
20: Okay.
18: So, no, sumapagtuon, ang alkaline nga vitamin C, which is in the form of Mighty C or Pure C, gina-convert niya balik ang oxidized nga glutathione into its active form. Gina-process niya ang imo nga used up glutathione. Ang namilang ginhimo antas ginuosang mga init nga antioxidant. Pero, gakadula ni samtang gaka, tigulang ka. Munang rason nga nga, mainom ka antioxidant para may recycler. Aside sina nga supply ining init antioxidant ang aton glutathione tungod kay pala inom ka Mighty C, ga-recycle na siya. Ang DTX 500 Sir Boy ang nag-provide sa pinakamataas nga transferred antioxidant halin sa tubo. Imagine ba? Siyam ka bulan, pulo ka bulan, isa ka tuig, bulad ka init. Ang antioxidant, grabe ka taas, no? Kag amo na ang isa sa mga rason kung nga agi na upod ta permi ang DTX 500 kag ang Mighty C or Pure C bangod sa sininga power combination. Gadamo kag gakusog ang imo nga init antioxidants kag may gindugang ka pa, kag may massive nga reinforcement. Imagine 1.3 million nga orak units of antioxidant halin sa this yogurt cane extract, DTX 500 kag mighty singa combination. So if you want to be healthy, hindi dali magtigulang amo ning gusto ko mga linya mo. Permi ka lang bata.
1: Always hobby.
18: Kag wala kasang balatian, DTX 500 kag mighty si or pure si nakadad.
21: My family history ba na kamuusong diabetes?
22: Mag DTX 500 ka!
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag DTX 500 ka na!
21: DTX 500
22: may powerful compound.
21: Yan aga panubos ang imo blood sugar.
22: DTX 500
21: garantisado.
22: Epektibo.
21: Ara mismo.
22: DTX 500.
21: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
22: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan bigaw ang imo immune system.
21: Mag D3